0: Playtime Entertainment launches PT Idol.
1: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
0: Where talent takes the spotlight.
1: Search PT Idol on TikTok and follow today.
0: Playtime Entertainment.
1: Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
3: 66th Palarumba Bansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ihatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM.
4: Oras sa K-Pub News FM Philippines, mga ka-K-Pub, lasosyo, tres sa aga. Well, this time sa ato naman yung pagpangalagad. As we mentioned, hindi nga bahayin na lang DTX 500 ng inyong superior antioxidant. Sabi ninyo, ang mapait na portion sa tubo, ang panawag na sila is D-sugar cane extract, DSE. K-Pub Eric, tasta as gali ang yasa nga antioxidant property.
5: Yes, amo na secret weapon da.
4: So, pamangkot nila, ti Kagipaybil, dyan, ano na yung antioxidant nga? Perminyo na ginambali, Kagipaybil, arikaw. Ang antioxidant, mga Kagipaybil, dakong mabulig sini mo. No? Kay inisya, nagahatag sang protection sa aton ni electrons, ginaproteksyonan kontra sa free radicals. No? Ang free radicals, hindi lang alin sa mga higko, germs, o sila, wasta, ginaguba na nilang aton sa ni electrons, sinang aton nga mga cells sa sulod na blaw. Ining antioxidant nga ara sa DTX 500, anong benepisyo sini? Nagabulig ini para at least mapadubo ang risgo ta sa chronic condition pariyo sa heart disease.
5: Nan
4: mo na nga giinom ta na, no?
5: Mo na siya.
4: Then, ginabuligan ka man kontra sa diabetes. No? Kag ining mga antioxidant nga ni, gabulig protect against AIDS-related eye decline in support skin health. But siguro na mata mo ni, malikawan ang pagkakatarak mo da, katarata mo da, malikawan. Gina-delay niya. Kag, notice mo, kung pero may kagainom sa antioxidant katagas like DTX 500, ang aging process mo hinay.
5: Gadugay.
4: Gaubin
5: ka.
4: Like si Tanawablas Kipa Amerika, pila ka sa Malaysia. Ano gani ang bala sa Malaysia? Sige, hindi ka man senior citizen sa ilo ang spiak.
5: Nga hindi ka dadi to spiak to regular. Hindi kay senior. Hindi din na
4: spiak. Tama mo na ginambal ta. DTX 500. Mabakal niyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kung ara ka sa may Escalante, Kipa Amerika.
5: Ara ka sa Escalante, Balintawak Public Market.

0: old nga gate sa paglaon.
1: Wow. Lain gimang ko naka-detribayo. Hindi gimang lipat. Gabi ka. No?
0: Sir, B. Maintenance sa diabetes kag sa hypertension.
1: Power Trio ta. Mm-hmm. DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Mm-hmm. And of course, kung mga pika mo, mabalaan mo naman ang kampi, paborito nga kape na mga.
0: Pambansang kape, DTX, oh, DTX Coffee Mix.
1: Coffee Mix. Eh, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Thank you, General Jana. Huwag ko lagi nagutom.
1: Subaw?
0: Adalo, duha ka DTX Coffee Mix.
1: Yung muna ang epekto. Basta, amun na nga, kag mabakal yun na sa nagapanguna ng mga butika. No?
0: Yes.
1: Pero sabi kay Sir Ian Lo, no? Negros Grace Pharmacy.
0: Aralala siya.
1: Available na da. Now, on the break, subo, hasta subong gilibion pa ibantang mga utod magpanumdom sa natabo to sa duha ka sa mag, sa asawa nga napatay. Mm. Kay nagilapit sa Friday basi wala kami chimpo ni Kipabiyari. On Friday, sa Saturday, Sunday is Mother's Day.
0: Mother's Day na.
1: Ang amo ipakita ni Kipabiyari is something like the reality of life.
0: Yes.
1: Nga kung kaisang kabataan sako nas kabuhi nila, hindi nakdumdum sa ginikanan nila. May ginsulat ang paborito ko nga si Apit Cruz, kung sino ni siya. Ginsulat siya ni that a reminder nga nga itong ginikanan, galing importante ganyang presence. Yes. Nami man may kwarta, but presence is different. Mga kakipaib, eyes on the board, prepararin na nga daan ng inyong mga panyo na kayo kasi magtululo. Luha nyo ako gabla. Every time I watch this, hindi ko malipatan ang emotional ko, Kipaberi.
0: Yes.
1: Here we go, mga kakipaib. Kaya man, katigulang naman ginikanan. That's why nga, kung kaysa hindi takabisita, gaka-guilty kita, no?
0: Correct.
1: But we have to call them and visit them. Here we go with sulat ni nanay at tatay.
0: Here we go.
1: Audio.
0: Ano, Tan?
2: Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ng sabaw sa pagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naaawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Tulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtiyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Lala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapong iniisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Palitais kong malaman mo na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Tatatandaan mo, anak, nung bata ka pa,

0: akin ka na itindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihi o matumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kabatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina.
1: Kasubo.
2: Okay. So, I hope may mapulot na ding eleksyon, mensahe, realidad sa kabuhi, no?
1: Kaya hinibi, mga tagpalamatid. Oh, grabe. Kita, ito, luluha.
2: Ay, nato, ito, galumaw-lumaw, balano, galumaw-lumaw, matatanaw. But, you know,
1: nanay mo.
2: This is the reality of life. We have to value our parents. Dapat tagantagin sila,
1: correct.
2: Igtalupangod, kaya bisa na notaksakos trabaho, tandaan tang sa una sa sakos, laway mas laga kulang tiyempo sa aton mo. No?
1: Namin ito, no? Yan sa una, sa istorya ka sa akon.
2: No, hindi ka malumambal?
1: Ang teddy bear mo nga daw, hindi gani makuha, ang ginasulit-sulit mo. Di ba yung makugakataka? Subong niya.
2: Kaya daw, hindi ko. Tapos kung daw, hindi ko kabati, doon mga kig ka pa. So maybe, it's a reminder. Nami,
1: sila. Na lang, no?
2: So sa atong nga makultura, naging dala na mo ni K5 Eric because it's a sort of reminder na dapat agantagin din importansya atong ginikanan. No? Whether we like it or not, nga rin ito diskalibutan kung why silaw. Granting, di man na perfect ang parents mo, still they are your parents. No?
1: Oo, maski ano na, nanay mo na.
2: Ginikanan mo na.
1: Kita mo si Tita Flor Lingamin, Garpio Bla.
2: Okay.
1: Para ka monitor.
2: Ka monitor si Tita Flor sa ito
1: na. Kaya Tita Flor sa
2: ay, glik ka. Tita Flor, good morning.
1: Oh, yung sobra ko ngayon, pwede yung patunog akong transmitter ta.
2: Masi mo lupok.
1: Asya.
2: Ay, oh. Kung kaisa kinanglant. Ay, by the way, happy birthday kay Kim Manilio. No? Happy, happy birthday, Kim.
1: Kim, happy birthday.
2: Kay birthday niyang Lisbong. Inday Kim, happy
1: Kim,
2: birthday.
1: Happy birthday, ba? Te, ano na niya?
2: Kabay pang you will have more birthdays in the years to come. Happy, happy birthday.
1: Subo-subo man kay K5, dyan natin program. Subong ba? Muna nga mga ka-K5, kadamo kami balita, kay inapas ang kagahon, gawa plano kami ni K5 dyan, sa regalo sa inyo, timing nga may sunog, so subong na lang ang kwan, ang aton nga idalo.
2: Dugay-dugay, balikan ta to si K5 Wilson sa lugar nga ginabisitan, ta madanlog nga lugar bla? Sa dalan, nga ti highway, di mo kita ginalumutan, kay pero may galing itubod tubig, kabasiwa to. Amo na ibaloon ta, kagaparawagan ta sa Basiwa Prime Motor nga napatagaan nila sa katansyon. Now, let's go back.
1: Kay Pebel dyan, i-mention ko lang kadali. No,
2: sige.
1: Ginapugaan niya na ako ng subong ang panyo niya.
2: Ay,
1: kanhibe,
2: sino?
1: Robert Pacardo.
2: Huh? Oo. Toto Robert, ka pa mati ka man da?
1: Niya ginapugaan ko ng panyo ko, kag manawag isa sa akon, kung hindi na pagpapatihan sa radyo, ang hibe mo, paghibe na lang na kag magpabuga sa panyo mo. Pabuga sa panyo.
2: Happy birthday sa tanang, happy birthday sa tanang nag-celebrate sa ilan naman nga kadlawan. Kung okay. Kaysa, nami man ang radyo nga ginagamit, tanibi, ang medium of inspiration, medium sa pag-aptag, hope, paglaob, okay, K5 News FM. No. Now,
1: okay. Larga Bula.
2: Barikanta, Larga Bula, barikanta ni sa siyudad. Kaya K5 Eric, formally, nagperma na sa kontrato nga barkila ang Forza. Ano? Forza? Or Forza? No?
1: Forza.
2: It's gonna be Forza. Development Corporation. No? Ang nag-represent si Cheryl Chua, kag sa siyudad ang nag-represent si Mayor Greg Gasataya. They already signed a lease contract or contract of lease. Markila sila pulo ka hektarya. Sa pulo ka hektarya, baydan nila na 1 million a year.
1: A year, annual.
2: That is on top of the possible collaboration sa additional income nga mahimo dalon kag amo nang bantayan ta naman. Makontrata sila di ano naman ang share sang syudad. No? Sa mangin income out of the waste to energy project nga ipatindog sang Forza Development Corporation. Because we are all aware ngayon ning WTE, ha? PNB sa WTE, ang istoryahan na muna kakipabil. Aware kita nga tatlo ka mga produkto ang pwede mapagwa sa waste to energy kakipabirik. The number one is fuel. Number two, methane gas.
1: Okay.
2: Kag number three, electricity.
1: Electricity.
2: Ang maring tatlo ka mga produkto mo. Kung talawon mo proseso, medyo ginansya na niya si Forza, kaya si Forza is a subsidiary of iSwims. In talking about iSwims, doon ginapersonal yung naging niya permin, balayin naman, noon yung inakot, yung permin basura.
1: Hindi to si mo?
2: O kada si man, naging niya?
1: Hindi mo ginaboy basura.
2: Aras, tubangan lang ginabutang, nakasunod pa sa plastic and sa waste garbage.
1: Sino gakuha sa da?
2: Ting may galabay nga truck.
1: Kung madumduman lang.
2: Di permis sa ginamuno ni Mrs. Nga daw ayaw. Kagapon ng muno naman, why naman ma-pick up? iSwims ha, kapamersonal na ka mo. Kapamersonal na ka mo, iSwims ha.
1: Naka-boundary ka na.
2: Naka-boundary ka na.
1: Isa na lang.
2: Basta naka-boundary ka na, iSwims ha.
1: Ang nasol galing, si Mana, pag hindi pa makuha ang basura,
2: malayin mo nagligad, yung muno, kumantos nagligad. Ara naman, no?
1: Ara naman.
2: Oy, si Lister Patino from Ma'am Michelle. Oy, Lister.
1: Banana
2: ni Michelle.
1: Oo.
2: Sabi ko, laga si Michelle.
1: Hindi, mablogid siya.
2: Oo. Happy birthday, Lister. Mablogid siya ko na sa cake si Lister. Baklagin siya ni Michelle. Happy, happy birthday. Happy birthday, Lister Patino. Beloved other half ni Ma'am Michelle Patino.
1: May text si Sakon.
2: Ano?
1: Forget your breakfast. Ako bahala.
2: Si Michelle?
1: Michelle.
2: Oy.
1: Galing ka, hindi niya para sa atong si Banaya.
2: Sa Banaya.
1: Hindi niya para sa
2: atong galing. Tarungabla.
1: Sabi ko atong digli.
2: Okay, going back sa atong discussion, kang ipayari. Ginansya na niya sa atong niya si Porza.
1: Yes.
2: Ila ang collection. Kay Kabaluka, sa iba niya mga pungsod, gapamakal pa nisla yung basura para lang i-convert into energy mo.
1: Yes, yes.
2: They are the one collecting the basura. Tapos, himo nila energy sa atong diya. Tanda ginyaya kayo ya si iSwims. Ang guwata siya, tinuhog kita ni iSwims mayad-ayad. Amo naguro-guro ang rason iSwims na personal niyo ay, no? Huwag niyong ginakuha nga kung basura to. Pero gamay mo lang basura naman kay Paberic. Nakasulod na sa garbage, plastic garbage bag na itom. Nakasulod sa recycle bin. Nablang star margarine nga dagko, nabla. Nasuludlan nga...
1: Doon ihipid yun dyan, eh.
2: Ipid. Tapos, nakaputos. Kuha mo naman lang. No. Pero sige lang, iSwim, ha? Naka-boundary ka na. Naka-boundary ka na.
1: That's on si Mana, pag hindi nyo pa makuha kay Kipebe, dyan, lumpatanta ka mo.
2: Lumpatanta na gids lang. Yan nga to niya, nag-ayo lang. Taka hindi tiya gusto mangaway. Yan nga to, trabaho lang niyo.
1: Hindi, ako lang mangaway.
2: Eh, ha?
1: Ako na lang.
2: Eh, balik na ta sa ato discussion lang.
1: Ato na niya.
2: Now, ang ining basura sa bakulod, ang master tadi iSwims. Sa iba niya pungsod, ang nag-waste to energy, sila niyang nagasakot sa basura. Kung may ganis na basura, gabakar sila basura para may convert lang ito energy.
1: Just like Sweden, gabakar sa basura.
2: Luwas lang niya sa kaimigo mo, sino ganito, nagipadala niya basura, hindi sa ton. Kanadyan mo lang.
1: Kanadyan to.
2: Tuntos niya padala na container ba?
1: Damo-damo to.
2: Sobra naman to.
1: Pero dapat ipadala sa Sweden, kaya ginabakar sa Sweden.
2: Kaya gina-convert ito energy.
1: Gina-convert ito
2: now,
1: energy.
2: Ang gatakbo diri ang proseso abisang waste to energy. Tipunon ta sa mga balay, sa mga hotel, sa mga restaurant. Hakuton dalon sa dump site. Actually, hindi mo na ganito dapat yaboy sa dump site mo. Idirekta mo lang tuya sa ila kay sila na tuya masegregate. Sungwa niya, subong niya ginabaydan ta si iSwim nga iya mangkaporsa. Hakot sila. Pagabot sa dump site, buldoson nila, ihantal nila to si iSwim gyapon. Pero kung tanungon mo sa process ng WTE, sila na dapat makuha sang basura, isegregate nila, MRF la, then kuhaon nila daya ang mapuslan.
1: Correct.
2: I-process nila, una sila is processing, para wag tapik PIC. Prosesuhon, initon, kag konverteron.
1: Okay.
2: You process. You heat it, and then i-convert. Ang product tatlo. Okay. Ang daw gasungaw-sungaw nga pros magbukas ka sa bukal sa kaldiro nga nag-aso.
1: Gas.
2: Methane gas.
1: Okay.
2: Ang isa na nga nagatulo nga liquid, fuel.
1: Biofuel. Okay.
2: Ang puwersa nga nagapatiyog sa mga turbina nga pwede ma-convert into energy, panawag sa na is electricity. Tatlo.
1: Daw 3-in-1 ba?
2: Now, subong kayo na pirmahana, but si ganun, masugod na ni Arkila, 1,000,000 kada tuig to the tune of 100,000 pesos per hectare. Ang Arkila sang Forza. Kung masugod ang project, let's try to analyze the PNB of WTE. The practicability. Practical bla sa syudad sa Bacolod na may ara kita waste to energy. Dako ka practical kay number one, imbis ka magtumpok na ng abukid ka basura, magamit naton kay i-convert into energy.
1: Kaya mo nang dako tanga problema ang aton nga garbage, ang basurahan tabla, nagadamo ang aton nga mga sanitary landfill ang tawag ta.
2: Nakalabot na ta sa cell number 4 and we're about to open cell number 5.
1: Tiko ni undi ta ni pag-ihimuon nga waste to energy, magadamo ang landfill, pilakad lang bilog naton nga pilisas ta sa bago landfill lang tanana.
2: Ti amo nang isa sa mga practicability and pabangkot. Nisisidad bala naton nga magbutang sang waste to energy kung makabenepisyo ang marginalized sector. Nisisidad huo sa isa kang lugar nga pareho sining tinulada, pila ka tinulada ang ginaproduce ng basura everyday kay Paberic.
1: Kada nga aton nga ginaproduce dito, gina maghambalan kita nga 80,000 tons sa halong lang.
2: 80,000 tons. Minano pa nato nakabuldos ka buldos mabukid ginagapon. Because on the process nagakuan siya kay Paberic, nag-accumulate.
1: Hindi ka when talking about this city, we need power. Sa gusto ang hindi gusto tagi dia power.
2: Beneficial na sa benepisyo na naya. Di tanay sa necessidad lang bala na ibla.
1: PNB gli.
2: Oh, PNB. Eh kuno practical to para sa to. Gi kadamo basura.
1: Oo.
2: Ti necessidad bala ni saton.
1: Necessidad.
2: Dapat mamandin sa mayong basura
1: ta. Correct. Correct.
2: Ti salamat ay swim for tuhuging Bacolod ha. Iyo ato tuhuging.
1: Tuhuging man.
2: Ubos ilat tanan mo bugitorot mo. Ang gwa yes ni do nag do pras mo magasal ka manok.
1: Tuhuging.
2: Hindi na pasalamat sa ila kay nga.
1: Abi ko Oriano.
2: Bugitorot gintay mo. Ay swim believe nang ikuya sa imo ya. Ano ayan ang bertod mo nga may ara ka, no? Nga natuhog, ubos gidya.
1: Because they know the technology mo.
2: Correct. Isa na kabagay niya namin kasabat ni gusto ta. They have the expertise. They have the technology. Because ang aton di ginatanaw sa ila is hindi lamang ang ila. Kabalo ka kung nagligan tuig na kontrata man ta sang basura mo. Di karo nari is somebody who is expert on this matter. Hindi ta. Di ba? Kundi I swims. Okay.
1: Correct na.
2: Nisisidad.
1: Nisisidad.
2: Kinanglanon bala naton ang waste to energy. Sa subong nga panahon, kinahanglan ta, bangod nga nagamahal ang fuel, nagamahal ang elektrisidad.
1: Correct.
2: And, bisan ang LPG, subong kamahal ka kipay, Eric, na-notice mo, bangod sa gira to sa Iran.
1: Correct.
2: Now, beneficiary, beneficiality. Beneficio number one, kung ang kurinti, abi, patugutan lang abi isang grid, isang gobyerno, nga idirekta abi, supply abi sa Bacolod, libre bilog ang kurinti sa NGC.
1: At isang solo ko ng GC lang eh. Mag 15 megawatts ang i-produce niya.
2: Oo.
1: Ang GC, basta mutagaan lang kita. Example lang ha. Ang WTEAB, ang Forza will say nga, okay, of the 15 megawatts nga i-produce namon, ang 5 megawatts will be for...
2: NGC.
1: NGC, bulig niya sa NGC. I-minus nyo na daya kaya atag namon sa NGC. 10 megawatts ang bigyan namon. Dako eh.
2: Inaya kun matabo na. Second.
1: Dako eh.
2: Kung kita makapatindog sa kahit ay natural negosyo ni mapatindog na grosso sang Forza liquefied petroleum gas LPG. Ha?
1: May LPG siya.
2: Ti kay methane man lang isa ka produkto.
1: Ah, oo no.
2: Ti hindi ta na niya pagbalik mabaligya. Okay. Kung ginabakal ta subong 1005 ang 11 kilograms. Masilis labi kay iya niya ka taga Bacolod.
1: 500 lang ba?
2: Yung butang tabi, granting, hindi ba ginagawa butang tabi, mas dubo kami ya. Dako ginabi diferensya.
1: Okay.
2: Kag available na sa market, hindi ta makabenepisyo.
1: Or pwede mga ganyan mahambalang pursa, dalala ka mo di tangke nyo sa amon, kung taga Bacolod, gadala ka ID mo, nga sa amon ka na nga barangay.
2: At hindi na siya gumusugot.
1: Ha?
2: Basta hindi na sila magsugot, kini ko siya, tinis lang mo.
1: Ay na?
2: Manigusyo ginasla ya.
1: Manigusyo han tamang lady yun
2: tayo. Tipor bilyon ang ila capital expenditure mo.
1: Bawi yun tamang yun
2: tayo. Oo, hindi po, hindi libre yun tamang niya.
1: Okay, okay.
2: Negosyo, basta importante is, kung pag-abot sa taga Bacolod,
1: barato.
2: Barato. Or babutang sila gidya sa ila LPG
1: distributorship. Nga,
2: number one, makatag sila pangabuyan sa mga tao ari sa Bacolod. Second, makabenepisyo ang mga konsumidor nga barato yang ila LPG. Di ba? Benepisyo na istoryanta.
1: Gatan, gapamati ko sa istorya mo, kipabil dyan, gapanampuay ko doon gina-imagine ko doon ka namin.
2: Ang gapanampuay ka doon, gamayin lang ginansya mo?
1: Oo. Oh, no.
2: Ano? Ano po inang kaya mo niyang proposal na po? Ang amo ni Yaya, we are talking about the realities of life. Good line na niya. At isang amo niya is hawak mo ang bit in the abrip. No? Sa isang kumpas. Naman mo na, no? Naman mo na, bla? Wala niya kumpasan sa amo. Ang ato niya yung ginistoryan is not all about kumpas. It's all about the reality of life. Now, katuan ta naman ng fuel. Tikon, for example, i-allow the Department of Energy nga may gasolinahan niya ang syudad upod si Forza nga da matugong tricycle lang niya sa makulod. Da mabakal ang ano, mas barato nga gatong hindi ta. Pagpabangkot ko, will they do that?
1: Di, ano may choice mo?
2: Hindi pa bangkot ko is, ti, kung nagabahal abi utsinta sila mabaligya iya si Sinta para makontrolaya kontrolar nila ang market prices. Kay ti natural niya mo kag wala diya untat kay adlaw logo produce niya basura sa makulod.
1: Ang basura ta di sa makulod kita nga daan ang aton alon ha. Ang basura sa makulod kun istriktuhon ta gid more or less nagadalagan kita mga 400 tons mo.
2: A day.
1: A day.
2: Ti sa amuna ka dako butang nami na that's why nga kung gapamati si Forza. Maningwa kami nga malabot sa inyo, no? Because amo ni Dadney ang role ni Pursa mo explicar sa tao kag sila sa syudad, no? Ang explicar na sa tao 400 tons pila abi ka megawatts ang maproduce na kadadlaw.
1: Ang they will produce ang ila gid nga target is to produce 15 megawatts.
2: Tipila na ya ka litro nga krudo nga biofuel ang ginistoryanta.
1: Kun
2: hindi kaya mo na produkto mo dapat mangplastari.
1: Dahil lang kay mangutan ko anay tanang ko kun pilang maproduce ni.
2: Mangalubati na pan.
1: Bala.
2: Dos kamera ko lang ipabili ko na muna sa ginalo mo sa akon. Pero nga bla.
1: Dali lang bala. Pangutan ko anay. Ikaw lang gabaga. Pero very good ha? Very good na siya. Dako na nga buling sa to.
2: The istoryanta is, kung makabinipisyo mo lang sa bakulod, pero kung himoon niya nga negosyo to do, medyo perdita to do, guro
1: di. Hindi manegosyo kin siya ka bawi. Hindi niya kung bawi.
2: Hindi ko na migututututu to do, kaya negosyo. Unless otherwise, may klarong share may share ang bakulod. Hindi lang yung tax ha? Because base ba siya, gabayad mo kami boys? No. Ang amon na duta nga 10 hectares na kung maligya niya sa syudad, sobra niya milyon ang kitawon
1: na. Namin ko rin ako ma-explain sa Forza or sa Bakulod, sa syudad, nga may certain percentage kita sa profit nila.
2: Yes, that's on one. Top of the tax that they're going to pay for the real property taxes.
1: Plus, ang free nga
2: business permit nila.
1: Kaya ang kuryente nga yatag sa ito.
2: For example, labi mas sila kay lapit ni sa amon ng Filisa. Ang Filisa, abi, libriho na amon ng kuryente di.
1: Ha?
2: Oh, grabe kalipay sa taga-Pilisa, guro.
1: Sa inong sa taga-Pilisa.
2: Nga! Kay mareklamo na taga-Pilisa, number one, gisubong ka mo ni. Kay kung ginistoryan na Anton Kakipay Merik, manunog kita sa basura, ano ang ara sa sunog?
1: Di ang sunog, kundi may ara na sa, may carbon emission na siya.
2: In carbon English naman niya. Aso lang bala!
1: Aso lang.
2: May in-English ka naman lang bala. Hindi naman sindihan niya karong carbon.
1: Yaging pa, suha ko, ging. O, kumaso siya.
2: Kay kabalo kami ordinansa ang syudad.
1: Yes.
2: Nga hindi ka pwede kasunog.
1: You cannot burn.
2: Ba-burn sila to. Ti-revise na ng ordinance. Hindi. You cannot burn sa balay.
1: Ang
2: lain but you can burn sa...
1: Lain ang burning, kaglain man ang processing.
2: Ay, ugali, no?
1: Ang sunog yan, tutud ka lang, tutud.
2: Di ko lang magaling tutud
1: ka. Hindi man yung tutud ang ila.
2: Ano ito, proseso?
1: Proseso niya.
2: Ah.
1: This is a process.
2: Pero ti ba'y aso?
1: But there are mitigating factors.
2: So, amo ni isa kabagay. Hindi ayan asmahon ang taga-Pilisa?
1: Kung asmahon ang taga-Pilisa, dapat sa Norway, sa Holland, sa Sweden, damon asmahon eh.
2: Kaya
1: nga, dami sila ko rin. Tito,
2: hindi ayan na kung hindi kalabot sa Pilisa, kayo usually maglupok ang kanlaon, hindi epektado ang taga-kanlaon mo.
1: Tuno?
2: Ang aboy sa La Castellana mo.
1: Tuno?
2: Diba si dito siya bago magtupa ang aso? Depende sa huyog sa hangin.
1: Basi magmay plaka
2: naman. Hindi, istoryanta ka ba ito? Nagayit ka niya ka. Wala niya. Istorya nga tsaktobla. Paglupok ni kanlaon, loko ni buga.
1: Buga.
2: Di ka ito pang abo sa kanlaon.
1: Sa yubo eh.
2: Tiwai siya ka ito pa. Amo nang istoryanta. Kundi proseso, init, convert. Aso, babaw langit.
1: So wala na sa Pilisa karon.
2: Why ginapilisa? Husto ka sa ginabaw mo. Why ginapiktado taga Pilisa? I agree.
1: Din.
2: Ang pabangkot ko kundi ng hangin. Kundi ito abin pa kanto sa Murcia kang lakarluta.
1: Ikaw ano Murcia eh.
2: Di pabangkot na sila. Safety ba lang aso?
1: Safety.
2: Ha?
1: Di ba di dalawa?
2: So dapat bawir ni si Mayor Mayet?
1: There must be a technology explanation kung ano
2: yes.
1: Ang
2: yes. Now, dumdumad ko pa sa una kaki Pyberic. Usang nagtuhaw ini. Ikaw ya, natural agriyanta ka daya, pinisa, hindi kita mapiktuhan.
1: Ilapaw mo.
2: Ha? Ilapaw. Pero siguro doon ba, sa Grenada, ako na ngayon sa akin, dito na ito magtupa. Dako, hindi ka problema.
1: Hindi lang isang maglambot si Tia, chokin mo
2: lang. Ha? Bumabos. Kami masikot. Dipindi sa uyop sa hangin mo. Kung ang hangin, magpakanto to. Magpakanto sabi, going to Bukid. Murcia, Granada.
1: Amo na
2: to ya sila. Kung nag-uyo pa-bye-bye, bago makanto na din sa Biyak, hindi kita masakam si Binisa. By all means, hindi kita masakam si Binisa.
1: Gracias lang sa Binisa.
2: Let's talk about the technology. Ang Dorigal POV ang atong diskusyon nga duwa ba?
1: Di ga-explicar kita mo.
2: Why tag-explicar ko di gina-anticipar ta kag ano ang patag sini. What kind of technology sang WTE ang i-adapt ni PORSA para mapasiguradong hindi mapektuhan ng taga-Bacolod kag Ipamirik?
1: Ang pinaka widely accepted nga technology on waste to energy is the moving gray technology.
2: Anong panawag sina?
1: Ang bilog nga basura iula sa isa ka daw dako nga sulodlan.
2: Amo na gani ginasiling ko.
1: Iula na siya.
2: Nga dapat tani.
1: Why na
2: segregation? Hindi na tani, hindi na taya tani magbayad sang manuglakot basura kay ti ginegosyohan naman yan ni PORSA mo.
1: Kay gamiton niya mo.
2: Di ba?
1: Tig po kailaman kumpanya, okay na lang gurun.
2: Amo na gani kambal ko si Botoging.
1: Iula ida.
2: Ang gwa. Sungguha ya sina, ako na muna mo lang niula. Tikiula, ano pa nawag siya? Anong panawag mo sa itong technology?
1: Moving great. Moving great nga G-R-A-T-E. Ay, isa na ka-global technology.
2: Or Alexander the Great, ang muna ba?
1: Hindi, great yan nga daw ginakagod ba? Greater.
2: Ayaw, habla.
1: Moving great combustion technology. Iula ina da.
2: Dayon?
1: Tapos i-fire siya, ipakalayuhon siya.
2: Why na the segregation gali?
1: Why na? Dason?
2: Kaya nga, kung tanong mo ng process, pag-ayag ya, may metal magnet, nga makuha sang tanan nga metal,
1: na.
2: May residue, nga makuha sang tanan nga mga residue.
1: Dito to siya
2: makatiyo. Lai.
1: Amo na siya. So kulang ayagun mo, siya para na masunog ang tanan.
2: Pero modern niyang...
1: Modern, they will use... I hope they will do it. Kaya may pa man sa kispekar.
2: Basi barok technology niya.
1: Ang lain
2: siya basi kalan in the...
1: Sinyano na kay Kipay Bere, kinambal nga modern great technology. Inisubong niya is modern tutod technology. Tilain naman niya modern tutod.
2: Kita mo nga ton nga ano to? Ano ka dito nga ton nga, Kwan? Alog Bati Garden.
1: Nadumduman ko naman. May mga tilapia kita, may mga lugbati kita, may mga cabbage
2: pa kita to. Siya nga rin pa bangkot, the same technology in kawag siya nung kawa technology, panawag to
1: na. Kawa to.
2: May lugay-lugay.
1: Lugay-lugay lang.
2: Is it a kawa technology or something like modern gid?
1: Modern ko na niya.
2: Ha?
1: Minus din pasalig, modern ini.
2: Now, abi mo bala sa tutun lang, galibugulo ko kay Pabirik.
1: Oo.
2: Kaya pwede mo lang gani, iya nga hindi ito magbayad na pakot, sila na yung makakot, kaya sila yung makonvert mo. Makasave to mo.
1: May kontrata na eh.
2: Amo gani na ang guwa niya, supposedly, ang aton lang yung benepisyon, hindi magtaas, pero kung tanongon mo kung may iba niya, what if in the next few years, 25 years is na markila mo?
1: 25 years.
2: After 25 years, anong matabo?
1: Ang ako, tanaw sinin sa final contract, 25 plus option for another 25.
2: So, hindi pwede nga. Saan nga matapos si Ice Swim sa'yo?
1: At every year niya?
2: Hindi pwede nga sa next year, ang malunta na. Oh. Ice Swim, hindi ka naiya. Kaya nga, si Pursa na lang makot basura. Kaya direkta na lang nila to sa ila incinerator plant to.
1: It's a good point. I think we can make a Inapon. Renegotiation
2: huh?
1: With Ice Swim next year.
2: Ti.
1: Kaya kung nang aton nga budget for garbage collection, dapat buhin-buhinan, kaya rin magsipursa mo.
2: Nalilagid.
1: Nami man to, no? Ay, man to.
2: Ti ano na lang na iya?
1: Ti ang truck na iya nga gin-kwanto, gin-abunar.
2: But that is the practical way of buisi it, kakipabirik. Ngabot siya ganun, nga magasto patas amuni ka dako, kaya pwede man lang iya sipursa, kaya kinanglan sa basura.
1: Mm-hmm.
2: Pwede nga siya gani mahakot.
1: No,
2: ang guwaya si niya karoon niya, nagpag-dekwatro lang to iya sipursa, nagdipag-dikwatro si Pursa, nagkapital sa 4 million sa planta, nga we didn't really give that, misa din sa makanto, makapital gin sa planta. Kung may planta sa 4 million, kaya gula sa basura, kakuhaon man, no siya? Di ba?
1: Iway siya gamiton eh. Raw material yan to mo.
2: Ang natabod eh, ang ilaligosyo ka basura, gimpungkuhan pag dila isa ka negosyo. In which, pwede ba lang siya, dad, masalingati, imbis we are paying you as big as this. Kaya after all, ang Pursa ka kinanglan basura, baklo niya. Kaya pwede man niya ganimang bala si baklo niya. Di baklo niya man ang basura sa amon eh.
1: Ang aton nga basura, eh, ang budget sa basura is 437,450,000,000 annual.
2: Diba si ang
1: ginabayad ta kaya.
2: Diba si pwede na mabuhinan kasi pursa nila mahakot direkta sa iyayang incinerator plant.
1: Kag magamit pa nato ng 437 million.
2: Sa iban. On, kay ti after all,
1: okay, no?
2: Bra, okay ma, why man sa nagbakal duta, nagarkilan lang sa saton mo. Oh. Kaya kung paminsaro mo, hindi nga duta, gamay niyang 1 million a year kag ipabirik.
1: Arindo sa na niya.
2: Ha?
1: Arindo na niya.
2: Ang istoryante yan, tubo na.
1: Oh, tubo na yan sa underdeveloped area.
2: But you know, Bacolod is a highly urbanized city. Whether we like it or not, in the next few years, ang atong development will spread from here, pagkanto sa Pilisa, pag Granada, tanan-tanan na muna nakita mo, mabuta, mabukas na ganit Jollibee in the future sa Granada eh.
1: Ah, meron na?
2: Oo.
1: Tumayo ah.
2: Tibot siguro sila ga-spread. Ti atong duta, itong asan tuwan, ay binakala lang sa gamay, subong pila na ng bilibla. Dumduman mo, mga duta, na nga wadagyan sa Panutsi Road. Mahal na. So, ang practical nga pagtanaw amo ining pamangkot. Kung mag-operate na, fully operational si Forza.
1: Si Forza.
2: Pwede ba lang part sa deal sunod nga tuig magamay ng aton bayan sakot basura kay kinanglan man ni Forza kay dapat ani negosyuhan man sa Bacolod di. Eh.
1: Imbis nga 437 million ang ibayad dabi mambalta nga pwede 50 million na lang.
2: Pwede man ko na mo nang matabo kay pabirik. Sige amo lang yapon 450 million. But you have to buy ang basura da nga kwaon mo kada tinulada. Baligya man sa syudad.
1: Ito, no?
2: Di para patas.
1: Kaya may gasto man kami sa paghakot. Kaya
2: gasto kami sa akot mo. Gasto man kami. Hindi libre ang tanan, ha? There is no such thing as free.
1: Ito, no?
2: Okay.
1: Dumayo.
2: Hindi kami magsukot sa akot sa inyo sa Forza. Total, harap man si Eswim gakot. Pero kung kwaon yung basura sa amon ng sanitary landfill, kada tinulada, baklo nyo man. Inaya ko maminsar ta sang gusto nga benepisyo sa Bacolod eh.
1: Magambal karon na busy porsa nga siya kung magamom lang kagamon tatuntan lang ne.
2: Ha?
1: O tatuntan lang ne. Ang hindi basura na eh. Kuhan nyo na lang na.
2: Istoryante lang bla mayo bla.
1: Kung naman medyo may manigosyal.
2: May negosasyon.
1: Kay kung hindi
2: tamang. Hindi ba kambal si porsa? Masilig siya hindi. May masulod bago?
1: Oo. Ngayon tiyo naman itong lain o.
2: Liyanti, kung di ka, mangita naman kami bago eh. Kaya damo ni may interesado, kagipabirik mo.
1: Damo.
2: Tisting habla pagwa si Porsa Subok, kahit ba'y masunod na bago Subok.
1: It is because ang waste to energy
2: is a billion dollar business.
1: Is a billion dollar industry.
2: Ah, industry, oh. Sala ko gali.
1: Nga, sa ibang nga nasyon, hindi sila kasulod.
2: Ha?
1: Hindi kasulod. Nga, kaya strict ang ilang nga layi dito on incineration. And Philippines, medyo ligwa kita. Because there is now a pending bill in Senate nga ligwahan ta ang incineration because we want to harness waste to energy.
2: Ibutang ta sa usto nga perspective kag ipabirik. Okay na niya sa to niya ang waste to energy basta number one question. Ang aso bala will hindi siya harmful.
1: Ang panawag siya na i-mitigate.
2: Hindi bala siya harmful sa health sang tao nga makaklo sina.
1: Ang CO2 niya, carbon emission niya.
2: Second. Hakot kita, bayad ta sa pakot basura.
1: Okay.
2: Bayad man ta sa pagplastar sang basura sa dumpsite.
1: Okay.
2: Di ko may magkuha sang basura, ta na libre sila.
1: Hindi na madala sa inamigo lang istorya.
2: Ininamin ko bala, tanan ka bayad ta yan mo.
1: Oo. Di kung kuha lang nila, kay ikikargan lang sila planta.
2: Di nga ang mabayad pa ta kay ilaman to planta kadalaan nila.
1: Bagay no.
2: Butang na to, sisa ka perspektibo kang ipabirik.
1: Bagay no.
2: Wala abi kwan basura. Nagpabasura.
1: Oh.
2: Wala basura.
1: Oh.
2: Mapatidog sa incinerator.
1: Oo.
2: Oh. Sino ang makuha sa basura para sa ila?
1: Sila eh, kinanglan nila mo. Raw material mo.
2: Ti, subong hindi libre sila.
1: May ling ambala-ambala no.
2: Pwede na yan kay Paberic. Baka binipisyo ay yan kung amo nang deal nga at least di, why man ka mabayad sa basura, why not ka muna lang hakot sa basura namon? Or nubuan na lang naton ang kontrato sa paghakot sa basura
1: kay sister company
2: nyo man na. Sila man makabinipisyo at the end of the day.
1: I think that will be the best negotiation next year, 2027.
2: Di, pamangkota, pwede na.
1: Pwede eh, pwede ah.
2: Di sino sila ma-open?
1: Si Mayor eh.
2: Ah, ako sa bagay, we have a lot. Mayor, yeah, transparent na. Tanuman nyo, subong transparent na si Mayor Greg. Balaan ta na nga 1 million a year ang income on. No? Pamangkot na ton, is it a good point? Kiba si Sala niya nga puntong gina-raise na ton kag ipabirik?
1: Dito na nila da nga, tunlo, storyam lang niya.
2: Hindi ang point ko bala, practical aspect of the operation eh.
1: Oo eh.
2: Hakot na bayad. pagtahantal ta to sa paghantal ta to sa damsite bayad.
1: May kostna.
2: Kostanan, may wala kostna. Libre mo.
1: Kikinabayaran ta na mo.
2: Karon nagpatindugan nila ya planta.
1: Dito.
2: Pagpatindog nila planta, libre kuha nila ya basura. Hmm. In other countries.
1: May ara sila grappler kung tawagon.
2: Oh. What if?
1: Tangtong.
2: Hindi ilang nagakot.
1: Kung hindi ila, magasto sila eh.
2: Hindi ba, nakuha mo kagipa
1: ba? May cost din sila yan, kung hindi ila.
2: So in order to save man ang syudad, no. Buhi-buhi lang ah. Buhi ka mo, buhi man ang syudad.
1: PNB, ginagawa
2: oh, niya. PNB, oh. Practicality. Mm. Sige, pwede yan, nabuhinan talang cost na sa ngakot, kay inyo mo na. Mm. Di ba? Mm. Kahit after all, baklo nyo pa na yung basura kung sa ibang lugar mo.
1: PNB to.
2: Pero pamangkutan mo man na ginobra sa mga lugar ako.
1: Ah, sa Sweden nga bakal sila.
2: Ha?
1: Sa Norway.
2: Nugay ka ba sa urabak? Lulong pa ya.
1: Ginabakal nila just to fire the WTA. Gabakal sila. They're buying the garbage of Japan.
2: Di ba pati?
1: No, gabakal sila.
2: Ang basura sa Japan, nabakal nila.
1: Oo, oh, kagidalon sa Norway.
2: Hallelujah, di buinas si Pursa.
1: Di ba ang balabing ang basura sa alangilan, baklon ko.
2: Di buinas si Pursa, kung namuni nga sugid eh.
1: No, nga di padala ng labing official may bar.
2: Libre ang tanan. No?
1: O, oh, pwede na.
2: Ah. So, kung namo gali, pwede tama istoryahan nga team nyo manahakot, mm-hmm. Bayda na mo nakot, libre inyo kuha. Ah. In a, the practical aspect.
1: Tina, sumong wala pa na, PNB pa lang. Malok ano ang PNB?
2: Ano?
1: Pwede na, Brad.
2: Pwede na.
1: Sige, may panigusasyon mo. Nga, Brad, PNB na rin. Nga, tiyano
2: okay. Rin. Okay, i-check ko na si Wilson, ha. Panalaman tala in due time. Kaya makuha ta, interview ta si Mayor Greg, iset ta siya, B. Anong possibility of that? Mm. Or Attorney Chu, no?
1: Lawyer namin, lawyer.
2: Let's talk about the practical aspect of this kind of project,
1: yes.
2: Na makabinipisyo, ka makasave aton syudad. Nga, ang ginuduso na ito, nakakipabirik, every penny nga masave na ito, sa million deal with the garbage collection, pwede ito pa magamit ya kakipay Eric mo sa other services ang syudad.
1: Di ang 437 million.
2: Kung naka 50% ka lang dabi.
1: Buta mo 200 million for Bacolod City. Ito na akong tabi kung diin makanto. Pagkita na akong budget sa Bacolod, anong gastuhan sa 200 million?
2: Ha? Daw pero sa pamangkot, saan naabot ang 200 million mo? Huwag ka na sa pamangkot, no?
1: I will check on the budget of Bacolod kung diin ang 200 million.
2: Sige, check ka kayo samtang ginatawagan ta si Wilson kaya yung shooting sa sila ibalong ta pinakalites. Saan aabot ang 200 million sa Bacolod? Okay ka namin nga pamangkot, no? Saan aabot ang 200 million sa Bacolod? No? So, do may do karta man guro mayad mga tagpalamati ta. Una mo ni nga tong discussion kay Pabiri. Ti, ato ni Mayor is very transparent man.
1: Tanang ko kundi nang kadto ang dindapit ang pwede sa 200 million.
2: Nag-ukay ka subong sang annual budget sang syudad.
1: Now,
2: diin ang may 200 million da. Okay.
1: Tanang ta kundi mayo. Eh, mamal ata ni dugay-dugay. Pero may aton ta PNB ni ha.
2: Si Lisil gayot tinog ha, hambal na.
1: Ano siya ko no?
2: Nga sila akot, dapat libre para wala niya pagwa budget sa city. Buti siya no, na-adapt sa pobulyo, nakita nila ang praktikalidad.
1: Okay.
2: Oops! Ari na si Papa Tonsen. Imo yan, huwag ginagiging imo yan. Dason kung dili ma-achieve ang ROI, i-abandon nilang project kag ipasa pa.
1: Ang 200 million, example ha, may savings tabi nga 200 million. That represents 4.2% of the total annual budget of Bacolod because the annual budget of Bacolod is 4.75 billion.
2: Now,
1: so may 200 million
2: na savings. Kung 4 pila, 4 point pila?
1: Ang budget sa Bacolod is 4.75 billion.
2: Now, kantuan ta sa budget preparation. SK is 10%
1: of
2: the general budget.
1: General budget.
2: Calamity fund
1: another
2: 10%. Ang 5% ya kanuna, ang 1% is God. Subot si ganon,
1: gender na
2: half sang budget sang bilog na kalamidad sang syudad sa Bacolod. Calamity fund pwede mabuligan sang amo ni nga savings naton kay Paberic.
1: Are. Kung if you have 200 million, pwede ta himuon ang 3,000 to 500 additional college scholarship dugangan ta. Can be financed by the 200
2: Oy!
1: Million.
2: Di ba nagligan yung graduation? Libre to ga. Libre tanan. Diba si pati na edukasyon, libre na ginya kung dala ka sa BCC. Samo na.
1: Or we can add more scholars.
2: O muna yung kampiyon.
1: We can add more scholars.
2: Idaya ko, gamiton ta ang aton nga panawag sina is negotiating power. nga tiinyo man ang tanan, okay. Hindi pwede mo hinanta lang gastos ang pangkulikta. Kay kamo man nakabenepisyo mo. Ang or kung gusto nyo, ibaligya na mo ng basura sa inyo.
1: Sa inyo. Pili ka lang.
2: Pili ka lang. Buhin sa koleksyon. Or you have to buy every ton of garbage from Pilisa to Europe. Ganyan
1: na gamit nyo.
2: For sa incinerator. May punto man.
1: Win-win solution man.
2: Tipili lang. Dua opsyon ta. Baklo nyo ang kada tinulada nga ginakuha nyo ng basura. Or mas save kami sa panghakot ni Icewim Basura.
1: Another option of the city, kung may 200 million siya ka savings out of that abe, example lang, siya ang mabayad sang equity sa mga socialized housing sa mga pumuluyo sa Bacolod nga i-applyan sa National Housing Program?
2: Hindi man laid. Ma'am, ang ginistoryahan ta niya, kay Widoway like ito, nakinanglanta WTA mo. Pero gusto na ito makita, na balan, patas, hindi pwede nga one-sided, black kay Pabirik.
1: So ma'am, balabing gobyerno nga, okay, may two savings kami sa W sa Icewims, kaya na may 200 million, imbis sa 400, 200 na lang.
2: Pagkabati isang pursa niya, puli kami sa Manila.
1: Sino siya pursa niya, doon kasaban sa inyo, nung wabi, kumuto pang hakot.
2: Oo, sige, puli kami ah. Oh. Di, kung wala di sila,
1: why man eh?
2: Do you think wala sa masulod niya bago nga mas dako pa yun?
1: Aray, natural yun, aray.
2: Gas dino gadino sa kanay na ganin na ni.
1: Subo gani ko
2: ro na pa.
1: Ya nga siya tuho tani kami.
2: Correct kami pa mi kami pa.
1: Ya igo bon to si pursa kay kami bla mabulot na.
2: Wala tiago panay. Let's talk about the benefits ga pwede lang makuha sang syudad sa muni nga ano. Hindi pwede nga sila lang tanan namin namin namin namin ila lang.
1: If we have 200 million kay Pavel Jan, kung hindi mapagastuhon sa kundi housing, sa education, you can convert this as a smart city. You ang 200 million can be invested sa aton nga mga CCTV kag computers ta for a central command post.
2: Tisubong niya ginambal talang ang pwede matabo. By neck kundi for example, may sugod na gidya operate. Subong hindi tanay mo, bra. Pero in fairness, Icewim is a very good nga badugakot. Wala tagawa kung plate na baton. Kaysa muna, i-PM mo. Kita mo nung gadugay ka, PM mo siya. Sige mo, may patigyan po makuha basura di. I-PM mo. Sige, i-PM. Kaya i-PM kay isa lang si Mana. May makuha ang basura.
1: Okay na,
2: i-PM lang. Subong niya, in fairness, due tayo lang kung plate na baton. Icewim, ang amon is we're talking about the benefits of the people of Bacolod. No? Gaspark, hindi bangun ang muning feedback sa publiko. Pero balikan to na ba tumuro kay Pabirik? No? Tingwan tami may labot siya, Tony Cho. Among kung sa, anong pwede.
1: Imukal yung budget na drak lang pwede na makasave.
2: Anong update kay Sos Kanatirohan dito sa Talisay? I-check na si Kipag Wilson Villena.
3: K5 News FM Live Report.
2: Wells, good morning.
4: Good morning. Salamat kay Five Aljabi, kay Five Eric. So, Claron, talang liwat ang shooting incident sa doon. Five Aljabi, doon sa sila, sa may Purok Badjang, o kung na Shelda Badjang, sa may Barangay Lopez, sa Silay City. Pero tabuin yung pagpanglutahan kagapo, no, pasado lang 5:30 sa hapon, basta diin, asang ada, kung sa nilang pilason, ini ang isa kalalaki na kilala naman sa kay alias Jesus, na 50 anyos na residente man sa nasambit na lugar. So, yung sigida, nagpatigayon kagapo sa kuwan man, sa Manhunt Operation, ang kapulisan natin diri sa Maya sila sa pagpanguna ni Pulisita ng Colonel Edison na Garcia kasi negatibo kahit ang naging resulta sa operasyon kasi ang kinaubra sa karon base sa aton nga pag-ulog nga pag-interview sa iya nag-backtracking sila sa mga K5 Aljan and K5 Eric, no, especially ang mga CCTV footages na posible makatudlo kung di ay padulong ining duha ka mga suspitsado excuse me, nasakay sa motorsiklo. Karon, yun paklaro taman K5 Aljan and K5 Eric kung bala isa gin man ini si alias Jesus nga ini sa nangin ginatudlo mabla kung isa sa mga ginibestigaran angot naman niya sa kwan sa kamatayon sini sa Portales siblings sa Portales case naton ang hambal ni Police Lieutenant Colonel Edison Garcia separado man ini kuno nga kwan do wala man blight man konektado kay Father John kay Father Eric ang pagpaniro sini sa kay alias Jesus ganing amo na subong blanco kinsa gyapon ang motibo wala pa sang ginatan-aw rason kung ano ang posibleng motibo sini sa pagpanglutang sini sa biktima pero base naman sa pinaka-latest sini ng medical bulletin stable naman ang iya sa mga kondisyon kag padayon yang kinapulong sa may ospital sa Golden Kid Eric.
2: Okay. So kay Pablo so lang aton ginatanaw mo ni no. Why pagit babalan anong motibo sa likod? Kay tigid tiro to siya may mga pasuni-suni it has something to do sa previous incident pero to day day.
4: Ano, sorry, kay Fevergar.
2: Siling itong istorya nga timilabot ni sa Bornales case whatever, hindi ni ma-confirm?
4: Ili actually nga ana ang kagap po niya na confirm ta na sa pamilya niya kay Sir Aljan kay Sir Eric. Pero gin sa gin paliwat ta man kay ta naman ini sa kaya pulis ta nan Colonel Edson Garcia kagang habal niya wala, although isa man ini sa kay Sir Aljan no, pero do separate case pala hindi kuno konektado ang natabo ang ato sa pag-investigar sa iya kag ining bago naman niya nga
1: papunta okay. Siya kay Sir Aljan. At least klaro nga wala labot.
4: Yes, so hindi labot.
1: No, kun wala labot, ano ang rason? Nga agin tiro siya.
4: Na,
1: ano ang rason?
2: Why pa sila identity sa mga nagtira sa iya to kadok bilog?
4: Why pag yun kay Sir Aljan, kay Sir Eric, why man sa ano kaya sa CCTV, kinapagita pa nila kung na posible kay Victor Seria sa kinlutangan.
1: Di why man to CCTV kay Kampo to ya?
2: Oo, oh, bunlay to. Pero basi kilala, basi kuminterview nila ang big, di ba? Basi kilala yung man na nagpusang sa iya to.
1: Kay buhay siya.
4: Ginatanaw kay Sir Aljan, kay Sir Eric, may posible may CCTV footage kay kinkatuan ta. Actually, ang lugar sa ginteruhan kay Sir Aljan, kay Sir Eric, lapit lang sa lugar sa kinaugrahan man sa biktima. Actually, doon mga nasa 100 meters, 250 meters na gano'y ara na daan doon parkingan. Nga doon ako, may video kita lang ang ginsulit kita po na ginaparkingan sa mga tracking pala. Establishment doon kasi kay Sir Aljan, kay Sir Eric, so most probably, may CCTV kita ina na establishment na posible pwede man magamot sinasa ato ang kapulisan. And at the same time, may ara man sang na-assign nga doon sa sagwa, lang kita na dyan, sinasa ang establishment ina sa dalan mismo, to may tanod, outpost, kung lain na lipat ko to road, something, road security, ang nakabutang, na may naka-assign man, ugaling lang di kagapot, pag-abot na to dito sa lugar, lain na nga shift, kaya naka-duty, dito is 10 p.m. to 7 a.m. ang shift, nakabaylo natin, pag-abot na to dito around 8 p.m. na, so nakahali na ang, ano, nakahali na ang shift nga kung sa dito sa buwan na pagpanglutang. Pero may naara, dito yung naka-duty dito kay Sir Aljan, kay Eric, posible man investigaran man ang dog, may baluan man ang identity sa mga suspisado nga nagtiro. Bata na hon, may nasa kapulisan kay Sir Aljan, kay Sir Eric, kung na matulit, pa ininila naman niya ang sabahin naman sa posible makatudlo sa mga suspisado, CCTV footage, kaga mga naka-duty that time dito sa daw tanod, I'm not saying na tanod out po siya, pero to ano siya, security, security po siya, naara lang yung sa tupad sa dalan, nga posible labyan, mga
1: suspitado
2: kay Fred Aljan.
1: Okay. Sige. Klaro.
2: Well, salamat, Gid. So, buwasan tan lang sa aga. Guru ng Basiwa. Balikan tan na ba sa aga. 7:30. Dara tan maplastar.
4: Are na kami din kanya. Actually, subong. Pero sige lang.
2: Buwas, mabawin ta, son. Kiba si mamulta ta. Salamat, Gid, son.
4: Mamot-amot. Kita si
2: Nicaragua. Oh, dali. Dali, ano, son. Dali, ano, son. Dali, ano, son.
1: Dali, gagawa na.
2: Sorry, son.
4: Si K5 Vincent Curalde, ini naman si K5 Wilson Juliana para sa kanilang sa balita, servisyo publiko, kakaligawa sa Necros K5 ni Center.
2: Salamat, Gid, kapakit Lloyd, ng teknisyan. Sa pangalan sa naman technical partner Daniel Alcantara, Ethan James Armiento, with our president, Dr. Ramil Uy. Ako, si K5 Eljan Castaño.
1: Ako naman, si K5 Eric Tinerefi.
2: Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kakaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
3: K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gani-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Silingan ang mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
17: Ano kayong engineer man?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
18: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
0: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
18: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
0: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
18: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
0: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
18: ay, damo na,
0: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
18: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
0: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
18: Ang lawas.
0: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permit chance oil. Amunahin mo, Sir GP, permit chance oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
18: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
18: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 MITC kag PureC.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-DTX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DTX 500 ka na!
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis
22: DTX

0: an sa mga babayi amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX500 kada adlaw.
1: So ang problema sa fibroids or mayoma usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprulap sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito mga significant health issues, kaangay sang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sang mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibang daing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
0: baklan
1: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
0: hindi chocolate.
1: Misis, inom ka DTX500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX500, nabalaan na to nga isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C.
2: So isa sa mga problema sa chan, Sir GP, nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis. Uy, o kung paghubag sang appendix bala.
1: Biktima ko na.
2: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sa dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
3: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation and infection will cause oxidation, and basically masulod na ang inflammation. So kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka importante sang DTX500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why kay antioxidant kabalo naman ta nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sang DTX500, no? Sa appendicitis siya, kampyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
1: Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag DTX500, mag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX500 kag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
3: O kampiyon.
1: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX500 kag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya saan gito ag malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta.

0: kung adlaw-adlaw tano, mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir, boy, 100 ka ako, 90. Ti galicture pa tadi sa isil.
1: Correct.
0: No? Nami, ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. DTC, alkaline, nga vitamin C.
5: Kung galing siya rin, nagtantot sila ito isang nagligad, sakit-sakit siya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
7: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
8: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
7: Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
9: Oy, DTX 500 beauty soap.
7: Gin-emphasize ka dyang beauty, doka.
0: Beauty?
9: Kung pa-beauty?
0: Gindugangan ang ingredients.
7: Ah. Iba ingredients? Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
8: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify
0: kung mayo imuskin, na beauty, yan.
8: Beauty
0: kagwa. DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
7: Clinica Dio Fresh.
0: Para habon, preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
7: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya ang BCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang nabaho ka ilok.
8: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
7: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
8: Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, ang pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
8: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
8: Butang.
0: Sigurado, inom na nimo. Bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
7: Kung may bag-o kitang habon, gin pa nami pag ginamon ng amon nga oil.
0: Bantayan ang bag-o nga mag-abot, DTX 500 Liniment.
8: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na amo ni sa ka Blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Leneman.
1: Ara, batayan nyo ha kay upgrade nga Leneman.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa extend food supplement.
7: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
8: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maka, kagkrabuwas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
7: Ginakadlokan na.
0: Ha?
7: Ginakadlokan o ginapangita.
8: Kasabat na.
0: Ginapangita ka. Ginapangita na.
7: Ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
8: Ma-extend food supplement. O, kampiyon.
7: Monster manoy. Monster manoy.
8: Feeling yang, performing yang, kasi extend.
0: Feeling yang, performing yang.
7: Alright.
0: Wow, grabe.
2: Informasyon sa ikaayong.
7: Apo ka na galing, engineer.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Sige. Let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
0: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
8: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
8: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
8: Kaya gap.
0: Halimbawa, naulahis monolaurin.
7: Okay, why ka nang tumar D3
0: Bayo? O kayo nalipatan mo yung tumar D3 Bayo. Di nakasulod gid siya, no? Si virus, pagguha ni virus, patay man.
8: Patay gap.
0: So amo na nga permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang ya virus ha, nga iapat yun, tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
8: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, mm-hmm, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Clinica D3Bio. Ang nami gid sa Clinica D3Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
8: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon, dungan-dungan. Amuna ka, stressing imo atay. Ang D3Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso ubos ipon kagilanat, ga-Clinica D3Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sang Clinica D3Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3Bio.
10: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
10: D3Bio. Ang D3. Physio, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya kay bugit ketam.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
14: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
14: Gusto.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3Bio.
8: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3Bio, ha, sa Clinica D3Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka-quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
1: Kapalawig, ha? No? So, ang clinical dietary by Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-dietary, clinical dietary bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa dietary bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, mo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagabusog na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dr. Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
14: binder
0: imo diyan.
1: Ha?
8: Oh, tungod na cause your sensors lapit si imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo diyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why effective na do.
0: Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kano, bakal mo binder.
1: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical dietary bio ka, tumod yun na padamo niyang leptin,
0: hormone.
14: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulog sa iban.
1: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan na ton ina, kung naka-klinika dietary bio ka kadadlaw.
14: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
8: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
15: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Pagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ang tao na lang makaoni kay amo na mahaladan sa busang balaklon. Imbis ipakao nila sa mga ido, hinito na lang sang tawol liwat kakaunan.
2: Hala. Hala, amo na gali ang rason nga kaiwat sa mga pagkaon subong sa basura, ha?
1: Laban hindi na nanila maabuya kay tikin na kulang man sila sa pagkaon eh. Kita mo sa mga basurano, bisan ido gaping as pangitas ang pwede makaon.
2: Ha? Pati maan guro nga, pikado na kita no?
1: Nala.
2: Pikado na kita eh. Kita mo, nagkatamo naman ang kawatan kag mga hotaper.
1: Hala, sige.

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: Ipamangkot ko ni Tanisi mo. Kay kabalo, kuya, nga updated ka sa mga balita eh.
1: Medyo lang, Boss, ah.
0: Pahambol-hambol ka pa. Pahambol-hambol ka pa nga medtech kagid lang, pro.
1: Ha? Ay, ano nga medtech, Boss? Man nga wala gani ko, tinapusan niya.
0: Amo gani nga medtech kay...
1: Ano na nga medtech, Boss?
0: Medtech. Medioticalon. Hindi na pala magpambulambol pa. Sugid na pala.
1: Eh, Boss, masugid ko kung kabalo ko eh. Pero kung wala ko inugsugid, di wala eh. Oh. Nga, Boss, ah, anong gusto mo mabalaan ah?
0: Hindi pala may krisis bong sa Pilipinas?
1: Ay, oo, Boss, eh. Bisan sino nga Pinoy, kabatsag naman sina.
0: Krisis sa ekonomiya? Ilabi na gid sa presyo sang gatong, hindi bala?
1: O, gani, Boss. Kabalo na sina mga Pinoy, ah. Na ano nga?
0: Akig ka!
1: Ay, hindi, Boss, ah. Nagpapaliwanag lang, ah.
0: Oo, abi ko gani kung akig ka.
1: Eh, hindi may mo, Boss, nga ikaw ang kigan ko lang ya. Kahit ikaw ang Boss ko, eh.
0: Mayubalan mo!
1: Eh nga, Boss, ano to, Boss, ang concern mo?
0: Sa krisis mong sa nasyon ta.
1: Oo, nga man.
0: Ano ang mga nakita mo nga solusyon sa gobyerno agud maibsan ang problema?
1: Simple lang, Boss.
0: Kagano'y na kasimple?
1: Dakpo ng gauba sa dalan. Bawalan ang gainom sa higad sa krasada.
0: Amo na!
1: Pabaskogo ng pag-implementar sa korpyo.
0: Ato pagid!
1: Kag... Ibawal ang nagabidyoke hasta lang dapat alas 10.
0: Ngi! Do kalayo sa ang solusyon sa gobyerno, ha?
1: Ah, basta, Boss, ah. Amo na yung solusyon sa gobyerno, ta. Wala, natadya may mo.
0: Do pabuang-buang ni, ha?
1: May nagani, Boss, para tanan magbuluang na lang, ta.
0: Ha, ah, sadya-sadyay na ko!
2: Ay, dear, man,

Kalahin. Kalahin ang isang pamatyag ko. Dumawadaan ako. Hangin na ako. Kadawatumban ako. Ugaling. Kahuluyagin. Ang balo na karun nila nga nga sinurbing uwik gali. Ay, agwantahon ko na lang. Kagkayanon, basta hindi lang ko, hindi na ko di matumba. Kaya daw kahuluyagin. Kung malipong ko di, masiling sila nga pigaw na gali si Nurbing Bulitasan. Wala-wala nagali ang tres bulitas. Gamay lang alakat. Lipong na dayon. Hindi na ko gusto nga libakon ko nila sang mga kaangay sina. Dapat ya. Permi lang nila hambalan tanga si Nurbing Di Malunhaw. Rimis ang iya pagkatawo. Dapat. Abo lang na. Oy, pero... Nagahuyo-huyo na ko. Kakakuro, gagakon. Tuhon nga daw. Dumatumba na. Pero hindi. Piliton ko nga. Kaya di matumba. Kag ipakita ko sa duha, kayot kag Marites. Nga may ipabuga pa ko. Kaya ko niya. Kung hindi kaya, di kaya-kaya eh. Pero para sa dungog ko, kag sa ngalan sang tres bulitas, kayanon ko ni. Kayanon ko ang tanan nga hindi ako malipungan. Sadya-sadya ino.

0: Migo, hola, estoy. Stop. Stop. English, Meg ba? Here, not to Meg. Amo na ding bala ni Ma'am Burakday, Meg?
1: Ho, Meg. Kadiri man ang classroom ni Ma'am Burakday.
0: Anay ka bala, Meg? Siya din di ang classroom niya.
1: Hambal sang search ko, Meg, sa may likod nila ako no kasilyas.
0: Wow!
1: Kabalo ka, Meg. Private teacher niya si Ma'am Burakday. Di kong pilalang ko no i-donate sa mga ginikanan, sa mga estudyante. Amo lang ang income, eh.
0: O titag pila man, Meg?
1: Donation naman ko na, Meg.
0: Di mayo gali, Meg. Kay donation lang. Wala gali, pilitay.
1: Wala pilitay, Meg. Donation lang, pero 500 ang nubo.
0: Wow! Ano ka bala, Meg? May minimum gali, Meg?
1: Oo, eh.
0: Alatood ka, Meg?
1: 500 ang bulan, Meg. Barato naman ako, no?
0: Tingay tayo, Meg. Ano ibayad ta?
1: Ayun to lang si Ma'am Burak dahil nga libre lang tayo.
0: Wow! O, te, masugot na siya yan, Memeg?
1: Discard yan na siya, eh.
0: Wah!
1: Kita pa, Meg. Tanda tayo sa mga discard yan, ay. Wala ka salig sa abilidad mo, ha?
0: Sa abilidad tayo, Meg, may salig ko. Pero kay Ma'am Burak tayo, wala.
1: Sadya-sadya, you know?
0: Wah!

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa apo tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kusang tabuyan. Kadang wala ka pa kainom sa Glutena, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulat tanan, kad ako bisa magulid sa aking kalawasan.
8: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat ka mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Dali ko lakas sa butika kag nagbukad ito Marco tapos sa pag-exam namon nakapasarget ko na ko gitulik sang Dr. Pinoy Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Mr. President?
1: Yes, Yusuf Kat. Este Castre.
0: Dugay-dugay maabot ng kampiyon ka, Surveyor.
1: Ha? Sisidungbot mo silingon?
0: Natural. Ang nagaisahanon nga pinakakampiyon nga Surveyor sa bilog ng Pilipinas.
1: Ate, wala na siyang iban pada. Si Bong Sansaw gid lang.
0: Yes! Correct it, Mr. President!
1: Siya na gid ang dako. Ang mabulig sa aton nga mahakwat ang aton ngalan. Paagi sa pagpa-number one sa silingas sorbe.
0: Yes, Mr. President. Takugin niyang mabuligi sa aton. Kay damo niyang nagapati sa iya kung siya ang mag-survey.
1: Si Bong Sansaw pa. Daw hindi na ako makaulat pa nga. Maistorya ko si Bong Sansaw.
0: Eh, ugali kay. May fresh con ka man, Mr. President.
1: Hambala lang ang mga media. Legit man o kung tamburo nga maghulat-hulat lang anay sila. Kay may isa ko karon kamalita nga buksan. Ubuson ko pa nagtag sa ila.
0: Paldo sila gali, Mr. President, eh?
1: Paldo ka gani. Sila man eh.
0: Kung sa bagay, Mr. President.
1: Heh, sige. Bantay ito sa gwa si Bong Sansaw. Kag-updi siya pakantudi sa opisina ko.
0: Matuman, Mr. President. Eh, bantayan ko siya sa entrance ang palasyo.
1: Oh.
0: Eh, basi bala, sutabon siya sa mga gwardya dito, ha? Man, hindi nga daan masalaan nga surveyor si Bong Sansaw, eh. Daw, masalaan siya nga manugbaligya taho.
1: Sa dahil, no?

0: Good morning, kids!
1: Good morning, ma'am!
0: Anong malagad ko sa inyo?
1: Pwede kami kapainrol sa Sunday School ng lunes ang klase, ma'am?
0: Uy, timingid! Timingid ka mo! Kay kulang pa ko duwa kay sudyante! May bakante pa nga bangko sa likod!
1: Okay lang, bisan sa likod kami, ma'am! Bisan sa buwan na lang gani, ma'am! Basta ka-eskwila lang kami, ah!
0: Nahaha! Ay abaw! Kanami nga mga bata! Kay willing gid mag-eskwela, bisan sa guwa lang sila!
1: Ma'am! Kami pa ya! Willing to learn kami ya!
0: Abaw! Ma'am!
1: Pwede pa kami, ma'am?
0: Pwede gid! Kuhaan talang kamo sa mga data, ha?
1: Okay, ma'am!
0: Okay! Para maobrahan ta kamo sa mga temporaryo ninyo nga IDs! Kuhaon ko inyong ngalan, ha?
1: Sige, ma'am. I am Bongkito.
2: And I am Ma'am Kulatiko. How about you, ma'am?
0: Ay, wow! Kamanga nami ka mga kabataan!
1: Nami ka to.
0: Ay, by the way, I am Ma'am Burakday Pandisyusa.
1: Hala!
0: Uy! Nga anak ibut gid kang ma.
1: Kanami lang bi ma'am sang apelyido mo. Daw pwede mapare sa kape.
0: Hala, sadya-sadya ino.
1: Wow!

0: winning
1: Cupid trend. Cupid, my loves.
2: Yes, Venus, my loves.
1: Nagbalik ka, how? May nalipatan ka?
2: Wala ko may nalipatan, ha. Nahidaw lang ko dahil yun sa manamit mo nga pinakas mo.
1: Wala.
0: Gatong siya, sir, ha?
2: Kanamit, Bik, eh. Hindi ya katul, bala, ha?
1: Oo, eh.
2: Kagwala sang baho. Kay nabulad mo git sa maayo.
1: Ginbulad ko gito yung maayo agad hindi magbasa-basa balahaw. Kay once nga basa, dira nagasugod ang baho.
2: Amo na gani nga wala baho. Kaganamit kita kauno ng pinakas mo.
1: Amo na kaling rason niya nagbalik ka di.
2: Oo, balaya. Matilaw ko liwat sa pinakas mo.
1: Alang-alang pagaling, my loves. May gabasa-basa pa.
2: Ay, hala.
1: Wala ko pa may nabulad eh. Pwede ka lang kahulat-hulat?
2: Eh, hulat nga, no?
1: Na magmala. Kay ibulad-bulad ko anay kadali.
2: Ate, sige ah. Mahulat ko nga magmala. Mahulat ko nga magmala ang pinakas mo ah. Eh, kaunon ko na yun ah.
1: Daligid lang ha. Kay ibulad ko anin sa babos ang atop ang pinakas ko. Wait a minute, my love.
2: Sadya-sadya, eh, no?

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubi sa itad ang itsura. DTX 500. My DC, alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Nung my DC, tag 1 cup for 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa my DC.
1: DTX, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: beat. That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung alis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ano ang UTI o kon urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahinabdanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kon urethra kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulata nga magdala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mapakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: D3 Bio. Diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ganto ta sa extra benefits, sir, boy, sa D3 Bio.
3: Na.
2: Kung palainom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba, no? May madamo pa ng mga extra benefits kung pala inom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lang tawo na to, sir boy, ang damo na yan nakatry nga nami gidyan D3 Bio.
3: Oh,
2: especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani, alam nag kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagoon, DTX.
3: Amo ginang tapat gid.
2: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
3: Kaya tagagawa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Dulong niya dayon.
3: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
2: So, meaning pa, kung palainom ka D3 Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
4: Correct. D3 Bio, sir boy, no, may asang MCT nga makaprovide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara sang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
2: ginabutom. Luya na ang diabetes.
4: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kadadlo kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, giniiwasan kasi ang imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uy, anong kanon? Kumaluya ako karon. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
6: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natoktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yung hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yung hali, iihi mo lang, no? Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL, parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio, iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL. Because
2: pag mag-oxidize, plaque gina.
6: Plaque ang
2: resulta. Mabaragi na yan.
4: Baragi na siya.
2: So the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
6: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
3: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
2: Ining nitric acid. Mahimong 8 lanes.
4: Malapad, sir boy.
3: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
2: may
3: high blood ka,
2: may problema sa karason.
3: May problema sa karason. D3 Bio
2: muna. Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio muna.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Mabagats, mga buti ka.
8: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Mabagats, mga buti ka.
8: D3 Bio. Health.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pina
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX
1: DTX Beauty Zone All Natural Antimicrobial Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
11: Ew, yucky.
10: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si misis ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang extend.
14: Supplement for men.
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend food supplement for men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: K5 News FM. Oras sa K5 News FM, last 11 sa isang aga.
20: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MDPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
21: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
20: 11 MDPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MDPS.

0: Mga sukinaton nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subangan lang, Pizza 7 na kita sa bulan sang Mayo, ang ikalima nga bulan sang tuig 2026. It's a Thursday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: O sa tanan nga nagapamati, ilinom na kamo DTX 500. Imnan nyo na para nga imnan nyo na para nga healthy ang lawas. Kadamo sa binipisyo nga makuha kung adlaw-adlaw nag-inom DTX 500. Masolusyonan mo ang problema sa imong kurason. Cardiovascular diseases. Ano pa? Ang imong sugar. Hindi magtaas si blood sugar. That's why hindi ka magka-diabetes. Kung sige ka inom DTX 500 adlaw-adlaw. Parisan, gid permis ang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Ay, abaw. Bro, dangilis na ito. Pagambal ko lang, why ka nakatilaw agugo. Si Riz, si Kwan, nagsugpon da yun, no? Si Riz, hindi ko. Yan may agugo ko, di bala, sir? Basin gusto niya.
1: Ito.
0: Ginatanyagan ba sa naol? Ginatanyagan. Hoy, dali lang, may good news ko sa inyo. May good news ko. Sa mga gusto makadusmil. Itan, so na makagusto dusmil. Gusto nyo nga magka 2,000 subong adlaw? Ha? Gusto nyo nga magaan 2,000 subong adlaw? Gusto nyo hindi? So, hindi nyo yata gusto. Pwede ka maka 2,000 subong adlaw. Te, okay man na. Okay man ang akon nga kwan, nga proposal. May mahatag sa inyo 2,000 subong adlaw. Say yes kung gusto. Say yes kung gusto. 2,000 tud man, 2,000. May mahatag, good news na sa inyo ha, may mahatag karon sa inyo 2,000 pesos. Mayong agad sa Campus Internal Security and Safety Office sa University of St. Lazal, Bacolod, headed by First Lieutenant Raymond Ibrado, sir. Abaw gusto gid ni LT Ibrado magka 2,000.

Aran na ta, ni-prepare ta, dugay ta na. Dugay-dugay, i-play ta ang video kay siya ang mahatag sa inyo 2,000. Di dapat lang tawon nyo git. Kay may instruction sa video kung paano kamo maka 2,000. 2K! 2K! Oo! Isa ini ka pamaagi para nga magaan-gaan man ka mo. Panghatag-hatag sa inyo. Hatagan ka mo 2,000 pesos. So dapat preparar ang load kay Ara karon sa video ang instruction. Damo ni kwartang mahatag sa inyo. Damo ni kwarta. Before sina makwanta nay ma lawag tanay headlines sa diri ka muna sa akon programa ya kay mihatagay dia 2,000 kay Rods Palma nga programa sa El Castigador wala to ya hinatagay ah. Kay Sir mo Julius programa wala man pigado man to. Kay Sir mo Iljan ka kay Sir Nyuri Eric tinirifi nga programa ah waay niya kipinanghatag diri sa akon yung mga hatag kuya 2,000 ah. Oo oh. Si John Saps, kung naga pangatag 2,000 sa uyab. Mga balita, nga ton pag-istoryahan, pabir pa man, i-play ang 2,000. Stepfather, ginaligar, ginpatay sang iya stepson sa banwasang Don Salvador Benedicto kahapon nga adlaw, Mayo 6. Dito ni kuno natabo sa may purok kapihan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, ginbuya ginbutyag sang suspect nga ginlampusan ini kadina sang iya stepson kaginhanaan buno gunting. Ay abaw, istoryahan tani karon, istoryahan ta. Mga ambulance vendors ginpahalin sang City Legal Office Enforcement Unit sa South Capitol Road, siyudad sang Bacolod. Mag-asawa nangawat sang duha ka mga tangki sang petroleum gas sa Bacolod, ginkulata sa mga tawo. Gaba. Lalaki or destruction of evidence sa mga nakompiskar nga mga sigarilyo sa siyudad sang Kawayan, ginpatigayon sa Talisay Sanitary Landfill. Lalaki pilason matapos ginlutang sang sa siyudad sang Silay, gintambangan sang duha ka mga persona kag ginlutang na igo sa iya sini nga dughan kag paa. Buhi pa ba? Ready na kamo sa 2,000? Ready na? Mga tricycle driver nga nakabunit. Ano ni Ariel Apas man ka pamunit pang mga driver? Ariel? Gapamunit pa yagli mga driver ya. Sutil gini mo. Basi namin mo ni pang nakabonet. Nakabonet, hindi kayo nagapamunit. Ang mga tricycle driver ko nung nakabonet, labi na kong gabi, hangyo sa mga pasayro, hindi lang ko nung magbonet. Sabi ko na ipamunit ni. Hindi man munit. Bonet, gili iya, bonet. Sutil ka gibla, Ariel Apas mo. You'll all remember, so come on and sing along. Come on everybody! Department or 22 ka mga barangay sa Cadiz, nagaplano kuno nga pilion or palip-uton na lang ang mga programa sa ilang kapistahan. Oo, palip-utan nyo na lang, hindi na pagbambala si Kapitan. Uyang-uyang lang na uras.

0: Neil, ni Sir Neil, good morning. Si mo Sir Neil local. Ang mga barangay kapitan kuno sa Cadiz nagaplano kuno nga palipoton na lang nila ang programa kun may mga pista-pista para nga may austerity mission. Hindi na padugayon tang programa. Sige, hindi na kamo magalalambal, bala kay kagawad bala. Puro lang makamutikal kung magambal. Padugay-dugay lang na sa problema, palawig-lawig na mga speeches nyo. Dumilian na nga pagampa magambal kamo ah. Katalaka kaysa kasimple sang programa, singing contest ang pamalaybay sang kapitan lawig-lawig. Amo na isang katalaka bla. Bla may pista sa barangay. Ahaw lang gid nga makuruna sa nagdaog nga super hot mom. Aba, ma-speech si kapitan lawig-lawig. Katalaka. Why na natin mo? Amo na rikta ng programa.
1: Sinuto ito.
2: Jim Paul Generoso astig sa komentaryo tagpang Robin sa mga ginaabuso.
0: Damo, nagahulat sang 2,000 kung ay pangatag. Oh. Department head sang LGU sa Kabangkalan kaupod ng alkaldi nagsinapol kuno para istoryahan ang mga tikang sa pag-takeover sang Dr. Gumersindo Garcia Senior Memorial Hospital. Kung islan nyo na, paliputa lang ang alan, be please. Sa pagkalawig-lawig, Dr. Gumersindo Garcia Senior Memorial Hospital. Mimuan na lang hospital. Kalawig pa.
1: Tinunto ito.
0: Isa kabalay sa inigara na sunog. Ahay. Siyudad sang Kabangkalan may duha ka adlaw nga schedule para sa presidential assistance payout sa mga farmers.
1: Grabe po.
0: Oh, arena o. Dosmela. Ay, din lang may birthday. Kaliso pong birthday. Ano yung birthday? Happy birthday, Ethan. Sa kay Kim Wanilio. Ay naman sa kapamati rin sa'y. Siya pa na nagmuno. Dumduman nyo tong gwapa sa una nga si Kim Wanilio nga permiga sunlog sa akon. At ublang na-assign sa City Hall si Kim Wanilio na ara sa... Ay, birthday niya, kabandira pa na sa una. Kaya ngalan niya sa una, way, para sa kalambot niya na sa K5. Nag-resign na siya, ya. Ano pa pag K5, buhay na siya. Oh, birthday subong ni kabanderang Kim Wanilio. Ah, way na sabi kabot, K5 mo. Kim, din ka man subong Kim. Tani si Kim ka man gyapon. O, di nga nga kabandira pa na da. Nakaabot na gili K5 tapos kabandira pa. Ka K5 na tani eh.
1: Tinunto ito.
0: Ah, wala ko nung gintaman si Matt maghimo graphics. Kim Wanilio, happy happy birthday si mo mga. Alams na ah. Dulo hingi lang kami di kung ano nga kalanunon na. Ah. Okay na kami. Mari na, 2,000 na, 2,000. 2,000 na. Bangod sa kapigaduhon subong. Bangod sa kapigaduhon. May isa ka nag-offer 2,000 ipanghatag. Ipanghatag niya 2,000 bangod sa kapigaduhon. Pamatii kung paano ka makakuha 2,000 bangod sining maalwan nga naghatag. Isa ka gwapa nga babayi nag-offer nga mahatag 2,000. Ari na, pamatii kung paano kamo makadusmil bangod nga ining babayi tama gidya kaalwan. Ari na, pamati kung paano kamo makadusmil. Tan, i-play with audio please. Pamati.
3: Basi may barkada, kamo da bala nga mga mahilig, bala sa agi, bala baklon, ta kamo ga toki, ga isa lang kaadlaw. Kido ga pangitaan, kugala lalaki nga medyo chubby, bala i-PM lang ko kay PM, antaman ka. Din ta dayon makadto, din ta malagaw. Ihatag ko imo gusto, na pangayo, basi ihatag mo man akong gusto, ha. Paki-mention da sa video ko.
0: te! Nang nan ko no, chubby ka! IPM! IPM na sa kuno, IPM! IPM lang para ka 2,000 ka mo! Liwata, liwata kay si Kwano! Liwata kay wala ang iba nakakuan! Wala ang iba nakaano ni! Nakabati! Sige na kay Aros! Ano? Liwata pala, liwata pala ta, liwat! Oh, psst, psst, liwat!
3: Psst, psst. Basi may barkada, kamo da bala nga mga mahilig, bala sa agi, bala baklon, ta kamo ga toki, ga isa lang kaadlaw. Kido ga pangita, agi ko gali lalaki, nga medyo chubby, bala, IPM lang ko kay PM, antaman ka. Din ta dayon makadto, din ta malagaw. Eh, hatag ko yung gusto, nga ginapangayo. Basi hatag mo manakong gusto, ha. Pakimension da sa video ko.
0: Te, why ko yan ang scam, ha? Why ko yan ang scam? Tuod na iya, gaan niya ka mo yan 2,000. Basta, IPM niyo sa kuno, IPM. De, isa na gid lang kasulit. Isa na lang kasulit. Kimi, arap, pawi ka bati, oh, gusto mag 2,000. Oh. Arana, be. Oh.
3: Na. Basi may barkada, kamo da bala nga mga mahilig, bala sa agi, bala baklon, ta kamo ga toki, ga isa lang kaadlaw. Kido ga pangita, agi ko gali lalaki, nga medyo chubby, bala IPM lang ko kay PM, antaman ka. Din ta dayon makadto, din ta malagaw. Eh hatag ko imo gusto, nga ginapangayo. Basi hatag mo manakong gusto, ha. Pakimension da sa video ko.
0: Suya kamo siya, suya? Suya kamo ay? Suya kamo ay? Litsugas kasi nga jugi na. Don't worry, kinakabalos na kamo. Gin kastigo. Aray, ario, ipakita ta, ipletatan kung paano nga nakabalos ta kay kinastigo na siya. Playtan, go.
4: Ito pa. Ningil ako. Iwala ko ilaptan. Iwa ka. Karun.
0: No. Aray, yung kastigo siya ay.
4: Ilagtanon ka
0: ha?
4: Ikaw, ilagtanon ka.
0: Na hilabtan mo gid ha, nagasto na kabla 2,000. Nakabalos na kamo, kinastigo.
4: Hilabtan ka.
5: Nabulag ko karon na iwa ko. Wala ko nilong
0: rakyo. Liwat kay gusto pa to makakita ang iban nga gin kastigo siya, liwatan go.
5: Sana ko bulag dai na igo ako.
4: Mingil ako!
6: Iwala
4: ko ilaptan!
6: Iwala
4: ka!
6: Karun! Oo, badlong
4: sa kapatid
6: mo!
0: Na!
5: Patay mo, mga patuong!
4: Saga! Uy, nakadukol ako! Ilaptanan ka! Wala akong ilaptan! Ikaw!
0: IPM! Na kay mang offer gid 2,000. Kabalo na gid nga pigado subong tawo magambal mo 2,000 ma okay na dayon yan mga tag na gid lang 2,000 ya mang lutgot by lulutgot gali iya 2,000 by lulutgot sa agugo.
7: Come on, everybody!
0: pa ng indresado sa 2000. Audrey kita na yo kay may ginapahalin subong nga mga ambulant vendors. Ang City Legal Enforcement sa South Capitol Road. I-check na balita from ni from Carla. Carla, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Carl?
7: Yes, sir. KK5JP, mayong ugto. KK5JP, ang ambulance vendors sa ginapahalin sa City Legal Office Enforcement Unit sa South Capitol Road. Ini sila KK5JP, makapila na ini sila kabeses nga pahalin nun na dara sa kilid sa South Capitol Road. KP, ginimo na ni nila tululugan, lulutuan, mayra dara nga nag-set up na ganit sa buluban niyo nila KK5JP.
0: May mga video ka na, Carl? May mga video, may video kag kuan ipakita tablatan sa kilid tan ang mga video tan sige go.
7: Yes, ang ina nga video kay Kiper JP amo na ina kaina ang pagkuha sa ila o pag
0: mamangkot ko anay Carla. Mangkot ko anay. Ini nga din ang South Capitol Road man. Pause bi anay tan, ipause anay tan, balik sa piyaktan. Ibalik ipi pagsugod. Ah, dining South Capitol Road.
7: Sa kilid lang ini sa nga Capitol Laguna kay K5.
0: Sa kilid sang Capitol Laguna. Ay nang raya na da sa kilid kasi una do may Zuzu.
7: Yes, may ara pa na da iya Zuzu kay K5.
0: Ah, may ara pagyapon Zuzu bong.
7: Yes.
0: And then may mga tawod, may mga vendors da nga ginhimo na nila yang ado may CR pagit sila ya.
7: Oo. Pero ti ang CR na kay K5JP ang ma ano man bala nila makuha man bala no. Tidira na sila gihigko ga ano ni ga luto ga tinulog ga no, kumbaga
0: gini mo na nila balay bow tindi nami tindi nami gini mo nila balay may lutuan na may CR na nga portable ti kundi ang sidewalk yamang beyond the commerce of man yamang kay mudra niya dapat galabay ang mga tao nga hindi ka maipits dalan mo that's why sidewalk gani. Oo. Sa DBP nga side ko no. Development Bank of the Philippines sambal ni Lieutenant Ibrado. Sige ti mayo kaging pangwa sila Carl nagsugot lang man sila.
7: Yes, sa KK5JP willing man sila kag
0: nag why ginpang tutdan? Why sila ginpang tutdan?
7: Wala.
0: Ginpang
7: kwa lang sila, ginpang clear lang ini sila. I think sa pila na ka mga administrasyon kay KK5JP ginapapahalin ini sila pero
0: the wagon. Oo.
7: Yes, pero subong gina kay KK5JP do why mat sila yan napasalig before nga pwede sila makabalik kag makabaligya. Isubong ipasalig sila nga pwede sila makabalik kag makabaligya pero ang gamito nila kay KK5JP cart na. Ang kakatabo bala sa North Capitol Road kay may ara na dira mga vendors man kay KK5JP magtungtong ang alas 3 gani sa hapon or alas 4 may nagpinilasta na dira ng mga vendors. Pero pagka after nila balikya or after 12 midnight kay KK5JP gamat mat na ini sila ya himo sa ina nga lugar kay KK5JP. Amo man na ang gusto man nga matabo dira man sa pihak na bahin sang dalan o kuno sa may South Capitol Road na kung pwede cart na lang ang ila sini nga gamiton pag tipo matapos ang ila sini nga pagbaligya himuson Manila sa gilayon kay KK5JP agudto nga magamit man ang dalan at the same time matinlo ang lugar kay KK5JP. Amo man lang na ang purpose kung nga aging kuha ina sila sa lugar kay KK5JP may ara man ini sila yung mga rason kung nga adra sila nagatimer kasi malayo ang ila sini nga mga puluyan sa may Vista Alegre pa ang mga puluyan nila kay KK5JP kasi it is na before dira sila sa may barangay 17 naga star galing kiti mga gimpang relocate ini sila dito sa area sang Vista Alegre siya mo nang rason nila kung nga adra sila nagatimer ay tungod nga ti ang ila bala travel bala kalayo ang gati isubo nga bahal naman ang gato nga pero tiyan mo na nang ginayon sa syudad na kung pwede ti-cart na lang gaya ng ila siniya nga ano
0: niya yeah, bi mo Carla ining ila nga location da it's a perfect location kay man may mall nga daan sa kilid.
7: Yes.
0: Kung mahal ya ang kun empleyado kalang ya sang Ayala Mall kagway kay kwarta nga ibakal ya kalang ya kaon mo. Oh, dagko income guro nila da kay manti. Pila bala ka bilog empleyado sa Ayala Mall? Ti simple da na makaon, makangapi-ngapi barato. Alangan nga sang Ayala kaga ubra ang sweldo mo sang kanahot lang. dito kay sa Starbucks mainom kape. Kung di dira ka lang yan, may 15 pesos ka ka, may 15 pesos ka, may kape ka na yan sa Styro. May 25 pesos ka, may isa ka na yan ka, pansit kanton nga napaluto. May ara ka, 25 pesos, may noodles ka na yan mapaluto. Eh? Dito ka sa Ayala, yan nga tagsubrasiyan ang bihon. Tiin ni siya, makabulig ni sa mga empleyado da sa Ayala. That's why, ang ilan na daguro, way palabot mga empleyado sa kapitol nga gutomon. Oh, yes. Sa aga, abi, mga empleyado sa kapitol, imo gina sa kamda, empleyado sa Ayala. Pagpanira sa Ayala, kag kapitol, ang mga gajiga-jiga, daga-date-date, wala budget, pwede imo pa na. Oh, maging customer mo pa ng mga jiga-jiga, daga wala budget. Ari pa, ang mga barker, ang mga barker nga kapangayo kayo taglima pulo sa nagaparking, kung gutomon ang barker, dra lang man ang makaon. Dibla? Oh, yes. Kag ano pa, mga driver, driver sang jeep, makakaon tayo blue barato.
7: Kag mga riders, pag ito,
0: mga riders, pwede man da. Na, ti, kalaw, amula ng ilang mga pwisto, da po dagko na income, ang?
7: Nabagani, kakipergit, sa piso-piso pa lang, ti, ano, geta, maka ginagulog-inan, saman hindi sila kakipergit, ti, amula ng ilang sininga-hingyo, dating kamay pa, ma-providean, hindi sila sang syudad, sang cart, bala,
0: oh.
7: Na, magamit.
0: Ah, ang syudad pa yung mabakal, sila na lang i-provide sang ila, ah. Damo na sila na income, da, conforme, bala si Laimi Grande. Ya, yeah, bakal para da idol kay ang ila bligya barato, medyo barato na kumpara sa mall nga malmahal gid. Di ba? Importante why man sila gina indian nga indi magbaligya da. Baligya ka mo, pero hindi pa gimo abalay.
7: Yeah.
0: Temporary lang, temporary lang bla kay timiara talayi nga daan mga iya ka Department of Interior and Local Government memorandum. Gabang himuson nga dapat wala sa mga kwan, sinamong-samong kag obstruction sa dalanon, di ba?
7: Na. Bakton
0: ko, bakton ko Carla, may mga bligyap na taguro kondom. No?
7: Kita ko to yung kape lang, curls.
0: Wala kondom?
7: Wala akong hinakita.
0: Ah, wala? Abi ko may ara pa na da. Akong gabi, guro eh. Kito, drop lang nakabakaligad si Martin.
1: Hoy, tinanto ito.
0: Oh, si Itan, nambali akong gabi yun. Oh. Nakaupon siya last time sa patrol.
1: Tinunto, ito.
0: Pero at least, subo man nga pangwaon da sila, pero ti dapat yes. Na nangihimuon, no? Para magtauhay ang aton dalanon, mang.
7: Yes, sakto na, kakipag-GP. Pero tiya mo na, nagpaperar man na i-clear man sa mga vendors ang lugar. Kasi by next week, makabalikin ni sila. Pero ti-cart na ang nila sininga paggagamiton. O kung ang tricycle na nila, imuha nila sa brutangan, nila sa maligya nila, kakipag-GP. Kaamo na yato si Nate, at check around next week kung magasunod man sila bala o hindi, kakipag-GP.
0: Sige.
7: Yes, KKPMGP report ni kasi Bacolod City Government Center ni Gabalitag na dulong sa inusang DDX sa Ronald Mighty Seekag BC Bio. Hindi si KKPM Carla Dapasor para sa kampiyon ng balita at sa Bishop Bicoca Kalingawal sa Nagos sa K5 sa News FM.

0: Salamat gid ita aitan. Salamat gid Carla sa imong report. Gindulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Nami nga inumon kay kaping kapina ga detox ka pa tilawin nyo blang lasa bla. Ang sabor sang DTX Coffee Mix ka na mitamit gid. Indi ka na binakal sang iban ka kapiwan sa katilaw kasi ni. DTX Coffee Mix. Ara ni si Jong diri kita sa Ahay. Stepfather ginaligar ginpatay sa iya stepson sa banwasang DSB. Abi istoryahi kay Mijong kung anong natabo, Jong. Jong, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong? Jong, eh, klaruhon to blanay, Jong. Do naglibog ang ulo ko, Jong, sa imo headline kagsang imo nga detalye. Sumala sala ka di, Jong, ikaw pat yun ko, Jong, ha? Hindi black laro imo headline kagkuan. Sumala sala gani ka kron explain ikaw pat yun ko. Ari mo headline, no? Ari headline pamatian mo, ha? Stepfather ginaligar ginpatay sa iya stepson. Okay. Question. Oh, oh. Sinong ginpatay? Base sa imong headline.
2: Ang stepfather.
0: Ha? Stepfather ginaligar ginpatay?
2: Sang iya stepson.
0: Ayos to, gali, no? Okay. Bangon si Najong. Buhi ka, Jong. Buhi ka.
2: Ang suspek ang iyang manak.
0: Ha? Ang suspek ang iyang manak. Oh, ara na. So ang nagpatay siya iyang manak. Oh. Okay. Padayon. Natabo ini kahapon Mayusay sa Puro Kapihan, Barangay Bunga. Suno sa hipis ang pulis, ginpabutyag sang ila sang suspek nga ginlampusan ini kadina sa iya stepson nga ginhanaan buno gunting.
2: Eh, hindi. Ako na lang pala may speaker.
0: Ay, abot ka! Muna yung butang mo sa imo sinopses! Sala ka kanya, Jong. Eh, patay ka, Jong! Patay!
3: Ah, grabe po.
0: Jong! Diyan ka dampi! Diyan ka dampi! Kaya ka doon, takabunalan, takakakadina!
3: Ah, grabe po.
0: Sala, gidya, eh! Sala, gidya! Diyan ka kay bunalan, takakakadina! Sala! Ang imo nga! Oh, ang bali, Elizabeth, o intonsis ka, Jong! Palingin ka, Jong! Palingin! Naglibog ang ulo ko! Kita mo, ikaw na lang ma-explain kay sala ka?
2: Sorry na pala.
0: Jong! Jong! Wagtang ka, Jong! Wagtang! Buka ka, Jong! Buka!
2: Sorry lang pala. Sige, ako na ma-explicar. Ano kita
0: sa, oy, ano comment ni Itan? Ano comment ni Itan? Sala, aryo, hambal ni Itan, no? Sala, imo grammar. Hambal ni Joseph Bulano. Incorrect ka ni Joseph.
3: Tinunto ito.
0: Si Joseph pa ya ang nag-correct si mo. Rini Joseph po, sir. Hambala si Jong, sir, sa laia grammar.
3: Grabe po.
0: Nakabati ka lang sang 2K, sang agi. To dumaano ka na. Kakasala ka na sa report mo.
3: Grabe po.
0: Sige, sige. Be, klaruhan ni Bijong. Klaruhan, Jong. Para hindi ta ka mapatay, Jong. Klaruhan, Jong.
2: Okay. Kapon sang aga, kakita di mga alas 9 sang aga, ang ining na biktima niya, 39 years old, niya si Lito Abordo, ginaligar, aksidente. Daw makabig ni siguro ng aksidente. Kaya according abi sang pahayag sang suspect, tatons ni nga kapulisan, siya man niya ang una ginlampusan sang kadena, siya si stepfather. Ang ining suspect, nag-edad ini sang 21 anyos, naging kilala sa kay Janry Macuel. Presidente ini siya sa Barangay Pinuayan sa Banwasang Disley. So, paano bala natabo nga naglambot sa Abusini ang ining duha ka mag-amay sa iloy? Paano ni sila man?
0: Ano man? Mag-amay sang iloy? Sala ka naman, Jong! Mag-amay sang iloy? Anong magpusilingon mo, Jong, nga?
2: Mag-amay sa iloy.
0: Anong mag-amay sa iloy man? Hindi ka dyan eh. Hindi ka dyan pwede nga mag-amay sa iloy eh. Jong amon eh, jong ho. Sino upod mo subong?
2: Si SM.
0: SM! Kontratahon, takapatsyagan ni si Jong. Patsya siya kay karon ako mapatay sa ugtas. Bot-bot diya, bot-bot. Amo ni Jong explikaran ta ka Jong oh. Okay, kundi manak sang tatay, manak, manak niya, but silingon sina, nangasawa siya nga may bata nang adaan. That's why ang bata sang iyagin asawa ang tawag niya sina manak. Para, oh, para maintindihan mo Jong, kung maintindihan mo, kung si Jean may baktin na, ginbakal mo si Jean, ang tawag sina, nagpangasawa ka, may nayon nga may baktin. Para maintindihan mo, Bla Jean, para maintindihan mo, Bla, ibutang tabla sa kay Jean, Bla kay Jean. Kung si Jean, kung nagbata, may baktin na siya, kagpangasawon mo si Jean, ang gwa sina, ah, nang asawa ka, may dala idik. Tin klaro?
2: Ate amo, ate amo na gani
0: kakita. Oo, gani, amo na gani. Imuy galibog ang ulo ko. Mag-amay sa iloy. Anong mag-amay sa iloy man?
2: Hindi galing sila mag-amay. Sorry, sorry, sorry. Okay, ininggo sa half pa ano na lang eh. Hindi man hindi pure nga amay.
0: Kagamo! Kagamo! Hindi pure nga amay. Jong manak na gani. Manak na gani. Jong manak.
2: Oh. Okay. So, ano pala?
0: Amo na lang ni Jong, para hapos, Jong, oh. Para hapos, ha. Hindi pure nga amay, man. Amo na lang niyo. Nakapamahaw ka, wala.
2: Gamay.
0: Oh, inom ka vitamins karon na para sa brain. Amo niyo. Amo na lang niyo. Stepson, stepson, kag stepdad. Okay? Oo. Stepson, stepdad. Okay na? Okay, sige. Go, go, go, go.
2: Okay. So, according sa kay Police Major Elendia Ribusquillo, kasi kay GP, kapon nga adlaw, ilang nga nakuha ang impormasyon halin sa sining suspect niya, suno pa, ang iya gali sini nga iloy kagangad pong timah si VP daw may ara hindi pag-insindihan na isang kinalikdan nga Martes daw nag-inaway kag nason ang natabo ang iloy sini nga suspetsado allegedly nagpuli sa puloyan sini suspetsado dito sa barangay Pinoayan kag
0: okay.
2: Na nagpaliwa-liwa
0: oo klaro na klaro na oo tapos
2: no. Tapon nga daw bumalik ang iloy sining suspetsado dito sa puloyan sining biktima kay Sulopa so damog na ang ila sining ginasagod nga baboy ang suspect ni nag-upod siya gali sa iya na iloy kasita ng GP
0: uy
2: pala,
0: oh, hmm. Tapos
2: oh, ginupdan niya dito sa puloyan sa biktima ano kay natapos na sila pang asaw or pang damog sa mga baboy sining
0: dahil may baboy gid daw, may baboy gid. Si Linggo gid, may baboy gid. Di tsakto gitong ako nambal ginang about kay Jean eh. Kay may baboy. Oo. Tapos?
2: Literally yan ang baboy. Ano kay isang malakas na pabalik?
0: Ma'am, baka nga literal nga baboy nga si Jean, ano, simbulik? Literal man biya na. Okay, okay, okay. O sige, balik na ta. Na-confuse ka na, na-confuse. Go.
2: So, karoon na, sang mapuli na sila ang ining suspeksado, kag ining iloy ka, kita gripe pabalik sa may barangay Pinoayan, as alleged, umabot ang ining biktima. Wala mabalaan kung din ni Salin, kag din siya nagtagto. Basta kay daw na simpuhan man bala sunok pa nga nag-abot man dito sa iyaming man nga puloyan.
0: Hmm.
2: Pag-abot sa ining biktima, dito na daw may kumosyon.
0: Okay.
2: So, sa version sa sining suspetsado. Mm. May kumosyon, kag una siya, ang ining suspetsado, ini si Jandre, nga ginbunalan sang kadena, kaki 5GP, sa sining biktima, nga si Lito Abordo.
0: Okay.
2: Ang iyang version sa atong sining mga otoridad.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, wala pa kuno makontento, kumuha pa sang gunting, kay hana siya putani nga bunon, ang ining suspetsado. karon kay may na diparahan siya kay 5GP nga kwan inang homemade shotgun.
0: Okay.
2: Dito man sa sulod sa Puloy-an sa siling biktima. Amo to ang pinudyot siya kag iya man nga ginlampos sa biktima. Antes siya inigin.
0: Anong ginlampos siya? Ang shotgun?
2: Ginlampos.
0: Abi ko na kadina ang ginlampos kina.
2: Una ang biktima ang suspect niya ang una nga ginlampos.
0: Jong tarong, jong pagtarong diya, jong.
2: Amo niyo nag-abot ang biktima hindi pala.
0: Ay, ambot ay, ikaw ga report. Ako yay mo man kuton.
2: Da pa. Nag-abot ang victim, sang mapalakat na tani ang.
0: Sino ang victim?
2: Si Lito Abordo.
0: Ano na siya?
2: Siya ni ang stepfather.
0: Okay, very good, very good. Tapos
2: sang malakat na ining suspect niya si Jangrip Taya Iloy, pabalik sa barangay Tinuayan.
0: Dito okay.
2: Sa Balay Gidbala, sila yung suspektado.
0: Oo, bahala kung din sa mga ito, basta malakat sa. Oo, tapos?
2: Kaya yung natabuhan niya sa institusyon, puro kapihan ni Mom.
0: Puro okay.
2: Kapihan, barangay Bunga. Oo.
0: Okay.
2: No, pero na, nag-abot ang biktima. Ginlampusan ang ining suspektado sa biktima, sang kadena.
0: Ginlampusan sang biktima, ginpong lampusan ang biktima sang kadina. So, ari na lang pala ko. Ginlampusan sang stepson ang iya stepdad kadina. Amo na?
2: Maliktad ang stepdad among una nga.
0: Hayop mo! Ja! Is M. Abi ikaw na lang report.
2: Maliktad ang stepdad. Nagkuha ni isang kadena, kaginampos siya dito sa stepson.
0: Okay. Tapos?
2: Kagusunok pa, wala pa nagtanto ang stepdad. Kumuha pa ang stepdad sa gunting kay bunon niya pagintani ang ining stepson.
0: Okay.
2: Kay karon kay
0: Jong?
2: Stepson nakakita.
0: Mamangkot ko ba, Jong?
2: Oo.
0: Gabisyo ka?
2: Hindi ba seryoso?
0: Anyway, basta mo na lang ni Jungo ah. Ang ending, patay ang stepdad.
2: Ang bali GC
0: Riblang, dumabuang sa kurusibo. Okay. Tapos kay patay na Jong, nadakpan Jong ang stepson.
2: Nag-surrender siya ako okay. Nag-surrender siya sa talatapan sa TNP. That's why siya man ang nag-ako kung ano ang senaryo dito sa Puloy-an sining biktima.
0: Okay. Jong?
2: O, paano wala nga? Yes.
0: May gin-PM ko sa imo, Jong? May gin PM. May gin PM ko sa imo.
2: Daw kilala ko muna nga addiction.
0: Hindi mo yan. Basta mo to, Jong, ha. Amo na lang ni Jong, ha. Ginpatay sang stepson ang stepdad. Period. Amo na, ha. Okay na to, ha. Okay na.
2: Yan mo gani na sa kitang video, ho. Okay, ang suspect ni Subong, ara na Subong sa Kasbuya sa Don Salvador Benedicto PNP.
0: Okay.
2: Atin kami i-follow up kung ano ang mga implastado. Kung bala mapasaka sa kaso ang mga himata man sa sining napatay.
0: Okay.
2: O kung hindi na kagibay GP. Kag wala man wala pa man na himaluan no ang ginawa yan sa sining napatay.
0: John?
2: Sa, yes.
0: Abi mo, Bladjong, pasalamat ka nga hindi si Trump ang imo presidente. Kay kung si Trump, Jong, binumbahan niya na ka, Jong. Okay, kitapos ka na report, Jong. May ara da mental hospital, ba konsulta, be? Ba konsulta ka, biyanay, Jong? Dali lang. Si Bobby may handa, wala. May handa. Why si Bobby handa?
2: Why?
0: Ti griton ta panisa? Griton ta panisa kay wife ni sa Glianda?
2: Tapos git. Tapos na yung mga Glianda.
0: May birthday mo man sumungaw? Wiper! Oh, sige, sige. Ti, grita na da si Kwan ah. Grita na da si Bobby ah.
2: Kurt! I know, gagamaginaw magkandaron ba. Happy birthday!
0: Oo. Oh. Babi! Eh, ba ako magdita si Abi?
2: Sige.
0: Bab! Kabalo ko, Bab. Anong rason? Nga, ra ka na sa tubuso, Bab. Why gina kami magsala nga may uyab-uyab ka sa San Carlos? That's why naglikaw ka, nagbalik ka sa tubuso. Imagine! Imagine, Bab, ha? Regular ka na. Hoy, ang nagchismis na sa akon si Jumarpat. Patya si Jumarpat, Bab. Itipa si Jumarpat. Oo. Nga, amoto ko no, Bab, sang una, nga na-disgrasya ka sa motor, kinagdali-dali ka kay dumadakpan ka. Tapos ang imo lang din pasangil nga danlog ang dalan. Tapos amo na nga ginbakal mong 45 ko para may armas ka. May ibato ka. Kun lusubon kapag sa tubuso. Te, bangon birthday mo subong.
2: Grabe.
0: Ha? Pati a joke, buot na si Bobby. Pong. Buot na si Bobby. Si Bobby hindi. Ano matyagan mo si Bobby? Si Randy Kangki. Buot yung Bobby. Pang. Lain si Bobby, lain si ni Mels. Buot na si Bobby kung pikin. Ha? Si Bobby, ha? Si Bobby. Nga buot? Nagkanto sa Don Salvador pang. Why ganyan nagreklamo? Bisan mahal tong sudan. Lenya kay ni Mel siya nga. Nasakaan ng 5 kapiso ang linaga ng akig na saya. Si Bobby incindido. Incindido. Wala gareklamo. Bisan mahal ang sudan sa Don Salvador.
2: Ha?
0: Ha? Pasinsyoso. Kita mo ginakastigo sa permis ng misis niya daw. Wala lang siya. Amo ganyan nagkalaubos ng buhok isang ganit. Bab, happy birthday si mo. May nauras, Bab. Jong, bye-bye, Jong, bye-bye. Kita ayun na ka ron, Jong, ha. Bye-bye.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy, amuning allergic rhinitis. Kaupod na sila nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ang imo immune system.
0: Gusto, ano?
4: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kung alam ang imo immune system. Hmm. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or Pure C.
0: Allergic reaction. Hmm. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Hmm. Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic Kadabang rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. hindi na ya makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na ya. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag MyTC or pero si adlaw-adlaw gid sir GP.
5: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mel, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no? Mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala, ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system mo sa totoong bali, Dr. Mel. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na ya untat ang pagbarado sang ilong mo.
5: Sige-sige sa ya, no?
4: Bilog yang atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
1: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka Mighty C or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
5: Husto. May mga external factors, Dr. Mel, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, simpre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diinto ang ginaatake sang imo nga immune system.
1: My family history ba na kamo sang diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500
6: may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
1: garantisado,
6: epektibo,
1: ara mismo.
6: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM.
8: Tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500. Health Alert. DTX 500.
9: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
1: IDC Network News.
6: MyDC Network News.
1: Headline.
10: Masauna na manag nagbabagang balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zadico, Atong Ang at dalawa pang wanted person. Kontrata para sa Boracay Bridge Project fina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura sa lugar. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficiaryo ng pinalawak na lifeline rate program ng Anteco. Cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa ipinamahagi na. DJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Pamilya ng nasawing soft trooper na mula Jones Isabela nagluluksa. 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. At 7.7 million pesos na siya buo na kumpiska sa Cagayan de Oro.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zadico, Atong Ang at dalawa pang wanted persons. Detalye ng balitang yan, atin kay K5 Carlo Arisgado.
13: Nagpalabas ng babala ang Police Regional Office 8 sa publiko laban sa apat na mga kilalang individual na may mga warrant of arrest at patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Sa inilabas na impormasyon ng Pro 8, kabilang sa mga pinaghanap ng mga otoridad ay sina dating Kongresista Zaldico, ang negosyanteng si Atong Ang, Rafael Dumlao III, at ang dating Bucor Chief na si Gerald Berdugo Bantag. At para mapabilis ang pag-usan ng hustisya, hindi biro ang halagang nakapatong sa ulo ng mga suspect. Aabot sa 20 milyong piso ang pabuya sa makapagturo kay Atong Ang, 2 milyong piso naman ang inilaan para kay Gerald Bantag, habang mahigit 1 milyong piso ang pabuya para mahanap si Rafael Dumlao. Giit ng Pro 8, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad upang mapabilis ang pag-usad ng hustisya. Kaya naman, panawagan ng kapulisan, maging alerto at agad na mag-ulat kung may mapansing kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar.
14: Para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Samantala, kontrata para sa Boracay Bridge Project pina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
15: Nilinaw ng Malacañang na walang maiiwan at lahat ay makikinabang sa planong pagtatayo ng Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation. Sa press briefing nitong May 5, sinabi ni Jose Claire Castro na kasalukuyan lang pina-finalize ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ayon kay Castro, tiniyak umano ng San Miguel Holdings Corporation na pakikinggan at tutugunan ang lahat ng concerns at isyo ng lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders kaugnay sa pagpapatayo ng tulay. Anya, ito rin ang naging pahayag ni Secretary Vizo ng DPWH bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal na proyekto. Sinabi pa ng kalihim na inaasahang makikinabang sa Boracay Bridge Project ang mga turista, residente at mga manggagawa sa Aklan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagkontra ng provincial government ng Aklan, lokal na pamahalaan ng Malay at iba't ibang grupo sa nasabing proyekto. Kabilang sa pangunahing ikinababahala ng mga tumututol ang posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan, lalo na't wala pa umanong isinagawang public consultation para rito. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Don D. Glodove.
16: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental matapos ang isinagawang pagpupulong nitong nakaraang araw. Ang hakbang na ito ay bunsod ng malawakang pinsala sa sektor ng agrikultura na idunulot ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ayon sa huling tala, umabot na sa 6,323.8 hectares ng lupaing sakahan ang apektado na direktang tumama sa kabuhayan ng humigit kumulang 1,528 na lokal na magsasaka. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office, ang mga high-value crops ang nakaranas ng pinakamabigat na dagok kung saan 1,838.71 hectares ang nasalanta na may katumbas na halagang 458.8 million pesos. Maliban dito, nakapagtala rin ng pinsala sa 184.65 hectares ng mais, 35.1 hectares ng palay at 1145 hectares ng kamuting kahoy. Sa kabuuan, itinatayang 32% na ng kabuuang agricultural area ang binabantayan ang tuluyan ng napinsala ng tuyot. Ang kasalukuyang krisis ay nagre-resulta sa mabilis na pagbaba ng produksyon ng pagkain at pagkawalan

0: Lifeline Rate Program ng Antico. Balita hatid sa atin, Teka K5, Jojet Murillo.
1: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour. Sa paningam ng K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Antico, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficiaryo ang nakikinabang sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficiaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and metering at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficiaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong sigil sa kuryente at 4Ps ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4Ps ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gawin din cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa. Ipinamahagi na ang kampiyon na balita niya. Atin din kay K5 Grace Pelostrino.
3: Ipinamahagi na ang cash aid para sa mga pampasaherong jeepney o PUV drivers sa Palawan. Sa ilalim ng Cash Relief Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa kahapon May 6. Isinagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dumaan sa beripikasyon ng listahan ng mga kwalipikadong driver bago ito ipinasa sa DSWD. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso. Bahagi pa rin ito ng tulong para sa transport sector dahil sa mataas na presyo ng petrolyo sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, BJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Balita hatid ni K5 Kim Caluyo.
4: Labis na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungka, Haro, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 na mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, pamilya ng nasawing staff trooper na mula sa Jones Isabela at nagluluksa. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Nagluluksa ang pamilya Francisco dito sa Barangay Barangkwag Jones Isabela matapos masawi sa isang ambush ang kanilang pinakamamahal na si Police Corporal Kelvin Francisco habang sila ay magsasagawa sana ng pagsisilbi ng mandamiento de aresto diyan po sa may bahagi ng Mindanao. Kinutuban na umano ang kapatid at ina ni Police Corporal Francisco sa huling pag-uusap nila na tila may kakaiba matapos itong ulit-ulitin na ipagdasal siya dahil may misyon ulit silang susuungin, bagay na naganap nga matapos silang matanggap ang masamang balita. Labis-labis ang hinagpis

0: na nararamdaman ngayon ng mga naiwan ng bayaning SAF trooper dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang destino na malapit na rin sana niyang lisanin para sa bagong work assignment. Perpektong anak kung ituring ni Nanay Virgie Francisco ang uniko iho dahil sa taglay na kabaitan ng bunso sa dalawa niyang anak, kaya't tila gumuho ang mundo nito nang malaman ang sinapit ng kanyang napakamapagmahal na anak. Doble naman ang nararamdamang sakit ng kapatid nito matapos malamang sinama pa rin siya sa mga beneficiaries ng kanyang kapatid. Isang patunay anya na kahit pamilyado na siya ay hindi pa rin siya iwinawaglit sa isip ng kanyang nakababatang kapatid. Labis naman ang panghihinayang ng mga kakilala at kabarangay ni Police Corporal Francisco na mas kilala sa kanilang barangay sa alias na KK sa kanyang maagang pagpanaw dahil sa dami ng mga pangarap na hindi na niya matutupad. Plano pa umano ni KK na ipagdiwang ang kaarawan ng ama sa Setyembre, tapusin ang tahanan ng mga magulang bago pakasalan ang kanyang kasintahan at bumuo ng pamilya sa itatayong bahay nilang mag-asawa na pawang magiging mga pangarap na lamang. Samantala, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya Francisco, ay patuloy ang ginagawa nilang paghahanda at pagproseso sa mga kailangang dokumento para sa pag-uwi ng mga labi ng bayani nilang mahal sa buhay. Police Corporal Kevin KK Francisco, saludo kami sa iyong kabayanihan. Salamat sa pagbuwis ng iyong buhay para sa ating inang bayan. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: Guardian 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa amin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Binawian ng buhay ang 70-anyos na si Nanay Rosa sa naganap na sunog sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Nangyari ang trahedya alas 11 ng gabi sa Barangay Alihis kung saan umabot sa apat na mga kabahayan ang nilamon ng apoy kabilang na ang bahay ng mag-asawang Aming at Rosa Magbanwa. Base sa salaysay ni Tatay Aming, sinikap nilang mag-asawa na kaligtas mula sa malaking apoy na mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Magkahawak kamay umano silang umalis ng bahay at paakyat na sana sa pader upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi na makaakyat si Nanay Rosa at sinabi na lamang ng biktima sa kanyang asawa na iligtas ang sarili nitong buhay. Namatay si Nanay Rosa at nakaligtas si Tatay Aming, ngunit nalapnos din umano ang likod ng matanda. Bago ang sunog, may sumabog umano na butane can mula sa bahay ng pamilya Baradas na siyang pinagmula ng apoy na kumalat sa iba pang bahay. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
2: At 7.7 milyong pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
4: Nakumpiska ang 7.7 million pesos na shabu sa isinagawang drug bus operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Arestado ang 21-anyos na high-value target na si alias John, residente ng Barangay Cugman, at ang dalawa pa niyang kasamahan. Kinasanag CDEU, CMFC Kokpo at PDATEN ang operasyon kung saan nakuha mula sa mga suspect ang sling bag na naglalaman ng 17 pakete ng hinihinalang shabu at ang 10,000 pesos na buybus money. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, mas pinaigting pa ng Kokpo ang operasyon laban sa illegal drugs.
5: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, iniulat ng World Health Organization na naitalang 7 kaso ng hantavirus mula April 1 hanggang May 4 habang nasa biyahe ang cruise ship na MV Honduras. 2 kumpirmado at 5 ang pinaghihinala ang kaso, kabilang na ang 3 nasawi. Sa isang payag, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom na itinuturing ng World Health Organization na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan kasama sa ginagawang aksyon ang masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga kaso, medical evacuation, laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome at mga kidney complications.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, sa K5 Rex Santos Cantos, at ka-K5 Taren Salomeo Hengson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at lawadlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. 11 Mbps. Balita kag public service.

20 minutos, magaling at chatak na alas 12 sa ngunto. Balik na tayo sa 11 Mbps. Gene Paul Hineroso niyo, Anchorman. Damo kabalasang ginaatubang nga problema. Haggard bala permi mo tsura. Gusto mo bala nga maglaway kag magmasakit para malikawan ang stress kag anxiety. Magbulad sa isilak sang adlaw kag mag-exercise para nga makabatyag kapagsik sa lawas. Kag sunod sa mga eksperto, ang sunshine nagapabulig sa utok para pagwa sang serotonin nga nagapakalma sa lawas kag huna-huna. Kag ang pinakaimportante, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ini ang nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega 3 man ini nga nagapabaskog sa kurason kag nagaprotektar batok sa heart attack. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule, iwas stress. Pili ka, stress or peace? Ang stress makapatay, choose peace, choose Dr. Pinoy. Because health is wealth. Mabakal sa Silay Drugstore, St. Danico's Pharmacy, Blessed Pharmacy, Wakong Marix Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy, and Visandro's Pharmacy.

0: Gina Purano, Leonardo Rilos, Rumar Duran, Merlita Malbas, Bornales, Goles, Gems, Bings Delphine, Roda Angelis Knight, Mami Ispe, Insohin Soli, Nanilin Disinal, Shiflet, Grace Kreutzer, Gina Purano, Bings Delphine, Manong Joel and Marilu Subirano sang Joel Cartin, si Paul kag si Michael, Bing Piñafiel sang Grand Upholstery, Margie Fruitstan, Mitong Michap, Mercy Martisano, Mr. Bros Chicken, Zila Vilches Iscamos, Liz Nat, shout out Liz Nat, Samoya Temar, Hyacinth Galieto, Chuna Sapanta Barco, doon nagniiwang ka bala, Chon? Chon, doon nagniiwang ka bala? Si amo na kamo kadako ni Jade. Duwala man na galing ka, duwala man na kabagay mo. Either nagdiwang kagin man tuod o si Jade ang nagtambok. Di na yan sa duwa, Chon. Kaya paglantaw, kublasyon ng tupaday ka mo ni Jade. Bala, doon nagamay ka. Ting pamangkot, duwalang man na. Duwalang man na kabagay, either nagniwang ka, Chon. Or si Jade ang nagtambok, nagpareho na ka mo. Si Migo ko Santos Eldes. Ano gani pang imo nga first name? May tubian na to sa sandumanan mo. Kulas! Si Kulas gali. Kulas Santos Eldes. May mag-asawa nga nangawat sang duwa katangkis ang petroleum gas sa Bacolod. Maugin kulata sa mga tao. Berto, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: K5 GP, kadungan sang sunog kagabi nga naglunsad sa may Alihis. Sa may eryaman sang Alihis, isa pagit ka incidente man. Duwa niya ka persona mag-live-in partner, no? Kung mag-asawa ang ginkulata sa aton sining mga residente mandira sa may specifically dira sa may area sang Asento Marquez, no? Nangawat ni sila sang duha sa mga tangke sang LPG abi kagi-5 GP kunining petroleum gas kagati sunod diri ginagrunda maning tanod kagabi.
0: Bert. Dire kay Blan, nakita mo sa lamukan ko sang kuminta ni Rudang Liz Knight. Kasi nabad sa bad gini Blas si Rudang Liz Knight. Silinga to, Berto. Yakon magniwang si Miga Chuna sa panta barko, hindi na siya barko, bangka na lang. Ini bala si Ruda, bala ko makapanglait bala. Oo.
2: Ambali si Ma'am Roda na bing
0: ano?
2: Ipos ba ba? Pusa ka ba?
0: Ano, gaya ka na, Eberto, yung mga eksina, yung may 2,000 ka, may 2,000 ka? Kung wala ka 2,000, no, gaya ka eksina, di kay may isa, di kinakaagi, yung ka mga tag 2,000, yung. Kamati, katogi na, kung wala ka 2,000, no, gaya ka eksina. Why kaya, Eberto, kung why ka 2,000, ah? Oo. Na mo na da, mo na din, okay, sinada, kayang perdi ka to sang agi, ginawang mga tag sa 2,000. Oo, basta i-PM lang. Oh, anyway, nangawat ni, mag-asawat, ano ko naman, tawag man, kawat in tandem. Duwa sila yan, ha, bahila, kiki dati, sino na lang karoon ang mabantay sa bata nila, kay duwagis lang na pinangawat.
2: Ayan, but actually may ari ni sila tatlo bata.
0: Ay! No? Paano na lang?
2: Ayan, but. may tatlo ni sila sa information tabla kasi 5GP. May tatlo ni sila.
0: Bert, ay nag-i bala, Bert! Atak, ako ay nag-i gani ko, ha?
2: Hindi man, nag-i ako.
0: Ay, nag-i bala, tingog bala. Bisa niya pala tago-tago, bala Bert.
2: Taga Barangay Singkang Airport.
0: Ang tinuduha niya pagin padako. Bert, pal, ano na blan namon nga agi kang?
2: Live ni sa radio, sir?
0: Nakaisa, lagi mo ba katago-tago ka magpinitin siya?
2: Ha? Ang mga tao to sa konser, ano na agi na si Berto Gaket?
0: Hindi ah, bayin on lang, bayin on.
2: Pero...
0: Ay mga kakautod-utod ka man. Birto, matyaga ko blam. Ito may kapilit pa sa puwak mo. Ito hindi kaya kambal. Idupla bla na Bert. Bert, ang ginaugom-ugom mo bla. Idupla na bala. Kapilit.
3: Sinan to? Ito.
2: So, amun eh. Oh, kadungan ni kagabi. Kita yung minggit ko pag respond dito sunog. May natabo man nga the same barangay man, Alihit. Asenso Market, may ginkulata, ginkulata, gini nga makon mo, may picture kita, diri nga isura sa laki, dugoon jed, no? Ang lalaki, ang babae, nga asawa, yati nakaguman sang pila, Cinco Ramos, sa mga babae, nga mga residente, kaga nakitaan din mismo ko, no, sang tag-iya, sang tangki, nga ila, ginkawat. Now, may picture kita dira, nakit, makitaan dira, nga ginsakay, sang patrol, tricycle bala sang tanod sang barangay Alihis ining duha kagin dala sa may police station, sa may police station 7 sa barangay Mantilingan. Tinuturi kapito duhon ang ila sini ko nung ginrason sa aton.
0: Beto, pingapigado man ta, tinga nga wayem tega pangawat. Gabayad gani ka Bert, di ba la? Pigado ka man, pigado ka man, Bert, pero gagabayad ka man gani. Oh, di ba la? Di ba la, kita mo to sa una, Bert, ang SUV. Dumduman na ikaw na nag-report. Dumduman mo itong SUV. At ito lang nga pagtapos gulo. Tapos gulo sa ba-ba. Dumduman mo itong SUV, yung report mo. Nga tapos siya gulo. Tapos siya gulo sa iyang pangtughong sa ba-ba. Sang SUV, sang napuno ng ba-ba, sang fluid. Nagpadalagan. Hindi ba laway mo na iya ginahimo, Bert? After ya nuno sa ba-ba, iya kabayad kaya bay?
3: Tinan to, ito.
2: Dogi na pa bati-batian mo kuhaw?
0: Hindi ba na tsakto na? Nga tapos nuno sa baba, agad lagan ka bayad kaya bala pang 150.
2: Nagkati si Sir Rolto, ba na Biko Bert natapos mo na nabayad? may conversion man ang tao.
0: Hindi, oo, balaw. Patugmaw ka. Anyway, Berto, tiyang punto ko balaya, hindi niya rason ang kapigaduhon biya, Bert. Di ba lang? Kagi ka na maging dalaganan kapang tapos tugongaw. Wala man, di ba? Na, te. Tinga nga manguha, gidya gasol. No.
2: Wait lang, get do, parang may nalalaman ka, wa.
1: Ang bak. Ang bahaging ito ay rated SPG.
0: Go.
1: Ang bahaging ito ay rated SPG. Sus, Puria, Gabo.
0: May mo ko na disclaimer, dagdag lang ha.
1: Ang bahaging ito ay rated SPG. Sus, Puria, Gabo.
0: Di okay na, Bert? Tapos, Bert?
2: Ano?
0: Tapos?
2: Amo to eh. Duda mo ka na nabalan
0: eh. Why na gani? Balik na sa report mo, Bert? Oh!
2: Ay lang bala, kaya si iba niya magbarkada. magmikuhay makitanay pwede pa pero di ko mag-asawa gid kamoy nang awat
0: diri sa silid. Matindi pa ang kailangan nila yung bangbang yo. Ano may tricycle pa sila? Ah, ano man galakat lang na sila? Iya ni gilya patrol ya ka barangay sa na all may tricycle. Amo na gid kapigado. Amo na gid kapigado sa bang barangay tricycle. Kaka unfair no?
2: Abi ko gani kinawatan man na nilang tricycle.
0: Gani subong ko lang nakita ng mingalan barangay alihis police. Grabe no, ang salakyan sa mga kapitan niya di aircon sa mga tanod niya nga sige duty kung gabi ya tricycle. Ang mga kapitan nga wala ga kaigo sang tunog. Wala man ga painit kay ara man sa aircon ang mga salakyan purti nga mga mahal nga mga di aircon. Ang tanod nga ga duty ulan init ya tricycle.
2: Kagi pa jeep, hindi niya tricycle ah.
0: Ano na?
2: Angkar-angkar na.
0: Anyway, nadakpan sila... Ha?
2: Duso yakun pa, hindi man.
0: Oh, hindi man, oh, hindi man, girl. Wala bala? Ay, wala ah. Kung ano to yun? Gambala tayo sa tiyak to.
2: Ambol tayo bala.
0: Ha?
2: Ambol.
0: Ay, ambol talang. Tinanong sila ko, ay, hindi pa nakupigit sila nga duwa.
2: Ay, di na car shells yun sila eh.
0: Ay! Na, di ka pinangawat. Di ano, ba, ilan daw sila kaso, again?
2: Ang bana, bala, do ano pa, do may itsura.
0: Pero ang do namnamon, do namnamon mo pa yapang.
2: Hindi, hindi. Lalaki, do may itsura pa. Tapos, ang babae?
0: Oo.
2: Ay,
0: di agawa, agawa bird, agawa ang laki. Para na ikaw naman kawatan, liwat.
2: Ay, hindi pa yung bala suya ko.
0: Why ka pagkanya madudla sa mga kawatan ka na cellphone? Ha?
2: Tura, may nag-chat niyo, pwede ka.
0: Ano?
2: Tura, ako naman sa babae, doon wala ka bayad, doon ganon.
0: Pati batian mo naman si Michelle ha, pati batian mo naman ha. Pati batian mo naman si Michelle ha. Giyagin, giyagin.
2: Wala na siya sa utang, sinong gano'n sa paitay sa
0: kanduwa. Sige ah, tinima importante na dakpan sila pang kagnakastiguan ha, okay na ah.
2: Kastigo, actually, na-wife man niya kong kastiguan, ano. Ti apprehend lang eh. In fairness, atong sininga barangay tano, ti sila man nag-apprehend, sila man nagdulong dito sa Blue Station 7. Mga balita, bantayan na sa atong sininga video report sa ibang public affairs program sa T5 News FM Bacolod.
0: Go?
2: Go? Extra na?
0: Oh, ang inagi ba lang extra ba lang? Palalaki-lalaki ka nga, hindi Berto, ang ahaw langit ba lang lalaki, si mong burangos mo.
2: Pagtingo ko eh.
0: Sige na, tapusan na na. Pagwa na sa kulor mo, sige ka pa deny-deny.
2: Ang balita, ginadulong sang D3.
0: Kanta na ya, kanta na ya. Daddy.
2: Agitoy.
0: Yes, agitoy.
2: Kita tay galan. Kina kayo mo tiyo. Mga
0: ayo.
2: Ang balita ta ginadulong sa kaluwan sang MyTC. Sa gusto dira magpabako di immune system ninyo MyTC. Dahil kalimbis nga vitamin C. Pon sa patrol, si Kipay Martin. Ako si Kipay Berto Gakit. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Galingawan sa Negros, K5 News.

0: the songs.
1: May mga sigarilyo tublang na kaladak bandom do banyo do kadamo gitos kawayan agin pang wasak ni lagin pang guba ni lagin pang destroy ang ini nga mga ebidensya sang mga pinakiti pakiti bina box box nga mga sigarilyo dito sa Maytalisay Sanitary Landfill. Check na si Red Salgado. Red, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Red.
3: Yes, kita JP kagina sa aga gipatigayon inig disposal of evidence sa kagina sa aga dira sa may Talisay Sanitary Landfill dira sa Barangay Batambang. Kita JP ini siya masobra 11,000 ka mga rims sa mga sigarilyo gati ang brand name sini Dunston, Fort, Casablanca, kag Champion. Inig tatlogid ka mga brands sini sa sigarilyo, ti, though wala gini sa aton sini ka pungsod eh. Pero ang Champion, makita natin, pero galing ka tingin ka K5 JP, ang ginapatihan gikan pa sa ibang nga pungsod, inig siya ginagi sa Mindanao, kag tingitingwaan o ginipilit, hindi isulod rin sa Isla Sagdagros, o galing ka pati tungod sa pagbantay, o hugot na pagbantay sa dagat, sa aton sini ka maritime police, inig na ito
1: K5JP. Bang, bang. So, yes, kita kong picture, Diyos, pagkadamo, o galaway ni Guru. Ang gapang wasak ni Guru, galaway ni mo. Kanugon ba? Kung nagapanigarilyo ni pang ang wasak, kanugon man ni Sir Man.
3: Ang kwa ni K5JP, gani, magkot na ginako, Sir, masit.
1: Pinanghatag na lang tinilan sa publiko.
3: hindi,
1: hindi pwede nga ipanghatag sa mga priso para dasig magkalamatay.
3: Hindi ka pwede ko may
1: hoy, kasayang, Gracia, bala na. Ang imo, ayan, bot, ang imo nga signal do ka namin, man piso nun. Ay, tawagin na sa liwat. Tawag ka kaliwat kayo mo signal o ilaw ay pang pwerte man niya kadamo sigarilyo ba yan?

0: mudamo si Carillo, ginpang basa gali ni kang ginpang wasak. Why kita da? Ara na si Red, ara na Red.
1: Yes, kita MJP ni kembali kita sa aton sining report. Tina kita MJP kita bulu mata 9 million pesos.
0: Grabe, 9 million ang si Carillo pang value. Oh. Grobe ka doko mo.
1: Important, di ka nagkita ang problema. Malang di ka ng JP, wala sa nagkakaigo na permit eh.
0: Kaya matyagan ko may mga iba na nagkuha na da before naging sunog. Yes, sir? Sir, nga tabi, hindi, sinugo na mo lang. Isa nung tabla ka rin mo. Hindi mo na mabalaan, ah. Simo, be, simo, be, pagtansya, be.
1: Wala, ginduro ka ng JP. Wala gid guro ka bating gid bawal sa ila eh.
0: Hindi mo sure.
2: Tulong to ito.
1: Kay galikin ko ako ang gid shape gid ni isip gid na.
0: Wo ay ang tun na tun lang ah. Yagin. Ya ba sigin weget. Basigin weget ng iban.
1: Important na ani. Eh.
0: Kaya mo na dogon ni bongga ka. Gasi Carillo gani sang plaza. Kapaya si Carillo gani sang baratohon ni napang mahal. Ang namin ni Balapang taugon si Boy kag palang tawon dao. Kina ma-depress. Ma-depress kung si Boy kag palang anxiety mo. Ang mga ikaw abi ka pala pa ni Carillo. Tapos amo ni makita mga balita kung doon pang sunog lang sa kadamo nga si Carillo ho. Ma-anxiety kagin kag ma-depress.
1: Amo ginagi MJP kag manti drink ng MJP ning Dunston galing ang brando 4,300 karims.
0: Oh, tiyan lang tawa bala papang. Hindi pwede nga parayahon nyo da ang mga manog sa Carillo. Sila na lang ubos. Oh, hit-hit ka mo, hit-hit.
1: Galing kay Nick MJP, doon nag-expire na ko na eh. Kasi gincheck na, doon yung mga sa Carillo, Nick MJP, doon yung mga tagiptit na niya, sinig ang mga unod.
0: Amo gali na. Amo gali na nga daw ay naganang mga pulis, kaya may tagiptip na.
2: Grabe po.
0: Ati pati na ko ah. Ati pati na ko nga why gid mais laging kwa ah. Oo. Kay tagiptipo na ah. Oo.
1: Tagiptipo na magapado sungaw na ning iya.
0: Ah, ti uy, kwa na lang na wasakan na lang na ah.
1: Gani. Pero hindi kita yung JP operation sa atin sinigyanag sa Occidental Maritime Police Station sa pagpamuna ni Police Major Kyle Bonilla.
0: Ano man si hinablo si Sir Bonilla?
1: Oo, hinablo.
0: Ati tutum! Ati pangway na iya panggapangwa pang! Way na iya! Bisan niya wala pa na iya matagip-tip, hindi na siya iya. Ang tiyo, blas na amigo ko rin. Way gibla ka timbri-timbri rin. Bag-om lang yung ginlawag na Bonilla, gali na. Kigan ko na ni Ma'am Layla, di.
1: Gani man si Benjiri. Pero po niya, snappy ni sila kayo. Kasi
0: ano yung Bonilla ba lang nga hindi snappy? Snappy, hindi.
1: Pag-bagin siya ka ng JP, when it comes sa mga operation, di alos nuway na di kanyang katulong para magbantay lang sa igan, sindala, ang dagat kay ng JP. Agad may maluan ang mga nagkasunod rin sa atong isla sa Negros. Ah, ng JP, ang ginibo sinipigin shred kat pagkatapos sinihini siya ang ginpangbasa ang ginubong dito yas na ba yas na pili at ang tari natin yas sa may syudan yas ang talisay
0: kasayang kasayang nasayangan kung blapang damo pa na tanikan si Ron. Nasayangan ko sa mga si Carillo naging sunog lang damo pa na tanikan si Ron sina.
1: Ang para daan kay MJP, kamati hindi sila, wala na daan kay MJP, nagabayad sa taxi. Tiko ni mo, siya manubo-nubong, iya sinig ang presyo, pero kahit kung mag-inis sa BIR, madalagat, 100 pesos. Pwede mga estimated price kay MJP. Hina, malas dan, gano, guro mga 70 estimated price, asag mga pumuloy according mo si ila kung wala si tax ni MJP. So ari ang vice payat is Major Carl Bonilla ang pumulo sa Maritime Police Station diri sa Negros Occidental.
0: Okay.
3: So ini nga mga ginadispose naton sir eh, nadakpan ni sang PNP Maritime Group sa May 19, 2025. Last year pa ni sir sa kawayan ni siyang operation namon.
4: So balikwan ni sir sa may kilid sa Maybay nakasakay sa Baruto ni sa nalang
3: sa Yes sir, amo na nga nadakpan siya sa PNP Maritime Group kay ginsulod, ginpilit nila ni isulod sa Negros Occidental, paagi sa ginatawag nilang kumpit.
4: Okay. So may initial kita, sir, possibly halin sa iban nga pungsod o sa Mindanao?
3: Initially, halin sa iban nga pungsod, ginagi sa Mindanao, then gin-travel din pagkanto sa ato niya. Sa Negros na, sa Dres sa Negros.
4: Okay, so ini sir, may ara, nag-idiasang court order na yung ati ipaidalom na sa destruction niya.
3: Yes sir, may order na si prosecutor naton nga disposal of evidence. Amo na ang ginaksyonan namo, nag-coordinate kami sa LGU Santalisay with their presence, with the media and other agencies present para sa pag-witness ang aton nga destruction sang evidences.
4: Okay. Ano ni sir nga mga kwan branch sa mga sigarilyo sa nga di karon sa aton diri sa Lalibi?
3: So may ara kita sir sang Dunstone, sang Fort, sang Casablanca, kag may ara man sang Champion.
4: Mm-hmm. Mr. Mayor, kung pila ni Kabilog na rims, kagang iya sininga baliyo kung pila ni sir?
3: So, Kabilogan si ni sir, nara kita sa 11,000 rims. So, ang estimated value grabe niya, ba? Gina-praise, is nasa 8.9 million.
0: Bawa. Greg, grabe, galirid, no? 11,000 ka mga rim?
1: Dako, damo-damo, ganyan kita yung JP, kag giniti kalabanan, gikan, gini sa guwa sa pungsod eh. Kag gini ka JP, ti, muna masabi, gini sa sa informasyon nga nakuha na ito, ginabalik niya sa mga bukid ng area, dari sa probinsya.
0: Ibulanti na ito sa mga tabo, pang?
1: Yes, kita yung JP mo gina. So, muna kayo JP, ipadala itong picture muna sa si Police Major Carl Bunilia.
0: Ari na, nag-kwan na, nag-ambal na si Berto niya, gin-like ko na siya.
1: Oo.
0: Type, ambal ni Rovic niya, sir, type kong lips.
2: Tinunto, ito.
0: Sige. Ha? Okay. Sige na rin kito, na-stress ko kay Jong kay Ina.
1: Amo na kayo JP at siya nagbalita na madulog sa program mag 11 Mbps. Tinadulog sa ato sa Power 3 o naton sinig at DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bayou in VCO. Magkaraton man sinig at DTX Beauty Soap sa Bayco na nakapanit may aras ang anap up. Muni po kag acne, magamit lang DTX Beauty Soap. Dasing na resulta maging putis artista ka pa. Kagaton sinig at DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapitan ng balita, servisyo publiko pa Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Red, sa mga report. Gindulong sinyo sa Klinika D3 Bayo. Basta gani, ginaubo, ginahilanat, ginatrangkaso, gasakit ang tutunlan, may tonsillitis, i-D3 Bayo mo. Dasig ka mag-ayo, kami ari inisang kapasidad nga magpatay sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas mo. Ano man klase kagaw, kayang-kaya. Hindi ka na need mag-antibiotic kung ga-D3 Bayo ka. May lalaki, Pilason, matapos ginlutang sa siyudad sang Silay. Wilson, K5 News mo.
5: K5 News FM, Police Report.
0: Jong? Wilson, galing, dahil lang tamyawon ko. Anay ka pa tamyaw si Migo ko, Elder Edmond Alejo sang Talisay. Sige, son?
6: Yes, K5JP, no? So, Pilason. Kailig isang kalalaki na pag-address sa bahay sa may asad na pagka barangay Ilocet sa siyudad sa Silay matapos ni Kibughang pasado lang 5.30 kagapot sa kaanahon kay 5JP. So base sa pagpangutisa na ito na sa Risaya sa Kapotilya patulong may isang tanong sa iya tinulong rahat sa driver sa pagtrap. Panginali na lang hindi siya din na pantayan sa nagduwa ka mga lalaki na nagatakay sa motosiklo. Actually, nakita ay pa ini ang duha ka mga lalaki nga nagatantay sa waiting shed sa 5GP ilang malayo sa lugar kung din ini siya kinlutang. Karon, na sana kaya ang kita tukiban siya nga daw nagtulog sa kay maliko na sa Black 5GP. Yun palapitan siya kinagingagaw sa kay ini duha ka mga persona sa motor kakinhingagaw sa maswerte lang git na duwa lang ka igo ini na angkon sinisang biktima isa sa may dugan kag isa sa likod sa porsyon sa taas.
0: Di, abi mo ang dugan fatal na kung na ego ang heart siya kag lungs siya da.
6: Yes, actually fatal kita GP but as to the latest medical policy naman sa pag-interview sa sila ay si DPLJ Caloyana na yung stable naman na iyan sila yung posisyon kagapatayo naman yung kinamonitor sa kinabulong sa Quiapo City 5G Hospital. Kagasubong, actually kagapon, right up to the incident ng kandakpan sa hospital operation ng ato nilang kapulisan, ugali na ninanegatibo man ang resulta sa operasyon sa buhay ng kandakpan hindi mga hospitalo. So sa karoon nag-backtrack, hindi sila kipag-JP sa mga possible na CCTV footage na ara sa lugar, kasi ito may ara sa establishment na malapit sa lugar na posible makahatag man sa image no, sa mga suspensado. Pero as to the family kasi to the victim, o ay pa man sila sa may kinatanaw kipag-JP na motibo, sinisang pangluthang, pero base naman no, sa pag-interview na ito, sinisang ipata niya, inigaling ang lalaki na kipag-JP, isama nini siya sa kipaitalom sa investigasyon sa K5GP before sana tumduman mo to ang Bornales case sa K5GP.
0: Ang ano?
6: At ang Bornales case tumulang tatlo ka mga kapataan. So,
0: ang nadumduman ko lang si James Bornales Gules.
6: Lain na siya.
0: Oo, oo. Tiyan na ano to na tabuaw? Istoryahan tas na mag alas dos? Aw, aw. Okay.
6: So, ang muna, ilang kipaitalo, kapag sa investigasyon, kaga negatibo, matutong resulta, so that's why, blank po, isubong ang kapulisan, kaga po siya kung ano ang motibo, sinisang krimen sa iya kay PGP.
0: Okay.
6: Kaga, kay ongoing, kapag po ng investigasyon, kaga nahulat-ulat lang ang matuhan, pag hindi ni biktima, atuhoy, sinisang nagluntag niya kung pati, pala may pagpamahog, kaya pa po, before, na wala iya pa ma, ano, mahahambal naman niya sa ako, sinisang kapulisan ko sa PGP. So, wala na sana. So kung may time pag-away, naguro ka ba si mamalay rata?
0: Nga, ano, away na, away na ko time. Ano tani ito ang?
6: Hindi, kaya nag-send ko na ng video kay Tajit sa isang kawatan na Sulod Katedral sa Sulod Katedral.
0: Kawatan sa Sulod Katedral?
6: Sa Sulod sa Katedral.
0: O sige, B, sige, B, pakita ang video kadali, B. O, dali lang, o, pakita ang video, B. O, kawatan sa Sulod Katedral. Ari na. Kapon, kapon. O sige, play pang. By the way, samtang ginapreparar tang video, dali lang. Tamyaw ko lang o mga classmate ko sa lamp. Ara subong ga kwan. Ga pamati sa ton. Dali lang gid. Hay. Di lang. Ay. Dali lang gid ga Wilson. Oh. Ari na wa. Si Brother John Mistas. June Baad and Arms Riofer. Yan. Kag si Brother Edmond Alejo. Ari ng kawatan, no? Sige, play, ah. Sulod, sulod katedral. Buto na, no? Mga wat sulod simbahan, no? Na. Ano? Sa likod sa kapungko, nan! May bag sa bow kinawat. Kinawat yung bag. Why, gid ka maan? Oh, si?
6: Wala pa nang blakon sinsya. Kasi kawatan, kaya naganisa,
0: gamisa samtang ka pangawat at iway man sila yapang way man ay pili ang kawatan niya. Ang nami pag inaulat to na nila kung ka pangamuyo ang gapiyong kagibala. Tema kon mo na may yawa pa yung susulod simbahan. Sige, sige, kasayang. Tanya mo na lang naging balita mo, hindi lang itong isa. Ah, bago lang? Oo, sige. Sige. Bang! Meg! Bago lang man nag 53 o ah.
6: Yan niya, right na. So, muna balita, ginudulong nato sa kaluan sa may physical military mayo, K5GP, punta nato sa patrol sa K5 Central Alden naman, si K5 Wilson Miller na para sa kampiyon. Yung balita, servisyo publiko, kung kilingawan sa Negros,
0: K5. Ahay, wala na ta-time. Bulo kami bawal sa maglapaw daan sa oras. Alang-alan ako sa Chimpo, kita sa Buwas, same time, same station. Buwas kita ita. Araki act naman tasang kadlaw tomorrow. Ako si Jean Paul Hineroso. Ang oras alas 12:54. K5 News FM.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Superman for Men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: na.
1: Maayong hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna, 12 na sang hapon. Welcome sa program It's Your Time to Shine. Today is Thursday, May 7, 2026. Gina-welcome naton dili sa aton nga program ang aton nga mga suki nga mga tricycle drivers, especially ang mga suki naton nga mga nagamaneho sa motorsiklo dari sa Barangay Takulin. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. And of course, ginapasalamatan man naton ang mga nagapamati na nga mga bus drivers, mga konduktor, mga jeepney drivers, mga taxi drivers, kag mga vendors nga nagamonitor dira sa downtown area. Salamat gid for joining us. 1:13 PM ang aton oras mga ka-K5. Makaupod ninyo Sunshine Lacson tugtob alas 3. It's your time to shine.

Sa mga KSS members nga naga-monitor man right now sa bilog nga Bacolod, kagbilog nga Negros Occidental. Salamat gid sa inyo. Let's have our weather update. May duha ka mga weather disturbances nga gina-monitor sini nga adlaw ang PAGASA. Ang isa LPA, kag ang isa kuanani do tropical storm na ini kahapon. And sa 24 oras nga forecast sang PAGASA kaina mga 4 a.m. mga ka K5, isa ang Negros Island Region. Upo ng NIR. Sa mga rehiyon dari sa Pilipinas nga maapektuhan sang low pressure area o kon LPA. Ang ginpalayag diri sang PAGASA mga ka K5 magluwas sa Negros Island Region. Apektado man sang LPA ang Central Visayas Region, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region kag Zamboanga Peninsula. Ini nga mga lugar suno sa Weather Bureau mag-experience sa mga pagpanaguob, mga pagbubo sang ulan. Kag mangin magalumon man ang kalangitan sa NIR kag sa iban pagin nga mga lugar nga ginmention naton just a while ago. Alas 3 kaina ang LPA do nakit-an ini sa kalayoon nga 120 kilometers southeast sang hinatuan Surigao del Sur. So nagpaandam ang PAGASA sa mga residente sa mga lugar nga apektado sang LPA nga maghalong kay may posibilidad nga magbaha kag magluntad ang landslides, especially kung magbubo na ang mabaskog nga ulan.

Maayong hapon lang sa mga suki naton dira sa Baguio City. Ginakumusta ko man ang anton nga mga suki dira sa Banwasang Hinigaran. Nagsa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Banwasang Pontevedra. Good afternoon sa inyo. 1:16 p.m. ang aton oras diri sa K5 News FM. Nakatumara na kamo sang inyo DTX 500 capsule.

ka K5 magluwa sa bagyo nga or magluwa sa LPA nga ginamonitor sa PAGASA, may bagyo man sa guwa sang Philippine Area of Responsibility nga suno sa PAGASA padayon ini nga nagapalapit sa teritoryo sang Pungsod. And kaina mga alas 3 na monitor ini siya sa kalayuon nga 2015 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Nangin isa na ini siya ka tropical storm. Ang iya sini nga international name is Hagupit. Amo na ni siya ang bagyo nga siling sang PAGASA kung magsulod na sa teritoryo sang Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Kaloy. Ang iya sini nga puwersa is from 65 to 80 kilometers per hour. And do kadasig sang iya sini nga movement kahapon was sa 10 kilometers per hour, pero kaina sa monitoring sang PAGASA as of 3 a.m. ang iya sini nga movement padulong diri sa Pilipinas is 20 kilometers per hour.

0: Mayong hapon sa kay Indang Hilado Sara. Mayong hapon man sa kay Sir Jonathan. Nag-monitor sila subong sa It's Your Time to Shine program.
1: I know.
0: May ginapatamyaw di sa akon si Indang. Siguro mga taga GK man sa Sumag, Sir Edgardo Bongaidan, Ma'am Nelia Cabio, Ma'am Rosana Transfordo, Sir Nonoy Gonzalez, Ma'am Hani Gonzalez, Ma'am Grace Tabalado, Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, kagsakay Sir Ramel Baladon, nag-monitor man right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Alauna 22 sa ngaton oras, mga ka-K5.

sa mga nagasaulog sa ila kadlawan today, May 7, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Sabi ko gani kung may birthday greeting si Sir Bongsaw sa Lumaino. I-check ko karon Sir Bong, basi sa page ko, sa Sunshine Lacson Original, basi may nag-PM sa akon, may nagpadala sang mensahe, or basi may nagpadala sang ilang birthday greetings. Kabudlay man abi, mag-silo, kay kung mahina ang aton nga internet connection, na amo ng problema, hindi kita makasulod sa page. Sir Bong Saw sa Lumaino, maayong hapon, mga taga-barangay Banago, nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, kabay pa nga hatagan ng kamusang maayong alawas sang Ginoo para mas makaupon nyo pagid or makaupon nyo pagid sang mas malawig ang inyong family. Kag ma-enjoy nyo ang inyong mga apo, mga kabataan. Salamat gid sa mga naga-monitor once again sa Barangay Banago at sa mga taga-Barangay Yubo sa Nakarlonta. Happy birthday once again ha sa mga friends naton nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Alauna 25 ang aton oras mga ka-K5. Nagapahibalo si Ma'am Rowena Villaran Erbito nga nagapamati sila subong dira sa may purok maasin sa Barangay Dulaw sa Bagaw sa D. Kainom gid sila kuno subong DTX Coffee Mix.

kahapon man sa kay Ma'am Josie Gareza, naga-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Josie, taga-diin ka gani, Ma'am Josie, nga barangay. Mayang hapon gid sa imo, Ma'am Josie. Salamat gid.

0: Sir Franklin Martinez, maghapon sa imo, Sir Franklin. May pa sa ilan ni Sir Franklin, may halo-halo. Oh, thank you gid, Sir Franklin Martinez, for joining us. Salamat gid sa imo. Sa kay Ma'am Christine De La Cruz, mayong hapon. Salamat man sa kay Ma'am Jonah Dugaduga. Ang mga suki naton nga every afternoon. Wala ginaga-absent. Ginapasalamatan naton ang mga taga-syudad sang Sibalay nga naga-monitor man right now sa It's Your Time to Shine program. Hindi ka mo maulihi dara sa mga klinika products kay may branch kita dara sang klinika sa Sibalay City. Kung hindi ko magsala, ara sa Barangay 2 or Barangay 1. No, ara dara ang klinika. Kompleto man ang aton nga mga klinika products dira sa Sipalay City. Pwede ka mo makabakal dira sa klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule. May Extend Food Supplement mandara. By the way, nagapahibalo si Ma'am Rowena Villaran Erbito nga dira sa Mel's Tambayan sa Barangay Dulao. No, sa Bagaw City, available kuno dira ang DTX Coffee Mix. Sa gusto maghapit sa Mel's Tambayan, pwede ka mo maka-order coffee dara. Amuning kahapon siling ko ginasuggest ko gyud. Sa may mga kapihan bala nga negosyo, no, mas manami kung makabutang ka mo dara sang klinika products, ilabi na sang DTX Coffee Mix. Kay may ara ginaya sang mga, you know, mga motorista or mga inang gusto magstay sa kapihan nga mag inom sang coffee nga safe, no, nga may health benefits, mangita gina sila yan. Especially kung mabatian nila sa radyo, pagkadtunan nila sa kapihan, ma-order na sila may DTX coffee mix kamodi. So mas mayo na yan nga naka-ready na kamungadaan. Basi kung may mga medyo may edad-edad na nga mahilig sa coffee, kag maghapit na sa kapihan ninyo, kag mag-order sang DTX coffee mix, very safe ini sa aton nga mga tatay kag mga nanay nga may mataas ang blood sugar level, very safe ini sa mga utod naton nga diabetic. 1:31 PM mga aton oras, mga ka K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX herbal soap. Yes, may DTX Herbal Soap man nga produkto ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede ni magamit sa mga kabataan nga may mga infectious diseases. Pwede magamit sa mga kabataan nga ginatubuan sang rashes. Pwede magamit sa mga kabataan nga may mga katul-katul sa panit. DTX Herbal Soap, it's available diraman sa syudad sang La Carlota sa E&R Herbal Center sa Yungki Street sa kilid sang BDO nga bangko.
1: And say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

Mga ka-K5, gusto ko lang ni i-share. Ang Department of Health, wala untat sa pag-propose nga dapat ang paggamit sang vape hagan-haganon diri sa Pilipinas, or kung posible, kag kung pwede, i-ban naton ang vape, no, diri sa Pilipinas. Total ban sa vape amo nang ginaduso sang Department of Health. Kadamo na sa mga kabataan bisan diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, damo na ko may nakita ng mga bata pagidya mga kabataan ang iba na estudyante nagagamit sang vape. Wala na sila makahibalo nga ang mga international experts nagasili nga delikado ang paggamit sang vape. Kay abi nila nami ang baho mahumot tapos may flavor ba, siguro ginapaminsar na sa mga kabataan nga safe niya sang sa magamit kita sang sigarilyo. Abi nila safe ang e-cigarettes nga ginatawan. Kung magsiling kita nga vape, kuani mo nabilong ini siya sa e-cigarettes na ang masubo lang abi diri kay ang mga negosyante nagasiling nga safe ang vape. Pero may mga medical doctor nga may mga pasyente na sila, no? May mga medical doctor nga nagbulgar nga may mga pasyente na sila nga nagaedad sang 22 anyos pa lang, may 23 anyos pa lang nga nagpositibo na sa balatian sa baga. Actually, kadamo na ko sa mga informations nga nakakuha. Nakuha, no? Nga ang paggamit sang e-cigarettes, ang paggamit sang vape, mga ka-K5, nagaresulta sang ginatawag naton nga lung injury. I remember last time, may ginsend sa akon si Mama Annabel Alonzo. Kay ang anak, as far as I can remember, ha, ang istorya daw anak sang iya nga amiga nga napatay bangod sang cancer. Ang edad sang anak sang amiga niya was 20 plus the 22 years old. Naghabok ang iya nga liog, so gin-confine siya, gin-ospital siya. Pero why siya nagdugay, nabawian siya sang kabuhi. Doon mo nang nadumduman ko. Saging share sa ako ni Mama Annabel Alonzo. Amo na gani siling niya, Miss Shine, i-share mo na yung information para ang mga kabataan ma-discourage sa paggamit sang vape. Abi ninyo, may mga eksperto diri sa Pilipinas nga nagasiling nga mas grabe. Even international experts ang nagasiling nga mas grabe ang epekto sang vape sang sa sigarilyo. Pero wala ko yan nagasiling nga dapat magpanigarilyo na lang kamo kag hindi kamo magamit sang vape. Kung mahimo pa lang, hindi na kamo magamit sang sigarilyo, hindi man kamo magamit sang vape. Sabi ninyo, ang pagpanigarilyo, ang pag-vape, pwede ina magtugas ang cardiovascular disease. Pwede mag-develop ang balatian sa kurason. Pwede mag-develop ang lung cancer. Kag-iban pagin nga mga balatian sa baga. Ang isa pagidera is emphysema. O inang nagakipot ang mga suludlan sang hangin dira sa inyo nga baga. Kag hindi ka mo makaginhawa, mabudlayan gid kamo, no? Kung mag-amusin, hindi na ni matreat eh, ang emphysema eh. Amuning ginasiling naton nga balatian sa baga nga irreversible. Hindi na siya magbalik sa normal. Ano man ang na-damage dira nga parte sa ino nga baga, hindi na siya mabalik sa normal. Hindi na siya matreat. Amuna sa kaso sang emphysema. 1:37 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, please take your supplements. Take your Clinica D3 Bio, proteksyonin ninyo ang inyong abaga against bacterial infection, viral infection, and fungal infection. Stay tuned everybody, we will be right back with more pagkatapos ini.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang perming nga paggaon sa mga junk foods nagapuwersa sa aton lawa sa paggamit sang madamo nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
8: Sa tion niya mag-atake ini, tuman din niya kahapdi isang akon niya tiyan. Sa sulod lang sang isa ka bulan niya pag-inom ko sa Dr. Pinay Squalene Capsule, wala na ko kabatsyag sang kasakit sang akon niya tiyan. Natula na ang akon niya ulcer. Salamat din sa Dr. Pinay Squalene Capsule kay nagatag din isang alibiyo sa akon.
7: Ang kakulangan sang oxygen amo ang kabangdanan sang pagsaka sang acidity nga ginatunaan sa pagdamo sang toxins sa nagkalain-lain nato yung mga organ sa lawas.
9: Dr. Pinoy
7: Squalene Capsule naga neutralize sang acidity.
10: Luter naman. Kaya ni Balis to nina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. So good lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
11: Gluterna Max.
12: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka na.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend
16: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
16: Extend Superman for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod. Ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Ma'am Bings Delphine, good afternoon Ma'am Bings. Sa mga nagapamati sa aton sa Mansilingan, mayong hapon gid sa inyo tanan. Mahinablong sa pagigali si Ma'am Bings nga nagamonitor right now, no? Si Ma'am Mary Joy Barcelona and si Ashley Villamore. I'd like to greet also Ma'am Ninita Delphine dara sa may Blooming Treat Smile sa Village 2. Dara sa Banwasang Mursia, nagapamati gid sila subong sa program. Thank you very much, Ma'am Bings Delphine. Maayong hapon once again.

Commando Esperado si Inday Jingle Digar. Upon niya gali ang pinakagwapong husband sa bilog ng kalibutan. Si Sir Salvador Bongbong Digar. Mayong hapon gid sa inyo nga duha, Jingle Bells. Sir Bongbong, thank you gid. Ang ila apo kuno nga masyado kakulit kag very hyper gid jan. Upod Manila subong hapon, Alexa May Digar. Thank you sa ila Junior kasi RJ. Nag-monitor man right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Manang Gloria Banaag Tumpag. Sa mga suki natong dera sa Libertad Public Market, nakatumar na kamo sa DTX 500 capsules. Abi ninyo, manggaranon ini sa vitamin A. Kung kulang kita sa vitamin A, nagaburo ng aton nga pananaawan. So ang advice ang iban, kaon kamo ang palaya. Kaya ang palaya manggaranon sa vitamin A. Pero ang palaya is grabe kapait. So mag DTX 500 capsule na lang, no? Para hindi kita mapaitan. Manggaranon ini sa gihapon sa vitamin A because ang DTX 500 capsule himo sa palaya. Kag di sugared sugar cane. Kung adlaw-adlaw nagatumar kita sang DTX 500 capsule, may supply kita sang vitamin A every day. Hindi magburo ng aton nga pananawan. Especially if you are already a senior citizen. Kabalo ko buron-buro na ng pananawan sa mga senior citizens. Pero kung magtumaro sila DTX 500 capsule, syempre, hindi maglala ang sitwasyon. Alauna, 54 ang aton oras mga ka-K5. Mabakal ang DTX 500 capsule kagang iban pagid nga mga clinical products sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Balik kita pagkatapos sini.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
2: Ganto ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3Bio.
3: Na.
2: Kung pala inom ka or addict ka sa D3Bio, addicted term ba? No? May madamo pa nga mga extra benefits kung pala inom ka sa D3Bio. Amuning nakanami mo, so, kung lang tawo nato sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan di Tribayo,
3: oh,
2: especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang di Tribayo kagwan, DTX.
3: Amo ginang tapat gid.
2: Now, di Tribayo, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
3: Kaya tagagwa sa insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Idulong niya dayon. Dayon.
3: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
2: So, meaning pa, kung pala inom ka di Tribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
4: Correct. Di Tribayo, sir boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon miara ka sang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
2: ginagutom. Luya na in diabetes.
4: Luya ka. So magtumar kita sang di Tribayo kada adlaw kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Kuba, kung buot silinggo ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uy, anong kanon? Kumaluya ako kanon. D3Bio mo na. D3Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
6: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kon madamo na natuktok. Kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni silihiyang halang iihi mo lang, no? Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang HDL. LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
2: pag mag-oxidize, plaque gina.
6: Plaque ang
2: resulta. Mabaragi na yan.
4: Baragi na siya.
2: So the more nga gainom ka D3Bio, the more gadamo imong good cholesterol.
6: So kung si Lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
3: Amuna ang importante da. And D3Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
2: Ining mahimong nitric acid. Lanes. Mahimong 8 lanes.
4: Malapad, sir boy.
3: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
2: may
3: high blood ka,
2: may problema sa karason.
3: May problema sa karason, D3Bio mo na.
2: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3Bio mo na.
0: D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Wow. Kagwapa gid sa imo, ha?
1: Siyempre, no. Kabalo-kabala ko nung secret ko.
0: Secret? Nga. Yeah.
1: Mm, pakta.
0: Ano yun, ha?
2: Kat!
1: Ay! Si Ives Medericon! Nungalok lang yung diretsyo!
0: Sorry, Kidirek.
1: Na, nung nasayang ko niya.
2: Wala na bla sa script. Kayuha gani ang pag-act, ha? Say ang kliyente ta. Nagatanaw. Basi hindi na ina mag-renew sa aton sa masunod. Kung hindi siya manamian.
0: Sorry, Kidirek. Nadala lang abi ako sa emosyon, eh.
2: Okay. Sige. Ma-take three kita. Guys!
3: Sir, Rick!
2: Prepare the lights!
3: Okay, Rick! Up na!

0: Babe. Oh. Oh. Babe. Nano ka? Nga nagligaw ka sa kiss ko sa imo.
1: Pang toothbrush to, babe. Basi may germs ng lips mo bala.
0: Ara ka na naman. Nagapangimon ka na naman.
1: Sa banta mo, Ives. Hindi ko mangimon, ha?
0: Babe, shoot lang ato. Para sa commercial.
1: Commercial? Pero daw bold ang ginashooting niyo yan, no? Grabe ka makalaplap sa upod mo.
0: Babe, sana siling ko na. Shoot lang ato. Kag-isa pa. Nadala to yan sa script.
1: Ano nadala, man? Ha, Ives? Hungod mo gito, ya?
0: Babe, sorry na, babe. Abi, hindi na magsunggod, ay.
1: Sa dasun gani nga mo pa to, ha? Humanda ka lang sa akon, Ives. Humanda ka lang.
0: Babe...

0: Tol, may pakilala ko sa mga bagong model. Kwan, medyo inosente pa. Need lang gid training, Tol.
1: Ano?
0: Oo.
1: Hindi ko yung director, Tol. Ginakasman lang ako ni Direk. Dapat, dito mo siya ipakilala.
0: Eh, siyempre, Tol. Lakas ka kay Direk eh. Abi, ikaw na lang pakilala sa iya.
1: Ati pwede man. Nga, sino na siya?
0: Tagamon, Tol. Kakuan na discover ko niya sa mga vlog, ya. Murin na lang galing, Tol, pero taong lawas. Dubagigid bala sa mga short film nga mga ulubrahon, Blaw? Naglahimu niyo, Blaw?
1: Ah, ba?
0: Oo.
1: Ate, sige, boss, Tol. Dala siya sa office ni Direk.
0: Ayos, Tol, ah.

0: Perfect gid ang beauty mo sa short film kong project.
1: Thank you, Gederek. Ay, kwan. Kagwapo lang sang mangin leading man ko.

0: Babe! Ikaw ba? Sobra-sobra na pampangimon mo, ha?
1: Tungkol sa sobra na nang ginahimo mo!
0: Ano nga sobra man? Ubra lang na iya. Pranay ka ba? Kung mag-asa ka sa akin, doto ba lang asawa to na ka?
1: Ah, gali! Kung mukhang nobya mo pa lang ko, wala na ko isang right na mangimon, ha? Sige! Sugod subong, pag gusto ko na sa himuon mo!
0: Sige, okay, sige. Amo nang gusto mo? Sige, ihatag ko yung nasa mo. Bulagay kung bulagay!

0: Live News.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit katama.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga
1: butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung nga nabawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
10: Ew, yucky.
9: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa. Sa araw si Mrs.

0: Masusunod.
1: Sa gabi, ako ang bossing.
0: Dahil kasangga ko
1: ang Extend
0: Supplement for Men.
1: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to Mama.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Dumai, oi, gua tak sumbang ah.
1: Oh, ton. Kada ko sang tiif ang ginhatag ni Direk.
0: Aba?
1: Wala labot nga. Guwapa pa sang leading lady ko.
0: Ops, ops, ops, ops, ops. Tol, may nubyo na na. Kaobla mo.
1: Wala sang kaso, tol, ha. Nubyo pa man lang na. Kag-isa pa. Single naman ko subong, eh.
0: Ha? Hindi ka magsilinga bulagay na kamuli, Lois.
1: Doon hindi mo to formal, tol. Kiti daw, nagasingitaan ay kami. Ah, pero, bayad na siya tol ah.
0: Ikaw wala mo. Pero kung ako magtanaw tol, mas guwapa si Lois, kagpalangga ka.
1: Agree ko na tol. Pero, sobra-sobra na akong magpangimon tol. Dato ba lang, daw asawa ko na siya?
0: Ay, di natural lang niya tol, kiti nubyo ya ka eh.
1: Babae na siya, tol. Talagin labla, tol.
0: Hmm?
1: Taugan ko si Heaven. Basi kung available siya, paapasong tali siya.
0: Ayos, tol.

Labitin ko sang inom namon ni Tol Jason ba? Doon nagdugang pang sakit sang ulo ko. Kaya ginbalibaran ako ni Heaven. Wala siya mag-upod sa amon inom. Doon gina-challenge gina ko sang babae nga to. Siya ang unang babae nga nag-desire sa pag-imbita ko sa iya. Ang maayo pa, i-search ko siya sa FB. Kagi-add, kagi-message. Ano abi kay? Number lang niyang ginhatag niya sa akin eh. Oh. Ba? Hindi. Daw si Lois man eh. Kasiksis ang yagi nga nasuksok na tupis oh. Hindi. Nagsulod siya sa isa ka adult industry? Hindi pwede ni. Hindi pwede ni.

0: Sige pa, John. Di ba nawala din yung sama mo sa bang?
1: Oo. Ganit na si Gunta ni...
2: Kat! Kat! Naiintihan mo siya. Dapat wild gain.
3: Hindi pwede.
2: Ikaw naman na naiikon mo, gain. Ha?
3: Nahimo ni Lois.
2: Ah, sige, sige. Break anay kita sa magkatapit.
3: Nahimo ni Lois, hindi.
2: Pasahan yung script ninyo.
3: Sugataon ko siya.
2: Stop. Anay ka. Sino ka? Gaan nakasulod ka din sa set. Ha?
3: Sir, ako gali si Ives. Nobyo ni Lois.
2: Ah, okay. Ano ka itong kilala, taka? Anyway, kay break pa man ni Yara siya. Nasiga lang paliuga kung mag-talk sa iya, ha? Kay may shot na kami dugay-dugay.
3: Salamat ka, Direk.
2: Okay. Oh! Tim! Break na!
4: Hi, sir!
2: Break.
0: Anong ginabuhat mo, Direk, ha?
3: Lois, ako ang dapat mamangkot sinasay mo. Nga ginabuhat mo yun eh.
0: Wala mo makita? Actress na ako, Subong.
3: Actress? Actress sa board?
0: Ives, be professional. Dapat makarelate kasi niyang obra kay T. Amo mo di ba ang obra mo? Hindi bala? Well, sige. Mashoot na kami ah.
2: Oh, balik na sa set. Sige na!
3: Lois?
2: Lois, balik na!

0: Gabay pa nga. Already sila sa apartment niya. Gusto ko siya may istorya. Wala gina akong magunahunang. Masulod siya sa mga bold niya pelikula. Ito. Doon may mga lalaki nga nagpakadto pakari. Doon sa sulod sila magaling. Ha? Anong ginabuhat nila sa apartment ni Luis man? Para. May masugata ko. Meg! May ngadlaw. May ano na sa apartment ni Lois?
1: Kwan Meg, nag-shoot kami. Break pa abi eh.
0: Ah, amo pala sir. Salamat kin sir ha. Oh, nag-shoot sila. Kagdira pa sa apartment ni Lois. Hindi pwede ni. Masulod ako.
2: Ops, ops, ops.
0: Oh.
2: Hindi pwede ka sulod.
0: Siya niya yung nagligad niya nag-direk. Direk. Ako atong nagligad niya nag-gato sa set niyo.
2: Okay. Pero, hindi pwede ka sulod. Kiti, masilan ang ginashoot na mong subok eh.
0: Anong hindi pwede, direk man? Nubya ko si Lois, sir.
3: Ives? Ano naman ginabuhat mo, direk ha?
0: Lois! Please! May istoryahanay kita.
3: Para sa ano, Ives? Wala na sang kita. Kan pwede bala? Nag-focus ko sa obra ko. Kan wala ka na sang labot kung ano man ang ginaobra ko, subong.
0: Babe,
3: di ba lang mo man ang gusto mo? Kagisabay, hindi takaba na, okay? Gani, please lang, ha? Magaling ka na liyong, Ives.
0: Lois?

Sa subong sa Manila na nag-oobra si Lois, kag-actress siya sa isa ka-adult movies. Nagalalain ako tungod ang inosente kong anobya sadto, nagsulod sa amusina nga butang tungod sa akon. Ginapamensar ko na lang nga choice niya ato. Pero naghinulsol ako nga amusad tong pagtratar ko sa iya. Nahidlaw na ako kay Lois. Mainatipanon siya kag nagapangimon tungod man sa obra ko. Sa subong, ako naman ang nagapangimon sa obra niya. Pero wala man ako sang right nga magpangimon tungod wala na kami. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala ay

0: kaibigan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5 las 2:31 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics isa pagid ka produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga may madamo sang health benefits. Ang aton nga lawas may good bacteria, may bad bacteria. Ang mga good bacteria mo nang naga-protect sa aton against bad bacteria. Kinahanglan gid nato ng good bacteria sa aton nga lawas. Ang Clinica Spore Biotics makabulig pa gid ni kun masami ikaw nga ginaatake sang LBM, kun gina-constipate ikaw, no? Pero may nagasakit ang imong tiyan, no? Hindi healthy ang imong tiyan, you need Clinica Spore Biotics. Babakal ini sa mga Clinica branches sa bilog nga Negros Occidental. You can also purchase the product sa aton nga mga KSS resellers sa bilog nga Negros Occidental. Mayong hapon gali sa mga suki naton dira sa Banwasang Kawayan. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Gilungan, Kawayan. Salamat gid sa inyo sa mga taga barangay Mambugsay pagid, no? I know kadamo sa ila dira nga naka-tune in, no, sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Balikan ko lang ang istorya sa drama nga pinanid sang gugma or The Pages of Love. Gusto ko lang klarohon ha sa mga nagasiling masyado ka silosa or siloso ang ilang boyfriend or ang ilang girlfriend. O nagapangimon ang isa ka babayi or ang isa ka lalaki ina bangod may relationship ka mo. Alangan mangimo na siya sa imo kon wala man lang kamo relasyon. Siyempre paminsaron mo, may relationship kamo. So muna kon nga nagapangimon siya kag may luyag si babayi, may luyag si lalaki. No, that is why may pagpangimon sa relationship. Pero kung madula na ang pagpangimon nga ina, isa lang ang sigurado, syempre, hindi na siya interesado sa imo. Abi ninyo, hindi manami ang mga lalaki nga lapad mata. Inang mga lalaki ba lang sa kadamo sang ilang ginarelasyon, anti sila magpangasawa, makasiling pakita nga ay amo ginayang lalaki kay may ara sa mga lalaki nga mauti nagapili gid sang ilang palangasawon. So kadamo sang ilang nangin girlfriend, no? Amo man sa mga babae kadamo sang ilang nangin boyfriend, anti sila nagpamana kay nakahibalo sila nga once maasawa mo na ang isa ka babae, hindi mo na madali-dali uli sa ilang aginikanan kung hindi ka na sa iya. Amo man na sa mga babayi nga nagapamana kung hindi nila maluyagan ang ilang asawa or ang ilang abana rather, hindi ka makadali-dali gwa sa relationship kay di kasado ka mo. Pero inang mga lalaki nga may karelasyon na, inang mga lalaki nga may nobya na, matulok-tulok pagid sa iban, daw maka-insulto sa ilang nobya. Inang mga lalaki nga may karelasyon na, mga luyag pagid sa iban, machat-chat pagid sa iban, mapa-ekrat pagid sa iban. Hindi manami. Kung amo sina ang himuon sang isa kalalaki, hindi ang babae ang maguba dira. Ikaw mismo nga lalaki ang maguba.
ikaw mismo ang nagaguba sa imong kaugalingon, sa imong record. Di bala? No? Hasta sa ulihi nga, wala na sang babae nga maluyag sa imo. Kaya hindi manami ang imo nga background. Kaya ginapang dubli-dubli mo ang mga babae, ti sino man abi nga matarong nga babae ang magrelasyon sa imo. Kaya kabalo siya nga. Hindi manami ang background mo. Kaya kabalo siya nga tagtatlo kabilog imunubya, ginadululungan mo ah. Tagtatlo kabilog ang imurel karelasyon, ginadululungan mo ah. Gadaw ato balang wala ikaw sang kabulusgan. Kag wala ka kontentuhan. So kung magkarelasyon, dapat one at a time. Tapuson anay ang isa, antes nga magrelasyon na naman. And sa mga babae nga mabiktima sa mga lalaki nga malapad ang mata, hindi manami nga tungod lamang sa boyfriend mo nga maluib, gubun mo ya ang imo kaugalingon. Paminsaron mo, there are a lot of guys sa kalibutan, kadamu-damo sa mga lalaki sa kalibutan. Kag may ginaman, ginaya ang Dios para sa imo, so hulaton mo lang. Two 38 p.m. ang aton oras.

Salamat gid sa mga KSS members dira sa may Mansilingan, especially sa Purok Himaya sa Bangga Seres. Ara dira si Inday Tona Zapanta Barco. Thank you gid Barco family. Salamat gid for joining us. Siling ko gani kay Inday Tona, baka katultol ka na makabalo ka na kun kabalo ka na kun diin ka matsa. Thank you, Inday Tona Zapanta Barco. Katultol na gid siya kung diin siya matsang. Mamir na hambri-hambri, salamat gid nagapamati right now sa iyang radio set. Salamat gid sa kay Ma'am Pasita Lumukso. Las 2:41 ang aton oras mga ka-K5. Pasiguro sa Department of Health nga may ikasarang ang Pilipinas sa pag-detect sang hantavirus infection. May mga laboratorio gali kita diri sa pungsod Pilipinas nga pwede magpatigayon sang test para mahibaluan kung ang isa ka persona is positive of hantavirus infection. Nagpagwa sang statement si DOH spokesperson kag Undersecretary Albert Domingo. Kasunod sa mga reports nga may 38 ka mga Filipino nga nagasakay sa cruise ship nga MV Hondios nga mga pasahero dito, 3 ang mga nagkalamada bangod sang hantavirus infection. Morning barko nga nagalayag dito sa Atlantic Ocean. And then gulpi lang nagmalasakit ang mga pasahero. 3 ang nabawian sang kabuhi, ang iban nga mga pasahero positibo pagid sa infection. Isa ni ka viral infection ang hantavirus nga ginabantayan subong isang World Health Organization. Basta virus ganito ginakibang nakita, no? Las 2:42 ang aton oras mga ka K5. Protect yourself against viral infection. Wala pa kita nagabatsyag sang sintoma. Dapat may ginatumar na kita ng mga produkto para mapaiway ang viral infection. Pwede kita adlaw-adlaw magtumar sa klinika D3 Bio. It has virgin coconut oil, may VCO, inisa nga nagapugong sa pagmuad or pagdamo sa mga viruses, bacteria, and fungi sa sulod sang aton nga lawas. Pabalaan mo na ako ng isa ka-individual positibo sa hantavirus. Kay mahilanat na siya, ma-chill, ma-reklamo na siya nga nagapalanakit ang iyang mga maskulo, nagapalanakit ang iyang kalawasan, nagasakit ang iyang ulo, nagasakit ang iyang tiyan, nagapalanuka siya, and naga-experience ang ginatawag natin nga diarrhea. Information ko kaina nga nakuha, hindi lagi ko sigurado, pero do sa UK, kundi ang hantavirus outbreak nagluntad ini sa cruise ship no, nga nagalayag sa Atlantic Ocean. Amo to gin-mention ko kaina ang MV Hondios. Pero do may isa nga nag-positive sa hantavirus infection dito sa Europe, nga why man siya makasakay sa cruise ship? No, nga gin-mention ko just a while ago. Amo pa ni subong ang ginatalakay sa mga health experts. Kung bala ang hantavirus, pwede nga maglinaton-laton from one person to another. Las 2:44. Ang aton oras, mga ka-K5. Ma'am Pasita Lumukso, good afternoon. Kung gusto ninyo magpakonsulta libre,
Kadto lang kamo sa Hernay Street. Sa dubang sang gates ang Paglaom Sports Complex, ara dara ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center. Free ang consultation. Ara man dara ang mga produkto sang klinika. Mighty C Syrup para sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Nagabulig ini sa ila para mas mangin mabako ng ila resistensya. Nagabulig ini sa ila para mas mangin active sila sa eskwelahan. Hindi sila magluya, hindi sila magmasakiton. Mighty C Syrup mga ka-K5. Siyempre, kita nga mga active men and women para hindi kita pag, you know, pagkapuyon, hindi kita dali-dali makapoy, adlaw-adlaw, especially adlaw-adlaw sa pag-report natin sa aton nga trabaho, kinahanglan magtumar kita sang Mighty C Capsule. Si nanay kag si tatay, ang mga senior citizens, dara sa inyong abalay, patumaran ninyo sang Mighty C Capsule. Pwede nyo ni gani malakot sa ilang tubig eh. Kung may mga ginapainom ka mo sa ilang mga juices, butangin nyo ba lang sa Mighty C Capsule? Oo, ang unod sa Mighty C Capsule, amunang ilakot nyo na sa mga juices na ginainom nila. Especially kung may ginabatsag sila or ginatrangkaso sila, galain nila pa matsag. Aside from Clinica D3 Bio, pwede ninyo magamit ang Mighty C Capsule. Nami pagidgani kung pariso nyo ni ang duha Mighty C Capsule and Clinica D3 Bio. Para hindi maglala ang impeksyon mga ka-K5. Ma'am Zinaida Magbanwa, good afternoon. Thank you very much also kay Ma'am Mia. Ma'am Mia Idukalan. Family Idukalan sa Sitio Labayin, Barangay Tugi sa Hinigaran. Mayong hapon gid sa inyo. To all the members of Family Iupan, dira sa kilometray 112 sa Dangkalan sa Ilog. Uy, nakakantun ako sa 113. I know, 113 gali. Solid lang ko nga nagapamati sa imo Tita Shine bilang bisan sa speaker lang ko nagapamati kay wala kami radyo. Sa cellphone pwede man. Thank you very much, Gil. Doon na dumduman ko man sang una nga nagasaka ko sa Dangkalan ba. Miss Mary D. Makilan. Sa mga nagapamati pagid sa aton, dara sa may Adela Market, good afternoon. Sa kay Ma'am Mary D. Montorio. Noong imong last name, Ma'am Makilan, no? Miss Mary D. Montorio. Salamat, Gid. Sa mga nagapamati sa aton sa Nonoy Store, dara man sa Adela Market, good afternoon sa inyo. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Mace Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kadtuinin niyo. Kung nagaplano ka mga mag-offer sa mga klinika products dira sa inyong barangay, ibaluan ninyo kung kadamo sa nagapamati or damo sa mga nagapangita sang DTX 500 Capsule, DTX Coffee Mix, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, kung damo nagapangita sang Klinika D3 Bio, dito dira kamo na lang baligya dira sa inyo nga barangay. Pwede kamo magpangumpra sa Mace Wellness and Product Center. Sa Plaza Mart na ha, hindi kamo mabudlayan sa pagpangita. May ara lang gid dira sa ground floor sang Plaza Mart Mall ang Mace Wellness and Product Center. Thank you sa kay Sir Kim Flora. Salamat gid sa kay Sir Toto Alarcon Araneda. Taga-monitor right now sa Barangay 2 sa Hinubaan. Oh, salamat gid sa mga taga-banwa sang Hinubaan for joining us. Taurus, arin ang aton kapalaran for the day. Taurus, April 20 to May 20. Sa mga estudyante, dapat nga mangin mapisan kamo sa inyong pagduon para kuno nga malipay man ang inyong mga ginikanan.
makabaton ikaw sang isa ka phone call nga importante gid ang iya nga ihambal or idulo nga mensahe sa imo. Gemini, May 21 to June 21. May kadalag-an nga nagahulat sa mga nagahimo sang maayo. Or may kadalag-an nga nagahulat sa mga ginahimo mo. Base kung nagaplano ikaw nga magnegosyo. Basta may pasensya ka kuno sa negosyo, may tiyaga, may pasensya. Madinalag-on kagid. Cancer, June 22 to July 22. Sa paka na mga tao nga ginakainitan mo or ginaugtasan mo, ilabi na gid kuno ang imo nga ugangan. Leo, July 23 to August 22, mag-aabot ang solusyon sa imo nga mga problema and pasalamatan mo ang tanan nga nagbulig sa imo. Virgo, August 23 to September 23, magabunga ang imo nga pagtingwa. Madugangan ang imo nga negosyo. Basta may negosyo ka nga ginumpisahan. Libra, September 24 to October 23, magamadinalag-on ang imo nga mga projects. Scorpio, October 24 to November 22, untati ang chismis. Kag kun ikaw ang gina-chismis, mauntat man na sila. Mauntat sila kun himuon mo kuno ang isa kabagay. Ambot kun ano nang himuon mo. Sagittarius, November 23 to December 21. At ipanon mo ang imo ikaayong lawas. Makabaton ka kuno sang promosyon sa trabaho. Capricorn, December 22 to January 19. Madiskobrehan mo ang isa ka bagay nga makabulig sa imo negosyo. Aquarius, January 20 to February 18. Bangod sang imo kadalag-an, mabuligan mo ang imo pamilya. Financially siguro may mga basi financially maging stable ikaw kung may mga negosyo ka or basi magsaka ang imo nga sweldo. Mauti mayo kay mabuligan mo gid ang imo nga family. Pisces, February 19 to March 20, kinahanglan mo ang disiplina para nga may swerte man nga mag-aabot sa imo. Kinahanglan ko no be positive para ma-attract mo ang mga blessings, ang mga swerte. Aries, March 21 to April 19. Uy, makabaton ikaw sang bonus.

Salamat gid sa kay NN. Nagamonitor dira sa Dutong 4. Dugidugay na ni mga mensahe nila. NN Jen Yabla. Thank you very much. Salamat man sa mga taga-barangay Felisa, sa bilog nga taga-barangay Felisa, hindi lang sa mga taga-Dutong 4. Sa mga taga-Dutong 3, pagid kayo kadamudamo sa nagapamati dira. Salamat gid sa inyo. Las 2:54 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Salamat gid sa kay Sir Bornales Goles Gems. Good afternoon sa inyo tanandara sa Tuoy Himamaylan City. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amuning allergic rhinitis. Kaupod na siya nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kangay lang nga nagminango imo immune system.
3: Nga
4: bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or PRC.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid Sir GP.
3: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mila, mo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kangay sang summer, ining pollen sang tubo bala, ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kung may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system, musto tambali Dr. Mil. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis, Sir GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Usto, may mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke, kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag PRC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
2: My family history ba na kamo sang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500
5: ang may powerful compound
2: ganagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: DDX 500
5: garantisado
2: epektibo
5: para mismo.
2: DDX 500
1: DDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagadala sang oxygen pakadto sa aton baga. Ang asma wala na sang kaayuhan pero mahimo mapunggan pinaagi sa Dr. Pinoy's Quinine Capsule. If

0: Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
0: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
4: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, mag-joyride na ta.
5: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Siyempre, naka-extend ko yan.
4: Basta sagad nga driver, extend, love.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Number one. Hit music station. 101.5.
17: 101.5.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: makapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul-katul,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipan ang matahumang kasumpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang pagtunuan ng ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, disiplinaryan kuya!

0: Ute, kamusta man ang wala nag-eskwela? Taway, no? Shadow kataway. Wala sang tulunan. Uluhigda lang, ah. Oy, Charlie. Kiska. Nakabakal ko to sang pinta. Pintahan yung kisamita, ha? Gagang dingding. Para may pulos man kamudri sa balay. May ruler ko to kag brass nga ginbakal.
1: Melchor, basi hindi masarangan nga obrahon sang kabataan ang pagpaminta.
0: Hindi sila kasarang? Buligan mo eh! Absent ka buwas.
1: Ha?
0: Oo. Kagbuligin sila paminta sa bilog gabalay. Kagusto ko, pag-abot ko di sa gabi, hiloob na pinta ang bilog gabalay.
1: May... Melchor!
0: Nakabati ka mo?
2: Oh.
0: Ano ka sa bataw? Ano ka mo, mga bungol? Sabat!
1: Melchor, kadako sinikatama nga ulubrahon. Hindi ni madali-dali. May duwa pa kakwarto. May kusina, may sala.
0: Marason ka pa! Tatlo ka mo, oh! Nag-isa pa! Anong pulos ang padada ko sa mga animal ngayon niyo? Kung hindi sila mag-ulubra din sa sulod sang balay? Dapat nila serbisyoan ang ginagasto ko sa ila. Ilabi na ginikaw, Chiska! Man! Gantumot din ko sa imong animal ka. Magkasabat-sabat ka sa akon, do ikaw nagapalamon sa akon. Labutanay kita pilakadlaw, bro. Labutanay kita.
3: Tiluan mo eh.
0: Beng! Anong siling mo?
1: Melchor? Melchor, ano ka man? Ari kita sa tubang sang grasya. Gabaan din kita sininga, wala kita sa ginapiling nga lugar kag tion sang pagbinastos ta.
0: Adi pong kulang baba mo! Magapuisit ka mo! Magapuisit ka mo!
2: Tay! Tay, tama na, tay! Sobra na na! Tama na, tay!
0: Ikaw, bakit? Abi mo, wala ko ka panila nga nagainagi ka! Abi kay lumusan, taka sa sabaw, talidin, lumusan, taka sa sabaw!
3: Charlie! Ano ka, Charlie?
0: Lumusan, taka sa sabaw!
3: Charlie!

0: Ito nung panulayo. Wala lang ko kapag ang kain na pagdakop yang sa ulo mo kag pagnos-nos ni sangguya mo sa iyong may laswa. Tubunoon ko nag-get siya sa tinidor mong...
1: Hindi naging ko kagwanta kay tataya.
2: Shirley? Jessica? Sige na. Makaon na kita kay wala nasang samok.
1: Oh.
0: Makakaon ka pa, Nay? Oh. Ikaw kaon na! Hindi na magsunod ang pagkaon sa tutunlan ko.
2: Jessica!
0: Ano ka man? Bulag ka? Ha? Ano ka kaklase sa nanay, ha? Okay na sa'yo mga ginakastigo kita na natin sa balay.
2: Diyos ka, wala na kita sa mahimo.
1: O, timalo na lang, tatay. Mapasukot na lang tang amunta sinadlaw-adlaw ni tatay.

0: Maglalagay ko ng lawas ko. Ano ba nga yung imbasyon na kong bayaran naman bago?
1: Kaya kinapasugtan mo! Kinatolerar mo! Kita mo sa uso, pwede mo may imo, nay! Kita mo sa pwede mo may imo para mapangatwinan mo kami!
0: Diyos ka!
1: Patulugan na siya, balangat pa siya!
0: Diyos ka!
1: Para tapos na lang ibang antos na!
0: Diyos ka!
1: Patya na lang na siya, kaya wala pa siya yung bulos! Mayula na siya magpamuot-muot kung sa ibang tao. Pero kung sa aton na pamilya, yung dagdemonyo siya! Bagay na siya! Bagay na siya, kapatsyon! Patya siya, nay! Patya siya! Patya siya, nay!
2: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: ng kumpasyon sa ni nanay. Mapriso si nanay eh.
1: Di ako mabantay sa iya eh. Wala ko yung nahadlok mapriso.
2: Diyos ka, Diyos ka.
1: Patsyon ko sa inay. Patsyon ko sa iyo. Patsyon ko na, patsyon ko na sa iyo.
2: Hindi ka mag-imusang matangay nol. Salan mo sa pilakan. Hindi ka magpadala sa kaakin mo. May katapos ang kaligtan ng kini. Katapusan gin. Ambo lang ito sa mahal nga Diyos
1: dahil. Nay, Diyos ko. Hindi na gusto mo ka pamisaron, Nay. Kapatay ka na sa mga sayings, ha? Nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa.
2: Jessica!
1: Hindi po, silingon sina nga mag-imo ka sang malain.
2: Saling lang ito sa Ginoo na. Matapos ka dito na. Matapos ka dito na. Matapos ka dito.

0: Absente man si Mariel?
1: Oh, sir. Kwan, base kung ging kastigo naman sa sangbanaya, balahaw.
0: Kinaskastigo sa banaya?
1: Oo, bala, sir. Sa nagligad to blasimana nga absent man siya, kay damo-damo to siya lagob sa butkon, sa likod, sa tiyan kag sa dugan, sir.
0: Ay, violence against women, anak niya? Pwede na yun na mapreso ang banaya niya?
1: Mangani, sir. Kaluwig, bala kay Mariel, sir. Kag ang duha nila kabata, sir. Naguntat na eskwela.
0: Ay, i-message ka si Mariel. Habala siya nga hindi mapapuyan mo yan pa. I-report niya na sa DSWD ang banaya agod mapreso. Ipamatay gani sila. Ambot na lang gid.

0: Masugod na kita pamintagod nga mahilob tang bilog nga balay.
1: Imposible na yun nga matapos na nipinta sa isa lang kadlaw. May tani kung isa lang kakuting, tatlo pa kakuting ang hambas ang demonyo.
0: Kung hindi man matapos, ako nang bahala nga magrason sa iya. Ako ang masalusang tanan nga akig karon basta sugdan tanan eh.
1: Ikaw ang masalusang tanan nga akig? Tapos kami naman ang masalusang inumulya?
2: Malagyo na lang tabalan na eh. Dako pakatabang tiyempo kay timprano pa niyo.
0: Mga anak, sige lang bala. Kay heart to heart talk ko na karon si tatay niyo. Ayhan ang pagka-disciplinarya niya. Dalaman ina sang ka-strikto sang una ni lolo ninyo sa iya. Last na lang gid nga paanunot sa amay niyo mga anak. Pagkatapos ini, wala na. Mabulag na gid kita sa iya. Pangako ko ina sa inyo. Pangako ko ina sa inyo mga anak.

0: Melchor.
1: Ano ini? Wala nyo natapos pinta? Ulangin ka muna hadlok sa ako, no?
0: Hindi, Melchor. Amo niyo. Tatlo ka kuting abi eh. Pero talawa bala kay kahipid sang obra namon. Hindi bala? Pero boss, matapos na gid ini. Hatagan ta anay time nga magmala ang second coating.
1: Alam ka pa sa ako, no? Alam ka pa sa ako?
0: Agay, bubuko tayo, tay. Agay tayo, ang sakit, tay.
1: Ang kontra ko sa tanan. Nga ginakontra ang gusto ko.
0: Agay tayo! Ay, ulo ko. Niigo sa kanto sa misa.
2: Nay!
0: Dugo!
2: Nay! Dugo! Hige! Gasupit ang dugo ni nanay sa ulo! Nagsis ka! Sinanay! Sinanay!

0: K5 News FM. Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Gortez.
6: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Aduh panggidayahan ng matamu sa kagayunan niya to. Mga byan, sunda panggidin niyo buha sa pagpamati. Ang makahalawat hawat niya katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan disiplinaryan kuya. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Proteña. Switch Operator Kuya Kinit Oy. Kagini ang inyong alagad EJ Liva Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Muternamax. Ramiro, dito.
7: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
6: Ito po, 25 ang imong kong laboratory.
7: Ang una, pila?
6: 35 pila. Ilawin niyo ang blocker na capsule. Itipibog.
8: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imong bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend
11: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Number 1.5 K5 News.
14: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
15: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Negros. Mayang hapon na Western Visayas, mayang hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 7 kita karon sa bulan naman sang Mayo, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5. Sa atong sige palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa ringgaman nga bahin sang Negros, may mga pipila kita ka mga radio stations kung sa diin na pwede ka mo kapamati. Sa sur nga bahin sang Negros sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU. And sa norte naman nga bahin sang Negros sa 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamo mga kaki 5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official overall number 1 radio station sa bilog nga sudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Base naman sa resibo galihalin sa Kantar Media Survey and Nielsen Media Survey. Ginapdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Upon sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho! Pamanin si Kubos nga lagad si K5. Pamati na ko sa ato si mga suki so dramis mo sa may libertad. Pamati na kamo sa K5 News FM ha. Nagalanog ko ang K5 News FM dara sa mong sa may bagsakan area. Sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa POJ drivers, kag modernized bus drivers. Pati na ang Ceres bus drivers, nagpamati na sa aton. Nagkaungot na sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa mga vendors sa aton, nagabaligya sa Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market. Sa mga tropa, kudra kagsakon sige mga kuya, dira mismo sa may Hall of Justice. Nagapamati sila subong samtang nagapangape. Mga kaki-five ha, nami gini Paris ang El Castigador sa mga tupiko nga dapat naton nga pag-isuryan sining hapon. Samtang nagapamati ka mo sa K5 News FM, i-Paris nyo gid ang DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Way nagapasaka sa ngaton sing stomach acids. Kabalag ka mo kung tamaan kag grabe, may taong gulpiada lang gasaka ang stomach acids. Once ka yung batyagan nila, nagapalang luya sila, nagginakuga sila, ginahapus lang. And ang iban sila, ginaheartburn. Tiga sulok-sulok nila kung makapangape. Pero pag tilaw sang DTX Coffee Mix, sling nila, why na? May migo ko gani dira mismo sa may banwa sa Murcia, sa may banwa sa may barangay Santa Cruz. Nya, way ko yung kapangapin sa una kay makainom pa lang ko kag makasimhot ko sang kape doon nagadigwa na ko. Pero pagpatilaw ko siya sang DTX Coffee Mix, nya, nami maning nga kape. Way yung nagasulab sulok-sulok ko, way nagasaka ang akon nga stomach acids. Tigin disin nyo, ini kaginhimo, ining DTX Coffee Mix para magpanglimpyo sa lawas naton kay may ara man ni siya sa ang pinakamataas nga antioxidant. Nga siya ni ang nagapatay sa mga free radicals lawas ta. Ini mga higko, mga latak, mga tuktok sa lawas ta. Nga tuga naman sa ginhaklo ta, ginsimhot ta, and at the same time ginkaon ta. Ipano mapagwa ang mga toxins sa lawas naton, mga free radicals. By taking ups o kon by drinking sa aton sing DTX coffee mix. Nanong mga balita ang aton karon kabagay suryahan sini nga hapon. At agit anay sa mga balitang Pangulong Dinalan, na mga Pangulong Dinalan, ngayon pati Andulong Mas Galawan, sang Mighty C, the Alkaline Base, Vitamin C, nagababakod ka nagapabdik sa aton sininga immune system. Parisan sang DTX 500, kabalo ko mong DTX 500, may ara ini mga kaki 5 sang tatlo ka anti-diabetic properties. Ang charantin visin kag polypeptide mga kaki 5. Nagapanormalize sa ato singa blood sugar and at the same time, nagapanami sa ato singa blood pressure. Di Parisan, mapagid sang D3 Bio with virgin coconut oil, okay ginang vitamin D3. Pero mas mayad, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Sa aton singa mga suki, nag-ungot sa atong pagpangalagad. Dahil live kita sa aton singa official Facebook pages. K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Yari nga ito siya mga Pangulong Dinalan. Una kita sa mga balitang lokal, lalaking managoblang kuntani, pilason, matapos nga mabungguan sang motor sa may banwa naman sang ilog. Samtang talakayon taman karon inig 25 anyos nga babae nga taga syudad sang Bago, naglumpat sa may barko halin sa Iloilo, pakadto Bacolod, may lang kanya salbar kagindala sa ospital. Samtang alkalde sa Bacolod nagpalabot taman sang bulig sa 69 anyos nga lula ay makaluluoy kag kasubo nga kuanay nga balita. Nga napatay bangod bla sa sunog dira mismo sa may barangay Alihis. Ato man ni garon kabaga tutukan ining kinawatay sang solar sa Cadiz. Amat-amat na kuno nga nagkaladula matapos nga ginpa-alerto sang Biante dos ka mga barangay ang ilasing nga mga barangay tanods. Para malanggali nga pwede malanggali ma-utilize mga barangay tanods ta kundi nagbuluhinan ng mga kinawatay da. Kagkapin 9 milyon pesos nga balor sang smuggled cigarettes ginpang dispose sang Maritime Police sa may Talisay Sanitary Landfill. At ang manigabag at tutukan ginaligardo ha ka mga ginpatihan katapos ang NPA ang napatay sa inkwentro naman sa banwa sang Kawayan. Nagsatong nga balitang nasyonal, check na na karong kay Kaki 5 Shine Lacson. But before sina, ang aton sa mong kapag-istoryahan, gabay dalon ko lang ni ha. Puli nagligad ng mga inadlaw ang Kaki 5 doon natabuna naman ang impeachment complaint. Sa isa lang niya ka-adlaw, bangod siling pagka-aresto sa Masiling Naton CEO sa PGMN, ngamoy ning si Franco Mabanta. Gamay lang gid nga background, kuan ko ni mo, daw katubo-tubo, black lasing tao. Antes siya magka-K5 graga, ulo intra-komentaryo, political commentary, mga pangtira-tira man sa Facebook, social media accounts. Pero ti nangin isa ni siya ka masiling kita nga model. Model sa nga ti isang isa kapasayod. Kundi ba dumduman to sa tulik dan nga dlaw gin-intrap sa National Bureau of Investigation. Nagpatigayon sa entrapment operation right after nga nagpakigangot ining si Franco Mabanta sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Kung sa diin kita pangayuan siya sa masubra 300 milyones ka pesos. Grabe, no? Daku-daku bang? Bangod naman sa ginaligar man ni Franco Mabanta nga ti may mga video siya, may mga pipilasla ka mga dokyo nga mga ebidensya kag pamatuod sa involvement naman ni former House Speaker Martin Romualdez. Di ginakuan niya, gina-message niya si Congressman Martin Romualdez na sumong isaman ka-akusado sining flood control anomalies nga hasta sa gihapon may pamanya Japon di masugdan. Pinangayuan sang kwarta hasta nga nag-file naman sang kaso ining si former House Speaker Martin Romualdez kag nagpangayo bulig sa National Bureau of Investigation. Mga pilakas man na nga pulo panilag kag set up sa entrapment operation sa grupo ni Mabanta, tinagligad adlaw na kwan gid na finalize gid. kag na zero ingid ining si Franco Babanta kung sa diin nalakpan na yara mismo si Saka Function Hall sa diin sila nga nag-arkila. Pero antes ko na yan, di ko na magpatpat gilawig. Diri ko, sino ka kilalahon tanay? Siguro sa mga pariyo sa akong edad, nga mga 40-hon, nag-30-hon, madumduman tigid ni si Franco Babanta. Una ni siya nga nagwa sa television sa isa ka commercial, sa isa ka pasayod, blati lawagon na lang nga, sa isa ka soft drink nga commercial. Ipakita ko bala para nis ma-remind tayo ka K5. Lantaw ka mo ha sa K5 News 7 Bacolod 101.5 para maibaloan nyo kung kagbasi mahibaloan nyo kag makilalaan nyo man eh. Nga ay siya nagliling na lantaw ko, gina-idolize ko sa una. Ari ka K5 Adrian, may ginpreparar kami di nga mga daan ng mga video na ginukay ni ka K5 Adrian sa baol ni Ma'am Vicky. Kaya mo amon ni Chimpo mo. Abi pakita ta para makilalaan nyo kung sinugid si Franco Mabanta alias Jasper sa commercial sang Coke. Go ahead ka K5 Adrian. Audio.
1: Title, right? Ubus ng prepaid ko. Buti na... They're so tagal! Gee! May globe na nga pala ako. Pare, Jasper to. Kita tayo 12, right? Ubus ng prepaid ko. Buti na lang I got a Coke.
2: Sabi ka bang gumamit ng cellphone? Sagot ng Coke pati prepaid card mo. Uminom lang ng Coke and look under the ground for free globe, handphone, prepaid, plus cards instantly. May free Coke products pa!
1: Pare, 12, di ba?
0: Okay na lang, kaya i-video lang, continue lang. Kuhay lang audio, i-video lang. Siya na si Franco Babanta, mga kaki-five. Ngagin, naghimo commercial, mga earliest 2000. And pagkatapos si na mga kaki-five, damo na nakanotice siya, nga kabalaw mag-acting, kabalaw mag-hambal. That's why nga nakasulod ba na siya mga kaki-five sa ginatawag naton isa ka video jockey o kung VJ sang ginasiling naton nga mix. Di madumduman ko, sa una yun sa mix sila ni Heart Evangelista, sila ni ano bla ang lalaki na bla nalipat ko, basta mga sagad bagalambal, no? May nga tanda nga mga VJs, hindi a BJ ha, kundi VJ. Video jockey. Basibla kon lain ang pag-i-chindi nyo. Hindi niya BJ ha. Ubo ko juice. Video jockey niya ha. Tisya na si Franco Babanta. And sunod naman sa ginapanaliksik ko kay na. Samtang ginabasa kong article diri. Halin sa isaman ka masing natong promoter. And at the same time nag hold man sang kwanay mga talents. Ti iyan ni talent si Franco Babanta. Kagsunod sa iya, tinanotice niya sa una pangadaw pa'y pagka-agresibo kuno kasi tao ni. And in fact, si Sam YG, isaman ka VJ man, kag isaman ka DJ sa radyo, naingkwentro ni Burakay man, kag dito siya gin-dalaan niya kuno niya sa kuno mga barkada niya. Ti medyo mo ulo isog-isog ini. Bali naman, o kung base naman sa impormasyon nga nakuha naton.

0: Ti sa mga kaki 5, amo ni sa sang una hasta nga naglabots punto nga nag patukod siya sa iya sining network. Bangod naman dai ka balok ka kun nami ka communication bla kung na ang communication skill mo perte. Damo ka gidya makwan, damo ka gidya masilingaw ma follow sa imo. Nami ka magambal mo. Kag may mga pipila ka mga kwan nga may impormasyon ngayon si Franco Babanta sa during sa kampanya ni Duterte Marcos nga tandem do siya maning isa kag natawag naton gati nagahimo mani sa mga videos, mga post, mga content para naman gati magdaog ining tandem ni Vice President Sara Duterte kag ni President Bongbong Marcos. Kag nangin komentarista man siya, political commentator man siya. Nagapanira man siya sa mga ibad nga mga aras gobyerno ng mga tamaran. Kumasi nga ito, dokumentarista man Pero tinahulog git siya. May mga palaw pamangkutan nun. Nga nagaginuwa, sumong this is kuno, ano ni pamangkot sa ibad mga kakipab set up, giman bala? Or this is a legitimate operation? Entrapment operation sang National Bureau of Investigation. Ti ginadeny man niya ni Franco Babanta mo. Siling niya, wala kuya sang kilabtan, Andre. Yun sit up lang ko. Kaya ang natabo mo ni Magka K5, gamay lang nga background. May agent sang NBI nga nagpakuno-kuno nga staff ni Martin Romualdez. Nga nag-istorya sa iya, nagkita ay sila, nagulo istorya. Kagati naggasiling ati may kwan kami di. Mahatag kami di sang ano ni. Sang kwarta sa imo. Di una nga hugada do nag-decline siya. Siling niya hindi ko magbaton da. Pero dal anyo sa isak lugar di may duwa to katawo nga nakasuksok sang face mask. Dito nyo ihatag. Di nagpanulong dito may kaki 5 ang mga agents sang National Bureau of Investigation. Kag dito nila ginduhol ang tatlok maleta. Na nagaunod sa nga grabe no? Milyon nga kwarta yan. Hindi basta-basta. Hasta nga ti ginsunod sa NBI, gindala sa duha ka tao dito sa sulod sa ginarkilahan nila nga lugar. Kag pagkakuha impormasyon nga ato na dito, ang mark money, kag ang kwarta sa maleta, ginsunod sa NBI ining lugar. Kag dito nila magkaki 5 na abdan nga ra mismo man si Franco Mabanta sa lugar. Kag dito nila gindakop magkaki 5. Iba ko lang taon ta, first hand, waya mabato ng kwarta. Kag di nag-deny siya mo. Nag-refuse kumbaga si Franco Mabanta. Ang nagbato niya mo itong duwa ka mga lalaki nga mga kaupdanan niya nga mga empleyado sa iya sininga ginapanagiyahan nga network. Ti mga kaki 5 hasta nga sa punto nga nagkwa na natribukaho ng bilog ng kalibuang Pilipinas. Pero may mga palamang kutanon pagiging mga netizens naton. Medyo ba't sigasig uras tagli no? Kinanglanta lang hirap up ni. May mga palamang kutanon sa tutuod lang pamangkot gin set up giman bala or ining aligasyon batok siya may kamaturan. Kay ti kung ikaw isa katawo nga limpyo ang konsensya mo tapos let's say example ko lang kaugalingon ko ha ako bi kwan ko i-bribe ko bi di ka K5 Adrian nya si Roger pakita kung skandal mo ko di kasakon maghatag kwarta dapat tagaan mo ko isak milyon isa lang ang milyon kay K5 Adrian kay di ko kayang 300 million mo. Gaan mo ko isak milyon pesos kung hindi ganay ipakita kung yung skandal mo, ang anong skandal. Di kong limpyo mo lang konsensya kung huwag ko yung skandal. Di kayo mag-attag si mo. Nga i-extort mo ko, nga kilkilan mo ko, kaya huwag mo ko yung sala. Sa totoo lang magka-K5, ang punot dulo diri nga rason nga may extortion o kung may pangkilkilanay kag may entrapment operation because of the allegation nga may mga video footages, may mga ebidensya Kag may mga dukyo silang nga ara sa poder ni Franco Babanta nga pamatuod nga may involvement si Martin Romualdez. So, balik kita sa example ko sa akon ko galingon. Kung limpyo mo lang konsensya ko, wala ko sige, himo ang kasalanan. Bisan ano pa dayang pato-pato, dahil sige go, ipakita. Kung ako guro, i-challenge ko pa na. Go, hindi na ko kinanglan nga, sige, mabayad ko si mo para maghipos ka. So meaning, in that scenario, magka-K5, makita naton, there might something wrong. Oh? Something wrong nga mapatol man si Martin Romualdez nga magpadala man tao, magpadala sang kwarta, magbayad sang bribe money sa kay Franco Babanta kung huwag man sa kamaturan na ginahimo o kung aligasyon ni Franco Babanta. Dibla? Kung huwag ka man kamaturan, so why sit nga kinanglan pa ko yung magbayad, bi? So dira naglabot spuntong, kadamu-damu na nga mga istorya, aligasyon, sa magtimbang abahin nga ginatag na lang ganib siyan si Auntie Claire ganib mo. Oh, may mga kundi nagligad to sa singko na nangindako maning kabulig when it comes sa social media platform inin si Franco Babanta kabalok ka ang mga troll sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa ano pa ginang iba ng mga social media da? TikTok. Dako maning bulig niya sa administrasyon. Sa subong dugin suli na gani mo. Kay gitsong una dugin akusahan siya nga ti pro Marcos siya. Ti hasta sa ulihi daw nag DDS na siya. Daw nagsamu-samu na mga kakipaib sa diin ginibala si Franco Babanta. May kamatuuran bala ang aligasyon batok sa iya? If this is a legitimate operation, question, no? May kamatuuran ang ginaligar man ni Franco Babanta regarding sa mga ebidensya nga yara mismo sa iya. Kaya sa subong diri pa lang kita nag-discuss, diri pa lang kita nag-tackle magka-K5 sa ginhimo nga entrapment operation. Why pa kita naglabot sponto nga ginimbestigaran sa National Bureau of Investigation, may kamaturan ayan ang aligasyon. As what I have said earlier, kung wala gaman sa kamaturan nga kinanglan ko bigid magpatol. Diba? Kag may aligasyon man, bisan gani si Congressman, 1 minute na lang. Si former Commissioner Ruena Guanzon, nag-question man. Kundi ginagamit lang ito, budol man eh. 1 minute na lang gidya. Sige ah. Buwas naman amatamaton na, di rin lang ta na esta. Diskusyonan ta ni. Damo pa ko dito ni balon nga may nga kwa no. Kaling hindi ko nang babuyan, kaya 1 minute na lang. Mag-plastar ta karon ha. Buwas, ibalikan ta lang ina nga diskusyon. No? Kinako ni nga isyo eh. Mabuhay ta na yung commercial. Pabalik na mon, tutukan ta ni mga pipila ka mga balitang lokal nga natipon sa ngaton sa kamahangkilan nga mga field reporters. Pagkatapos sining, pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hinoroso, isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
3: Ang allergens, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ay imo immune system.
2: Gusto, ano?
3: Nga bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or PRC.
2: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
3: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag mighty sir priority. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na ya. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Purecy. Adlaw-adlaw gid sir GP.
2: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mila, mo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollens sang tubo bala, ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system musto tambali Dr. Mil. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
3: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
2: Sige-sige sa yan, no?
3: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka Mighty C or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
2: Gusto. May mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
3: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakunta ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakosang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamin ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
1: My family history ba na kamo sang diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na.
1: DTX 500
4: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500
1: garantisado,
4: epektibo.
1: Ara mismo
4: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
1: hilana,
4: sipon, kagubo,
1: tugas ang virus, kagbikrobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid,
1: na ginahimo
4: monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
7: Vizio.
8: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
8: Malakas mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permilangga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Malakas mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulik sa pagtatak.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas tubod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
2: May nagin nga indigid maguantahan kung nag-atake. Lakot sila over fatigue na sa school work, over stress sa problema. Natilawan ko na ang dango lang ang herbal medicine pero wala agit alivyo. Apang one time, nag-try ako sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Kasubong maayon na agit ang palatsak ko kag adlaw-adlaw ko inig
1: Pinoy Squalene Capsule.
3: Muternamax, Max Effectivo.
4: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, git pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakal kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas tibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Wala sa OT Bay sa pag-overthink? Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Nah!

0: 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa programang El Castigador, alas 5 just na sang hapon. Hindi magalipat permi ha, magtumarsang suplemento. Suplemento nga makatag kayuan sa itong kalawasan. Mag Mighty City Alkaline Base Vitamin C na. Parisan sa Klinika DTX 500 kag Klinika D3 Bio. May nga pon sa itong sing mga suki nga tagpalamating nga nagaupon sa itong kapagpangalagad sa itong sing programa. Sa kay Marian Olvido, sa Lil Olvido, Jasmine Olvido, Yen Wong Lee. Sa kay Christine Joy Paradas, kay Tintin, nagpamati man. Big Sal Delphine made a guy. Check na mga kaki 5 ang pipila ka mga balitang lokal na ton. Ibalaon ta ang balita, agi ka naman kay kaki 5 Wilson Villana. Ang balita ni kaki 5 Wilson Dolomas Calawan, sang paborito sang tanan ang extend the food supplement for men. Nami ni sa pang blood circulation. Oh, para at least ma-supplyan ang mga magagmay nga mga kaugatan. Basta ka kunami ang blood circulation mo, tanan nga mga nutrients ma-deliver mayad sa iban mga kaugatan hasta sa ugat nga mayor. Extend food supplement himo sang Labuwas kakagmaka nga nagahatag naman. Oy, ayo matamyaw kog lianay sing isa ka happy birthday. Ari ang bahad nun si Moa, igaong sanay gamay lang nga time ha. Standby na kay Kipay Wilson ha. May Japanese ko din nga kwano, nga birthday celebrant. Hey, okay. Ay si Kim Galina, abi ko Japanese. Happy birthday sa amon sininga upod sang una, no? Si Kim Juanilio. Ka kwan pa di kay Kim, ka ano, ka gamay pa di siya, oh. Daw bata pa di siya, oh. Subong daw bata man Japon. Happy birthday, hamal niya, pinakagwapa, gig ko, no? Pinakagwapa, pinakasexy, pinakabuot, kag pinakamahinatagon. May spaghetti, kuno ka kay Pebedria, no? Happy birthday, Kim Juanilio. Timabalik ka na di Kim. Naghihiwat subong si Kim sing yasin nga ika 18 nga kadlawan. Happy birthday Miss Kim Juanilio. Kung nabugatan ka Kim, mari lang ko di ah. Mahabulig kami pasan na Kim Juanilio. Happy birthday. Tapat kagit ka Kim 5 Adrian, maging pakita mo tanda niyang pictures oh. Happy birthday sa liwat, Kim Juanilio. Ang tagpanamiyaw, gika naman sa K5 News FM, Bacolod 101.5, kag Klinika di Alternativo Medicina, Nuala Center. Sa naghihiwat sa kadlawan, happy birthday. Sa naghihiwat kahapon, belated happy birthday. Kasi sa maghihiwat buwas, advance happy birthday. Sa ato na nga mga balita, check na bisika K5 Wilson. Kay nakuwaan sang CCTV footage, mga K5, Arika Watta na naman. Ang pagpangawat sang cellphone sa isa kalalaki sa sulod mismo sang simbahan. I-double dead ka na? Nangawat ka pa sa sulod pa sang simbahan. Diba ang simbahan kakagto ka na para mag-fellowship, para magpangamuyo, mag-repent, mag-hinulsol, mag-confess sa iyong kasalanan. Pero siya ay nagsulod simbahan para magdugang sang sala. Check na si Kaki 5 Wilson Villena sa line number 1. News FM Live Report. Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
1: Yes, Kaki 5 Rods, may hapon. No, may hapon nun sa akong silingan tagpalamatis sa El Castigador. Ako, Kaki 5 Rods, kabaluka ko ng iba na kapatulong sa simbahan agad magpamuhin sa ila silingan sala.
0: Dali lang do sala, do wrong grammar mo, wrong grammar. Do lain ang pag-i-chindi ni Ma'am Vicky. Kasi niya si Ma'am Vicky niyang ano pamuhin do lain ang imbut silingon. Magbuhin sang sala kay maslinga magpamuhin ni do ka lain yang Kaki 5 Wilson. O nagapabuhin o kung nag-confess, nag-hinulsol, oo, sang sala. Amo ng simbahan mo. Sige. O, anong natabo ni?
1: Kining lalaki niya kay Kipa Dos na nakuhaan sa CCTV footage, abi mo ma-attend siya sa misa.
0: Oo.
1: Nagawalin na ang pare kay Kipa Dos. Sumanalig

0: WHO kamu mengetika tindahnya.
1: Oh.
0: Target sa sini yan sa kinaros ang cellphone sa lalaki nga rin sa iya sinigatubangan. Actually, nakita.
1: Uy.
0: TV footage ang lalaki ng tubang niya. So, ang lalaki ng tubang niya kasi sa roj na nagpaurok-urok pamatik sa kwali. Ang matagal iya sa suspitado cellphone ang target niya karon ikuha niya ini ang cellphone sa tubang at sinulot sa iya sinigadala ng tangpak.
1: Bow!
0: Kaga naglakat lang at wala lang sa natabo ng kitang roj.
1: Cute-cute pang backpack. Yan ano kwa, no?
0: Ginbutang niya pa sa tubang at kitang roj sa iya sinya bakpak.
1: Oh.
0: Kaga pagkuha niya, wala lang at wala lang may natabo. Ano nang kitbala sa kagunpes sa mga 3 seconds.
1: Ang backpack niya ginimo, iya front pack. Sa diin ni natabo kagi Pebulson sa diin nga simbahan man
0: natabo ina kagapon si Kay Febron sang hapon sa third mass na hapon no dito sa Mayor San Sebastian Cathedral diri sa siyudad sa Bacolod
1: ay
0: si Kay Febron sa cathedral din ina natabo
1: dira sa San Sebastian sa may plaza gidyagali sa mayor nga simbahan naton
0: sa plaza
1: tidamu-damu na dan sila.
0: Actually, nagpatulong kita to kagapon sa Cathedral Agoda Sekyaron ang ila siling susimento. Actually, kasi Febron sa security lang, may mga blue guards, may TNT matira ng personnel na nagabulig sa pantay. Kahit may pipila man ganit ko naman si Febron na identify na kitman ay anila. Kahit kumakitaan nila dira sa lugar, inatapok na insigida o galing kitong pagko ni kasi Febron na nabidyuan. Bago naman hindi ko ng persona na nagpatulong.
1: Kinaka-mask pa sa kakipay, Bulson. Kabalong ka sa simbahan. I don't know lang gina, Katie. Hindi ko ya katuliko. Subong kakipay, Bulson mo. Lain yung way of prayer namon. Lain yung fellowship namon. Tila yung man yung katuliko. Pero sa simbahan, what if karoon ka piyong-piyong mata mo, kakipay, Bulson, ka nagapulo pangamuyo ka dira? Gulpiada lang gamit mo, bag mo, cellphone mo. Wallet mo? Why nag-leak di yun niya?
2: Alam
0: ko! Kaya kaya bro, sabot natin ko na makakiyo lang buro ng mga santos buro sa tubang o baka magagurifatan kinatawa natin buro pangapal na lang yung patiaran sa sulong sa bahan. Kawat, patika, wala na dito sa ayo. Kaya bro,
1: tiway, amun ni Bla, ang sagrado nga lugar, ginhimo nila ya as crime scene, no? Dira sa gimo krimen, pangawat kag Kipay Wilson. Tilang tabla magkagto ka sa simbahan para mga muyo ka Ginoo, patawara ko sa akon mga malahing nga mga binuhatan. Mga ginhimo ko nga mga kasalanan do, patawara ko. Ang iyaya makagto ko sa simbahan kay mangawat ko. Grabe man yung kawatan ka, Asab.
0: Ang lain siya nga kay Febron, kasi pa sa toro-puro, ang Lord patawakan sa aking pakasala.
1: Oo.
0: Sa gabi ang piyong. Okay, tapos pag muklat mo, matuyayaw ka naman, kinadulain mo
2: gabi.
1: Diba, siba lang yung kawatan, makita eh. Hindi biya tag sa CCTV mo, pero ang bayhon niya, siguro mga or less, aras siya sa 20 to 30 years old, no? And,
0: ha? Medyo may pagkalalaki nga may pagkalakwit na kitagot.
1: Ay, to, oh, gano'n nagali-aliad siya, oh?
0: Oo, nagali-aliad na to.
1: Daw si Juan maglakad o si Berto?
0: Oo.
2: Oh?
1: Oh?
0: At tawag sila nila kay Febron sa lalaking tuwag-iagiyon, katawatan, Matilda, natawag nila Matilda.
1: Matilda?
0: Oo.
1: Oh, okay.
0: Baka makalam yung kamot ni Matilda sa kay Febron.
1: Hindi, kuha na siya, hindi siya kilala sa pulis, kahit ilang taon, the familiar ng itsura, ang hagyo eh.
0: Hindi siya kilala kay Febron, kahit sa Nestorian, nabot kami nga security sa simbahan.
1: Uh-huh.
0: May mga persona na sila yung na-identify, nga nag-uulubra, sinasaka mo na, ginatabok na ganit nila. O galing, inaabago naman ako no sa'yo kay Febron nga kawatan, kasi amo na nga wala man nila mamonitor. Kaya actually, ang simbahan, wala man nagkakulang. No, kaya magsulot ang taho, ginapahambalan man nila mga taho nga tagoon, ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pala pag-ibutan kung din si Febron, kasi hindi mapaktan ang mga nagwa-sulot. Wala kayo siya kamo.
1: Amo niyong mabudlay kay Febron, kay on your, sa aton part B, magkagto simbahan, komportable ka mo, simbahan na mo. Una, komportable ka, kay ti istoryahon mo na Ginoo, mangayo ka pasensya, mangayo ka patawaran sa mga kasalanan mo dira. So meaning, ibu-bu mo na tanan ng mga problema, gilibion ka da sa pagpangamuyo. At the end of the day, may ara ba yung galing nga nag-take advantage sina?
0: Actually, siguro kung kay Pedro sa ulo, niguro sa kawatan, Lord, last na lang kini Lord, katag sa subong.
1: Last na lang kini Lord. Ang lain, malang ko nagkumpisar sa nayaw. Ya, nabuhi na, namisala ko. Di may imo kuliwa, tapos makumpisa. Pero hindi niya dapat ya. At ako yung ginatulirar. Ko ni ginatulirar. Ginakondemned ko ni. Amo niyang mabuluhat to. Why? Sagrado na yung lugar. Simbahan na iya. Dira kaya mahimo sa kasalanan? Ti hindi niya dapat, ano, hindi dapat tularan sa mga kabataan ta. Sa mga tao. Na nagahimo sa amos ng mga bagay. Mahuya kamus Ginoo. Kuway ka nahuya sa bata, naging kuwaan mo. We don't know kung naging ng bata na. Amo pa na ginagamit ya. Cellphone sa kontak sa pamilya niya at the same time sa pag-eskwela niya gindulaan mo na siya sang gamit at the same time gipakawian mo ko galingon mo ang pinakadako mo nga sala kagi Pebuson sa balay piya sang Ginoo dira kay mo maghimo sang kabulastugan
0: minus ano na siya kay Pebros
1: minus 1 million sa langit na siya
0: minus 1 million points na nag-flex si Jesus. Sorry, minus 1 million points na siya kay Peter Higgins sa palay ng awat.
1: Grabe, no?
0: Ongoing pa man ini ang investigation sa kato si Nga Kapulisan. Yung go-pulit, ang katakpan na ini kaga patistingan kita kay Tito Kalaen. Dito lang ang susulod si Bahan.
1: Hindi na nami. Why kaki? Sa siling ko na kaki Five Wilson. Basta simbahan. Ganyan. Ibig sana ako, komportable ko sa simbahan. Magsusimbahan. Komportable ka kay... Ang bugat mo nga balatyagon, mamag-an kung magsul ka simbahan mo. Kaya nga aman, ginasugid mo si Ginoo mo. Ginoo, patawara ko sa mga sala ko. Ginoo, salamat sa mga grasya. Kabalok ka kakipeb guson, doon malang dang ginaayo sang tao magsul simbahan. Ha? Ang katutuod gini ka simba. Una, ang unahon gini sang tao, may arabi tao, different kind of personality sang tao. Nga magagto simbahan, sige lang ito nga pangayo. Oh. Tiki taya na nati nga Lord, salamat Ginoo, salamat sa tanan. Bisan sa mga trials, sa maligini kanta nga even the trials come, oh, our way. Thank you Lord, oh, for everything. At least nabatyagan naton nga buhi ikaw Ginoo. Miya mo nang wala nga bahanon para sa Ginoo kay Kipe Wilson mo. Pero ingilaya ginhimo nila venue inang simbahan nga sagrado para mangawat. Hindi na nagurong kiss alang natabo sa simbahan kay nadumduman ko na before may nadula madra bag gitu ya bag kaki Five Wilson nagaluhod
0: na may laptop
1: oh may laptop may ara pag ida iban nagaluhod kitiga pa nga muyo ka gani nagaconcentrate ka unlike sa iban da yung gasulod da nagatchob imbis nga magsimba pasikat ang iban simbahan may lain naman yung tao nga magkagtoto ay masimba ang jinding to ga-date dates sa so simbahan. Di dapat liwaton ta nga mga kinaiya blaka kay Pa Bulson kun simbahan gani respetuhon nyo kung wala ka mo respeto pari da way ka mo respeto pastor respetuhon yung Ginoo kay una nga best mahuya ka mo nakakita galantaw sa simo mo ano yambal mi sa uli nga magkuton ka sa Ginoo ay Berto anong ginhimo mo sa duta di masabat ka na Ginoo ako tong nangawat. Ti, proud ka na nga isugin mo sa Ginoo? Nga awat ka sa simbahan?
0: Ano, san, ila ihaboy gini San Pedro ang manok.
1: Ti nga, ton diri ka kay Wilson, is sa liwat siwat, ginakundinar na to na mga buluhaton. Magunos dili man ka mo ay, oh, hindi ka mo maghimo sa kamusin ng mga bagay kay kahuluya sa mata sa Ginoo. Makalusot ka man sa mata sang tao, mata sang gobyerno, mata sang kasuguan, pero sa mata sa Ginoo kay Kipe Wilson niya atubangon gina.
0: Yes, Kipe Broad. So, amo na itong giyanta na lang ni Kipe
1: Wilson. Buwas follow up mo kay Kipe Wilson, ukayon tatong data sa Bacolod City Police Office Station 1, oh, sa BCPO records and data section. Mangkuton tato kung pila kabilog ang mga kaso sang ginawatay sa sulod mismo sang simbahan. Not just only simbahan sang Katoliko, simbahan sang Protestante, simbahan sang Iglesia ni Cristo ang nagpa-record sa pulis para may waluan ta nga may ara gidya gilitaw nga demonyo gidya.
0: Sige, ano sala na i-check sa Kipe Bros. Isa lang man dyan, yung patimaan sa Kipe Bros. Hindi lang ni first time na tabo sa sulod ng simbahan. kasi given nga kapila na matabo kasi ginputangan na ganit sa CCTV footage ang even ang sulod ng simbahan kasi how many types na natabo dira. So, tanahonta naman ito ang records ang kapulisan nato kung pila ka-insidente sa pagpangawat naman na nagbubad sa sulod naman sa tag-tag sa simbahan sa siyudad sa Pangulo.
1: Sige, salamat kay Kipa Wilson.
0: So, mula na ng update sa ito kay Febrero Severo sa iyo sa kaluhan sa my PCB Trivati Detect 704 at sa Vincent Coralde at naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa Brisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5
2: K5 News FM Live Report.
1: Grabe ka pa nga gapanginit magkapangakig man si Kuya Ramil Bagsik Palomares oh. Yan grabe na ganyan nga kwan. Grabe na ganyan nga mga buluhaton sang tao nga mga batas nyo man tuod no so simbahan ka mo imhimukrimen. Si Maricel Arevalo Bendol, yaga init ulo ko sa rado sa maglantaw. Bal ni Papang Joel Flores Adela. Oh. Yan sa regay, go po ni DTX Coffee Mix. Daw idigwa ko ang DTX Coffee Mix tungod sa kahuluya sa ginimo, sa kawatan nga na. Leonardo Relos niya ka... Ay, kalain ko ng batasan. Benjamin Taiko, si Nuli Dandoy, kag si Bro, Nestor Antonio Dandoy, nagkapamati man daw. Kag si Howard Fuentes. Ay, sagat-sagat si Ward Fentes na kuha na, sunod-sunod kung kuha igid ang tingog ni Duksam at ni Sir Boy sa may dira sa 7-Eleven sa may Concentrix Dampibla. Gabi nakita ko siya, ginvideohan ko gid siya. This time, check natin si K5 Red Salgado. Kay kayo nasang aga, exclusive sa K5 News FM. We are only media lang na nag-cover sa sining distraction sang mga smuggled cigarettes nga na-intercept may kaki-5 sang police o kon maritime police sa pagpanguna ni inablos ni Kuya Bonilla ni Police Major Bonilla man sang maritime police dira mismo sa Maytalisay landfill kaki-5 Red
2: K5 News FM Live.
1: Ibalita mo.
3: Yes, Kevin Brown's exclusive. Binida ka nakuha sa K5 News FM.
1: Dali lang gid kay Kevin Brown. Dali lang gid. Dali gid. Kay Kevin Brown.
3: Mga smuggle.
1: Kay Kevin Brown. Dali lang gid. Before na magkagto sa balita mo, any advice pa sa mga taong kawatan simbahan, B? Para at least kikibalaan ko ya. Kaya ti, kabalaw kang isa ka public servant, dapat may panumdom ka sa mga tao bigyan naghihimo krimen. Anong ma-advise mo sila, B?
3: Well, actually, kay Rod, sa katon, sinig-advise sa ila, mas kita lang siguro kung magpangita kita sa trabaho. Bala, kibanti kung magpangawat kita dira sa mga kagamitan, may hindi dira aton, di posible, yun ka madakpan ka, kag problema pa na kay Rod. Kagang lain, pati isunod pa sa simbahan sa Ginoo.
1: Correct?
3: Ang malain na sila kung magdakwa kasundon man sa kabataan, di inakitimrod sa problema. Gina.
1: Hindi namin ang ehemplo.
3: Yes, correct. Kag inaya kay Febron, siya hindi katapusan, hindi makapalagyo pa sa una ka bespo, sa uli niya. Hindi makapalagyo kay Febron.
1: Oh, Ginoo, na gidang masugata mo mo. Ayo. But yes, anyway, salamat kasi mo advice lang, hindi ako manong kapitan sa Barangay Estefania. Ano tong balita sa may tatalisay? Kita lang to nakakagtukay na?
3: Yes, kita lagi ni Kitim Rod, siya ang nakakadong ang inadra iya sa Bahia Landfill sa Gatasay, sa Gipatagayon kanina na disposal or evidence disposal sa Maytime Police iya sa Negros Occidental.
1: Ang video kay Kifebred na muna yung shredder niyo, dumudamos garilyo ba?
3: Oo, dumudamos kay Kitim Rod eh. Ang value sila suno sa kay Police Major Carl Bonilla actually kay Brods himata mo din ni Sir Bonilla sa katul siniga traffic enforcement electricity sa Bacolod kag sinusigya kay Brods iling gipatigayon iaga disposal sa mga sigarilyo ini sa kay Brods na tabo sa kagayina sa aga dira sa presensya man sa Talisay LGU. Ina kay Febron sinang mga nakumpiskar ng mga smuggled ng mga sigarilyo sa noon sa Kaiser Bonilla ginatihan ina nga gikan pa iya sa may Mindanao pero ini siya ang gikan niya sa luwas ang pungsod kay Febron.
1: Uy, imported galin eh.
3: Imported na kay Febron.
1: So meaning, mas mayad-mayad ni siya nga sigarilyo sang sa dira lang ginhimo sa Kalamanga, no?
3: Oh, what is siya? Quality.
1: Quality nga sigarilyo, just so happened lang, wala yan nag-agi sa tsakto nga proseso. That's why smuggled cigarette sa wag siya, kaya yes, why nag-agi sa, ano mo, sa tax, BIR, BIR, wala tanan.
3: Wala sa selyo, di ako na kinibrasa.
1: Wala ka na sa may nakita, nga may nagtago, isa ka ha? Pero dali lang gid. Ini nga mga sigarilyo, sa di ini nga mga na-recover sa mga otoridad naton, sa di ini nga mga operations, amo na niguro sa singkang ang ligad tuigay.
3: Well, actually, kay Vance, para klaruhon na, actually, kay pamangkot, kagira, nakumpiskar sa may talisay, hindi na siya nakumpiskar sa talisay. Dito na siya nakumpiskar sa may syudad, iyasang Kawayan.
1: Ay, Kawayan.
3: So, natabuhin ni Secretary Bronson itong Mayo 19, 2025. Tingnan pa rin siya, tiginagi pa rin siya korte. Tag sa ulit, nagbagwa na siya.
1: Mando ang korte.
3: Ngayon, nagpay dalom na sa disposal or evidence disposal. Kag ti, Secretary Bronson, sa gitana.
1: Para sa kaisa, ng information of everybody, kag Febred, amo ni ginahimo sa korte. Sa nagpamangkot about sa illegal drugs, bla? About sa Cebu, always ko nakakita sa komento, di nagkakagtong siya buh. Di ba? Kumadakpan, di nagkakagto, gina-ruling, gina-natawag ni, gina-recycle. Hindi. Basta gani, mapasakal ang kaso, kung pila na dang nakuha, kinilo mo na siya kay Febred, i-kwan pa na yan, i-kwan pa na sa korte, i-file pa na. And then, kung magpagwa ng mando ang korte, kag matagaan na sang, ano ni, tawag, panghusga, o, ining mga imbulbado, may kuan na dyan, may court order na dayon nga i-dispose ining mga nakumpiskar, just like sa sigarilyo. Tiyan mo man sa droga, ang sa droga, ginabasa man, kaginalubong stubig. Tila mo man ginabasa, kaginalubong man stubig, kay Febred?
3: Yes, correct. Amo gina ka proseso kay Kitay Bronze. Kaya kanina sa pagkikita na ito sa mga sigarilyo, ti ang term na nila expired na rin. Kaya ang tura sinikagina, ang kada stick dito, ti...
1: Ariano ning fourth, imported ni ang mga sigarilyo. Kaya ang balaan ko lang yung makita ko lang di bis Pilipinas. Ang kwan lang mo. Ang arat, ang isaw, ang pangalan, sang tao. Sa
3: Blanca. May araman na lang yan ni Kitty Brons. Kati inabalang champion. Tito kinalaman na gano'y sa una sa ato na eh.
1: Oo.
3: Oo, puti niya sigarilyo. Pag ti, may ara madara sa Fort, may Dunston man. Actually, pinabakot ito gina, Winston, pero Dunston yan ni Kevin Rods.
1: Ha?
3: Dunston, ining brand name niya. Then Fort, Casablanca, tag champion, apat, ini ka brand sa Gasigarilyo. Tag, ini siya sa Kamilogan, 11,450 ka mga rims. Ganagabalo sa 8.9 bilyones peso sa Kevin Rods.
1: Mamangkot ko kag Kevin as witness. And para man ni sa nagpamati, man ka nagpamangkot niya ba si Blackmon may ginatago da? Nakita mo, gin nga ginguba gini, gin-dispose mayad, ginbasa sang tubig. Gini mo ba si Blackmon pakita ang gilas na ginpakita kita tapos na ginpanghakot liwat? Hindi man?
3: Well, actually, kay Brons, wala kita na nakita dito ni isa naging tako. Actually, kay isa-isa, hindi abri sa kadaka, ha? Kaya hindi mo siya ma-shred kung mga karton, eh.
1: Oy.
3: So, hindi mo pag-iing bululigan, pinina sa mga personal man sa gatamin sa LGU, ang magpakakas, ilan sila sa mga rim, and then magpakakas sa ilan sila nga taha, ginbutang dala sa plastic, and then ginbubo, ini siya sa shredder, pag nagtupa, ini sa mga sako, binasa, pagin.
1: Oy, very good.
3: Pagin dala sa may landfill, pagin lubo.
1: Amo nang gusto na tumabalaan kay kabalaw ko naman ang mga tao nga nagalantaw sa aton subong nagka-komentar niya basi bala ko na sa pila to ka rims gani ang balmo.
3: Dito kay Rod City ang nakanamuon to yas ang rims ka nakita to kagayina ara sa mga 11,150
1: ka rims. Kaya basi 11,000 ka rims to ang gin-destroy 1,000 lang ti ang 11.
3: Hindi.
1: Ginkwan mo gidyagin. Ati okay very good ah. Ti ikaw na gini nag-witness na mo.
3: Oh, yes, correct. Actually, yun, by group na nila, sa amo na yung mga brands sa sigarilyo, dito na kita na ito, kasi tumpak yun, amo na kita yung brands.
1: Very good.
3: Kag dito, sa nakita mo ito na gina, ti, ang persa sa Gatalisay, LGG, tumpa dito, and of course, tinglawagon ba natin si Police Senior, Master Sergeant Arsenio,
1: sa
3: natin sining Maritime Policeman.
1: Kaya mo nang pinakabakod ko lang kuya, da?
3: Oo, si Sir Arsenio, kumina. sa gitong ina gabadibadi sa kay Sir Bonilla kagina sa ilig patagayon ining disposal sa ini sa
1: mga
3: nga mga smagod.
1: Ang baho, iya kung ikaw i-compare mo, be, nakita mo man to ang mga fake nga mga cigarettes nga na-recover sa may alihi, sa may singkang mo. Oh, sa may singkang, sa may atong blangin, ano, raid sa... Oo. Kagsa dito sa may Kalumangan. At yung way tumayo baho, iniya makita, masimuta mo to sigarilyo, ged?
3: Sigarilyo, giniya rakita yung bronze. Ang kulang na sila ang mga silyo sa VIR.
1: Oo.
3: And of course, ining permit, abulan ng kulang eh. Ang sa pamangkot-mangkot ng pag-iina kayo, wala na siya sa permitting baratong pagbaligya. Sa negative runs, hindi na siya maglapaw, estimate nila sa mga 100 pesos na kanakahay.
1: Wow.
3: Ang ating namanasing sila ang pag-disposin eh. Kung ang galay kinanti, sa istorya kanina na isang bulilya sa ato na saan ito nagligan nito yung bulan sa gabayo, ginbutang ini siya sa Baruto, Kitim Rods, agod nga ti makalusok na rin sa isla sa Negros, matungod kay ti maidid ining monitoring sa aton siniga maritime police iya sa probinsya ini sa Kitim Rods ang napumpiskar. Kag ti amuna Kitim Rods ti gindala ini sa court, may kanina pa palauga na sa desisyon para iya sa disposal. So hari pamatihan aton si Police Major Carl Bonilla, ang aton siniga uno sa Maritime Police diri sa Negros Occidental yare.
4: So may ara kita sir sang Dunston, sang Fort, sang Casablanca kag may ara man sang Champion.
5: Mister Mito, so kapila ni kabilog nga rims kag ang iya sini nga balyo kon pila ni sir.
4: So kabilogan sini sir ara kita sa 11,000 rims.
1: Wow.
4: So ang estimated value niya gina-appraise is nasa 8.9 million.
1: Almost 9 million
4: sa makita,
1: ba?
4: Subong, gina-shred, gina-isa-isa naton, ginabuksan ang mga packaging sang sigarilyo kay para ma-shred naton in accordance man sa rules dire sa aton nga sanitary landfill sang nga ginpaulam sang siyudad sang Talisay. Then aton man ni nga bas-on kay para totally nga guba na gid ang mga ano mga smuggled cigarettes.
5: So posible man sa sir ilubong right after sining kwan.
4: Yes sir. Ilubong naton eh kay tungod nga isa man na sa mga patakaran diri sa siyudad sang Talisay nga pagkatapos nila i segregate ang mga basura ginalubong na nila diri.
5: Okay.
1: Very good. Okay, at least at hag kay Pebred kay kabalok ka may mga basi may mga chemical ni bla. No, we don't know lang gid ang paghimos ni. Di ta gusto nga ti naibalawan ta kadaan nagligad sa Kalumangan to mga kemikal to, mga sapiyo to guro sang agis sang sapiyo.
3: Sang,
1: oh, kahoy to ginbutangan niya sang kemikal para daw baho sa garilyo. No, ti makahalit.
3: Yes, kung ano ba nagagaling moral sa kabali sa Bonilla kagaya ina, kung ano ay nagagi, kung niya sa gobyerno, sa quality control, kaya moral, posible, kasi adoble pag ining halit, yan
1: ang
3: awas. Tanti, butang natin sa radio, may malaing ibang epekto sa sinig ng awas, pero malalik yung masimula time straight pag ining, kaya posible, kasi kung may masakit, kaya sa kurason, madalman kagaya, kasi
1: masaya
3: mo na ikapahamak pa sa mga konsumitor kaya kaya moral.
1: Sige, salamat kaya kaya moral.
3: Salamat kay Fabrad sa mga tisinig na balita ka madulong sa programa nga El Castigador itong sa ato sa Power T. Ang atong sinig na DTX 700 Mighty C kay Clinica D3 by UNDCO kag ang atong man sinig na DTX Beauty Soap sa may good na napanit may anas ang alap-up muli po digat ni magamit ang DTX Beauty Soap na sinteresan tamig in kutis artist na kapa kag atong sinig na DTX Copinex nakakapika na nakadetox ka pa kaw po si Patron kay K5 Martin di maisip ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko magkali Ngawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Madamo salamat kay K5 Red Salgado, exclusive sa K5 News FM. Thank you so much sa Maritime Police for trusting K5 News FM. Muna dapat, ginapang destroy na pakita sa tao lang nga ginapang guba. Para tis wala sa nguring-nguring, just like sa mga droga. Yung isang pinayag katawag man sa aton for disposal man sa illegal drugs, hindi kina-cover man aton, ano? This time check namin si K5 Obre Sospenye. May duwa ito nga na patayo sa may banwas ang Kawayan nga ginaligar mga katapo sa New People's Army. Check tabi kay amuning nagligad doblang ay nadlaw nga may inkwentro sa may Banwas ang Kawayan. Hoy si Ma'am Mila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas ang Kawayan, lapit man sa may Armida mo. Aming hapon da, taga sitio Mantamilok, Barangay Isyo, ang mga gwapa kagwapo ng mga pumuluyo dira. Mamila, pero sitio Mantamilok, mga gwapa, gin Mamila. Check tabi si Kaki 5 Obre. Nantawang ko taga Kawayan, man siya kay basta taga Kawayan ko, no, gwapa mo. Check tabi si Kaki 5, aran sa pang, si Kaki 5 Obre. Kaki 5 Obre, please stand by. Kaki 5 Obre, taga Kawayan ka? Ibalita mo!
6: Kaki 5 bro, huh? Tinalipat. Taga diin ko ha, taga Ilog, kung wala ka K5.
1: Ay, Ilog kaya, gali. At ikon mga gupagwapa, sa may, akong gwapa, sa may Kawayan, mga taga Ilog, mga gupagwapa, nada ko na mo. Ha?
6: K5. So, dali kita, nada ka K5, bro.
1: Hindi ka pa magpatiyaw.
6: Sakto na ka K5, bro. Hindi ka, yung alaw, ay, kuya yan.
1: Oo, ah. But anyway, sa Ilog, tas balita mo, kundi nagligat, sa saan ko yung sugo ng kwentro? Itong ligat at law, no?
6: Yes, kay K5 Broads, Mayo 4, ni sa kay K5 Broads, nagsugod sang alas 5:25 sang aga, kagagin kumpirmara ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez sa interview natin sa iya kagina, nga ginaaligar kay K5 Broads, nga duha ang napatay sa katapo sang grupo ho vlog, apang kay K5 Broads, ginapadayon pa ini nga ginavalidate.
1: Aha. Uh-huh.
6: Kasi sa ilang informant, may duhagin man kay K5 Rods nga napatay sa bahin sa NPA.
1: And that duha ka mga napatay ng mga lawas na recovered sa otoridad, why?
6: Wala pa ka K5 Rods. Okay. Ang nag-apatay ang aton series, ang 47th Infantry Battalion.
1: So ang statement sa Army is allegedly may duha ka nasiplatan nilang ginatuwangan patay sa mga NPA pero wala pa yung body recovery.
6: Wala ka K5 Rods.
1: Okay, go ahead.
6: So padayon pa na ka K5 Broads nga ginavalidate ang among impormasyon. Kagka K5 Broads, ginpahayag man ni Commanding Officer Dennis Martinez nga ka K5 Broads liwas sa hindi ka K5 Broads hindi bala insakto ang ginpagwa, propaganda lang ang ginpagwa nga statement sa NPA nagligad nga adlaw.
1: Uh-huh.
6: Based naman niya sa statement sa NPA pa hindi ka K5 Broads ka mga katapo sa 47th Infantry Battalion ang napatay. So propaganda lang.
1: So duwa ka bahin ni. Eh. Sa statement sa New People's Army nga may duwa ka mga katapos ang Philippine Army ang nagkalamatay.
6: Yes.
1: While on the other hand, ang Philippine Army nagpagwa man statement allegedly may duwa ka mga NPA nga nagkalamatay.
6: Yes, okay.
1: So ang common denominator diri ka K5 Obre is may duwa nga nagkalamatay. We don't know kung Army o kung NPA dumwa mo na.
6: Yes, kay K5 Broads.
1: Broads
6: sa karon ang 47th Infantry Battalion kung sa mga pumuluyo, especially sa mga sa lokal nga pangaluhan sa Kawayan, sa pagposible nga pagkakita sa bodies ka K5 Broads para mahatagan man ka K5 Broads ang insakto nga pagpalubong ka K5 Broads.
1: Grabe, pinakadlaw to ang inkwentro. Alin sa Mayo 4, asa sang San o ganito?
6: Isa lang siya kaadlaw ka K5 Broads kag wala man bi ka K5 Broads ang evacuees di kapulit dayon ang ining mga tao dito ka K5 Broads.
1: Oh. Pero at least kay K5 Obre wala naglawig ang gera kay damor nga galawig ang inkwentro, damo nga mga collateral damage da mga pumuluyo sa lugar. Damo ko dadan parinti dra sina ng area kay K5 Obre mo.
6: Actually, ka K5 Broads, hindi kin man siya super, ano git, layo git
1: pa. Oh, hindi siya damo da tao. Actually, sa ubos-ubos yung damo tao mo.
6: So, miyara man sila ka K5 Broads nga na-recover, no? Duha ka mga long magazine sa 5.56 caliber rifle. Isa ka short magazine sa amuman nga kalibre sa armas. Kag may mga radyo, mas laki K5 Broads.
1: So, duha ang recoveries sa mga magazine, tanan, wala yung armas.
6: Yes.
1: So duwa ka high cap, matawag nga nakalaba, yak high cap ka high capacity nga magazine sang 5.56 possibly yan nakarma light. And isa ka nubo which is the normal magazine sang armas, bali tatlo nang ka magazine.
6: Yes, kay K5.
1: Okay. Sige.
6: K5 Roads ng mga gamit na kita dito sa area sa K5 Roads. Sa karon padayon pa sa gihapon nga ginahibalo sa aton sini nga team kag update man kay K5 Roads gikan sa aton sini nga 47th Infantry Battalion bahin sa ginaaligar duha ka mga NPA nga napatay sa inkwentro kay K5 Roads.
1: Aha, salamat kay K5 Obre.
6: Thank you so much kay K5 Roads. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTS 500 Mighty C kag D3 Bay. Report gikan diri sa sulong nga bahin sa Negros Occidental ini sa K5 or resistance eh, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Obre Suspend gikan naman sa may banwasang Kawayan. Oy si Pastor Jan ang tulong, migo ko, migo. Ang SB member sa Kabankalan City mayong hapon da. Check tabi si K5 Carla Defensor Longa. Natabo ang sunog sa may barangay Alihis. Masubo nga balita may K5 may ara na patay. 69 anyos nga lola. Ang alkalde sang syudad wala ginagpahuway. Gilayon nga nagdali-dali pakagto sa lugar to check sang nasunugan, kag-check sang pamilya, kag naghatag gilayon sang bulig. Amo niya dapat, imbis nga ipungko tada sa aircon, kagto sa lugar, check ang constituents naton. Amo ni ginhimo ni Mayor Greg Gasataya. Check tabi ang balita, gika naman kay K5 Carla. K5 Carla, why pa?
7: Grabe po.
1: Abi ko piyo na ng sinyas mo. Kada magsinyas da ng teknisyan na ginakulbaan ko mo. Ang teknisyan sa mga boss na mon. Kung mag-program kami sila nga mon boss. Umandam na kamo hindi na tapos na mon program. Check taliwat si K5 Carla. Kung walang alam si K5 Carla, sa iluta sa kay K5 Berto. Gali! Ah, si Berto. Ang K5 Berto. Tingala ko man kagipay Berto. News FM live report. Anong sistema kagipay Berto nga naglumpat ni sa barko ining biktimahaw? Ibalita mo.
8: K5 Roads, bago lang kita nagtawag sa Philippine Coast Guard, no, natuoy ining babayi nga 25 anyos na pagdating ditagi. 25 anyos nga babayi ang naglumpat.
1: Dali lang kayo kay Berto, may ginapakita kami diri nga video sa Facebook Live naton. Ining sa tungasang baybay nga nagalutaw-lutaw, amuning video?
8: Actually, wala kita na video, lain na yung video.
1: Ay, lain niya guro kay Kipay Berdrian. Hindi niya guro. Kaya may radio, may video nga doon nagkakampay-kampay, bla? Amuni siya, amuni siyang video kay Kipay. Check me, double check, mas hindi niya mo.
8: Double check na karon.
1: Oo.
8: Dito nagkakwapatas ang detalye, especially ang video halin sa Philippine Coast Guard git mismo sa aton.
1: Kakipay Medrian, ikuha na nanay, guro, mas hindi na mo?
8: I-detalye.
1: Ay, oo, amun agili ko na si Iban. Amo ginasa ko nung Kakipay Berto, gali, amun ako nung.
8: Yes. Kakipay Broad, sa aton silingan na kuha ang information, halin sa Philippine Coast Guard, alas 12 kaina, ang lakatan sang Roro, ang roll-on vessel, specifically Montenegrone, nga sa barko abi, halin dumanggas port, alas 12 mahalin, going diri sa may Bacolod. Sigusulo diri kay Sir sa Coast Guard kaina, si Sir Anakan, mga ara sa tunga-tunga na sang lawod, kinrespondian nila ining 25 anyos alias Andriani.
1: Uy!
8: Alias Andrea, taga Bago City. Ito nga nagpuntat ang biyahe kagagin salom, kagagin respondihan, no? Sa mga katapo man.
1: Ano kung nung natabo? Ano nadagdag siya? Naglumpat? Anong sistema?
8: Ang sunod din sa una naton nga information, naglumpat din din, no?
1: Kala?
8: Galing sunod sa Philippine Coast Guard, ginakwaan pag nila detalye kung inibala lumpat o nahulog eh. Pero ang information natin una, halin kay inasang udtogit, may naglumpat nga babayi, kaki-5 roads, no? So, amo pa lang ng mga detalye naton, ikwaan ta na git kung ano ginang matulit git, naglumpat, o kung nahulog, o kung na-slip lang bala, kaki-5 roads. Pero ting ato lang din subong, nakuha naton ang iya sining personal information, taga Bago, 25 anyos, kaki-5 roads, no? information naton isa ini ka estudyante mo palang ning ginakwa naton ginakuha sa naton sininga Philippine Coast Guard alas 12 no so sininga mga tilion ka Kiva Broads kin paghulog ya ginrespondihan nakuha kag nagdesisyon diri ang kapitan sang barko nga magbalik ang Coast Guard tuno sa Coast Guard ipabalikon balik dito sa may Iloilo ang ining barko kag gindala gilayon sa ospital ining 25 anyos. So sining mga tinon ginatinguan ta nga makuha ang medical bulletin sining babahi ginalikar si naglumpat no kun nahulog sa roro nga ginasakyan niya going diri sa Bacolod.
1: Sige, salamat kay Kiperto.
8: Sige, kaki-5 roads, no? Ang datong sininga balita, inudulong sa kaluan sang DTX 100, D3 Bayo, May TC, kag DTX Coffee Mix. Upon sa patron, si K5 Martin, di maisip. Ako si K5 Berto, gakit para sa kundin na balita. Telebisyon publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Maraming salamat kay K5 Berto, gakit. This time, check natin si K5 Carla, Defensor Longa. Sakit maning kwan mo aning sunog nagluntad dira sa may barangay Elhiso. Nagsakripisyo maning 79 anyos nga lola. Ara na si Kakipem Carla. Sa ilota sa kay Kakipay Bomba Marilo ano? Check ta si Kakipay Bomba Marilo kay dito sa may siyudad sa Cadiz nagliligad ng mga inadlaw damu-damu to kinawatay sang solar na bla solar lights nga ginapatukod na bla kay ginapatindog tunga sa dalan banas-banas para tis mangin masanag man ang lagyan sa mga pumuluyo o galing may mga tuntuman nga mga kawatan ginakawat nilang solar lights siguro ginabutang lang sila balay ibisan diin lang damu kawatan no. Kawatan halin sa kwan, halin sa gamay nga bagay hasta sa mga politiko kawatan. Ayo. Ay, wag kayong ano, wag kayong magnakaw. Kahit na halik, wag niyong nakawin. Maglisensya kayo. Oh, before kayong maghalik. Nga sa halik-halik na naman. Check na si K5 Bomba. Check ta aran siya K5 Bomba, ibalita mo.
7: Yes, K5 Broads, sa mga tinalikdan ng mga binulan, asod-asod rin K5 Broads ang tinawatay sa solar, nga gibalita naman galing nga nagatindog pang poste, pero yung solar panel, why na, nag-fly away ng solar panel sa K5 Broads, nagpiposible, ginabaligya man nga sa mga kawatan kay K5 Broads, mas madamo man ang magamitan. Sining, pang K5 Broads sa mga nagiligad ng mga sinimana, pagsapol sang mga asang ADP or Association ng Barangay Captain, hinugot nila ka K5 Roads nga pabantayan sa mga tanods during or kada gabi nga kung sa diin sa mga tagtaka mga street lights na may mga visibility sa tanods kag iba natang maara man ang mga kapulisan kay mga force multiplier. That is why ka K5 Roads sining nga mga binulan kaluyan sa bulan sang Abril
1: uh-huh.
7: Siling Mayo, wala gid sang na-record kay K5 Broads.
1: Ay, very good. Nami, kaya nga gina-inventory, gali ni. Nami na, very good. Ginaisip na, after a month, check. Oh, may ara pa. Ang iba, naguro posti na lang. Hindi, wala sa babaw.
7: Kaya siyang tinalikdan yung mga binulan kay K5 Broads, daw lima, gid ka mga barangay, ang insulod sa mga kawataan. Kaya may ara na karoon sa mga project, talang nga project.
1: May estimated ka na nga presyo, K5 Chister, kung pilang presyo sang solar lights da?
7: Agin na tanaw tani ka K5 Broads, ang isa sinika solar panel na gabili ini sa range nga ara sa 1,500 to 3,000.
1: Wow!
7: Kung kung kunawatan, bisan isa lang kalibo, yan may mabakal niya.
1: Eh, biligya ka ni 300. Ligya na. Mga kawatan niya, wain nega makuha sa presyo niya. Biligya niya barato, kay para at least makakwartas lang.
7: Oo.
1: Mayo man kayo napinsaran sa barangay, ah. Mga barangay. Oo.
7: May ara kita dira mga litrato nga ginpagin pasang ang poste
1: na
7: tindog papula ng solar.
1: Ariyo?
7: Man kasi pabrod sa mga tinalikdan yung mga binula, may mga ginasaka mo. Ti, posible mga...
1: Kataas niya poste o ginasaka, Japon?
7: Oo. amo nang poste kay Kipa Bro, stay kwa na nang gatindog pang poste pero ang solar wala na. ang pagbinuligay sa mga rakita no, sa mga force multiplier at Kipa Bro, yadtong mga ginpangkawat kin pa kwa na naman agbutangan na naman solar kag
1: di ma advice ko. Ihatag mo na yung advice ko ha, balloons na. Butangan na sa IT, ang kwan. As IT. Dalangit ko na kasi niyas ng technician ko, 1 minute left na kukuno.
7: Kaya mo na, sa subong daw kaluyan man, tungod sa hugot yung pagbantay sa mga sa barangay tanod sa iban pang mga force multiplier kagaton kaya sa TPP, nalikawa na ang pagkaladula sa mga solar na nagatindog sa street lights kay K5 Roads. Report na gikan din sa sunod sa Cadiz kay K5 Chester Jan Garoque para sa kampiyon niyo balita, Servisyo Publiko Kalingaw sa Negros, K5. News FM.
1: Madamong salamat kay K5 Chester, Verong kay AKA Bomba Marilo. Mayo mo na kay magkita ka mo ganing kakabit-kabit ka mo sa pustida. Butangan da sang ano ni SIT, magladanlog ka mo. Ayo, wait ka panahon. Boss naman, same time same station. Sagala naman sang bugos ka puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa musinga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kay K5 Idrian, kay K5 Remuelo ko naman si K5 Ron sa Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ikaw kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO nga may D3

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Sinsang doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsilin siya, sistingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdamo, naging ko si dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwas ang Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
10: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kakainom sa Glutena, galabo akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
11: Glutena Max! Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
7: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka!
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
15: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
15: Extend
14: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calripo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Roja City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Different Bio Evening Newscast.
20: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bayo Evening Newscast. Subo nga Webes Mayo 7 tig 2026.
1: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabatian magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Sa mga panuukon pangulong dinalaan nga dala sa inyo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal ginaligardo ha ka mga ginapatihan katapos ang NPA napatay sa inkwentro sa Kawayan suno sa militar.
1: Kag sa balitang nasyonal, 215 ka mga miyembro sang House of Representatives nagasuporta sa impeachment ni Vice President Sara base naman sa resulta sang konsultasyon.
0: Sa balita international, Pope Leo natalana nga magbisita sa Spain sa malason nga bulan.
1: Kag sa balitang sports, Inyo Bulldogs sa ginloto sang FEU Tamaraw sa Game 1 sang UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Riza Mae Dizon ginregaluhan ang kaugalingon sang salakyan. Lasay sa 5.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Ginalauman nga magasulod na sa Philippine Area of Responsibility sining nga weekend ang ginabantayan nga bagyo sang Pag-asa. Nagapabilin nga isa ka tropical storm ang bagyo Hagupit nga ulihin nakita 1850 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang bagyo ang nagadangat sa 65 kilometers per hour kaggas o kung pagmadlos nga nagadangat sa 80 kilometers per hour. Nagapadulong ang bagyo Hagupit sa natundan nga direksyon sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Sunod naman sa forecast sang Pag-asa, ginalauman nga magasulod sa par ang bagyo Hagupit sa hapon o kung gabi sang Sabado. Pag nakasulod na ini sa par, pagataganin isang pangalan nga Kaloy. Maka-experience naman sang mga pagulan ng madakok nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang low pressure area. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Luzon lakip ng Metro Manila. Apang sa hapon posible ang mga pagulan kag thunderstorms. Dili sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas, kag posible ang mga pagulan kag thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay sa 7. Sa mga detalye na sa aton mga balita lokal, sa pinakauna nga balita, nagpatigayon sang autopsy si Dr. Raquel Fortun, ang pinakauna nga Filipina kag isa sa duha lamang ka mga forensic pathologist sa Pilipinas sa 5 sa 19 ka mga individual nga napatay sa operasyon sa militar sa Banwa sang Toboso.
1: Ginpatigayon ni Dr. Fortun ang autopsy humalid sang Abril 25 to Abril 29 sa pangabay naman sa mga himata.
0: Suno kay Dr. Fortun, isa sa mga bangkay ang mistakenly identified o kunsala ang pagkilala.
1: Dugang pasini, tatlo sa mga biktima ang madamong sang igo sa bala kag may mga sinyalis nga hindi husto ang pag-recover kag pagproseso sa mga bangkay.
0: Pahayag pa ni Dr. Fortun, mabudlay ang pagkuha sang importante nga impormasyon bangon nga ang mga akusado ang nagproseso sa proseso sa retrieval ukon pag-recover sa mga bangkay pagkatapos ang ginaligar nga inkwentro sang Philippine Army.
1: Ginapaligod man ni Dr. Fortun sa mga pamilya sa mga napatay nga hindi pag-cremate ang mga bangkay ug mahimo sa gihapon nga mausisa ang mga lawas kon kinahanglan.
0: Samtang Sagay PNP nagpatigayon sang pinakauna nga sports fest. May kampiyon nga balita si ka K5JR Helen Tagaan. Lasay sa 8. Ginaaligar duha ka mga ginapatihan katapos ang NPA ang napatay sa inkwentro sa Kawayan suno sa militar. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Sospenye.
4: Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, commanding officer sa 47th Infantry Battalion, nga ginaaligar duha ka mga katapos ang ginapatihan New People's Army ang napatay sa inkwentro sa Sitio Pulo, Barangay Masaling, Kawayan, tinalikdan nga Mayo 4, 2026. Dugang pa, parayon pa nga ginavalidate ang amuang impormasyon kag nagaparawagan naman ini sa lokal nga panguluan sang Kawayan kun na diin nagindala ang lawas ng mga napatay, agud makilala kag matagan sang husto nga pagpalubong. Samtang ginklaro naman Lieutenant Colonel Martinez nga wala sang kamatura nang ginpagwa sang Armando Sumayan Jr. Command New People's Army nga duha ka mga katapos ang militar ang napatay sa engkwentro kag propaganda lang ini agud matabunan ang ilang problema. Na-recover naman sa lugar ang duha ka mga long magazines kag isa ka short magazine sang 5.56 caliber rifle, isa ka commercial radio, duyan kag iban pa nga mga personal nga mga gamit. Dugang pa niya remnants sang Southwestern Front New People's Army ang naengkwentro sang 47th Infantry Battalion kag ginabuluban ta pito ka mga katapo sini ang ila nasagupa. Sa karon, nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang militar kag sa posible nga pagkakita sa mga lawas sa mga napatay sa engkwentro. Ini si KK5, Aubrey Suspendia para sa Kampiyon na Balita.

0: Koordinasyon sa universidad, mga TODA, kagkapulisan agud masiguro ang proteksyon sa mga kabataan sa sagay. Agud malikawan ang peligro, ginapangabay ang mga estudyante nga mangin mabinantayon paagi sa pagsunod sang sini nga mga tikang. Dapat unahon gid ang safety kag mapabilin niya alerto, magbiyahe upon ang grupo kon mahimo, likawan ang pag-agi sa mga mamingaw kag madulom nga lugar. Kag i-report gyud yon sa mga otoridad o kon PNP ang bisan ano nga kaduda-duda nga aktibidad sang driver. Ginapanugyan man nga magsakay lamang sa mga tricycle may mga franchise, agud mahapos ang monitoring. Kag antes magsakay, dapat picturean ang body number o kon ID sa driver. Kag isend ini sa mga pamilya o kon sa abyan. Bilang madasig nga aksyon, prioridad sa syudad ang pagbutang sa mga CCTV camera sa mga dalan, halin sa saan, pagkadto sa mga terminal kag iban pa nga importante nga lugar. Pagadungagan man ang mga street lights sa dalan sa universidad, tubtob sa kauswagan, agud masiguro ang masanag kag safe nga lalaktan sa mga estudyante ilabi na kun gabi. Ini nga mga tikang ang ginaprobahan matapos ang ginpatigayon nga pagsinapol upod ang Peace and Order Committee sa pagpamuno ni SP Member Sherwin C. Sagay PNP kag mga pamuno sa Tricycle Drivers and Operators Association. Sa amuman nga meeting, natukiban sa initial nga investigasyon nga ang mga ginareklamo ng mga driver lunsay nga mga kulurom o kung wala sing rehistro. Rason nga mabudlay sila matulid o kung matris sa mga otoridad. Ang nasambit niya pagsinapol, ang natigayon matapos sa formal naging palabot ni Dr. Rinante Igcas sa administrasyon sa State University of Northern Negros o kung saan ang mga reklamo sa sexual harassment nga nagkatabo malapit sa ilang campus. Agud matagan sa nagkagaigo nga madasig nga aksyon para sa kaluwasan kag siguridad sang tanan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, lalaki ginkawat ang cellphone sa gisa ka sumilimba sa Bacolod samtang nag-attend sang misa, kapulisan may pahanumdom. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
2: Kahapon sang hapon, samtang nagamisa sa sulod sang San Sebastian Cathedral sa siyudad sang Bacolod, makit-an ang ining lalaki nga nakaputi nga wala nagapamati sa misa kag may ginatika-tika. Target gali sa among lalaki ang cellphone sang isa pa ka lalaki sa atubang sini. Matapos makuha ang cellphone, gilayon niya ining nga gisulod sa iyadala nga backpack kag naguha nga dawala lang sa may natabo. Suno sa simbahan, hugot man ang siguridad kag panugyan sa mga sumilimba apang hindi ginmalikawan nga may maimpon nga mga makalama kamot sa tunga sa nagaguwa kag sulod sa simbahan. Nagreport na biktima sa kapulisan kag padayon pa ang ginatumod sa karon ang suspitsado nga posible iniman ang responsable sa likod sa serye sa pickpocket sa downtown area.
3: Una-una, isaluka nato ng ato ng mga kagamitan na kay isinara kita sa sulod sa simbahan. Hindi kita masaling na bantayan sa iba niya tao at gato. So, mas mayong gurong araw sa mga bag natin, mga pouch natin, ito na araw sa mga bulsa natin, hindi natin babayan ang ating mga gato.
2: Upon sa patro si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena, K5 News FM.
4: LGU sang Don Salvador Bidicto ginaplanuhan nga magbakal sang anti-venom vaccine para naman sa mga pumuluyo sang Banwa. May kampiyon nga balita si K5 Rad Salgado.
5: Plano sang LGU ka Don Salvador Bidicto nga magbakal sang anti-venom vaccine na gud protektahan ang mga pumuluyo. Ginsiling ni Mayor ni Himaya de la Cruz nga maga-coordinate sila sa probinsya ang Department of Health o DOH at sa pagbakal agud may baloan kung may ara sang available nga vaccine para galayon nga mabuligan ang mga pumuluyo sa tion nga makagtan sang manog. Sa madumduman sa nagligan nga semana, may isa ka manog nga nakitaan sang guest sa sulod sa Ginidoro sa isa ka resort sa Don Salvador Binedicto, nga gini aganaligar King Cobra, nga ginapatihan nagpangita sang mabugnaw nga lugar tungod sa tuman ka init nga panahon.
6: Coordinate ko sa ako ni Mitch, okay ba si ma-purchase kami sang anti-venom vaccine in case there is snake bites nga poisonous, no? So ako ma-coordinate ko anay sa DOH. If the DOH region or province may ari sila available nga anti-venom vaccine para sa snake bites, so para at least ang aton nga mga pumuluyo, aton community mas safe. Amo man lang na yang ako.
5: Pa ni Mayor de la Cruz kasandig si initial investigasyon sa DENR isa ini ka banakon nga manog nga pamilya Mansang Cobra apang ini ang ginpadala pa sa central office sa ahensya agud ini ang makumpirmar.
7: Para sa
5: D3 Bio Evening Newscast. Dali sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita lokal, mga delegado sang PRISA ginabi-abi sang Bacolod City

0: Tourism Office. May kambiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
1: Nainit ng imbaton sa Bacolod City Tourism Office ang pag-abot sa mga delegado sa National Private Schools Athletics Association o KUNPISA-A. Luwas diri, gindungangan sa Bacolod City DRMO ang mga water tanks sa 5 kabiliting area sa mga delegado sa PRISA-A. Nakompleto naman sa City Engineering Office ang pagpakayo sa mga dalan kag mga mayor ng paghihiwatan sa hilikuton. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Asatay, kaya luwas sa pagpakita sang talento sa mga atleta, makabulig man ang PRISA-A 2026 sa pagpauswag sang lokal nga negosyo, transportasyon, kag turismo sa syudad. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay si Jesse Size sa mga detalye na sang aton mga balita national. Ginpalayag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na naglabo sa 215 ka mga kongresista ang nagpabutsyag sang suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Sulo kay Ridon, nagkuha ang summit nga datos sa ginpalayag naman nga konsultasyon sa mga miyembro sang House of Representatives.
0: Agod mapasaka sa Senado ang impeachment case, kinahanglan nga makuha ang 206 nga kalamuon sang boto sa House of Representatives.
3: Ang Senado, amo ang magasilbe o kung magaserbi bilang impeachment court sa igapatigayon nga trial.
0: Samtang sa iban pa nga balita, matapos nga naaresto ang founder sang Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta, ginbulgar sang NBI nga madamo pa sa mga government officials nga nagpangayo sang bulig sa bureau bangod sang pagpangilkil.
3: Nagpamaliba naman si NBI Director Melvin Matibag sa pagbulgar kung pila ang nagdangop sa NBI kalakip man sa mga posisyon sa mga government officials, apang ginkumpirmar sini nga magluwas sa mga officials sang gobyerno may mga pribado man nga mga individual nga ginaligar biktima sang extortion kalaga pangayo sang bulig.
0: Gindakop si Mabanta sang NBI pinaagi sa isa kat entrapment operation.
3: Si Mabanta ang gitatubod nga nagpangilkil sang 350 bilyon ka pesos kay anay sa anay House Speaker Martin Romualdez kaayo sa mga ginaligar ebidensya sa mga anomalya sa flood control projects.
0: Isa si Romualdez sa mga opisyal sang gobyerno nga gintumod nga imbolbado sa nasambit nga iskandalo.
3: Magluwas kay Mabanta, may apat pa ka mga kaupod ng suspect nga ginarestuman sang NBI.
0: Ginpatigayon sang NBI ang entrapment operations sa tinilikdan ng Martes na inakuha ang 300 milyones ka pesos sa gikan kay Mabanta.
3: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpabutyag naman sa Philippine National Police kung PNP nga handa ng inahanay kapag monitor sa presyo ng bugas sa mga balaligyaan.
0: Una dirigin palayag sa Department of Agriculture kung DA nga kalakip sa ilaplano among paghingyo sang bulig sa PNP agod nga manginistable ang presyo sang bugas sa tanan ng pampubliko ng merkado sa Pilipinas.
3: Magluwas sa PNP, gintumod man sa Agriculture Department, ang Department of Trade and Industry o kung DTI nga magapatigaw naman sa stricto nga market surveillance angot sa presyo sa bugas sa merkado kag iban pa nga mga balaligyaan.
0: Sa karon ginahulat pa sang DA ang executive order para sa pagpatuman sang price ceiling para sa imported nga bugas agud maproteksyonan ang mga konsumidor sang epekto sang pagsaka sang balaklon.
3: Sa pagpatuman sang price ceiling, kinahanglan nga monitor sang PNP kag DTI ang implementasyon sinisabilog nga pungsod.
0: Pero kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. naghatag na siya sang direktiba sa mga local police angot sa deployment sang PNP personnel sa mga merkado ka grocery stores agud hibaloon ang presyo sang bugas nga ginabaligya sa mga retailers.
3: Ginalauman ang pagsaka sang presyo sang bugas sa Pilipinas kasunod sa pagsaka naman sang presyo sang fertilizer bangod sang kinagamo sa Middle East.
0: Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro ni Commission on Elections sa CONCOMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa publiko nga magapadayon ang 2028 national elections apisar sa mga espekulasyon nga hindi ini madayon na.
3: Sunod kay Garcia, 50% top to 60% na nga handa ang COMELEC para sa 2028 election. Kaginasunod nila ang mandato sa idalom naman sa 1987 Philippine Constitution nga mag-require sa presidential elections kada anum katuig.
0: Ginpagwa man ni Garcia ang pahayag may angot sa 2028 matapos nagpahayag si Vice President Sara Duterte kung sali nagalaom siyang madayon ang presidential election sa 2028. Lasay 20.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, ginkompirmar sang Holy See Press Office Miyerkules nga natalana nga magbisita si Pope Leo XIV sa Spain sa kun madasun nga bulan.
3: Sunod sa pahayag sang Vatican Press Office, nalakip sa biyahe ni Pope Leo ang dusinan ka mga speeches, apat ka mga misa, kag napulo ka mga pagsinapol ka upod ang mga political, ecclesial kag mga civic leaders.
0: Magbisita si Pope Leo sa mga syudad sa Madrid kag Barcelona kag magapadulog man siya sa Canary Islands.
3: Magasugod man ang iya apostolic journey sa Hunyo 6, padulong sa Madrid kung saliin, makikita siya sa hari sang Spain nga si King Felipe VI.
0: Natala naman siya nga magapanguna sa inaugurasyon sang Basilica of the Sagrada Familia sa Barcelona sa Hunyo 9.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Inyo ginlutos ang FEU sa Game 1 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
4: Nagdaog ang National University batok sa Far Eastern University sa Game 1 sa Finals sa UAAP Season 88 Men's Volleyball. Nalutos ang NU ang FEU pagkatapos ang lima ka mga set sa scores nga 21-25, 25-19, 21-25, 25-20, kag 15-8. Nagbalusay ang duha ka mga team sa kada set apang nakuha sang Bulldogs ang ika-apat nga set para mapilit ang kalimang set kag maangkon ang kadalagan. Ginpangunahan ang Bulldogs ni Jade Disquitado nga nakahimo sang 21 points kag 20 ka mga receive. Nagdugang man sa Dileo Orojales kag Boots Budin sang 22 kag 20 points. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Para naman sa aton balita entertainment, Ryza Mae Dizon ginregaluhan ang kaugalingon sang salakyan. May chika si K5 Ivy Cordova.
5: Nagbakal ang TV host kag anay child star nga si Ryza Mae Dizon sang bag-o nga salakyan bilang early birthday gift para sa iya kaugalingon. Sa Facebook post ni Ryza, iya ginpakigbahin ang litrato upod ang puti nga Toyota Hi-Ace Super Grandia Elite nga iya ginbakal. Ang nasambit nga salakyan ang nagabalor sang kapin 3 milyones ka pesos kag ginakabig niya ini nga big girl purchase para sa palaabuto niya nga 21st birthday. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Ang galing ng ano niya?
3: Cha-cha. Oh, cha-cha.
0: Ano na?
3: Okay, kwanta sa 8 Bulaga, si Ryza Mae Dizon.
0: Dali lang pala, ano ito galing salagyan niya? Super Elite Grandia. Ano ito? Mayaraman na si Doc.
3: Daanan na ni Doc actually. Daanan na ni Doc. But congratulations to her. At least, nagliga to si Dimples Roman.
0: Nagbakal sa sports car.
3: Pi subong si Ryza Mae Dizon. Buas Julius Maribel. Ayaw galing.
0: Sino?
3: Kwan pa nang soon.
0: Hindi niyo ba napaghilawa ang mga bagay? Ilan
3: na yan, hula na yan. Hulat-hulatan tanay.
0: Hulat-hulatan niyo. Kung saan na sa hulatan niyo.
3: Oy, kasi niya.
0: Na, 1 minute.
3: Sige, busta sila subong, pero pagkatapos program, mandam kung samo.
0: Oy, 1 minute. Ay, hambot na lang sa inyo. Kaya pa ni Ama yung hapon, morning gabi, sa mga kakay-five nato dito. Hindi ako kabalo, kung nangyambal ko kay magkasi niya sa 1 minute. Ay, hambot na lang. Oo, pero amo na siya, congratulations. Ano na? O, wala pa, 6:24 pa lang. Ako ko naman malayran. O si Sir Julius ay ano niya na. Welcome back, Sir Jules. After duwa ka adlaw. Sige, boss naman ko no kay overtime na ta. M- Mga ka-K5, amuya itong dalag ko nga mga balita sa mga Webes Mayo 7 at 2026.
3: Bantay man buwas nga adlaw, pati bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Largavi sa program, kaupo ng nagbabalik, ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jane Shatita.
3: At ayon sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM, ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: 101.5 K5 News.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM,

0: Lorga Vista.
1: At exactly 36 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveres.
0: Lorga Vista.
1: Namahog si Pangulong Donald Trump sang Amerika sa pagsugod na sang pagpamomba sa piyak sang parayag sang pungsod Iran nga ini ang magasabat pa sa 14-point proposal nga ginahatag sang pungsod Amerika. Karon dugay-dugay, we'll be having more party sa kahimtangan dito sa Middle East. In the meantime, halin sa Middle East, rekta kita dire sa Kapitolyo Provincial, ginpatigayon kaina o kon nakahapon nga adlaw ang clearing operations sa pila ka mga legal structures sa Capitol Road. Hibaronta, let's have retired Colonel Levy Pange tonight sa City Legal Office Ordinance Enforcement Unit. Colonel, good evening.
2: Good evening, yes.
1: Yes, sir. Salamat, kid. Long time no hear. Sir, first of all, nanong natabo sa inyo clearing operations?
2: Actually, gintagan na kapila na lagin na issue at ng notice kag may appear ang provincial capital. Din ano na sila namang giwat ang mga kawalo na nakabisis at sila ginatahalin kung may mga okasyon, but sa kahapon din ano na sila ngayon, dito pwede nakabalik na mag-religious sa sidewalk. So ginano natin sila nga ilimpyuhan balayos kaya di
1: gani
2: ilang biligyaan ilay dugay may tapungkan may katri na may pulling bid na
1: ay
2: hotel na
1: muna
2: ang public bid.
1: Uy, sir, I'll go back a bit now. Diin nga part ni gani, North or South Capitol Road?
2: South Capitol Road.
1: South Capitol Road, diri linya sang land bank. DBP. DBP. Bali, may nakita ko itong apart nga doon may kawayan nga pensa. Iyan ni kanag Gross Forest and Ecological Foundation. Dira nga apart.
2: Ilan na
1: sila. Nauna, best sir, di ba may ara, ginman gina-allow dira nga ambulance vendors kung gabi lang?
2: Yes,

0: problema ay tipuro na sila tanan na may ginatawag na daw karito balayo.
1: Yes sir.
0: Nagbigay mo sa lakyan tapos nagagawa ina sila yalain doon na sila yagatulog
1: ay
0: kaya ano na nila pulitan araw na daya gyapon.
1: Oh ang gwa nila doon manog bulang te utan gali sa libertad
0: daw mo amog ito po doon mo amog
1: ay
0: may dilidugol may mga kalangarang.
1: Now, I mean, to be fair about it, di ba may city ordinance na nga nag-stipulate ng North Capitol Road lang?

0: ang Telsas kaya nito ka bugan nila Panginoon.
1: Uy, di, pero pila kabilog ang na-clear ta ka inala, Colonel?
0: Mga pito na sila kabilog nila ang din pang-clear naton. Nag-super daw nag-cooperate ni pila kagalibyagin naton ang South Capitulo.
1: As in, pito kapamilya dira nag-idya nag-apangabuhi?
0: Actually, may ala nga iba. Pero sa mga pito na daw apat, nag-aang may bata ay nag-blos.
1: Uy.
0: Nag-tigulang nga. No?
1: Uh-huh.
0: Nag-amo na sila dati. So, ginigip siya natin. Kasi ginanaman na, mga wala man sila ginadilian. Actually, ang ginapagawin, okay, ginan natin. Pero minano na naman, mga layos, kaya pikahig ko.
1: Oo, ah.
0: Sa sidewalk. Sa dala na magyan, sidewalk din na magyan.
1: Oo.
0: So, isang atin yung mga pumuloy ito, kabudlay, bala.
1: Oo, kagkaroon talang, Colonel, technically, illegal ang ila ginahimo eh.
0: Illegal gid.
1: Oh, I of course understand. No, ngati kun hindi man magulag ang City Hall, kamo man may sala.
0: Siyempre, kiti tanaw galayos, no, pila na kadekada, wala gid na sila katilawalin.
1: Oh. Ay, ti hindi man naguruya pwede nga ginagawian ta na. Dason dira man sila iya ma and the fact is bisan limpyo sang ila ko galingon nga basura wala gid. Oh, tikon maggawi sila ya sir kon mag CR sila diin dira man
0: wala sa likod eh oh
1: na
0: open nitong kanalan.
1: Ha, hala tood pito ka pamilya practically amo nang ginahimo nila.
0: Oy, pamilya, balikya, butang alamis ha, dugulay may folding bag na, dugulay sirado na, dugulay may CR na.
1: Oh, ti ang baho, gali isang ila CR, labot to sa mga sapat sa Negros Forest to.
0: Ati, labot yun din, hindi, labot yun din sa ato, na may kapitol, ang lapit sa may, kung sa may intersisyon da.
1: Oh, Diyos. Well, but anyway, ginkakas sila, pero may ginprovide nga relocation site ang syudad.
0: Actually, yes, may mga relocation site na ina sila dito.
1: Ay! Te!
0: Ang tigulang na mo, may balay na nato. Galing kiti emang iya na sunod sa iya, pangabuyaan niya ko na muna na kiti sulo na sa tigulang.
1: Oh.
0: Yan na lang isa nga pangabuyi. Ito mo na wala.
1: Uh-huh.
0: Kasi ano mo naman, itibuligan mo na kiti gusto na ni Mirvig na nabitang mga hatun, yung mga windows na ma-plaster man na sila mayo, na limpyo, kasi doon magbaligya sila. Nga, doon si Pabli, makuwin mga bisita kita. Hindi ba lang bigis nga ang ato niya, no, nga, ang kapitol natin is a landmark. Tapos si Go Arada is na tanang ginagabaligya ka din doon sa
1: ating
0: kapitol.
1: And kung pabayaan mo na tingwa, tani anarkiya ang Dakbanwa sini eh?
0: Iyan mo na matabo eh, imbis nga City of Smile, City of Smile na lang.
1: Correct. Oo. But anyway, ining pito sila ka mga pamilya, may relocation sites na ni sila sa una pa.
0: Yeah, na ang duwa na daan, tigulang na kaya bata, yun may nablos na sa subong, tapos may arday siya yung pangayong dugay naman, pila naman katuig, ara man nagdira. So, kina-propose kaya nga mo, subong yung kaya sabi man nga, kung pwede, tagaan sila sa financial assistance na lang, tagaan man sila sa cart nga. Wala po siyang tablo nun yung magbaligay.
1: Oo.
0: Oo.
1: Yes. Kagti, practically, sir, mayor na yung adalan, ang South Capitol Road, kung ara kada sa kilid, hindi tayo kapakot kung may hubog karon.

Hindi na mo yung nga ma... At least, bisan paano na magkukralo ni sila, matamata na mo nini. Kag magtawa. Kaya mo yung problema na ito sa plug-in.

0: Ah, okay. Private or public property ni sir?
1: Ato na, si NS ng City property.
0: Oh, kabay pa. Oo. Pero ining mga

sa mga isyu-magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathaga kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono na gas

0: Sok Alaon, si K5, Julius Marimbides. Larga Vista.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, impunto alas 7 sang gabi.
0: Larga Vista.
1: Padayon ka mga nagapamati sa panatuntunan Larga Vista diri sa K5 News FM Bacolod. Mabatian kita live sa 101.5 MHz FM. Nagapalayag man kita sa aton nga Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page naton. Live streaming kita dira subong. Kag mabatian man kita live sa aton mga igsuon og sa mga lumulupyo sa Banwa sang Toboso. Nagapaminaw sila mayong gabi sa Toboso Radio, Fabulous Radio, Click FM. Nagaangot na subong sa aton live broadcast.
0: Larga
1: mayong gabi man sa aton nga mga tagparamati nga nag-tune in karon sa Radio Mascovado nga nakabase dira sa CPSU Dakbanwa sang Kabankalan.
0: Larga
1: sa kay Station Manager Flor Lingamen kag sa tanan nga mga katapo sang Radio Mascovado mayong gabi kag sa mga pumuli sang Kabankalan kag kaiping nga mga lugar nga naga-tune in live sa aton. Welcome sa inyo para tuntunan.
0: Larga
1: and sa K5 Chester Verunke. Nano ini ang tikang sa pila ka mga barangay angot sa ila sini nga mga kapistahan anong mga adjustments nga ila ginapatigayon bangod sang singkal nga init as we go towards a super El Nino karon nga tuig, although expected ma-peak by 2027.
0: Larga,
1: pero inisensible ini ha ang ginaubra sa pila ka mga barangay kapitan. And let's have this report gikan kay K5 Chester. Chess, good evening. Please come in.
2: Mayong gabi kay K5 Jules, may kantanan sa austerity measure sining syudad sang Cadiz. May ari kita diri 22 ka mga kabarangayan nagsinapol ini kay K5 Jules paagi sa liga ng mga barangay sa pagpamuno naman ni punong barangay Ugol Villasin kun sa diin kay K5 Jules ginaduso nila nga may ara iya sang una ka K5 Jones sa kinaandan ta may ara na event nga sinimana ang piyesta mo. May ara ginagbihan niya mga programa, may ara sa mga banda-banda kag iban pa nga bunggahanay nga papiyesta. Ti karon ka K5 Jones tungod sining kadamo sang napangatubang karon nga krisis kag ilabi pagid ka K5 Jones medyo ang aton mga kabukiran medyo failure gid ang production sang mga katubuhan diri kay tinga mo malaligin sa ligan sa mga nabukid nga bahin sang sang syudad kag ti kalabanan diri kay K5 Jones may mga produkto nga mga utanon ti failure kalabanan K5 Jones it's because ang init. Now gintanuhan sang liga ng mga barangay agod nga makatipid ka K5 Jones kag bisan pa gani ang pagduty diri sa syudad sang Cadiz sa tagsa ka mga barangay lakit na sa syudad Lunes hasta Biyernes Lunes hasta Huwebes tagilan ka K5 Jones kag sa tagsa ka Biyernes wala na iya sang duty agud to nga makatipid man sa kuryente kag iban pa ka K5 Jones ti may hagna diri ka K5 Jones kag kung anay nga tag 5 days 5 nights nga event 3 days 3 nights nga event sa piyesta na kasugtan ka K5 Jones kag ginatun-an nga himuon na lang 1 day 1 night activity ka K5 Jones
1: ay nga correct okay gin palipot. Okay. And then
2: agod niya hindi man magastuhan ka K5 Jones ang tagsa ka mga kabarangayan.
1: Ay sala gali ko na mo Chester. Sala ang gin-headline ko hindi gali iya sa tungod sa El Nino, tungod gali iya sang kapiot sang bulsa. Kag para mangin kabahin sang austerity measures.
2: Oh, ti lakip na ka K5 Jones, dala na sa El Nino kay ti isa sa mga rason nga naga panubo man sa produksyon sa agrikultura ang El Nino ka K5 Jones, dala naman na dagyapon kay ti ang kalabanan diri ang syudad sang Cadiz sa nasiling tana agrofisheries ti kun magtig-ilinit failure gid nubo gid ang produkto sa mga utanon kag lakip na ang mga pangisda ka K5 Jones medyo nubo man ang produksyon kay ti tig-ilinit ka K5 Jones. Dugang ko lang, may ari naman di ka K5 Jones, dugang ko lang, sa syudad sang Cadiz, nagproseso na naman ang masobra 3,000, tanan ka mga tricycle drivers for the second, ano na yung matawag?

0: Trans second batch na naman nga fuel subsidy.
1: Bow?
0: Ala, yun naman niya ko din nagiligad to national fund. Anto halin to sa national fund. Pero ini ka Kifa Jules, may ari naman digin proseso sa siyudad sa Cadiz.
1: Second round?
0: Halin naman iniya.
1: Local funds na ni.
0: Halini ka key 5 Jules sa DILG, posible magyapon nga from National Fund ba, halini sa Department of Interior and Local Government.
1: Ah.
0: Kaya itong nauna ka key 5 Jules, halin to ya, kag ang nag-facilitate sa to, halin to sa DSWD, itong Department of Social Welfare and Development, subong ya, another second fuel subsidy na naman sa mga taga-Cadiz, ang mga tricycle driver ka key 5 Jules, na makabaton sila sa fuel subsidy. Nagbalik kita dito sa isa ka Fisher Fox sa Bangkiruhan. Siling nila ka Kifa Jules, ang mga tricycle drivers kadua na. Sabi nga mga Fisher Fox, wala gid kami nakapaas ang fuel subsidy.
1: Anong plano sang local government?
0: Sa karon ka Kifa Jules, last day kahag kaina, last day kaina sang pasahay sang requirements, no? Last day ang pasahay kaina kag posible the same amount man ka Kifa Jones ang nabato nila nagliligad to sa DSWD nga tag 5,000, the same amount man ang mabato nila from DILG na naman ti dako-dako kabulig kag another fuel subsidy na naman ka Kifa Jones from the government nga mabato na naman sa mga tricycle drivers diri sa siyudad sang Cadiz.
1: Ang Fisher Folk lang galing niya kaluluoy kay wala pa.
0: Oh, wala pa ka Kifa Jones ti in din sila wan taman gani nga malambot diri ang Office of the Agriculturist kay Ma'am Jocelyn Sai, kun bala may mga plano man nga makabaton man ang mga Fisher Fox agud nga makabulig-bulig man sa ilang nga mga kwan eh, makabulig-bulig man sa ilang nga pagpangisda sa matag adlaw nga tanan kay sa nasiling tanan gagamit man sila kurudo sa ilang nga mga sakayan ka Kifa Jones.
1: Tiprod na pang DILG ao.
0: Amo na gani ang palamangkutanon ka Kifa Jones kay ini nga anunsyo halin ini sa Cadiz City Franchising Regulatory Division, isa ka division nga under sa City Mayor's Office dere sa siyudad sa Cadiz, nag-anunsyo sila pagi sa ilang official Facebook page nga ma-apply liwat or mapasa liwat requirements ang mga registered tricycle drivers ka Kifa Jones. Agod niya makabato na naman sa fuel subsidy. Kag ini naman niya ang mga dihon sino or mga paang mga facilitate sini. Amo naman niya ang DILG. Kaya itong nagliligad niya, itong tingob ko nga dobilog to yung Pilipinas o kisa Diyos daw, DSW dito.
1: Yode. DILG, ha? Wow. Daw, I mean, wala man ang problema. Ang importante, nagatupa ang ayuda. No problem with that, no? Pero galibog lang ulo ko nga DILG. Kay kung fuel subsidy, usually DSWD. Hindi ganit DOE. Pwede. Iniya DILG, hindi blan, may ara huring-huring years ago nga si Secretary Remulla mapadalagan presidente.
0: No, may ara ka Kifa Jones, bisan niya din sa mga survey na yun, nagagawa ng ala niya.
1: Uy! Ay! Why tayo gahambal nga mamalis siya kita, ha? Gapamangkot lang tayo. Ay ba? Doon ka timing eh.
0: Ari gani ka Kifa Jones ang ilang nga pahibalo.
1: Oh.
0: Basahon ko lang sa official page ng isang Cadiz Franchising and Regulatory Division or CFRD. Manila, sa tanan nga nakarenew sa ilang franchise 2026, may ara naman kita sa fuel subsidy from DILG. Oh, gani ginahangyo namon nga liwat magpasa sa masunod. Ang mga requirements ka Kifa Jones, a photocopy sa franchise, photocopy sa driver's license. Amo na ka Kifa Jones, no? Very simple lang ang requirement.
1: Ati okay ginaiyaway na problema. Ang importante matupa gid ha.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Yes ka Kifa Jones kay ti matupa gid ka Kifa Jones posible kay ti damo nang ilagid papasa di nga mga tricycle mo kay ti ang siyudad sang Cadiz miari diri sang masubra 4,100 ka mga tricycle drivers ka registered ka Kifa Jones.
1: Bantayan ta. Anyway, pila ang amount nga ihatag dugang per driver gani?
0: Posible ka Kifa Jones, the same sa nauna pareho to sa DSWD tag 5,000 na to nga fuel subsidy.
1: Tikon mag 5,000 pila ka litro na subong kon anong ginatugong usually sa dis sa tricycle gasolina gid?
0: Gasolina, gasolina ti subong ang litrohanay per liter di sa siyudad Jangkadis nagamarka

0: kulod nga may mga kinawatay, di ba, sang solar panel, kakipal Jules, at ito lang, nagatindog pang puste, nagatindog pang puste, pero wala na kwan, why na yan sang solar, bala kakipal Jules?
1: Ay!
0: O, nga ra, isend ko bala dira sa imo, sa aton nga group chat, basi makita sa aton technician, at least malantawan mo ra, may mga... ang katifa Diyos, asod-asod din kinawatay sa siyudad sa Cadiz ang solar panel mo.
1: Oo.
0: Yung mga kamabarangay, ang ginsudlan sa mga kawatan, ining barangay Kaduaan, barangay Luna, barangay Burgos, barangay Magsaysay, kag barangay Bonifacio, nga kung sa diin katifa Diyos, gatindog ba yung poste, pero wala na yung solar?
1: Ang suga, ara pa?
0: Wala na ginyan katifa Diyos.
1: Pati suga?
0: O kita mo na ang poampus, tiga tindog, tapos ang solar panel, dala na nasa sangsuga. Wala na yung ipag-pus na bilhin mo.
1: Bali, ang guwaya, ang tubo na lang bilhin.
0: Oo, ara, naging send ko sa ito, larga vista na GC.
1: Oo.
0: Kung makita mo ba na kipag Jones, puste na gina na yung tindog.
1: Ay, katunto. Oo. Ti ano pang pulos ang puste naman, lawigan mo, karbaw? Diba?
0: Kaya mo na. Kaya muna ka, Kipa Jules, nga ang mga nagkalagula ito ng mga poste, another project na naman ka, Kipa Jules, sa aton kabarangayan, gingastuhan na naman, pagi sa project na sanag, ginbalikan na naman sa mga solar ka, Kipa Jules, kagti subong, ang gintihimo mantikang sang 22 ka mga barangay, pagi man sa liga ng mga barangay, Kipa Jules, ginpahugot nila bantay ang mga barangay tanods, mga force multiplier, lakip na sa mga city proper ang city ang PNP kung sa diin nagalibot police visibility nga bantayan ka Chief of Jones ang mga kadalanan nga may mga solar kasi
1: di wala man report nga may mga tawo nga nagapamaligya solar panel kag suga nga barato.
0: Actually, ka Chief of Jones, may mga report kita pero hindi di sila wala di sila like for example kung diri sa mga awat sa Cadiz hindi man din nila pagbaligya.
1: Kasi bakulod correct. So di nila ginabaligya?
0: Posible ka, Chief of Jones, may mga nag-tip sa aton initial information. Digra sila, kung di sila makuha sa Cadiz, ang pinakatayog nila baligyaan is Escalante, Turboso, mga northern part pagin ka, Chief of Jones, kaya hindi pagin sila lupo ang istyo ka, Chief of Jones.
1: Ay katunto, no?
0: Kag ining solar street light, abi ka, Chief of Jones, dahasigid ba siya kawaton? Kay ti wala niya kuryente mo.
1: Correct.
0: Hindi niya makuryente. Lain to yan sa mga street lights ang una nga nagaangot sa kuryente. Kawaton mo itong suga. Ayan ko liso-lisoon mo. Pero may posibilidad makuryente ka. Pero ining solar street light na kakipa Jules, daw ka post lang siya kawaton, kuha na ning kapital ah. Pliers, hagdanan, kagkulba. Abi ah.
1: Correct.
0: Kulba, kapital.
1: Correct.
0: Kulba, kapital, kakipa Jules.
1: Oo, kag kung makasiguan ka tilaway eh.
0: Ako.
1: Singgit ka nanay mo.
0: Mm-hmm.
1: Ay ka mga tumto.
0: Kaya muna na subong ka, Kipa Jules, halin sa ginkawatan nga ginpunggol ang solar panel, subong ginpasanag na naman sa tagsa ka mga barangay kag ginabantayan na ginila nga hindi makawat ka, Kipa Jules.
1: Hindi man so, NPA ka pangawat sine?
0: Hindi man Kipa Jules.
1: Tika wala to sa kuryentes bukid oh.
0: Oo, gali man.
1: Oh. Diba?
0: Oo. Oh.
1: Ay nano. Tikaluluo yung tawo niyo. Amak mo, ang iban din na butang pagani sa mga Shanda Road, kawaton mo imo. Ti maduging ang krimen ini eh.
0: Laban kay Katipa Diyos, ang gusto siniguro mga kawatan, gusto rila hindi magsanag yung kwan.
1: Nang! Why man pa sang possibility nga organized nga mga kriminal ang gaubra sine eh?
0: Hindi mga Kipa Diyos, kaya may isa ka barangay nga na-record, gani sa barangay Burgos, na ang mga nagpangawat ka Kipa Diyos, mga kabataan, kaya ang puste,
1: ay.
0: Mga Kipa Diyos, ang tubo ng puste, do, naguro ka dako sa ngimo nga kamot, ah. Nga ti kung sa kaon mo, kung mga bulubog at tiyaga kilo, kaya 50 kilo siya, mauyog-uyog eh.
1: Nakulbaan ko sa ngimo, hambal, Chester, nga amo-amo lang kadako sang akon.
0: Oo.
1: Kamot.
0: Kamot.
1: Butkon.
0: Oo.
1: Meaning gamay nga tubo gali ni, gamay nga puste ni. Hindi gani puste ni, tubo lang ni.
0: Oo, tubo na saka Kipa Diyos. Oo. May ara ni 30, may ara 20, ano na, 20.

0: Yes.
1: Tipid, oo.
0: Oo. Ay. Pero tingala ko, Ches. Doon ginatibsok mo lang ganit ni sa duta?
1: Oo, ginatibsok ni sa duta. Kakipab doon. Sige, may siminto. Hindi buuan nilang duta. Tagalan nila. Sumintoho na nilang palibot. Butangan sa kabilya, kag idasok na kag siminto naman dahil nga Kipa Jules.
0: Ti hindi man mabakli ni kun sa kaon sang kawatan?
1: Ati ko ng kawatan kag Kipa Jules gamay kun hindi. Pero kung dako yan, pariyo sa aton kag lagko nga daw chabi-chabihon kag bukati sa bahawad.
0: Hindi ka magambang nga chabi-chabihon. Cute kita yan, oy.
1: Aw, gali.
0: Cute. Ayo. Ay, galing kay Wine at takakit anay, Chester eh. Hindi na ko chabi-chabi yun, sabong noy.
1: Ay, gali?
0: Oo. Oo. Ay, susuoy. Ay, balaw ka naman. Riman yung tao. Diba? Guwapa, sawata mo.
1: Oo.
0: Diba? Do, hindi ka magpatinuyaw?
1: Papi, eh.
0: Awa, awa. Pero danay, do, kalibog ulo, kubla mo, Barangay Burgos. Hindi ba galabay-labay man in PIDA? Ay, hindi Burgos, galiya kay Cap sang una ni Ronald Evidente. Ah, Ronald. Ano ganing Rodel. First name? Ha?
1: Rodel.
0: Oo. Ti ang Burgos, siya lapit niya sa city proper, hindi ba?
1: Oo. Oh, ang dikto yung ginalabayan niya dikto sa Amon, gid barangay, kaduaan gito ya.
0: Iniya?
1: Daw ubos-ubos isang kaduwaan ang ilan ni boundary isuba lang gid amo ni si Caba River.
0: Ay, okay. Amo nang ginakulbaan ko kay basta mga amo na ganit chess mga riverine crossing, crossing pagkadto suba, usually dira nagalabay ang NPA.
1: Ay, gali ka.
0: Oo. Oo, kay ti sang una sang galakat-lakat ko mo amo na mo.
1: Oo.
0: Galing
1: subong kasi sa Diyos no, hindi nagini sila tanto kay ti may mga detachment na mo dira sa may barangay kaduaan may ara na
0: correct
1: dira sa may barangay Bonifacio may ara man dira naka-standby ti do hindi nagini amo na tanto kay pa Diyos
0: kag ti gasulunggo to sila sa Toboso sing kalmata na ya diba
1: ti granting gid man sang una kay pa Diyos ti dira sa amon nga barangay sa kaduaan sang bata pa kita ka Kipa Jules. Ang ginalabayan gid man ka taga puro pangako.
0: Uwa. Uwa ka dispa.
1: Ti subong daw naglinong-linong naman ka Kipa Jules kay damo na katropa nga mga Kafgo army
0: correct.
1: Para na ka Kipa Jules.
0: Kag ti ang tawo hindi nagin man supporters nila.
1: Ah, wala.
0: Diba?
1: Wala
0: kay ti si
1: unlike sang una ka Kipa Jules kaya may problema sa sindabe. May problema sa sindang tao sang una kun daw tulutunto ang mga amo ang mga obreros masaka dayon sa bukid tig mga kabuo sunog dayon kampo sunog
0: abaw ti subong ya kun kilkilan ang planter kag hindi magatag amo na nga sunugon ang kampo
1: at ah. Subong
0: why na
1: kalabanan diri sa kadi subong kwa na cooperative na kagasunugon
0: kag way labot na chess. Ang tawo maglabay ang NPA. Kag tigga pamatay sila wala to o. Subong yang tao pwede ka text sa army. Na. Sang una yang inadlaw pa ya antes i-report.
1: Ti amo to ka Kipa Jones ang natabo balala kun badumduman mo ato balang may mga regional officer nga nagkala sapuan to sa amon nga encounter man bla sa barangay kaduaan bla to kanday punteras bla.
0: Migo ko to.
1: Oo.
0: Migo ko to si Noy Noy Punteras, taga Barangay Tuto.
1: Oo, tinig Tuto nag-encounter sa amon sa barangay kaduaan.
0: Oo. Ay, amo tong ang upod niya, nga finance officer, nagdante baruna. Bili ng chinilas.
1: Oo. Nga puno dito sa mga residente, kiti kadasig na yasang teknolohiya, kakipad. Diyos mo, may mga episo wifi na yako. May
0: correct.
1: Mga nagalabay ng mga armado. Matsakta na nila, mabidyuhan, mapicturan, makapagawa
0: grabe
1: sila
0: no? Ay, amo to ang upod ni Noy Noy Punteras nga posible wala brief paglagan, di ba?
1: No,
0: amo to!
1: Oo.
0: Oo, bilin iya brief, pero dalay ang kwarta. La, amo na, la. Ay, oo. Sige, kay may ari pa ko diya perte nga balita niya, Cheso.
1: Sige.
0: Hindi, kay kundi isang una, Ches. may balita nga ang tukmo kag ang punay nagato si kanay?
1: Oo.
0: Oo. Subong niya lain ang tukmo kag ang punay nag-updanay sa kinawatay. Oo. Mag-asawa na isang unay ah. Ma-dinner date ta. Subong niya tuklo date. Oo. Si Mamang Berto ang ma-report dugay-dugayo after you.
1: Ate, sige ka kita.
0: Fire!
1: Amo na nga aton yung mga balita dire sa siyudad.
0: Noy! Noy! Noy!
1: Ha?
0: Kun makalabay ka di pakita sa ako na. Kun para makita mo bla kun siling ko kun ari ka di sa Bacolod, labay sa akon.
1: Oo.
0: Para makita mo kun ano nako ka maskulado bla.
1: Sige, ara ko na sa Domingo ah.
0: Aba!
1: Sa programa.
0: Ayos ah. Sige sir.
1: Sige, Kaki Fabioso, para mo ng mga balita na itong yung natipon dari sa area San Cadiz, kag ang mga nagliligad ng mga istorya kag baragtas din man sa syudad sa Cadiz. Inis Kaki Fabioso, Sir Jan Baronque, para sa kampiyon ng balita, Servicio Publiko kag Kalingaon sa Negros, A5 News FM.
2: Lorgo Vista.
0: Amo yan itong mga reports gikan sa norte ng bahay sa Negros Occidental, ari sa Iluanta, nagapanumbalik sa aton sining pagpangalagad, gikan sa Malaysia. Makan? Ari, halin sa lugar sang Makan, let's have K5 Berto Gakit Jr. Dugay man siya way ka-report. Ari, espesyal nga balita, may mag-asawa na Nyapon nagbakal sang inasal nga manok. Pagkatapos sina, imbis magpauli kag maglabing-labing, nangawat tangke sang LPG. Berto, good evening. Please come in.
3: Kakipab Julius, mayong gabigid sa aton sining nga mga kakilala.
0: Dukod ako, sang tingo mo
3: kayo. Ako naman, dari na rin, muwel kang mikropon.
0: Danay, pag ginahalitan mo si Toto Berto,
3: may mga kalain sang buot na sila. Duha na sila ni Adrian.
0: Oh, sige, sige. Agaan ta ka 5 minutes, sudlatos lang, ay. anong kalain sang buot nila sa imo, Bert?
3: Mga tunto na sila. Magprograma ako, di ginapatyan na ako. Hindi na siya nami. No? Mga ano na si
0: Adrian, Remuel! Remuel, lakad ka mo di para kasabat ka mo spiak ng microphone. Lakad ka mo di!
3: Kaya balay mo kagi ba, Diyos? Mga homophobic na sila. Homophobic.
0: Nugay ka ikaw ha? Kabadzay mo ha?
3: Kontra nila na agi.
0: Ha? So, hello, hello! Ginaslander ka mo. I-record gani, well. Depende na buha sa inyo kung ipablatter nyo siya ha. But...
3: Remuel Alcantara, no? Aton sining amigo da sa tech. Pero kag iba Jols, aton subong agipong ko andi ka subong sa studio.
0: Nagpa Malaysia ka lang, nagdako tingog mo aw. Pero nami ang Malaysia ba?
3: Nami.
0: Oh, nga. Nga.
3: Eh
0: kita kong imo video. Damo sang tall buildings.
3: Yes, very tall and dark and handsome ng mga tao man to eh.
0: Ayo.
3: Wala ko tsura.
0: Ano ba ang mga kwan? Ano ba ang mga tinaga gikan sa Malaysia nga nadumduman mo?
3: Salamat.
0: Salamat pagi.
3: Salamat. But silingon take care. Take care.
0: Salamat. Salamat pagi.
3: Salamat pagi.
0: Pagi, oh.
3: Pagi.
0: Hindi yung pagi nga ginalabog, ha? Oo. Ang pagkaon,
3: salamat, pagi.
0: Tsakto ang akon nga pagdumdum nga ang pagkaon to is makan.
3: Anong makan?
0: Makan, food, kaon.
3: Ah, yes, makan. Makan. Makan.
0: Makan, Chokaran.
3: Ano na sa...
0: What?
3: Kaya ang Malaysia, abi nami, gidman lagawan, no? Disturb ka gidman, Katie. Siyempre, may mga skyscrapers sila dito. Mga nagmi ang ilang ng mga buildings, no? Thank you, Gidok Rame.
0: Wow! Ang ako nakatuan, of course, te ang kapital nila. And then,
3: have you been there also?
0: Of course! Pero ang ako niya diretso, nag-overnight lang ko sa Kuala Lumpur.
3: Ay, Kuala Lumpur na bala. Nag-immigration kami sa Cebu.
0: Oh.
3: Tiyan ba sang immigration officer sa amon? Remuel. Ama na, here you go! Tiyan ba ni Doc na ba't isisaon yung gina ko ano? Hindi ko mamakadto. Tumong, tiyan ako yung bulamdong kwa. Aba ko, yes ma'am, we go to Kuala Lumpur. Anong Kuala Lumpur? Kuala Lumpur? Gali isibling ako.
0: Kuala Lumpur.
3: Kuala Lumpur, no?
0: Oo. Mahalang may ka lang sa but I'm going to Candoni.
3: Candoni. Candoni. Yeah, Negros Occidental.
0: I was there yesterday in Candoni.
3: Oh.
0: Oo, nag-lecture
3: what
0: ko to.
3: What you're going there?
0: Ati, natural ga...
3: Lecture.
0: Gapang garit-garit sa NPA. Ari ko na!
3: Kapang garit-garit na namian ko na ako. Kapang garit-garit sa mga NPA.
0: Oh, pero danay, patawag yun ang into. Mukha ko yun na lingaw-lingaw. Mulang ko istorya nung balita mo.
3: Ah, balita. Nakagibaw, Julius, are.
0: Oh.
3: Mag-asawa. Nag-date. No? Nagnyapon. Naglakat-lakat sa dalan. Bow. Ano man ang gadgad nila nga nangawat sila sang duha. Na nangawat sila duha sang LPG. Nga tangki-tangki sang LPG.
0: Hindi pala ang tawag to na isang una, H-A-W-S-S?
3: Ano na sa?
0: Ano, H-H-W-W-P-S-S daw something.
3: Mm.
0: Holding hands while walking, pa-swing-swing pa. Di ba? Sa yes. muna.
3: Oh, actually, matihan ko na. Holding hands, ano?
0: While walking, pa-swing-swing pa. Iniya, patuklo-tuklo pa.
3: Patuklo-tuklo pa. Grabe, patunto no. Nga mga, actually, amuning natabo, patunta kay ba, Julius, no? Naglakat ining mag-asawa, gagbayan na sila actually kagibay Brimble, may ara kita CCTV, nakitaan sa CCTV ining mag-asawa nga naglakat-lakat sa dalan.
0: Okay.
3: Ang area dira sa may Alihis Road, no, sa unhan sina ara sila duaw, no, naglakat-lakat unhan na St. Peter na mo sa punta dito, no. Naglakat ining duha ka mag-asawa kagibab Julius, di ang lalaki to makita mo paglakat to dumigin na tiid di siya, do kita mo na sa kilid na da sa tuo may ara na da LPG tank mang apat na bla kabilog. No, ang nakalak ina, no, pero ti ambasang mga tagiya to wala din na balo ko nga paano nga na
0: tangki na sang ano nga LPG Phoenix.
3: Ano na iya gani nga tang ano gani na nga ano man.
0: Okay.
3: Wait lang.
0: Anyway, sige.
3: Yes.
0: 15 kilos nga tangke ini.
3: 11 kilograms.
0: Ah, 11 kilos.
3: Bugat kay ina ginakwat ko bugat.
0: May unod.
3: Bugat okay. Gidya. Kagiba ba Julius, no, sige lang kay gina forward na sa CCTV. Dugay to kay ba Julius makita mo mabalik na ining lalaki, no, kay ti dito ni Yanobya, ang yagling asawa, nagagbayanay sila
0: hapat. Dugay na confirm gidya nga mag-asawa. Sila.
3: Mag-asawa ni sila?
0: Oo. Same mga pilyado?
3: Yes.
0: May kabataan wala?
3: May kabataan ni sila duwa bilog.
0: Diin sila ga-star?
3: Taga Singkang Airport ni sila. Specifically, dira sa may puro kaingin. No?
0: Kaingin.
3: Singkang Airport.
0: Sa likod sang Gaisano City. Daw dira na yun, I think.
3: Yes,
0: no?
3: Nagbalik ining lalaki.
0: Okay.
3: Kagiba Julius. Are nagbalik na sa no. Pero dito na sila nga duwa, makita mo da dugay-dugay, maara-ara ang naka-checkered atong asawa ya nagtabok. Oh, nagtabok.
0: Okay.
3: Are ang lalaki nga nakakalo kag naka-green nga jacket, dira yan ang i-play lang ara na. Ara gin ano ya, gin
0: Buksan niya.
3: Ining okay. Duwa ka
0: bubog. Grabe ba i?
3: Dasig.
0: Kusog.
3: Ama ko mo, hindi uka kwat tong 11 kilograms ka ina mong. Oh, ti ahok kang pag gidya. Iya, duga kwat na sa container ka namong.
0: Grabe
3: no?
0: Ba?
3: Kagiba Julius, amo na tabo. Amo lang ngayon na tabo. No? Ginlagas ini sang tag-iya. Sang okay. Anugli, sang malugbantay nga night shift. Dira sa sulod.
0: Gwardya.
3: Oo. Dito na nga nadakpan. Ining duwa.
0: May tricycle gali sa tabok.
3: Ang tricycle nga na, iya na sang tanod nga nagrunda.
0: Awa.
3: Posib, ano gid, di maalas ginila nga among gito nga time.
0: What do you mean, ang gwa to, duwa katangki to, idlagan niya lang to?
3: Amo na gani, kaya wala man sila sakyan mong.
0: Di ano
3: wala man sila motor.
0: Oh.
3: So, dito kung ano himuon nila, kwato nila eh, mabuli sa singkang.
0: Diba si pagdakop to gamay siya, sir, ga-curls lang kuya, sir. Kaya wala ko pang pangbayad sa
3: gym. Garili na gas gid sila mo. Ato ya.
0: Din sila na dakpan.
3: Dira lang sa unhan. Unhan lang
0: na. Ang asawa, amo na, oh.
3: Amo na, tsura sa
0: may,
3: asawa.
0: May edad na wala.
3: May edad. May mga 40 taon naman siguro na eh.
0: Ang laki.
3: Ang laki, 45 ata. No, 45, 44, dira ang laki.
0: Oh. To na nga gwapo ang Lucky Bird.
3: Medyo gwapuhon ng Lucky. No?
0: Iyo de.
3: Ang babae.
0: Ang muscle dako.
3: Okay lang. No. Wena, no.
0: Ti Ferrario. Ang Lucky mga pilang edad?
3: Mga more or less 40, no?
0: More or less 40. Ang babae is older than him.
3: Mga 44 na dira, 44. 44, 43.
0: Okay. Paano sila, paano na confirm sang pulis nga mga mag-asawa gid ni sila?
3: Mag-asawa ni sila kay ti sila man mismo naghambal, at the same time may pareho sila pangalan, no? Pareho sila apelyido kagati dito na confirm pagid kay Kipa Julius kay kagabi. Away kuno gaksanay sila lang.
0: What do you mean?
3: Gaksanay eh sa pasulod sa 1. Nagaksanay gid sila nga duwa, no?
0: Kag
3: ti ano edo hindi magbuyanay bala, no? Nga duwa kag ti kalabing-labing
0: sila. Pero may iban nga mga detainees sa sulod sang prisyon wala.
3: May wala wala naman, duwa wala, duwa, duwa, lang duwa sila. Sila.
0: Sulo nila. Tinaganon to sila sulod selda.
3: Ambot lang.
0: Lain lang ko sa istorya.
3: Ikaw kay Jesus ka dasig ka dahil sa mga istorya ya.
0: Hindi pro. Ano kuno anong hambal ka pulis nga nangawat daw sila?
3: Nangawat sila actually ang mangkota ko anong rason. Isa sa mga rason dire kay tipigado kuno kag Ima Julius, no? Pigado sir mo, no? Amo na ang balis sa pulis. Amo na ginagin ang balado, wala naman sa dugang information kay babae kay hibi lang nang hibi.
0: Ang laki hindi man to disabled,
3: gani kadako sang lawas ya kamacho.
0: Kuwat ya bala.
3: Nami ang mga biceps.
0: Paano ka kasure? Ang biceps, Blaberto.
3: Hindi, may biceps. Giman saya mo.
0: Hindi, pero yung paano mo nabalaan ka naka long sleeve siya pala?
3: May other picture ko diya. Hindi ka muna na hindi kang ano. Kayo may mga private picture ko di si Yaya.
0: Nga, may private picture ka.
3: Hindi, what I mean is, may ara ko bala. Kita mo na gimo ko video report. Hindi, may ara man ko yung akon lang. Nga wala ging release sa media.
0: Personal consumption.
3: Ano?
0: Personal consumption.
3: Oh, Diyos ko, Ginoo ko do. Consumption. Pero ti, medyo ti amo lang.
0: Pero tig-a ang biceps.
3: Ha?
0: Tig-a biceps.
3: Wala ko ya kabalo. Wala ko man na nahikap ya. No?
0: Ti ikaw nag-mention nga biceps ka.
3: Pero kita ay kami gina. No? Sir, sisira na yung man kami. Amo lang to ingat din, hindi mas lang magpa-interview.
0: Tingagin balikan mo gid.
3: Tiki kinanglan ta interview ho
0: awa,
3: bala.
0: Awa.
3: Paano na lang tini maglugar kag Kipa Julius sa balita ng ani. Ang basilik ka kay siyempre, reporter mong lo.
0: Sabi ko man baga do kayami to. Ne, pero seriously, so mag-asawa, this is very strange. Kay mag-asawa upod di mo. Hindi ko kaintindi anong papel sang babae. Ang lalaki lang ang mahakwat. Kiti, remember, ibalik bigamay partner, atong pagakwat niya bala sa MBG.
3: Sa last part, Gromel, ararana.
0: Okay, dasigo. Dasigo. So don't tell me nga, or ba si Isabanga, lapit na niya sa Dalan Araneta, hindi ba?
3: Lapit na na, oo. At takuling na lang area mong. Boundary na sang alihis, takuling mong.
0: Ti wala may gabantay to nga tricycle sa unan?
3: Amo na gani, may ara man. Galit amo to gani nga timing. Gini lang may nagarunda nga tanod. Dito gid sila na...
0: So, posible may konsabo ni sila? First time nila daw nangawat?
3: Hindi. Actually, wala man sila gambal nga ti. Siyempre, hindi other mangkot kita. Kag sa pulis, ang adoy nila. Kung may mga kaso ni sila sa investigasyon, background sa sining mga suspect, ti wala man minagambal nga ti kagi ni sila binga duwa lang ti pero ti suno sa mga kapulisan sa ila sini nga pag-imbestigar man ti posible hindi ni bag-o sa ila, no?
0: Danay din sila nanyapon ang test ni.
3: Dira man sa area, no?
0: Anong gin panyapon nila daw?
3: Ang amo tambal mo barbecue ba lang bakal sila manok nga fried chicken kasi same time barbecue man nagkaon sila da sa before sa kita ang CCTV da.
0: Chicken joy gali.
3: Chicken joy. Kag barbecue man. Nagkaon sila na nyapon gini sila. Yati man bata nga doon nag-date sila. Giti mag-asawa sila kay Kipa Julius mo. Na nyapon sila. Kita mo, biliguro nila nga ti okay lang bala. Kaya ti malantaw mo gagbayanay sila sa dalan. No? They are loving-loving while walking.
0: Ti pero hindi ko kaintindi. Anong papel sang babae para may maibi-ibi lang?
3: Ti pudan. Siguro hindi manggidguro gira nila. Bi puntarya gidbi nga mga what bi. Kung malantaw mo kagiba Julius, nanyapon pa sila mo, no? Naglakat sila, tigi mangkot ako ni sila makadtone, kiti sa singkang man sila, ila area, going man silingan mo.
0: Di pa minsan, that's why. So kung taga singkang sila, May possibility nga idlagan ng isang laki pagkanto singkang ang tangke kay LPJ?
4: Posible kay wala man sila motorsiklo kay Feb Julius. Ooh. Wala man sila bisalakyan nga ikargahan sang ila sini nga mga kinawatan nga LPG tank.
0: Oo.
4: Pero ti...
0: Danay ang kaingin lapit sa sini nga lugar?
4: Yes, lapit lang gid. Kay ti sa likod gawa to sang ano mo kay magwa ka na daaraneta na nakagi Feb Julius mong...
0: Ti pero labay ka pa Golden Fields, hindi bla?
4: Labay ka labay Golden Field. Oo, malabay ka gid. Oo, malabay ka sa Golden Field.
0: Tabok ka gid sa Taytay. Oo,
4: matabok ka gid. Malabyan mo pa na ang magsaysay mong
0: gawin
4: ka di sa BCPO.
0: Oo.
4: Team, wala takabalo kung may mga upod pa gid ni sila. Hmm. Wala takabalo, may kagiba Julius eh, no? Kung paano yan ni idaloon kay bukat-bukat.
0: Pero do hindi man na guruya acceptable, Bert, nga kay wala ka kwarta, kag pigado ka, mangawat ka.
4: Hindi, gid.
0: Eh ba? Hindi ko kayo
4: chingis mo. Pa, ang basang pulis, medyo hindi, do ka different siya nga case bala. Kay ti may ara nga bata sila, no? May mga kabataan sila, then nangawat sila. Ang bato sa pulis niya ton, paano ko nun nila yan, baso kabataan nila, nagpaano sila, napriso sila, nangawat si mama kasi papa, no?
0: Hindi, pero the fact, ay, pinagin man abing ilagin panyapo, no? Pero, inabla, when it comes to managing your resources, tikon may kwarta ka, nagbakal kapag ito iya sa gwa, kag nagkaon, kung gin-save mo na lang na baklon mo pamahaw nyo. Di ba? Well, galing kiti. Hindi takapakot kisa sa mga tao nga desperado na maminsar eh.
4: Basi diba? Nakitaan lang nila, bala ka diba Julius, kita mo kung malantaw mo. Sir Lemuel, ipakita, bala balik din ang unang video, kung malantaw mo, doon nakibot pang lalaki mong, nakikiba Julius, bala nga, na, ay, may pwede kilit kawaton, eh doon mo na bala.
0: Ang buhay daw tirabinta.
4: O, sabarayon lang Mel, o, araw, doon nakita ya, na, doon naglantaw sa bala.
0: Ay, okay.
4: Muna siya, wait, takabalo kung sa unan to, nakita yun na, no?
0: So, meaning, in fact, wala siya kabalo kung may gwardiya, gali.
4: Ah?
0: Wala siya kabalo nga may bantay.
4: Ang wala siya kabalo, kaya ang gwardiya, hindi kitaon mong dito sila sa sulod. No, nakita na lang sang gwardiya sa sulod.
0: Nudog ka patulog-tulog.
4: Kaya ang area, abi na kayo, Julius, kita mo na ang tangke. May space pa ginada. No, nga do parking area, bala sa isa ka salakyan.
0: Okay.
4: Then may gate na. Pag-gate, ya, dito, pag ina sa babaw, may mga stack to. So, sagwa, nagid na iya, dudira lang gid yang ilubutan nila nga stock bala sa LPG.
0: So, balikon sagwa ka, hindi mo makita nga may gwardiya sulod.
4: Eh, hindi, hindi. Kaya sarado na mong, sarado na ni, may gate na mong sa tubang sang LPG na may gate na siya nga hindi makita, no?
0: Ay. Tipro, of course, we are not judging kung ano ini, pero amuna ka desperado sang tawo subong, no? Pero di bugulo ko kung paano mo na makwartahan ang tangke kay sino mo na bibiligya?
4: Bibiligya nila isa kalibo eh, no? Isa kalibo, 1-2.
0: 1-3 subong daganay. 1-3, 1-4.
4: Ila pa tangke pagid ba no? Medyo mahal-mahal man.
0: Ay, grabe nga istorya. Sige! Thank you, Bert! Ay, grabe nga istorya.
4: Kagi pa, Julius. Amuna ka pigado subong gid siguro sa aton sino nga mga pumuluyo, no?
0: Ay,
4: kagi pa, Julius. Nga ti maglabot gid sa kinawatay. Problema lang again, ti mag-asawa sila. Do medyo unique lang ang balita, nagdugang lang sabor.
0: Do kakaladlawan, pero at the same time, kung ikaw ang nagapamati, or ikaw reporter, and ikaw ang korman, at the same time, subo man nga istorya, Bert. Diba?
4: Subo, o.
0: Amuning himuon mo para mabuhi imo pamilya.
4: Pamilya? No? That's why wala tanagidyagin idbla, kay ti, siyempre, may mga kabataan ini. Kakipa, Julius kagang... information naton ha sa aton sining mga kapulisan sa ilang monitoring ining babae no embolbado sa illegal nga droga no may mga connection nga tikagi man embolbado lang sa illegal nga droga gina-confirm ta na
0: kung gano gasuyop
4: no amo nang aton sining
0: tiba si ining pagkawat nila sang asang tangke kay LPG has something to do with that no we don't know. Tiyan mo na. Anyway.
4: Ay, pagkita ko si Matsura.
0: Ang, ha?
4: Pagkita ko si Matsura sa babae ka.
0: Sige. Sige, ang only lesson ng gindi siguro, samtang may ikasangkol pa eskwela, ngita tarong nga obra, no?
4: Yes.
0: Kiti, pwede man lang tapos kustrok, nagkawatan ko mo. Galing ti, hindi na ko kadlagan.
4: Gani.
0: Eba? Pero pwede nga nag-pusher ko abi. Pero ti, samtang may arap pa, hindi gid mag-ubra kremen.
3: Diba? Mas mo nga makayas ang lawas ta.
0: Tensang
3: utok. Ang lawas kuno kagi ba, Julius? Ano mong, no, do, amo na kapital, ta kanong sa adlo-adlaw.
0: Lawas kag utok, kid.
3: Yes, sakto gid na.
0: Diba? Ay, kasubo, Berto, daw. Una-una daw, makayumyuhom kita sa balita, pero...
3: Hindi ko malipatan. Kung
0: padalman mo, kasubo.
3: Hindi ko malipatan. Nambal mo sa konsang una.
0: Nga, ano?
3: Rest! Rest! Tulog!
0: Diba? Diba? Mugin na!
3: Pare, tulog, no?
0: Yes.
3: Bawi ka, okay, para buwas muna kapital mo, lawas mo.
0: Uy! Isa man lang ni Aton, lawas eh.
3: Mm. Ay, hindi ko na nakatulog din sila.
0: Ha?
3: Nakatulog din sila, Goro, kaya hindi na mayo ilalawas, no? Nakapangawat sila. Sige, kayo ba, Julius? Sige. Balita na itong inadulong sa kaluan sang DTX 500, Ready to Rebuy, MyTC. Kag DTX Coffee Mix. Nagikan sa may barangay Alihis. Ako si Kipa Berto. Oy, tamyaw ta lang aton sininga partner, good. Kipa Julius, aton sininga anniversary. Si Ken Castanyo, ang 90s nga bayo, bala? No? Sponsor gina naton sa aton sininga anniversary. 90s printing shirt, no?
0: Wow.
3: With Sir Ken Alexander Castanyo. Madamo gid nga salamat.
0: Ano ba, Kipa Berjana?
3: Parinti.
0: Aw,
3: parinti amo na ang aton nga sponsor pero may sa aton nga mga
0: anniversary. Mayong gabi kay Ken Castanyo.
3: Yes, mayong gabi
0: gid. Ken. Dining ila shop
3: sa may Transcom. Skillet Transcom. Again mga gay-vibe, kung gusto niyo mga bayo bla printing, damo na sa mo no. Ken Castanyo, Alexander Castanyo, ang 90s printing mga ka-K5. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
5: Lorga Vista.
0: Mayang gabi lang kay Roda Angeles Knight, kenong Edmund Diaz, suman sa kay Dad Boy Mendoza, Rafi Armonio, thank you partner. And kay paring Norman Black Balinsoy.
5: Lorga Vista.
0: Balik kita sa dugang nga mga balita, pagkaligad lamang sining.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio, D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Kato ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3 Bio.
0: Na.
7: Kung pala inom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba, no? May madamo pa ng mga extra benefits kung pala inom kasang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lang tawo nato sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagwan, DTX.
0: Amo ginang tapat gid.
7: Now, D3 Bio gina-increase niya ang absorption sang magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
0: Kung sensitive ang insulin.
7: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
0: Kampiyon.
7: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
0: Kaya tagagwa sa insulin. Ano mong efficient ang insulin?
7: Idulong niya dayon. Dayon.
0: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
7: So, meaning pa, kung pala inom ka di tribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
8: Correct. Di tri bio sir boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
7: ginabutom. Luya na in diabetes.
8: Luya ka. So magtumar kita sang di tri bio kadadlo kung may diabetes ka, hindi ka gutumon sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasi imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uy, anong kanon? Kumaluya ako kanon. D3 Bio mo na. Mm. Itritribayo mo na, it gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
0: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, Sir Boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yun, hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni silihiyang hali, iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein which is amuning taghimo sang LDL mo. So with that, no, ginapadamo yang imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because para
7: pag mag-oxidize, plaque gina.
0: Plaque ang
7: resulta. Mabaragi na ya.
11: Baragi na.
7: So the more nga gainom ka D3Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
0: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
10: Amuna ang importante da. And D3Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sang nitric acid, no?
7: Ining nitric acid. Lanes. Mahimo nga 8 lanes.
11: Malapad, Sir Boy.
10: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
7: may
10: high blood ka,
7: may problema sa karason.
10: May problema sa karason. D3Bio mo na.
7: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3Bio mo na.
12: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapatat sa mga butika. D3Bio with Vizio!
14: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, galabot, gitatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
13: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapatat sa mga butika. D3Bio! Health News! D3Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ipagdi! Kag protektahan ang memorya! Mang D3Bio ka na! Sarang makuha ang ketone sa D3Bio! Nga isa ka sahi nga brain food! Kag gantinlo man sa aton uto! Rason nga gandami ang memorya! Mang D3Bio at lawaglaw! DTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo! Dapat adlaw-adlaw! Protektado! Mang DTX 500! Aga, unto, kagabi! DTX 500! Ang pangpawi! Kag Super Detox Mo! DTX 500! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi na magkabalaka! Mang DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Panghontra sa mga halit ng free radicals! Likawan ang baratian! Mang DTX 500 ka! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Mimi! Dali kasi napit akong tuhod! Arthritis na gali! Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C! 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan! Wala na gid nagbalik ang arthritis ko! Tibo, gid kaayo ang Mighty C!
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pina.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Wala balas ang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad
20: breath?
11: Ew! Yucky!
20: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
11: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
21: Naplanta na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalaba.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
11: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: B-Boy ni Jik-Jik pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
11: 66th Palarumpa Bansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumpa Bansa Special Coverage. Ihatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
12: K5 News.
10: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
13: Mayong gabi lang sa aton nga mga tagpormati dira sa Lagrana La Carlota sa 3rd Infantry Division Mobile Training School, labi na sa ila sining commander si Lieutenant Colonel Medina, ilakip na sa mga katapo sang ila sini nga training staff sa mga role models kag sa mga miyembro sang refresher course sang kaang nagapatigayon sang retraining dira subong ha. Ilakip na sa tanan nga mga KA detachment commanders kag mga katapo sa ilatag sa tagsa ka mga areas of responsibility.
12: Lorga Vista.
13: Nagligad nga Abril 19, nagluntad ang Toboso 19 o Toboso Encounters. Dito sa Barangay Salamanca, kagti subong contested incident pa ini. Ang komunista naghambal nga isa ato kamasaker, ang military nagasiling isa ato ka legitimate encounter, ang klaro amuni. Just in weve ka mga ginasiling sang militar rebelde ang nagkalamatay. There's no changing the fact. Just in weve ka nagkalamatay rebelde suno sa army. Klaro nga 19 kabangkay ang nakwato. Suno sa military, 24 kamatag-as nga kalibre sang armas ang nakuha dito. Pero amo ni balang ginasiling ko. The problem is, may ara na social media nga hapos para sa tanan to spread fake news. Nga ah, dito sa Amerika, ang bayan USA, amo ni ang upod sang bayan dire nga suno sa mga anay kadre, front sang komunista, meaning ila-ila maniginubra, binanggaan si Secretary Hans Leo Kakdak sang Department of Migrant Workers, kagin pamangkot siya nga may masaker nga natabo sa tubo. So meaning, ang mga kano nga ato dito sa Amerika nga wala gani kalapak dire, patod niya sa ila ulo nga masaker ang natabo sa Toboso. Wala ko kabalo nga kabalo gali mag-Ilunggo si Secretary Hans Kakdak. Kag taga Negros siya, ari pamatian ta ang ini nga video.
14: Kakdak, what about the Negros 19?
13: Bastos ba?
14: When Filipinos migrate back home to support rural development.
13: Bastos ba yo?
14: What about the Negros 19?
15: You're from Negros, and then the Philippine military shot on a civilian community.
13: Kita
15: on
13: mo.
15: Farmers.
13: Grabe, no?
14: People.
13: Oh.
16: Kapag mo maghanggal sa ginahambal sa Negros?
15: What do you have to say about the Negros 19? We want justice.
16: Ginabuligan naman sila. That's the dialect we use.
17: Kakdak? Anong ginahambal mo? Anong ginahambal mo? Ano ang bulig nga ginhatag mo sa mga taga-Negros? Waay kay bulig nga gipanhatag sa mga taga-Negros? Kabalo ka sa mga sitwasyon dito?
13: Sino nga tarso niya? Abi patyana na, well, do ambot sino ning tarso nga nagsunod niya nga wala gani kadto di sa Negros? Are, we are not yet certain. Ang panawagan, una-una sang mga legal front, sang NPA, nga imbestigaran ko, no? Pero dito sa Amerika, ang ginapalapta nila nga fake news, nga masaker ang natabo, bastos nga mga realista, no? Sa una mo man ko na, oo, feeling ko ya hero ko mo kung may bastoson ko nga opisyal ka gobyerno, te adios karon. Si Secretary Hans Kakdak, ang sabat niya simple lang, siya kabalo, taga Negros ako, kabalo ka mo sang ginambal sa mga Ilunggo, siling niya, dami ginabulig kami sa mga Ilunggo, which is actually true. Nga, ah. Are, I find this very, very despicable, to say the least. Kung sino man ang yawa ng mga aktivista nga gapamati dira sa Amerika, you are believing in lies. Nga, ah. Wala kamo kabalo. You don't even know. You don't even understand nga may ginpamatay ang NPA, that the NPA killed more than 40 civilians. Nga aga English man kuya man, kay why ko nilabot sa mga bastos nga aktivista to sa Amerika. Oo, nga wala ganing kalapak diri. Oo. Now, I find this very, very objectionable and very, very despicable to say the least, because ini sila are simply parroting. Ginasunod lang nila bala ang script ukon ang ginasugo sa ila nga hambalon nila. Paano ka magambal masaker nga ginaimbestigar pa ganin na subong? Ang nagambal masaker si PPP, ti ano ka mo gapati ka mo si PPP? Nagambal ang imbahada sang Amerika nga ang mga Amerikano should not be affiliated with the CPP. Terrorist organization sa Amerika ang NPA. And these foolish activists don't even understand what it means, ano? They don't even know nga diri sa Negros may ginapamatay nga sibilyan ang NPA.
18: Lorga,
13: that is how fake news works. That is how spin and lies work. Diba? Butig ang galabot dito sa Amerika, dason pagwaon nila nga kamatuoran. Dason may pilaman ka mga tangkuloy nga mga tao nga mapati kay kano ang nagambal. That is the vicious cycle of fake news subong. Ihaboy ang butig sa Amerika, ipakete, hambalon sang kuno Amerikano dito nga concerned diri sa aton, may mga tampuhaw man niya nga mapati kay Amerikano ang nagambal. But the truth is, I am an immigrante. And I know what is happening in my island. Kabalo ako kung anong nagkatabo diri sa isla sang Negros. NPA yaga pamatay di.
18: Lorga Vista.
13: Di karon kay ginagasto si Roger Familiar. May mga taga-urban nga katapo sang partido. That is the claim ano sa mga former kadre sang CPP-NPA na interview ko na sila, na pamangkot ko na sila. Kag indi ka basta-basta makaupod sa armado kun indi ka katapo sang CPP.
18: Lorga,
13: e aber man magmaaoy kamuda, aber man magpudag-pudag kamuda, aber man nabuyan nyo ko di Granada, pero hindi lang pagdalahigang ibandere, ha? Okay. Now, amo ina ang ginalipod sa pagkamatuod lang. Amo ina ang interaction or ang overlap between sa urban operations and sa countryside operations sang CPP NPA.
18: Lorga,
13: are, isugpon ko ang hambal sang isa ka anay kadre, si Jam Sagino, si amunin siya si Ka Amihan, parte sa sining nagwa balang pagtuon sang Commission on Human Rights, nga paborya ang CHR nga hindi ka nakared tag sa mga aktivista, nga hindi ma-expose sang mga anay kadre nga ang isa kakuno aktivista, membro gali sang CPP. Yari ang palayag ni Jam Sagino.
19: Ang ulat ng Commission on Human Rights or CHR tungkol sa red tagging ay inilalatag bilang pagtatanggol sa democratic space. Sa unang tingin, mahirap tutulan ang ganitong layunin. Mahalaga ang pagprotekta sa malayang pagpapahayag at legitimate dissent. Ngunit, ang intensyon ay hindi sapat kung kulang ang pagsusuri sa mismong mga mekanismo ng tunggalian. Dito pumapasok ang pangunahing kahinaan ng ulat ng CHR. Tinutugon na nito ang mga nakikitang epekto gaya ng labeling, pananakot, chilling effect, etc. Pero hindi nito hinaharap ang estrukturang patuloy na lumilikha ng ganitong sitwasyon. Sa konteksto kasi ng CPP-NPA-NDF insurgency, hindi hiwalay ang legal space sa underground movement. Matagal nang ginagamit ng Communist Party of the Philippines o ng CPP ang tinatawag na United Front Strategy. Ito yung sistematikong pag-uugnay ng mga legal na organisasyon, lihim na estruktura at armadong puwersa. Sa balangkas na ito, ang National Democratic Front o NDF ang nagsisilbing tagapag-ugnay ng mga sektor na kumikilos sa loob ng legal na espasyo habang may koneksyon sa mas malawak na armadong kilusan. Subalit, hindi ito nangangahulugan na lahat ng aktivista, lahat ng lider estudyante, lahat ng mga human rights defenders ay bahagi na agad ng insurgency. Mali at mapanganib ang ganitong generalization. Pero, hindi rin makatotohanan na itanggi na may mga pagkakataong may overlap, kung saan ang ilang individuals o grupo o organization ay kumikilos sa parehong legal at underground na antas. Dito nagiging mahalaga ang malinaw na batayan, ebidensya, verification, and of course, accountability. Ang problema, iniiwasan ng ulat ng CHR ang bahaging ito. Sa halip, nakatuon ng ulat sa argumento na ang red tagging ay nagdudulot ng chilling effects sa dissent. Totoo na may ganitong panganib, ngunit sa perspektiba ng insurgent strategy ng CPP-NPA, ang ganitong narrative ay may gamit. Kapag ang lahat ng usaping pang-security ay naipipinta bilang panunupil, at ang lahat ng pagsusuri ay tinuturing na harassment, nawawala ang espasyo para sa lehitimong pagtalakay sa recruitment at infiltration. Ang resulta, lumalawak ang gray zone kung saan mas madaling makakilos ang underground networks. Sa usapin naman ng panukalang batas laban sa red tagging, kailangan nating maging mas maingat. May mga umiiral ng mga batas laban sa maling paratang gaya ng libel o slander. Ang isang hiwalay na batas kung hindi malinaw ang saklaw o masyadong broad yung kanyang definition ay maaring magamit hindi lang para protektahan ang sibilyan kundi para pigilan ang mga lehitimong pagbibigay babala o yung pagbibigay ng edukasyon tungkol sa mga pattern ng radicalization at recruitment higit lalo sa hanay ng mga kabataang estudyante. At sa ganitong sitwasyon, ang batas ay nagiging hindi lamang proteksyon kundi potensyal na hadlang sa prevention. Kapansin-pansin din ang kakulangan ng ulat sa pagtalakay sa mga paglabag mula sa panig ng CPP-NPA. Ang New People's Army ay may dokumentadong kaso ng karahasan na direktang nakaaapekto sa mga sibilyan, kabilang ang pagpaslang sa mga pinaghihinalaang impormante o spies at sa pilitang pagkuha ng yaman sa mga komunidad sa kanayunan. Kapag hindi ito naisama sa parehong pagsusuri, nagiging hindi balanse ang narrative. Ang Estado o gobyerno ang laging aggressor habang ang CPP-NPA ay tila reactive o hindi nakikita. Hindi ito tugma sa aktual na dynamics ng labanan. Hindi nito binabawasan ang kahalagahan ng karapatang tao. Sa halip, pinapalalim nito ang pangangailangan na protektahan ang mga ito ng may buong konteksto. Ang democratic space ay kailangang ipagtanggol, hindi lamang laban sa abuso ng gobyerno, kundi pati sa laban sa manipulasyon ng mga armadong kilusan na gumagamit ng legal na espasyo bilang bahagi ng kanilang strategy. Ang mas epektibong direksyon ay hindi simpleng pagbabawal ng lingwahe, kundi pagtaas sa pamantayan sa lahat ng panig, ebidensya bago akusasyon, pananagutan sa maling pahayag, at pantay na pagsusuri sa lahat ng mga paglalakbay.
13: Alright, ang palayag ni Ka Jam Sagino alias Ka Amihan, anay kadre sa Communist Party of the Philippines, angot sa sining makatulublag nga palayag sa Commission on Human Rights o kung CHR,

0: media, hindi ko ma-quote ang hambal sang military. Isn't that suppression of freedom of the press and freedom of expression? Very, very important ini. Proteksyonan ang komunista, pero ang tawo nga nagasunod sa kasuguan, peace-loving and law-abiding, mabutang niya sa alang-alang.
1: Lorga,
0: and that would be very unfair, ano? So, dason ko na padalman, pero nakita ko na nga isa ini ka maduguon nga awayan, at least sa kahanginan ukon sa propaganda. Kaya ti, diri sagad ang komunista, ang CPP-NPA, agud ipagwa nga ginadaog-daog sila bala, nga sila kuno ang nagapanindugan para sa interes sang masa. Pero paimnon ko ni sila bala, sang DTX Premium Coffee, Rimuel. Matsag ko may mga waya-waya lang ni sa utok nila mo. O kisa ti kung natamaan ka na to sang gutom sa babaw, basi nagsaka na blang toksin sa ulo mo. Tiyari, DTX Premium Coffee. Amo niyang ginatimpla ko kada gabi eh. Tungod, wala ako nagapulaw, wala nagamurarat ang akon matanga daw tarsir. Kung DTX Premium Coffee ang akon imnon nga ah. Gusto lang ang kape nga sangkap sini. Medium roast, hindi tama kapait ang iya sabor. May ara pa sang patamis nga stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize, hindi magtalbo ang imo blood sugar, kag makabulig pa kung ikaw diabetic type 1 o kung type 2. And most of all, may ari ini sang ganoderma, ining milagrosong uhong. Fungus siya, pero gabato sa kagaw sa imulawas, antimicrobial ining ganoderma. That's why makarelax ng ulo mo, makabulig ka pa sa away sang lawas mo kontra sa balatian. DTX Premium Coffee, ang akon kape nga idolo.
1: Lorga Vista.
0: Magabalik kita, update sa Iran, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa. 66th Palarong Pabansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
6: Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations

0: nationwide are locked in. From the first whistle to the final medal, we are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Lorga Vista. Antes ko magkadto sa aton update sa Middle East, hindi tayo lang pagkalimtan gid. D3 Bio, amuni ang John Wick sang lawas ta, tungod ang iya sini star, ang sangkap gid nga importante kun kay Dr. Ramil pa, ang star of the show. D3, of course, take vitamina, makwa mo ina sa silak sang adlaw. Pero ang extra virgin, coconut oil sa D3 Bio. Amo ini ang ginkuha sa gata, pinagi sa cold pressed method, wala kalayo, wala init, dimudo kargado sa ginatawag medium chain triglycerides. Amo ini ang ginagamit sang lawas agod mapatay sa kagaw, virus kaman, bacteria o kun fungus. Kaya nga, ang medium chain triglycerides, amo ini ang ginagamit sang lawas para ubahan sang lipid membrane ina balang putos nga tambok ang kagaw. Kung wala kagaw, patay kang kagaw ka, wala balatian.
0: Lorga Vista.
1: And then of course ang DTX 500 ariya kampion gini nga sa lawas ta may ara ginay nagapatuktok ang ginatawag free radicals. Hindi ta na mapunggan, because if you come to think of it, ang aton lawas ang gapatuktok sa aton, ang gapahuyang sa aton. Eventually imo matalupang dan ang nagabuhi man sa aton nga example sa aton cellula may ara mitochondria. Amo ini ang makina, kun sa pump boat pa, kun sa auto pa, makina nga nagapatubas energy o kun kusog. Ti sa pagpatubas ya may ara ginalatak, may ara bala ginabilin, kun sa makina may ara tambutso, may gagwa ginada, amuna ang free radicals. And so the only way to combat free radicals, siguraduhon nga hindi mas madamo sila sang sa antioxidants. Antioxidants makwata sa husto nga pagtulog, husto nga pagpahuway, minus ang bisyo, kun may himo, wala bisyo, himuunta na. Kaon utan, kaon prutas, ina very important. And of course, kung daw sako, kagidariyo, hindi malimtan, tuka ka lang, kapsula. DTX 500, iniya sigurado, hindi mo gid malimtan ang imo antioxidants. Kung sang una may hambal sila sa Amerika, an apple a day keeps the doctor away. Iniya, millions of antioxidants a day keep the free radicals away. Huo, amuni, DTX 500, kumo kay may ara siya antioxidants gikan sa tubo. The sugar cane extract, inang pait nga parte sang tubo bla, kun kay K5 Gene Paul pa. And of course, gikan pagid sa dahon sang amargoso.
0: Lorga
1: DTX Vista. 500, ginadungan ko ni sila sang D3 Bio samtang gainom ako. Of course, pabugnaon mo anay sang gintimpla ko nga DTX Premium Coffee. Ang tatlo ko ka mga idolo, DTX 500, D3 Bio, kag DTX Premium Coffee.
0: Lorga
1: alright, ariwa. Kitiway na ko sang tiyempugid, namahog si Presidente Donald Trump parte sa Iran nga update anay.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lions Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
0: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, dagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Larga Vista.
1: Ang latest sa balita sa internet, CBS News Tonight, si Presidente Donald Trump sang Amerika na mahug nga matiraho nila uli ang Iran apang amunibra papalingin ulo manimo si Donald Trump. Nagsiling siya nga hindi papanahon agudrikta sila nga mag-istoryahan na isang Iran. Nag-istorya sila pero maagi pa sa Pakistan. Pero may ara kuno sang maayo nga patimaan ang ila istoryahan ay pinaagi sa Pakistan. And so, banwa we wait. Kun bala may ara sang tsansa gid man nga mauntat ang ining gera at least for now ha, dito sa Iran. So meaning, may tsansa nga magkulukul pa ang presyo sang gasolina kag diesel, hopefully. Pero sa Lunes o sa Domingo kuna sa akon nga pagbalik, talakayon ta mas lawig-lawig ang update dito sa Middle East. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, upod kay K5 Adrian Gantalao and Emmanuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
9: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
10: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka
12: astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarong Pabansa.
17: 66th Palarong Pabansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
18: 1.5 K5 News.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani carots.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong ulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
20: Ano tayong interval?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
24: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
21: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
24: Sakto.
21: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
24: Gada ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka DTX 500 kag Mighty C, amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Amo lang gaduyo ka lang. namiya pagkaagaya after ka makainom sa imo DTX 500 jag mighty si exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang kaduhang gapadako boy on sir JP ang hindi pag-inom sang tubig tani tubig kag DTX 500 jag mighty si ang mga dietitian nutritionist kag mga health experts ang mga naga rekomendar sa pag-inom sang tubig kun aga bangod ini ang naga-flush out sa mga toxins sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buy-on
21: agali ka init tubig
24: syempre amugin man ang recommend sa mga expert lukewarm water early in the morning kag nagapadula sang gana kaon kun aga try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag syempre parisan mo DTX 500 mighty si pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
21: Uy, mas nami daw kuno dok imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
24: Ti amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang Sir GP.
21: Aha.
24: Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
21: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ilang panit, kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ilang kaugalingon sa silak sang adlaw.
24: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas, kaangay isang tanom, kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man.
21: Gusto.
24: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
21: Magluwas sina Dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
24: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Ti kalabanan sa pagpangbuhi syudad Sir GP ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sang mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kung aga kay kung laswa ya damo pa ka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa katrikon aga Sir GP.
0: DTX 500! Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500?
3: Kina nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
18: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikaayong daw
21: para sa dugang pa nga mga benepisyo nga inyo makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kung madamo na ang supon sa arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kagmay TC or pure C ka na.
24: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kagmay TC. Sa man Sir JP Katrider nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kagmay TC or pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kagmay TC ang makabulig agud, ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
2: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
24: Dr. Mill? So correct dok sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urac units, sir boy.
3: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no. It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no. So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag mighty C ka, no. And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na permiso Sir JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
4: DTX 500!
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
5: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
5: Agud maging mas hubin sa kitad ang itsura.
4: DTX 500!
6: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Kinatong score ganit?
8: 470.
7: Nagtiko 2
8: sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
26: Informasyon sa ikayong lawas.
7: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
3: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
24: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo. Oy, okay. Gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga turn off kas dalo, mas turn off gagis babae.
3: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ino ka. Naman maligo, ano adlaw, no? Ampares.
24: Siyempre,
3: Klinika
24: D-Fresh. Klinika
3: D-Fresh. Klinika D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
24: ako, sir,
3: hours.
24: Ako, sir, hindi ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
3: Ah, swipe.
24: Swipe ka na yun.
3: Swipe na yun.
24: Para hindi, wala
3: Doble.
24: Ka BI.
3: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Klinika D-Fresh. Adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Oh. Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape
24: Sir Boy, bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
3: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaw rin na. Dala na da. Pero may mga...
24: Pero samtang wala pa na, amunahin mo nyo, ang inyong DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
3: Uy!
24: Ang pangalan na nga kape, Sir Boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
3: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting. Hub na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
2: Lain niya ginabubod, engineer.
3: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend, rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
9: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung galing si Arjen at kantot sila ito isang nagligad sige sakit hindi ka tama di ang basang tiyo ko tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 ka adlaw wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C
14: mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
29: Iloilo City.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
31: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Calibo, Reventor Building,
34: Osmeña Avenue.
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
36: San Jose Antique,
37: Wantiong Building,
38: Barangay 8 Bagumbayan,
39: fronting kay Sano Mall.
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
41: Kulasi,
42: National Highway,
43: kilid sang LBC.
44: Clinica de Alternativo Medicina,
45: Kabangkalan Branch,
46: located at ACM Building,
47: Texas Street,
48: corner Bread Box,
49: Kabangkalan Public Market.
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
51: Sagay City,
52: Radyo Bandera Compound,
53: likod sang Pag-ibig Office,
54: and
55: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
56: Bacolod City,
57: Ernai Street,
58: fronting Paglaum Sports Complex.
59: Informasyon sa ikaayong lawas.
60: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation? With Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong. No, inflammation is correct. Is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Ang muna ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
0: Si Lolo Cobla, Sir Boy, Herbert George Wells.
3: Oo.
0: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
3: Oo, sa state.
1: Dumayo.
0: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
1: Hayos to.
0: Kung di mo pag-untatan ng away, kira sa salud sa itong lawas, sa infeksyon,
1: among papatay si mo?
0: Damo gakapatay tungod lang sa akwat, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang ditribayo tungod kay ang ditribayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
3: nanabili.
0: May inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
3: Correct.
0: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 bio. Kag ining gituwag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
3: Kampiyon.
2: So of the night na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
3: Ila pang pintahan. X.
2: Tapos si killer T cells amo ni ang
3: nagahimos
2: sang nagapintahan, eliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
3: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
3: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
3: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 bio. Paano? Si D3 bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit per me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matyunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 bio, hindi lang ginatap na ang ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
0: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, mm-hmm. ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
3: Hubagin. Mm-hmm.
0: Kaso lang, kay palainom ka ditribayo, ang ditribayo kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
3: Correct, sir.
0: It's the cytokine storm.
3: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, damo makita.
0: The inflammation.
3: Ang inflammation, traitorgid, no? Basta na ba lang, may problema.
0: At kung may mga author na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
3: Correct. Or ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
0: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Mm-hmm. Especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
1: Inflammatory stage.
0: May ara inflammatory ko ana marker.
3: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang D3 bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na dahil.
3: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akon irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sang sakit.
4: May DC,
7: para sa libre nga check-up, bisita halan
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
10: Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City.
13: Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique,
18: Juan Tiong Building,
19: Barangay 8 Bagumbayan,
20: fronting kay Sun Mall.
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
22: Kulasi, National Highway,
23: kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina,
25: Kabangkalan Branch,
26: located at ACM Building,
29: Texas Street,
34: corner Bread Box,
36: Kabangkalan Public Market.
37: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
38: Sagay City,
39: Radyo Bandera Compound,
41: likod sang Pag-ibig Office.
42: And
43: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
45: Bacolod City,
47: Ernai Street,
48: fronting Paglaum Sports Complex.
49: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
0: Ang D3 Bio, hindi bot pahango nga pag inom mo sa D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kay nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
2: So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
2: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhaw anak, Juan.
2: Ting D3 Bio ay baho, ah. No? Ibutang sa aton nga...
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
2: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
2: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3Bio, Sir JP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
1: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan sa imo guya kung nag D3Bio ka sa imo facer boy.
3: Kampiyon. Kalaw, ay gilid sa unang taugon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi, taugon. Kas! Kamusta nga ng kas? Anyway.
1: Ito, BI ka kas.
3: Ang D3Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
3: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking D3Bio.
3: D3Bio. Oh, eh? Campion.
0: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
1: Duhay mo ganamiskin ko.
0: Wala ko gagwapo. Wala ganamiskin ko. Kulang ka D3Bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa apo tutum na. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si Junre, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Para sa tanan ng mga tagpalamati, kag sa aton ng mga kapamilya, sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayon gid ang Diyos sa sining tiyon, Bangod siya nga pagatipan sa aton, sa nagligad ng mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan sa gihapon sa sining mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag dalayawon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, nga yagin bubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Munang ginaliwat na dari nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan, basta nga magpasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kaya kung kaysa, magpasalamat lang kita kung may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kung Diyo tayo lang. Dumdumon ta makuturan, Diyo tayo man ang blessings, damo man ang blessings. Kung kaysa bisan paganit sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa ang kamutanan nga ara sa inyong mga radyo. Iara kamo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatyagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mangamuyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na lukukan. At pinasalamatan po namin yung rakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din sa bat pamilya ng kinitawan at lahat ng mga kawani, simple lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukunan, pagkasala sa laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman ito ng subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo. Kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol. Agod nga paagi sa iyang pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Munang kapitulo 8, versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa versikulo 1 hasta sa versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may pagkiambit sa Espiritu, kung may kalulo, kagkaluoy. Himunin ninyo ang akong kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hopte ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon, kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggin sang mga tao, kag sang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinolondon tob-tob sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Agud nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magpilo sa langit kag sa duta, kag sa dalom sang duta. Kag ang tag sa kadila magtuad nga si Jesucristo Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among agugma nga ginpakita sa dulot sang higugma nga anak ng sang Dios nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iabugtong anak agon nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao.

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto hindi palabag kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa itong naman nga Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Sa ito naman nga Globe number 0927-448-940. May 7, 2026 is a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, sa liwat aton gida, tagaan sang importansya ang aton igayong lawas. Proteksyonan tagid. Kag ibutang ta sa mataas nga level sa prioridad naton. Kay hindi kita kag makalikaw kita sa mga sakit kag malatian sa subong nga panahon. Kaon di kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas naton, ha? Kag subong man ang pagpabalhas. Isa ka natural nga proseso kag pamaagi sang aton sistema nga maeliminar ang mga toxins kung sa din amo ini nagahatag sang kalitan sa aton sistema kag nagresulta sang masakit kag balatian. Kag kung hindi kita makalampuhas sa dulot o kung sa halit sang sakit kag balatian sa aton igayong lawas, pwede kamatay sang isa ka tawo. Ganilikaw kita sa masakit kag balatian, buhinan tang toxin deposits naton, pisanan ta ang magpabalhas mga kakipay. Limpyohan ang palibot, ha? Ang mga basura, ihaboy sa saktong halabuyan. Alang-alang taguon mo sa kabinet. Ang aton ogsaran, ang aton sulod balay, aton ogalion, limpyo mga ka-K5. Kay balaan naman naton ang mga kagaw, isa man karason nga nagahatag sa aton balatian. Pero kung limpyo ang aton panimalay, limpyo ang aton palibot, hilway kita sa kalitan sa mga kagaw o mikrobyo. Kag saliwat, stress mga ka-K5, ha? Ang stress, huwag mong ismulin. Nag-trigger ang imong blood pressure tungod sa sobrang stress. May damo na natumbang away pilas mo. Damo na nagkala heart attack tungod sa stress. Tungod sa stress, nagtukar ang yakan, Sir Jirling. Grabing stress, no? Mag-aandar ang mga kunanong nga sakit nga ginatago sa lawas naton kung sobra kita ka-stress. So gani likawan ta mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi kin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Diyan sa tanadi, kag oportunidad ni naton tanan nga mayara kita sang suplemento nga masaligan sa pagbulig limpyo sang aton sistema. Ginakali ya kag ginatultol ya ang nagapalanago nga mga toxin sa aton sistema. Ginaeliminar kag ginapagwa sa lawas naton para maglimpyo, magbakod, para hilway sa sakit kag balatian. DTX 500 may ampalaya extract kag ginabantayan ang aton blood sugar level. Kung taas ang blood sugar level nimo, ginabutong siyang DTX 500 panubo. Kag ginagwardyahan niya nga hindi maglapaw sa level jirili. Kag subong man, may aras siyang epekto nga parihas gid sa insulin. Kag luwasin na siyang ampalaya extract, may aras pa gid sang super antioxidant nga halin sa tubo nga naghahatag dugang depensa sa aton sistema para mabakod kag makaaway depensa batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nag-aataki sa aton cellular kag ginahimo yaini sang mahuyang kag ginahalitan niya ang aton sistema kag magresulta sa masakit kag balatian. So duwa ang igo kag damo pa nga pwede mabulig sang DTX 500 pagi sa duwa lang ka ingredient, ha? Ining ampalaya extract kag ining super antioxidant kahalin sa tubo. So adlaw-adlaw pasiguraduhon kita nga nakainom kita tanan sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea, ang alkaline nga vitamin C para hindi ka magsisi, inom na Mighty Shea. Hilana trangkaso sipon, kagsumong man ang paos, ang sore eyes, nagabakod ang imo mata, nagabakod ang imo ugat, kag nagahatag madinis ang dugang nga kabakod sang aton depensa resistensya para hilway kita sa kunano man kasakit o balatian sa subong nga tiyempo. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C nagahatag man sang dugang nga kaalam sa aton immune system para bantayan ang aton sistema. Kag nagahatag man ini sang resistensya, you know? Nga hindi kita basta-basta magmasakit sa sining tuman kainit sa subong naton nga panahon. Ari ang lakad sang panahon mga ka-K5 Weather Update with Jerry Lee. Anong late sa bagyo, Dirli?
0: Yes, lo. Ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga weekend ang ginabantayan nga bagyo sang pag-asa. Nagapabilin nga isa ka tropical storm ang bagyong Hagupit nga ulihin nakita sa 1,850 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang nagdangat na o kung nagdangat sa 65 kilometers per hour kag iya pagmadlos na nagdangat naman sa 80 kilometers per hour. Nagapadulong ang bagyo Hagupit sa natundan nga direksyon sa kanasigon nga 15 kilometers per hour. Sunod naman sa forecast asang pag-asa, ginalauman nga magasulod sa par ang bagyong Hagupit sa hapon o kon sa gabi sining Sabado ng adlaw. Pag nakasulod na ini sa par J. Lolo, pagatagaan ini sang pangalan nga si Kaloy. Maka eksperyensa naman sa mga pag-ulan kag manako nga bahin, ang manako nga bahin sa Visayas kag Mindanao bangus sa epekto sa low pressure area. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Luzon, lakip ng Metro Manila. Apang sa hapon, posible ang mga pag-ulan kag thunderstorms. Sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton panahon. Buwas, kaga posibli ang mga pag-ulan, kaga thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, 34 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Siya mo itong lakad sa panahon aton, dili.
0: Yes, lo.
1: Ang bagyo daw ay mo ma-mention.
0: Siya gupit, lo, ara.
1: Ah, okay. Siya gupit nga lang niya gano'n. Hagupit. Malupit si Hagupit. Okay, so nakasulod ng isa ka low pressure arangin sa Tilan, sa Mindanao. Ining bagyo yan, nag-dali-dali man sa iya, pasulod naman sa Philippine Area of Responsibility. Nga si Hagupit, no? Ang isa doon natunaw, ang nagasunod kay Hagupit, no? Doon natunaw, why na siya sa monitoring sa pag-asa? Ay, thank you. Ula na. Damo na nagareklamo ng mga farmers nato, mangunguma nato, no? Kinakulbaan sila kay maperde naman. Amayo lang kung may mga palulos. Kung why na palulos, lulos, guaya. Lulos ang kapital. Di siyempre kung magkalalaya na mikron mais mo na, magkalalaya na humay mo, kung ano man mga produkto na ginatanong mo, abi. Siyempre kung malaya na, paano ka makabawi isang abuno mo to? Isang gasto mo sa pagpatanong? Mga binhi mo da? So, amo ina ang isa man kagina bulubaliswa nirili. Isang aton ng mga pinalangga ng mga mangunguma sa subong na chimpong at tuman kainin. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ati good. Mga ka-K5, may masaligan kita. May aras sang D3 Bayo nga nagahatagid sa aton sang protection batok sa fungus, bacteria kag especially virus. Ang virus gid ho. Kamudlay siyang virus eh. No? Okay, number one, hindi mo siya makita. Blah. Kung makasulod sa sistema mo, kag wala ka siyang depensa, kag wala ka nakainom siyang D3-Bio, mamatsya ka gidiyon hilanat. Mamatsya ka doon trangkaso ka palamuypoy ang imulawas. Kasalakit ang ulo mo. Pero kung nakainom ka D3-Bio, agi lang girili umpawan ka na yun. Kaya siyang unay, kung di may matyagon ka, inom ka bulong, umpawan ka, mo na siya unay. Subong di na mo. Dapat subong una ka inom siyang ato nga suplemento. Kaya in kaso makasulod ang virus, dasig ka lang mampawan. Amo na na subong. Amo na ng chimpo, nagabag-o, girili, nag-aalaman ang mga kagaw. Nag-aalaman ang mga bakterya o kung mga virus. That's why ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Maayo nga kombinasyon para amligan ang aton selula, ang aton sistema, na kaso giman makasulod ang virus sa aton lawas, dasig lang kita mampawan, makalikaw kita sa posibleng nga kahalitan sa virus. Kaya ang virus wala patawad eh. Patyon kaya siyang virus. Inom kita D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store. The Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar, magkutalang lihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kung gusto nyo mga barato nga produkto ni Doc Ramil Oy, kadto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala bayad. Mayong gamigid sa aton tanan nga mga suki tagpalamati dira sa Rojas Cafe. K5 News FM Rojas, good evening. Ara gindira subong ang aton CEO nagbisita gid sa inyo ha. Love na love gid kamo ni Doc Ramil. Inlibot na naman ang bilog nga panay. Kag nagkantong gid sa king husisa kag well nagpagamusta da siya sa Rojas Capiz no. San o tayo makanto sa Rojas diriliman?
2: Kakanto na ko tiyo, no?
1: Ako yung way mo kong yung kupon. Sa nasyon of doon mo ko, ama, upon ko kay Doc Ramil, pwede.
2: Wala sa loob.
1: Makanto ko na sa Rojas, okay lang sinyo? Kakanto na ko na siya una sa bayibay sa Rojas na mo, no? Sa gamotong nga chimpo, way pa ko sa K5. May bisita ko nga mga Koreano mla. Manag Koreano ko nga kilala diri le no. May mga abilidad to sa sangkyu pangchor mla. Sa South Korea, sa ilang lugar. Ang mga tao te wala masyado ga ospital. Pagkadto lang sa ospital kung aksidente, mabata, no, amula na mula, ang tao sa South Korea, no, talag siya lang ang masakit mo. Now, ining bisita naton before, way back siguro mga 10 years ago or more, duwa sila nga, nakita nyo na sa mga, ining malang mga gagluwa sa Facebook ni mga Korean, blani. Inang mga puti buhok nga lagba nga may mga burangos nga daw ermitanyo. Amo nang ila tsura. Now, nagkandak sila siyang mission da, no? Medical mission. Kag isa ako sa ginadala abisang nag-sponsor nga mag witness kang mag-assist dito da sa may Capiz, no? Sa Rojas. So, gagamit sila sa mga ancient nila ng mga pamaagi sa pamulong ni Vlad. Ining acupuncture. Now, grabe. Daw mga surhano, sila ka daw mga ermitanyo, Vlad. Ang ilang mga dagom na ginatuslok sa mga vital points sa lawas ng tao. May atoto nila isa nila ka tag-iyas ang puninarya, Vlad. Nga dugay na nga naga-wheelchair. Tungod siyang ilayang technique, guro kang ilayang natunan sa acupuncture, susama ako mo, nakatindog. Nakalakat, nakasaka pa na og pasagdanan. Sus, grabe, mga tanda to sila. Mga damo to bisita nga nagpabulong. Ang ilang misyon to makulod kag Rojas mo. So I was there. Now, karon, on the side of this, ang ilang pagpamulong, ining acupuncture, ng medical mission sa mga duwa ka Koreano. Sanggap, asang ugto na niyaga kami da sa may baybay sa Rojas. Kaya nanotara namon sang akon nga abyan abing nag-sponsor nga nagdala si Iladri from South Korea. Nga kadugay mla, tatlo na may kadlob danay, kadugay sila magundang kaon. Kadugay sila magkaon mla. Kaya kung ano ang ilayang ginausap, no? Ginaisip nila mla, 100 kausap antes nila tunlun. May mga edad na sila mga almost mga 70 plus, butang tabi 78 no, 76, 78. But tanawon mo sila, huben sila sa ilang mga supat. Kaya mo lang galing lagba bigote nila, lagba mga kilay nila, mga bukay na mla. Tingnan mo na sa tatlo na mong kanlaw of the night na sa panay, kang ilamin naging dito sa may Iloilo, antes kami nagpadulong sa Rojas. Gawagtas kami siya nga konmigo nga sponsor nila. Di ka dugay maglaon. Pag-abot na mo na sa Rojas, gindala na mo na sila sa Tigpalanyaga, gindala na mo siya sa may baybay na mula. Arandang the longest beach, no? Daw pila na kakilometro na da nga lapad nga hunasa na da. Karon, kundi mo na sila magkaon nga duha. Ginaisip nila magkaon sila mikanon, 100 ginaya kausap. Antis tonlon. Kay para magwasi na da nga pag-abot dito sa aton nga stomach, sa aton nga sulod sang tiyan aton. Dutay na lang trabahoon sa aton digestive system. Hindi bla makapoy bla. Amo na ikonong si mga sekreto. Kung nga galawig ila kabuhi, kay ginausap nila mayo, ang tanan nga gasulod sa baba nila bla. Di karon, kami ang host sa nagpipara sang order sa pagkaon, Jirili. Ipamangkod ko siyang migo kung nga sponsor niya nung may pagkaon na sila. Sinin ko ma-order ta sinugba nga locos, bla. Sinin ko na may magulan ka mo da. Nyari man, sir. Subahin ko na yung apat bilog, be. Di ka lagko siyang locos nung mga butkon siyang bata, grok lagko, bla. Tingin sugba, no? Magulan. Kaon nami, kaon nila. Isda, okay. Oh, okay. Niya samba siyang Korean niya. Kung sa aton, mabi niya, matisting ko ni siyang locos, wa. Amba sa amigo ko, tisting niya. Inimbitar ang upo niya, Meg, upo niya ka Koreano, kaon ta niya, ano ka namin siyang locos, ni sinugba. Gatulok, kaya na kami si amigo ko, sige sila usap din li. Siling ko, siya ulit naging kapo sila. Gula kayo sobra ng 100 kausap. Hindi ba sila magtulon, bilog? Siya ulit ka maloka. Gula na mga 200 na kausap. Naging kapo, gula ilang sag-ang sang usap sang lukos. Bla. Giluan nila. Di man. Yawas na usap siyang lukos. Anyway, no? Tisigya. Good evening, Rojas City! Magasuki natron from Canlaon mayong gabi. Kagtana natron ng mga K-5 stations from the south. K5 News FM La Carlota, Hinigaran, Kamangkalan, Sipalay, Kag Hinubaan. Good evening, ha? And to all the K5 stations from the north, K5 News FM Victoria, Cadiz, Sagay, Kag Escalante. Hello! Tawag na kamo sa atun hotline, storya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema sa paghigugma, problema sa panimalay, nubo ang imong kumpiyansa sa kaugalingon, nabudlayan ka mag-desisyon sa mga bagay-bagay. Permi lang ka mong galalisay sang imong kahagugma. Gainaway, kang nudali na lang magbulagay. Tawag dire kay Bugtoonta ang inyong ginalalisan. Magkakomentaryo kag opinyon, tawag ka mo di, ha? Kag we can talk, siyempre, mga inagyan naton sa kabuhi. Kung paano naton nalampasan ang mga pagdilaw. paghatag ina sa ang inspirasyon kag pagtulunan sa aton tanan. Ang aton nga telephone number 09277-448940 kag 09277.
3: Ano ganit dili?
1: 0928. 0928-611-2263 kag 09277-448940. Amo naga.

Isa ang KFM News FM Macolod sa media partner sa National Private School Athletic Association Games Negros 2026 nga patigayunon sa siyudad Sanga Macolod. Bumalin Mayo 9 to 15. At ilapit na lang galing, duha lang kadlaw. Initawag nila nga Presha Games.

0: mga private school galing niya. Amo ni Guru and line man ning nopsiya no, local ni ini national ni. Di damo naman bisita diri sa Makulod. Damo naman sang mag-enjoy sang pagtanaw sining mga okasyon kag mga events sang mga sports from different provinces diri sa aton Pungsyon Pilipinas nga magakadto diri sa aton probinsya kag sa aton syudad Makulod para magpatigayon sining hinampang. May ara sila no jelly ano gampang nila man
1: basketball girl
0: wala plumba kaon
1: wala dai no
0: okay dumduman ko naman jelly.

0: Inang, ari ko sa kwarto.
1: Yo, ang kwarto mo na aircon, hindi?
0: Oo, kasi yung patay na ko aircon sa salas.
1: Grabe, no? Masyong sara nyo aircon man, di?
0: Dasan nga binulan, pero pa aircon ta.
1: Pamati.
0: Hindi na manugid sa best friend ko.
1: Pamati, ito siya sa talisa yun? Anyway, di Rex na ino mo na, Rex?
0: Yes, ang DTX 500 kan ang Mighty C.
1: Ati Goda. Anong pasabog mo na?
0: wala pa siyang pasabog kay Manti. Galing ba lang dumdumaan ko lang ang dilulo. Wala mga balik ang pamatian ko. Naluul na dito sa Pilipinas as in. Kaya mga tao, mga dilulo, no? Sa subong wala nagiho, why sila kabalo kung anong nakakatabo na dito sa Pilipinas.
1: Okay.
0: Una, ato mag-una mo na ginambal nga bayad sa eskwelahan bala. Nadumduman ko dahil nung nagtawagin ko kay ang top 10 universities sa bilog kalibutan ng statistika. Hindi lang yan sila nga Manila lang kung ano. Bilog kalibutan, statistik, pinaka-top ng mga universities. Kapano ako number sila ang Philippines?
1: Number 5?
0: Dugagi, 2 ka 0.
1: Number 500?
0: 501. Is university ang natal na rin 600 plus eh.
1: Timayo na lang. Yung may kalabot 1,000.
0: Ang number 1 ka, malo ka yung dinuro kung ano?
1: Ano?
0: Number 1. Number 10. Galing sugot sa number 10.
1: Number top 10 eh. Top 10 eh. Anong number 10?
0: Top 10 mo. Ang top 10, number 1 is Hong Kong.
1: Hong Kong. Dan nag-eskwila si King Kong.
0: Number 9. China.
1: China.
0: Tapos, number 8. Hong Kong Riwat.
1: Kadwagin ang Hong Kong?
0: Number
1: 10. Na ang ilang number place, six. Number 10, kag ika number 8 place, ang Hong Kong University. Number 7.
0: Tapos, number 7. China
1: naman?
0: Yes. Sila na ang gataksubong sa mga universities. Ang number 6, China. Okay. Number 5 is Singapore.
1: Singapore,
0: Number 4 is Singapore, Japan.
1: Tama Singapore ba?
0: Number 3 is Hong Kong, Luwak.
1: Oh?
0: Number 2 is China. And number 1 is China.
1: Dali ka nyo, daya ni mo.
0: Hindi, amura nila bal sa statistik. Terribly, ang Pilipinas.
1: Hindi, dali ka. Why ba sila ka ba nila malita to para man number 5 ta?
0: Tapos, ang isunod na to ng ano ni, ang IQ.
1: Ano to yung una? Ito yung top 10? Ano to yung mga China, Hong Kong? Ano to siya? Top 10 sa ano to?
0: Top universities in the whole world.
1: In the whole...
0: Wala, ganito kuha ang Amerika eh.
1: Why,
0: wala pang US.
1: Why kalusot ang Harvard?
0: Wala. Nalipat ko.
1: Di kanina, dyan ka, di kanina nag-research. Basta sa China ni Helen?
0: Hindi. Ang nagabali sa kabugado. Nga kilala mo ah. Saya ni program ginawag niya.
1: At anong source si na Amy si sa abi kiti wanta ka mo loko na no nag-survey si na no nga grupo na to validate no. Basi ma fake news ta da.
0: Kilala mo si Attorney Topacio?
1: Ambot kong kilala ako ah. Kilala ko siya eh.
0: Wala sa iya na program sa isa naging kandidaw.
1: Okay. Siya Tony Topacio.
0: Napakasubok siya kuno kay ang Pilipinas to wala naging ano. Sa IQ, wala dilulo. Sa 100, ha? Sa 100 naman ka sa listahan. Hindi sa DCRX naman eh. Ang muna ganyan ganalain, hindi ko mamati. Kaya DCRX, masalidan mo na, di ba na?
1: I don't know. Ang ako masaligan niya K5 eh.
0: Oo, sa bagay, galing nung sa kung wala pa ang

0: 不让他给搬出去，那他都算有
1: 哦哦哦，俺那个能力强，以前能力薄，你来 IQ 那弄的。
0: 啥 IQ 那蛮，俺说我那 grade 我那是在往菲律宾在学的，因为速度。
1: 马来西亚人菲律宾那是 200 个了耶。
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈Ekonomi, sa ekonomi, Diyos ko, 7.2 ang inflation plus dilulog ka pala ko nga aton ng gold reserve na baligya na galinila sa
1: scrapan. Ulit sa scrapan.
0: Oo, tapos ano dilulog, nina-question nila kung sino ang buyer sa diin din baligya, wala answer.
1: Ah, 3.5 tons nga gold to nga reserve, no? Di wala na una kusisa na ato ang Maharlika fans. Damo siya mga fans nga mga lagko nga mga kandidat nga wala may mistigaran. No? Kay ina nga mga fans, ina nga nagkaladula, no? Pating kwarta nagkaladula. Amo nang isa sa mga rason gid nga gusto nila nga si Sara madula kay ko makapungko si Sara pang lokito na ni Sara.
0: Tapos kagi na dinulo, sa istorya si Rowena Guanzon parang ang isa ka economist na wala nang lipat sa kapilido ya. Basta daw.
1: Aha. Sige,
0: Abe. Basta kapilido ya. Kanami, ganito ba ka dinulo, wala magkita linya na sa mga kanamis. Pero kung kapamati ka dinulo, matulong luwa mo sa Pilipinas. Tanan na investor, walos wala na nag-ano sa Pilipinas.
1: Why nagpulol out na galing iban eh?
0: Ang pinakalas kang gabaligya, steel, no?
1: Mo.
0: Steel ba lang, kasi siyempre kaya lalo tayo sa infrastructure.
1: Oh.
0: Nagsailo na sa Vietnam. Why na yun?
1: Tungod hindi friendly ang aton nga offer sa mga investors, no?
0: Correct.
1: Kagtapos ang mga benefits sa mga investors magsulod dire, do hindi uyon sa nga makaginan siya sila, bla, no? Kag tungod sa ano eh, unstable ang aton nga gobyerno subong. Dito mo manang isa ka hindi matrack ang ano ni ang mga investors nga mag-invest diri even though nga may advantage kita sa English, no? Kay hapos kita mahat kangkon sa instruction compare sa China, compare sa Vietnam,
0: Korea,
1: no? Kita daw halos kita tanan niya kay chindi kang makahambal biskang kinarabaw lang. Pero hindi tanan ibang kaludos mo man. That's why nga depende na siya mga leader tamo siya ila interest mo, di ba? Te wala gid naton mabatyagan ang tawag naton nga mga nami lang mga proyekto kag mga improvements nga mga balita daw puro na lang unod sang balita parte kinawatay balita. Gera, no? Ang tsura ni Marcos, naglain, nagbago, naghubi, nagtingulang.
0: Dinulo ka ba, tamatik ka po interviewon sa basta, ano, latingog ba lang, tama ka hubin, sa diritso-diritso na sa maghambal Ingles. Kasi ba sila EI na lang yung ginagamit, ano man? Kaya may balita, dinulo, no? Na sunod sa kunang hospital. Amo nang balita.
1: Tinagambal siya na si Otto Jaman Shaimi?
0: Dami, oo.
1: Dito po si Claire Castro, ang spokesperson sa Malacanang, ginadinay niya, no? Ginadinay niya. Hindi na to, nawakal niya. Tiplakad daw sila gininay, may kontrohanay.
0: Tagari pa sa dyan, Lolo.
1: Oo.
0: Oh. Subong, ano naman nilang mindset ng tao, no? Kay si Lenny Robredo, kunwari, nag-atras. Kunwari, nalang nag-atras. Si Rimulya, gapabatyag. Kita mo, subong, ikaduwang ayuda, hindi na yasang sa DSWB, kundi yasang GILG. Ba? PBILG ng mga tagkwarta, katiwalahan. Pero, para na ang mamainsit siyang tao, kung iniyahan nila si Garcia na kumilit, na maperde si Sara, ginano niya subukong si Tulfo sa Manila, tupong kay Sara. Tupong din. 62%
1: ang si Sara. Huwag na si Tulfo niya. Namo una-una siyang nagbutargin siya iya. Because ang iyang mga programa, kag nag-viral, nag-viral gito siya sa OF. Nag-viral gito siya sa mga OF na bulu. Idol gito siya eh, no? Si Rafi Tulfo. Daw silang nagapangbungkag siyang mga katiwalian. Daw naghatag ang kumpiyansa sa ila ang mga Pilipino. Nga angayan na sila because ang ilang mga advokasya during sa mga programa nila. Sanggintagaan sila sing kagayunan nga maka apungko sa posisyon sa gobyerno. Why man? mga mabuot man na wala man ba ang garangka gidya si Bong, sino? Si Marcolita ang mag-amay gid.
0: Ari sadya dilulo.
1: Oh, sadya ni ano. Ah, ano na?
0: Sabati isang away ni Salpanelo kag ni Lacson.
1: Wala pa nung inaway nila, parte siya na pandisal.
0: Ang pandisal pa nilo, huwag siya nagamit sa word na daw manami-nami. Kaya, ang pusakal, pusakal, magamit ang pusakal, ina ng kriminal.
1: Nadula si Pusikat. Ako si Pusikat. Si Rex, no? Kaya mo na magagakifay, daw wala kita ma-feel about education, no, edukasyon, transportasyon, mga patubig, kuryente. Daw ay kita siyang, daw ay kita konsuelo, bla, no, lapit na matapos ang termino siyang Marcos administration. Daw wala siyang big event, nga daw ma-proud ka, bla. Hello, hello, Rex, oh.
0: Sige, hello. Ang habal ni Salpanelo, senior niya, senior, hindi ang junior. Sige niya, makundik, hindi si, nasuspect siya, sige niya, makundik si Sara, tungkol siyang apat, may kapusakal ng mga senador. Pusakal, kasi gamit niya.
1: Pusikat.
0: Sige niya, ginawag niya, ang pangalan. Sige niya, number one, si, ano niya, si Ping Lacson. Sige niya, ang pamog na pinakapusakal. Number two, si Pangilinan, number three, si Bayros.
1: Risa, hindi Bayros?
0: Oo.
1: Hindi Bayros?
0: Ang ikapat,
1: Soto.
0: Si Soto. Pero, may nagdagdag. Sige, hindi mo madala si, ano, si Erwin Tulfo, kag si Rafi Tulfo, kasi sila na ang nagpirma sa napito sa ano ni Pinyakson sa result niya bala sa ICC, ICI na report bala?
1: Partial report.
0: Ang iba nung nagpirma?
1: Partial report.
0: Ang iba nung nagpirma? Ang tito ginamo nagpirma, si Pinyakson, sila na ni, ano?
1: Ang grupo niya, ang grupo niya.
0: Tulfo Brothers. Kaya mo na nga, unintuunin ang tao, nga si Tulfo Mayo, number one mo na nga mani-mani. Ang hampang na nila yung mani-mani. Hindi na nga.
1: Ate, o.
0: Ari pinakasadya. English na mag-concentrate kita sa flood control, no? Na ano niya?
1: Isyo.
0: Problema. Isyo. Agin biraya to doon. Ito yung laksori si Marcolita.
1: Oo, giba si Bangda naman siya tungod siyang during siyang campaign, may mga nag-alamot kay Marcolita, no? According siya kay Ping naman na, no? Te investigaran, kagtapos si Marcolita kuno, nalaman sa flood control nga mga project kuno gali, no? So, kumaga pa, taktika na ni siyang mga maalam sa tawag naton nga maagi sa mga laying kung sa niin, ang normal nga paminsaron sa tao ni Klamot. ni Mla, kung magandalong na niyang ilang mga reverse psychology na ni, kagtapos ng mga taktika na niyang ano, do ay bold kun para pa ni siya Pilipino, do wala naging naginagot ang ilang nga ginawakal da.
0: Ang ilang taktika dinulok in general ha, kung ako para tawon. Kasi ning administrasyon kung sino ang tao nga gusto magbulig nang itudlo kung sino ang nangawat sa kwarta, amo po yung dinapamriso kung ginabalikan.
1: Correct.
0: Sang,
1: correct.
0: Baliskan siyang una. Ah. Baliskan siyang una. Nga, siyang una magtudlo pa nga amo nang nangawat.
1: Ho si Shaon. Imbestiga raon.
0: Oo.
1: Siyabong ikaw matudlo. Ikaw ang presyohon.
0: Ikaw ang imbestigahan. Marami ka maliskan na klase sa administrasyon. Hindi ko nabosong white and hindi.
1: Nagusto
0: nila yung kuno. Tawatan niya kuno si Sarah. Ah, subong na pamati. Subong ang mga aray din ng mga magpagamingdo ng utok. Hindi na kumpormi sa istorya. Tama,
1: hindi. Dahil mo lang masihan, no? Nga gina-single out nila si Sarah. Tita ni, kung ang isyo is confidential funds, kotob sa may mga confidential funds, imbestiga ron para fair.
0: Na,
1: di ba? Nga, da mo lang mabalaan nga vice president nga reserve na iya, nga posisyon in kaso kung anong matabo sa presidente, hindi maberiya ang operasyon sang Pilipinas. Amo ng purpose ang vice president mo. Why naman na siya brahon? In kaso nga hindi na capable, wala na sa kapasidad mag-manage ang presidente, ang mabulos, no? Kundi yung vice president. Nga gusto nila kakson. O reserve siya eh, no? Mapatay man na o kung magkuma na, kung ano na matambo siya presidente nga, hindi na sa kahimo siyang function niya as president. Automatic na iya mo, niara na sa laye. Nga si Sarah, gidbe, no? Nga si Sarah kay reserve na siya sa mga Pilipino. Gin reserve na siya sa Pilipino tungkol nagapati siya. She is capable in case gidman may matabo nga hindi nakapabol ang presidente. Nga ini ang mga gagmay buto kag-ara sa posisyon. Gusto eliminaron ang vice president. Sino gusto nila ibulos na?
0: Ha? Kag may mandato yung vice president, ginuto na yung katao.
1: Iliminaron nila si Sarah. Pagi sa Malaysia nga, si Sarah nag-abusar, no? Sang kwarta sang mga Pilipino. Te ang ginahambal confidential funds. Ang mga confidential funds nga naoro ni Sarah sa 11 dias lang. Ginhungod Manila nga gindelay ang budget ni Sarah, pero sa iya nga function as vice president, tanan nga mga kinanglan i-functionar, ginutang lang anay, hulat-hulat na nyo lang kay maabot gin man ang budget ko. So ginhungod to nila yung plano nga i-delay gin man ang budget ni Sarah para bitinon, amo na ng plano. So si Sarah naman, ginhimo yung according sa report, gin-istorya yung mga supplier, ang mga connection, nga supposedly nga may mga budget na, no? Kag wala pa niya, sige lang, trust me, gintayayam lang iya opisina nga maabot gin man ang akong budget pero ma-delay lang. Karon, ti sa pag-abot, naka-online na gadaan, kumbaga pa, gin-prepara na da sa grupo kung sa opisina ni Sarah. Ang mga alagyan sa kwarta, ngayon kaso gin man, mag-inabot ina, tanan ina siya, magkakanto sa supplier. No? Magkakanto sa mga kinanglan nga dapat punduhan. So, dasig lang kinapipara niya ng gadaan mo. See? So, pasalamat kita kay gingamit niya supposedly ang iya inisiyatibo nga bisan delayed ang budget niya nga which is ginhungod, no? Nahimuan niya pabaagi nga hindi ma-paralyze ang operation sa opisina sa vice president. Pero it was a trap, no? Para sa i-convict o kung i-pasibangdan nga ginabusaran niya ang iya nga kwarta nga napartinisher nga budget nga naurot niya sa 11 dias lang without further explanation kung paano yung gasto. Karon isa nila ginatutukan nila is ang confidential funds nga hindi ma-reveal kung sino ni nagkadto nga tao ni mga piatos na bla.
0: Oh,
1: ti ina sila may araman na sa layin ato na kag-accepted ina kag may practice na naiya sa una pa nga wala nga gina-divulge kung sino ng mga ahinti na sino na naghahatag sa information about sa mga terrorist, about sa nag-threat sa gobyerno. See? Sinong nagalaot kay Sarah, ha? Kundi ang mga connected man sa gusto ni Sarah nga tokibon kung sinugid ang nag-promote o kung nag-imbitar sa mga kabataan sa mga eskwilahan kag sa ibang paging ahensya sa gobyerno. Amo na ginatiktika ni Sarah, gusto nila ang tatona kag si Sarah kaksyon nila because si Sarah tonok sila.
0: Kagabi mo dinulo na kuha ko sa report na ang nagagusto baka maghalin si Sarah sa pisto, member sa T-POP.
1: Siya gano?
0: Member sa T-POP.
1: Ano ng T-POP man? Napay?
0: T-POP, kipapangit ng mga mukha sa mga gusto
1: nga nila. May nagakiwi, may nagkonto. May ara na nga si Dilimaw. Dilimaw. Mayroon.
0: Ridon, ang kiwi, ang guyam na na.
1: Sa mga
0: K-pop, ipapangit na mga mukha.
1: Sabi ko na K-pop, yung lang mga, inang mga uso na nga K-pop, Korean na K-pop pangit. Gali, ay, damo ginabalaan, Rex, no?
0: Ari, pagiging dinulo, si Magalong, nagpay niya si Lestro, niya sa distrikto sa Batangas, ang iyan na ba lang Tiger Eye na Brasilalan?
1: Ha?
0: 2 billion ang gasto. 800% ang ginan siya ni Luis Tro. Kansubong sa nagakpa ni Magalong, ginpauntat niya ang ubra sa dalan.
1: Ang Cat's Eye na, mag-agi ka sa gamitan, nag-reflect na siya, nag-siga siya, So, grabe na da, nako na ng kwarta na da, no? Kaya daw pila mo lang ng bilog na, pero pila ka mil ang ilay ang ginpatong sina da. So, kung nakagi sa bidding na, no? Kung mag-bidding ka, the lowest price mo, tinga ka nag-amon ng presyo, ha? May mga baligyan. Ha?
0: 14,000 ng isa, pero kung ano mo ka, 700 lang ang isa sina.
1: 14,000 ang bilog?
0: Oo. Kaya mo na nga, sinuli Magalong, ang ubrato ni Luis Tro sa Batangas, 800% ang napatong.
1: Grabe, no? Grabe. Ginagatasan, ginilay. Di kaluluoy ang Pilipino, kaya nga man, magsweldo ka, may tax, no? Magbakal ka, may tax. Kung magbaligya ka, may tax. Kung wala ka magbaligya sa propiedad mo, may real property tax magyapon. Tanan, may tax. May transaction ka, may tax. Tapos si... Di bla?
0: Oo. Probably mo din, Lolo.
1: Aha.
0: Ginano nila si Sara Saliana na salin-salin, ha? Pero sino ba't niya kadako ang utang sa bahin sa tax? E sino pa? Si BBN, eh? Ang yan na ba lang state tax, siya ba lang at 320 billion na nasubong wala ang pagbayari.
1: Nga ka ba, Luke, na yaw?
0: Hindi mo yung confidential fund man ko. Galing hindi ko ano, masibawihon sa akon. 320 billion, halin pa sa senador siya. Kakakabal niya, wala ito na mabayari. Kaya gin-exile sila.
1: Okay, sige.

0: Pero na yun ni Rex ang impeachment kay Sara sa Senado?
1: Sa lang tao po nang nagpusta na gamit si Atty. Pasyo, siya ang akon 100,000 kung may magdaog, 1 million ang daog. Siya, ano yung pusta nga ipasagid tingwaon din sa mga kongreso nga mapasa sa Senado ang kaso. Mapusta ko siya ba dayon ang yaya ni Atty. Pasyo, 100,000 kontra 1 million.
0: Ano mo chilingon nga kung magdaog si Sara, ang 100,000 mo madaog 1 million?
1: Kung maipasa sa Congress, sa Senado, perdi si Tupasyo 1 million.
0: Di nga, huwag pa mapasa.
1: Ara pa lang sumung sa plenary, kaya sa pagkabalo ko sa pinakalas ni, 83 pa lang ang nagpirma. Including sa aton duwa dire ka congressman.
0: Okay. Dire. So may mga kinanlan pa sila nga mga duga nga buto para magsaka sa Senado.
1: Okay, 106 mo ang kinanlan, 106. Pero subong nagpagwa sila kwarta na mahatag sila sa project basta magpapirma ka lang may project ka na. Amo na subong ang ano.
0: Grabe.
1: So so naglapot subong 83. Pero nagambal ganun si Atty. Pasyo, dayunon binilila kasi din niya wala pa magsugod ang hearing sa Kongreso na plano na niya. Hindi niya sila nga yung mga ano, drama-drama na lang niya tanan niya. Kunwabi din asikaso nila sa maayo, din tinuwaan din nila sa maayo. Wala. Na plano na niya.
0: Grabe no. So more or less masaka gid sa Senado kay mapagwa sila sa kwarta. Oo. So kung sa kutob siyang wala pa nakapirma, no? Mapagwa sila kwarta para sa project naman. Di ambo sila kung project sila sa bulsa muna.
1: wala problema plano ganun ang tawag na.
0: Unappropriate. Unprogram.
1: Unprogram. Pagka naman kuno kwaon. Ang project nila subong.
0: Questionably. Sino galing mag-question si Ilanda? Kaya rasta lang sila sa posisyon? Ha?
1: Oo. Kaya mo na ganiambal ni Atty. Panilo. Sige niya, sigurado kaya makundit nila si Sara kung mag-abot sa Senado. Kaya rada ang mga pusakal ng Senado. Nanaking si Lakson. Sino si Lakson? Yeah, hindi si Atty. Panilo, hunghang din sa si Atty.
0: Kamalong ka kung magdaog si Sara, matyagan ko, mabaylong persa sa Pilipinas mo. Ang Luzon is no longer the capital of... Capital siguro, Gapon, pero ang development kay gutok ng Luzon, no, Manila, most probably Visayas or Mindanao. Diri ang concentration... Kay ligwa pa niya kag maplato muya kag maplano muya ang mga sistema how to improve and adapt kung ano ang mga bag-o nga syudad sa ibang nga lugar diri sa Asia. Ang Mindanao kag Visayas are very much capable sa mga inag ang mga bag-o nga mga classic kag moderno nga mga syudad. Kung magdaog si Sara, among ginamo na suway nga inkaso si Sara magpresidente, no, malampasan niya ning mga pagtilaw ni kag bang presidente siya ma ang Mindanao gid ang maboom.
1: Kay ano eh kalapad sa Mindanao nga wala kalapad sa mga duta nga wala gid sa pagkang Tagaluson.
0: Kag dito sa Mindanao ya wala di masyado baha to yung wala di masyado gid sa quarter gid nga pareha sa Manila sa sentro di ba. Kag diri sa Visayas amuman next in Manila is Cebu mo tidason Davao. Amo mo lang ning mga dagko nga mga syudad sa Pilipinas gin nga mga mayor. So in caso gin man malampasan ni Sara kag makuha yang presidency by 2028. So makambyo gid ang development sa Pilipinas from Mindanao i-priority gid siguro kag ang Visayas. Ang Luzon, Manila i-rehabilitate. So ang mga tao to nga dito ya sa Manila nga nagpangayaw sa una nga pangayaw to because nag-hope sila, nag-aasa sila sang Mayo nga pangabuyan, Asenso. Magapauli ni sa Visayas, magapauli ni sa Mindanao. So mabadbad ang Gumon, bla? Mabadbad ang Gumon, no? Di ba?
1: Oo. Oh, tema pala. Istorya ko din lolo.
0: Yes.
1: May istorya ko din lolo. Tungkupod mo lang sang Migo, wala ba lang mag-inom kape nga kadunlan bala.
0: Oo. Oh, oh.
1: Kayo po siya nga bang siya yung dugay sa kunos Davao. Sila niya, nakasubuan sila kuno tanan dito kay sang sugod nga nag-inigaway na nag-sipak na si Sara sa administrasyon. Wala budget ang sa Mindanao para sa hospital nila na ang ilagan dito di Lulo hospital zero balance ka, wala ang hindi ba na magwa ka sa hospital.
0: Tiyan mo na hampang misyan sa lokal bla kung kontra ka sa kapitan muna iya magpasiminto lugar mo da alak hindi bla kung kontra kung magapa kinanglan upod ka sa gusto ko kay hindi takada pagbuligan. So mga tao na simulugar ba aking simo because officialist ka pero hindi mo mapa-improve because you are not in good terms with the kapitan. So ga personalanay. So ga unprofessional nga mga practices. So ga katabo mo na to na sa Mindanao. Damo to na gapinitin siya. Ti ano pagig ko no?
1: Siya mo na sila niya sa una magwa ang imo pamilya sila niya zero balance hospital. Subong kami na ang gabayad ng abon ng mga pasyente kay wala ginatagan si Sara budget para sa iyas bulid sa ospital ng libre sa metanan. Grabe ka rin Dabao, Dinulo. Susubong kaluluoy sa tao to. Kaya muna, na kung sino pa na subong na pala mati sa imo programa, na mapati ka mo nga si Tulpo nagatupong kay Sara gat sa lasa ng sins into apang amo hindi ito mo magpati. Kay gusto nila dayaon naman ang reaksyon para kung magdaog si Tulpo, habalo nila, ti, ara man sa survey, tupong-tupong man sila.
0: Ay.
1: Na mind-shipping naman eh. Amo na yung mga plano, hindi lang ang grabe.
0: Ay, do, hindi na guro nila maintong tawa. Kaya tungod nga, damo na nagagawa ng mga advokasya nga ginabalansi, ka ginapabri ang mga pangunauna sa Pilipino. No?
1: Ay, ari ka rin din ulo, at least kumalipat kayo daw maubusan ko. Ano. Ato ba lang, nalipat sa ngalan, ito ba sa pangalan, na sa ano, Lin Chong, si Mata Chong Tuya Pilido, na ito nagdakot ba na sa eleksyon ba sa unang dinayaay sa mathematic to?
0: Si Glenn Chong, Glenn.
1: Lin Chong. Magpasa ka rin din ulo, pamati, tanan na pamati sa programa din ulo. Magpasa ka rin ang atong ginsulat sa papel ng butuhon ta paglabo to sa Manila may ano gali may lock paglock hindi kasulod masulod ang ilang nga ginbutang anong tawag sila
0: USB no kung magapan daw scam scam niya po na daw magapayang magwa sina da iya ang binutuhay do para na lang kung abi may binutuhay pero may humana nga resulta.
1: May humana, may humana. Amo na din, amo na ko nga agin ako sa si Glenn Chong sa pagdiburja sa amo sina nga sa ano sa kumilek. Nga sini nga si Garcia gid ang balasulon sang tanan sini nga.
0: Si Garcia tawo lang na iya. Si Tag Garcia tawo. May ga kumpas na siya likod ni Garcia, ni man na siya magiyo kung wala may gamando siya.
1: Correct, correct, correct.
0: Halaga lang magiho na siya nga daw si Sinogid sabi. May boy. Dibla, may boss na yan nga sa babaw na kung sino na yan niya. The orchestra lang nga may maestro na nga naga...
1: No? Nag-uyat siya ano?
0: Nag-uyat siyang nag-uyat siyang baton. Kag naga...
1: Baton?
0: Oo, kag naga... Ginalsang kamot, may huning at rutot. May ipananaog ang kamot, may huning at rutot. Oo, kung ialsang duwa ka kamot, tanay nga rutot, huning.
1: Ginulo.
0: Yes.
1: Ang nakumpas na kilala mo, basta babae ang nakumpas. Amo na ginambal ni Glinchong, babae ang nakumpas. Ati kabalo na kamo.
0: Sino naman nang babae man?
1: Basta babae kung nung nakumpas.
0: Sa Pilipinas o sa Pilipinas o kung sa abroad?
1: Sa Pilipinas. Amo na napapriso, so yan kami nag-akusar.
0: Agli ka. Ati, sige. Thank you again, thank
1: sige,
0: you again.
1: Thank you man, Ginulo. Kabayong gabi sa tanana.
0: Okay, sige. Thank you, man, ha. O, di ka muna, pindi magkamu katawag kang kung medyo may klaruhol ka mo sa ginambal ni Rex. O kung may arak ka mo sa dugang opinion nila kang observation niya, ya. Ay, di pindi ka mo katawag niya. This is our show. We can talk anything and everything under the moon with clouds. We don't know behind the clouds mo. May moon behind the clouds. Oras naton, alas 10:47 na, magaga K5. Inigabahin na dulong na saton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Lahingin man ang DTX Coffee Mix, ha? Sa aga, sa ugto, sa gabi, huwag kipili oras, pwede mo langit siya mainom. Bisan sa kagahon, budlayan ka magtulog. Nga gusto mo naging magtulog, inom ka DTX Coffee Mix. Pero kung natuyo ka, kang hindi kaya gusto magtulog, inom ka magyapon DTX Coffee Mix. Amuning may alam nga kape. Na-experiensyahan ko na mga kakifay. Nga kung gusto mo magtulog, nga ginakondisyon mo ng pinsan mo, hindi ka katulog, inom ka DTX Coffee Mix. After 15 minutes, sa akong pag-obserbang, hurago ka. Pero kung gabi ang duty mo, kung gusto mo gising ka, kung energetic ka, hindi ka pagtuyhon, inom ka gyapon DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bigay ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
5: Moderna Max, Max Effect Ibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics, kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Bretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan din ako sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang awan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Game 5 News FM, oras natin. We got 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayan ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, mga problema ninyo na sa panit ninyo, amo na ni. Ang mga punggo ninyo da, gamatika nga guya, alap-up, blackheads, whiteheads ninyo, pangaksyon nina, sang DTX Beauty Soap. Kung garas ang guya ninyo, may mga buho-buho, hipi doon sang DTX Beauty Soap. Sano kabukal nga hamon, ginapatagin ang mga kagaw nga nagatinir sa aton panit. Kaga, tanan nga baho sa lawas, kakas, no? DTX Beauty Soap, subong ating ilinid, kaprisko lang sa pamatyagan mo, ah. Dasig magpaputi sa aton panit, ha? Sa mga guya, dira, kag sa mga bahin sa lawas mo nga itom, da, tuhod, siko, liog, hawak mo, da. Makita mo git ang resulta nga matinaw git ang mga garhom. DTX Beauty Shop sarang git mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, kag sa mga butika na sa inyo lugar magkutalang lihog. Ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pang produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan.
4: Alright. Hindi ka bahin man lo, dolo man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: King Dr. Pinoy, siya nagka-problema gate sa arthritis, ho? Gout arthritis. Inom ka mo sang duwa ka kapsula sang Dr. Pinoy kay para nga mauntad na nang inyo nga pinitinsya nga nagangot-ngot na nga nagasakit. Dulao na sang Dr. Pinoy. Pakuposo niyang banog. Duwa ka kapsula. Himuon mo 3 times a day kung ara na git ang arthritis mo. Now, sa may mga problema naman sa menopause, ha? Hormonal imbalance, dysmenorrhea, mayong Dr. Pinoy. Sa may mga mayumag, ginapakupo siya. Ginatinuan ang kidney, ginasuplayan oxygen ang aton ng ugat, kag ang aton ng brain, nga para hindi kita maging malipaton. Kag subong man, ginatunaw sang Dr. Pinoy ang uric acid nga nagatinil sa mga joints naton, nga nagatugas ang arthritis kag ining mga cholesterol nga nagahatag bara sa aton nga mga ugat. Tanan nga mga naga-inflame o kung nagabanog sa sulod sang lawas naton. Ginapakupos sang Dr. Pinoy Squalene Capsula. Aprobado ini sang BFAD. It's all natural. Wala overdose, wala sang side effects. Himo ini sa shark liver oil. Mayo man ang Dr. Pinoy sa may mga psoriasis, sa may mga depression, kag sa may mga dengue. Kadasigin magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy. Kag mayo gid sa may mga high blood, kag likaw ikaw sa stroke, kag heart attack, kung nagainom ka adlaw-adlaw, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Hapos na ni Maclon, kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Sa halos tanan nga mga butika na sa Kabankalan, Valladolid, sa may San Enrique, diri sa bahin sa La Carlota, Morsha, Ibi Magalona, si Lai Talisay, Victorias, halos tanan niya mga banwa kang kasyudaran, diri sa Negros Occidental kang sa Panay. Available gate ang Dr. Pinoy, Squalene Capsule, pamangkota lang mga suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Sa liwat, Dr. Pinoy, Squalene Capsule, ha?
4: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Maayong gabi lo sa inyo nga duha. Ako gali lo si Jolo, nga ari diri sa Maaw. Sandiin ko makadto ang clinic ni Dr. Amil. Oy, kay wala pagin ako katultol kay lima na kaadlaw. Hindi ako makalakat sang akon tiil tungod sang arthritis.
5: Okay, okay. Ate, paano ka katultol? Paano ka kalakad? Kaya hindi ka magkalakad? So, abi. Diri ini siya makulod, no, kung may ara ka siyang ideya nga makakanto ka sa klinik, abisita ka dito bangan sa Paglaom Sports Complex, no? Sa may main gate, gina yun. Kung maaw kahalin, naog ka sa may taitong. Harap na yung planaugan sa Jeepstar o konsang series, no? Mangkot ka lang dira ano nga salakyan nga nag-agi tubangan Paglaom Sports Complex, no? Tapos ambalon mo lang ang jeep da lang sa may main gate sa Paglaom. Pagpanaog mo, harap na ang klinik ni Dr. Ramil. Kilid lang ginalan, no? Hapos lang tuntulo na, ha?
4: Good evening, Jay Lolo. Ginatami ako lang gali lo dira. Una, ang akon nga langga nga si Fred. Kagang tanan nga nakakilala sa akon. Kagkon gusto mo gali magkanto di sa Rojas, sa kasal ko na lang lo.
5: Ah, okay. Sino na?
4: Si Ellen, gano'n lo.
5: Ilen, malayo daw. Pamalalang ko kung nayo na kay... Ah, tatlo na wala kong motones ang kulang to.
4: Good evening, Jerry Lee, Jay Lolo, Gricolang Lo, si Elnora Avelino. Inora Avelino, kaga Bel Balkirin, Hilda Alvisor. Also to Sandra Batislaon, kapamati diri sa Roja City. Thank you, good, Jerry Lee and Jay Lolo. Good evening, Jerry Lee, Jay Lolo. Always good na nagainom sa Power Trio para sa Steady Pulse sa Tamyao. Tamyao ko lang si Arturo de la Cruz and family sa may barangay Banago, si Cedra and Eliseo Viaje sa may Bingig, kay Manang Willie Soto, no? Jerryville, Magiling, and Maribeth Inday Gamay, sa tanan ko ng mga himata sa may Kampustohana, sa may Tabok, Suba, Kawayan, sa kay Nila Olitan, kay Gemma Baraconia, sa tanan ng mga KSS, kay sa mga nagapamati, sa K5 News FM, mayong gabi ang nagapanamiyao Amansya Intana sang Himamaylan.

0: Mercado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Kipai Vincent.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kipai Davis ka. Kipai Robert. Da magyapon.
0: Daw si Epstein ka.
2: Ang inyo na lagi na ang story. Ang madalong ina, Bang.
0: Oo.
2: Epstein files ina, Bang. Ito yung sabong ng Demokrat ka. Ginagisa sabong si Secretary of War, si Ket Hexet. Pag-parti siya rin kinagamo. Dara, tugas ang aton ilang presidente bi
0: wala
2: nga si Donald Trump yang nag-agi sa pandla sa Congress wala iya nagida kita bi si Robert na wala nag-agi sa lahi pag wala si Bong gaantos kita dari ya sinaka ang presyo sa kanan nga produkto ko kita bi si Robert bangon si Ring Away sa may Paribay Strait of Hormuz sa Iran US kag
1: Pisaraduhan na ng Strait of Hormuz. Close na ni.
2: Close na. Close na.
0: Close na.
2: Close na.
1: Close open.
2: Wala na siya kung gumagagi. Kadara kagabayad ka sa yuan na subong ang ginabayad. Dara, kaga hindi na petrodollar. Amo lang ginabatan subong yuan na sang pungsod teran ka kita kita dapat.
0: Okay.
2: Ang ginabayad sa ginapamakadari sang manok dress chicken natin. Siyempre, peso, kita robot, sinta si sinta kada kilo.
1: Ang isa ka bilog manok na, isa ka bilog manok, pila bili?
2: Ang matabuhan, kisa, depende sa kanakuan kita.
1: Sa kilo, sa kilo.
2: Sa kilo, konti ang retail natin, subong, sinta si sinta, abi. Kunti, kung depende sa kanakuan sa manok, depende kung na medium bi kung napiliyong mo daw.
1: Sa labanan niya ginalitson manok, isa ka kilo, di ba? Isa ka bilog na bilog?
2: Sobra, iban nga kita iba
1: okay.
2: Kita iba Robert. Isa, bugat na sobra na sa isa ka kilo, isa. Sobra ang presyo sa iban, pag 280, ang iban naman 300 ka kita iba. Pero diya, kung mabakal ka sa dress chicken, sinta ang aton nga wholesale kagang aton retail dari 165 na kita gauge kita gauge ang aton naman na TL Shin kaga ulo 75 at kay 330 at 230 batikulon 150 kinahe
1: ang butse yan butse ano gaya na butse
2: may butse kita dari pag shin ang kilo kita gauge kita gauge ang dugo ang ilaw ya tag 50 ang katabilog siya na siyang dugo ang hilaw. Kaya nga itong baga, may baga, 50 kada kilo.
1: Grabe, kaga pati baga. Ang,
2: baga, iaway nang ang mga ganyan nila sa real aton na wala, iya, wala kayo aboy sa manok mo. Kanan mapuslan, pati bulbul. But lang, ang mga naging koko lang uroy. Kung otdo mo ka, kita yung bagay, kita yung robot, tinayan, di mo na mapuslan uroy. Na, kasi ang adidas sa... wala na niya ginapan, ginaupod ang uto, kumag-luto.
1: So ang presyo sa manok, steady pulse Japon?
2: Steady pulse siya, may ara 165, may ara man 160 ang wholesale. Pero may 165, iba niya tapang ko, ipag-iskipag-robot, ang ibang barato, may ara ganyan pinaka-barato, dari ginadumog sa mga itong bumalakal bangot sa mga iba niya negosyo is iba subbahay din ang for the house ano yun negosyo wala kakipag-age kipag-obag kag depende sa may kona sa posto ining atong nga dress chicken kung pila ang iban nga sobra mo na isa nga ton pero 60-65 kipag-age kipag-obag so para mo na ha advance happy birthday gali kay Mama Delta.
1: Advance happy birthday, ma'am.
2: Pero ti, sarap doon si Bong, ay matyagya, pero ti, ginatamyo na ito, advance happy birthday si Ma'am.
0: Si Ma'am Adelfa, birthday niya.
2: Advance. Ay, matyagya pang.
0: Ay.
2: Alagaway sila ng abri, si Bong, lahing ko na matyagya.
0: Si Arnel alias sa Pantay-pantay, way man.
2: Way man, way kay ti, kung wala si Juan,
0: Imamadenta,
2: isa ka itong pre-dress.
0: Ang mo na yung matuntuhod nga paghigugma yan. Kaya kung walang isa, yung wala man sila tanan. Ang lulupod sila sa kalipay kag kasakit.
2: Gano'n na yung hindi sa rato, yung mga yung testing yung mga yung lahat mo sa iya, yung mga brete wala. Subong pasinsyagid sa mga customer ni Mamadenta kag-alga sa

0: Ang Ned Palias, kontekan tayo kay Tim Sanato, lahat matyag. Pero ang ganda ni birthday ha. Ang aton nga pa rin si Terry, kasi kay Graves, kita sa magpadayon sa pag-servisyo sa inyo, ang mga estudyante na tundra na nabinigit sa UNOR. Lapit, Terry, ka-ondra. Ang aton nga pagka-ondra ang malamit sa pa rin niya si Terry, ining nga mamikit si Terry ng ang karinderiya nga wala naga, ining nga huwag akon. Kita guys, kita global. Tang ato ni Oliano Store dari Barangay Pinamonte, Prof. Sabis, gakadayon sa pagbaligyan sa aton Tower Trio, kung ang aton na BTX Coffee Mix, sa may barangay ta Takuling, dari sa may NJ Jimbal Marketing, may ngaga dara kay Tagi, kay Kid, driver sa Babylon na tundra. Kaya sa barangay Sumbag, Shira Trading, may ngaga dara si Mama Amshela, kaya available dara ang aton mga produkto, mga kakipay-pay, may ngaga kay Manini-Mani, sila mo kag kay paryente naton si Toto Kinitoy Little Busing may nga gadara si mo Toto Kinitoy Little Busing kag sa aton mga ni gadari sila ni Kuala Marijin Chavez Marijin Ortex Maria Free kag sila ni Kadundon sila ni Andre kag si Giovanni Cabrero si Boss George kag diri si Kuala Marijin Guapo kag si Ron Ron nag monitor gate si Tatay Gideon kag diri si Friend diri sa may kapihan si Kipe Graves, Kipe Robert, nag-monitor lang mo. Hindi naman matamuyaw na ako matamuyaw din si Kipe Graves, Kipe Robert na bala sa inyo. Sorry, what up? Guys, lechon mga kakipay, hindi ba kalipat? Tagang ato niya mga Mr. Bros, sadra sa mga ito, bang-bang si mga kakipay na ito. Malamit na fried chicken, nag-arago mo, nag-arago ka, lechon baboy, ang base lechon sa may province ng Barangay 36, mga kakipay. So far, ang malakang nga itong sitwasyon din kay Kipe Graves, Kipay Robert, ang aton nga presyuan na isang manok siring adlaw. Kipay Graves, Kipay Robert.
1: Ano itong team song mo?
2: Tanging ikaw.
1: Tanging ikaw.
2: Thunder Can. May tatlo nga magakanta from Balos naman si Handumanan kay Kipay Graves. Mag-asawagin ni. Si Tatay TD samtang nagasakay niya sa ibabaw sang Carabao ginkanta niya ni samtang Balos Japon ang Mandalagan samtang nagapili sang utan ka Kipe Babes ginakanta ini kay ti wala pa tuso ang karaoke ka Kipe Babes mo kanta-kanta lang ni Tanging Ikaw Be by Sander Khan credit ka na ka Kipe Vincent always ready niya
1: always ready
2: aran ang Tanging Ikaw
1: Tanging ikaw. Ako yang hindi ready.
2: Mamugno ko anay, mamugno samtang ano si Ma'am Chimi Aragon. Mayong aga, Midagay, Bings Delphine, dira sa Mansilingan. Si Ma'am Chimi diri ni sa Takuling. And of course kay Jean Montesino Arroyo dira sa Libertad. Rowena Villaran Erbito sa Dulao Maasin. Kag si Ma'am Sinaida dira sa Kuana sa San Roque Andumanan. Aruin Amir na hambre-hambre, Maylin Joyce Dayon, and of course sa kay Sandra Dison, kag George Pineda, Gaspe mga kagipay, sa pagkadamo sa ila, sa kay Maria May Rowell, adra sa Pilisa. And of course sa tanan natin yung mga listeners nga nag-monitor gid, kay Ma'am Inday Belyesa, mga kagipay. Tara na. Hindi
1: niya mo.
2: Sander Khan.
1: Si Sander Khan.
2: Oo.
1: Abe, ang nagkanta ito, hindi mo ito si Sander Khan. Tanging ikaw.
2: Tanging ikaw, Gidman, Kipay Vincent.
1: Sinong...
2: mga kakipay, sa ato nyo mga tagpalamati, ang DTX Coffee Mix, ha? Hindi nyo gid pagkalipatan, kaya kung magkape man lang kamo, inang kape nga healthy, ang DTX Coffee Mix sa Zander ZZ.
1: Arana.
2: Sige, be.
1: Check. Aber.
2: Ora sa Pilipinas, sa atin yung pagpangalagad, last 526, okay. Ang Premier Kipe Vincent, tinae.
1: Tinae?
2: Tinae ng manok.
1: Arana. Arana.

0: Grabe, no? Zandakan.
1: Pagmamahal na ubod ng lambing.
0: Okay, si Sir Mita.
2: Ara na.
0: Si Sir Mita. Lulumita. Wala niya sa pababayi palalaki kakanta.
2: Mm-hmm.
0: Basta si K5 Vincent ang magtira. Mm-hmm. K5 Vincent, take it away.
3: Ma-licensya ko dahil, sir. Makanta ko dahil, sir. Kung malamay ang kagama ko, manok. Kung hindi, tayo dikin din.
2: Grabe.
0: Ano na nga ni Gusyo? Ang alam niya? Anong alam siya ni Gusyo?
2: May kondisyon.
3: Yeah, paan yan? Asia's best chicken.
0: Oh. Sige. Hirit.
2: Sige, ba? Hirit.
3: Oh, kay sapat. Sarap naman ng lamig. Pag namahal na ubod ng lamig.
0: Oh, terrible. Ito yung nagbigay ng niyaw.
3: Ang nadama ng puso ko't damdamin.
0: Kaya pa yung Vincent, tama na si Lulumita Ara na. Oo. Naintindihan ko sa bungang kapigadoon kaki pa Vincent. Nagamahal tubong ang kwan. Nagamahal ang mga blacklon tubong. Naintindihan ko na may bugas-bugas na sa tubong. Pero ang wala kaki pa babes, ano? Pang-sudan-sudan. Kulang na lang pang-sudan-sudan. Ara na sa likod mo, ha? Kabayan hindi lang mag-supply tinae sa liog mo. Anyway, hari naman, K5-bitan, from Mandalagan, babae ni makanta, bahala na. Ready go!
2: Ready go! Pero hindi ready si Tan.
0: Okay na naman. So muna kay Pai Vincent. Seno ko ng premyo. Lalaki na yan. Huwag mo nabasagit mayo ang chat mo. Sige na, okay na. Proceed na lang. Si Sir Teddy. Tatay Teddy na.
2: Tatay Teddy.
0: Ang picture niya, wala mo pa marili. Karamahal si Kay Pai Vita na.
4: Damdamin.
2: Ayaw!
4: O di ko sana'y huwag magbago tung pag-ibig at pagsuyo mo
2: pagkat
4: ang buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo.
0: Grabe, thank you.
2: Thank you.
0: Tatay Tide sa Handumanan. Grabe nga tingong, no? Don't imagine ko nga sige hampak niya sa Carabao.
2: Mm-hmm.
0: Gulag-hulag tiil niya nga gadi 4, galambidan blaga sakay sa Carabao.
2: Mm-hmm.
0: Samtang galakat ang Carabao, gasakay sa ibabaw, nagakanta ka Kipay Babes.
2: Mm-hmm.
0: Amunang panahon sang wala parang karaoke.
2: Mm-hmm.
0: Oh, another Kipay Bitan.
5: Sarap.
0: Oh, pa Mandalagan, Bansun.
2: Mandalagan. Bansun eh?
0: Oo.
2: Si Cecilia?
0: Oo.
2: Kita mo naman.
0: Wala picture?
5: Ito ngayon lang nadama.
2: Mm.
5: Ang puso.
2: May cake pa na.
5: Damdamin.
2: Ayaw!
5: Bili ko, sana'y huwag magbago.
2: Mm.

0: Sa'yo.
1: Last. Balik na sa handumanan. Ma'am Marilyn Caranza, nagulit na nugitan na kumbi, na nugitan. Hindi siya pwedeng, hindi siya kapasakop. Hindi pwedeng, hindi mapresentar ang mga tingog na daw bulawan nga tingog. Kung sa English pa, golden voice. Sige be.
2: Pagmamahal na ubod picture ng lambing, ito'y ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. Pili ko sana'y huwag magbago.
3: Bago lang nakapanawag sa kustero.
1: Samtang nagapanglaban ni siya, kunuha mo pagkanta niya.
2: Si kung ito ay sadyang laan para sa'yo.
1: Be?
2: Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kayo.
1: Tama na. Daw pwede ko na mapugaan ng akong panyo.
3: Si Mita.
1: Kag daw pwede ko na pugaan panyo ko sa kasubo nga madumduman ko. Igan, takaroon na sa dyan siya ng programa. Hindi ang mga balita. Okay na to, Ina.
3: Sige.
4: Dubagol
3: na kapanawag ko stero.
1: Poster na, K5 na. Thank you, K5 babes. Happy K5 Vincent.
4: Okay na kamo, hindi na mo matanda.
3: Hindi na.
4: Ako si Patron, K5 babes, K5 Robert, si K5 San Elena. Hindi naman si K5 Vincent ko all day para sa kampanya ng balita, servisyo publiko kag kaingon. Telegros, K5 Vincent.
5: K5 Bantalibang Kapufay sa umaga.
3: Ini nga portion mga ka-K5 sa aton sininga mga suki, ginalipay talaga nga aton sininga mga listeners. Especially dira sa may merkado sa Libertad Public Market Burgos kag Central Market mga ka-K5 na.
1: Participar sila ka-K5.
3: At least naka-participate sila sa aton nga aga. Ang vibes na aton kun aga mga ka-K5 kabay pa nga good para sa inyo. Ang aton nga vibes.
1: Kampiyon yung mga tingog.
3: Kampiyon nga mga tingog. Why pa to si K5 Robert Pacardo kakanta?
1: Kag si K5 Babes. Mawasak ang microphone kay K5 Babes kung inali nga pursahan niya pariyo sang kanta ni K5 Vincent. Mawasak ang microphone.
3: Sige,
1: gusto niyo mawasak microphone? Why na kami ambalan?
3: Hindi na tayo magkulukanta. Si K5 well son Villena lang ang pakantahon. Kay amo ni ang nagdaog ug nagchampion sang tawag ng tanggalan.
1: tanggal pante.
3: E check tanan mga K5 ang iban panaton nga mga balita karon nga aga diri sa ato nga pagpangalagan. Nanong balita karon mga ka-K5, i-check na to ng patrol this time. I-check na to si ara na ang aton na patrol. Ka-K5 Robert as ka-K5 Wilson Villena sa patrol.
5: News FM. Kampyon report.
3: Son.
6: May aga, K5 Robert, aga K5 Babes, good morning, you know, happy Friday.
3: Thanks
6: God, it's Friday, masubong K5 Babes and K5 Robert.
3: Mm-hmm.
6: Pero hindi pa ni masubo, K5 Babes and K5 Robert, ato sa balita, pero kinahanglan, kini-call out, no?
3: Mm-hmm.
6: Man, sa sulod sa San Sebastian Cathedral, nasalis ang tinaligdan, ininaadlaw sa hapunan, balang ang misa.
3: Sa sulod, sa sulod?
6: Third mass. Samtang nagkapatigayon sa misa sa sulod ng simbahan, kag may isa kalalaki nga nag-attend sa misa, ining isa naman niya kalalaki nga nakaputi, hindi na makita sa ato niya CCTV footage siya kinsenter at K5 Robert, kinkuha niya ang cellphone, sinisang isang kalalaki nga nagkapaurong-urong pamati sa wali, sa pare.
1: Sumutsilingon, ara sa sermon na.
6: Oo, sa sermon.
1: Halimbawa, bi anong sermon, din niya porsyon? Anong hambal sang pare samtang ga kauot na siya?
6: Basta pare, kikita ni Secretary Robert, di yun pag testingan ng mga awan na nag-sermon ko samtang aras sulod si pa.
1: Nami pagid na kon nami pagid kon makuha tang audio samtang gapangawat siya kay way butiling unway siya gapamati gapuko siya.
3: Aray sa oh naong nagira ka oh na.
6: Para wa pala video isaya gapuko siya lain-lain ang iya kita square ka liya kita sa February ang cellphone ka liya sa tupad sinasang lalaki. After sin niya puha sa cellphone sinulot niya sa ina iya sininga bag kag nagwa lang at wala lang lang sa natabo kay
1: February sa ginatungtong ako ginatungtong sang kuan ang cellphone niya sa kilid.
6: Yes kay February sorry kay nagaburo kay ni ko
3: ara goro sa tupad yang kuan ginabutang niya goros bangko sa plungkuan yang cellphone niya
6: ginbutang niya lang sa iya ka tupad waya sa iyang pulsa, ang cellphone niya lang sa tupad niya kitungtong. Pero kasi nung mabila magdahong ni Pepe Robert niya, kiskin sa sulod sa sitahan, kinasulod pag hindi sa mga kalamang kapwa niya.
3: Grabe, no?
1: Actually, hindi, sa amon niya, sa amon niya sa INC, magsimba ka, deposit mo yung cellphone mo, kuhaan mo number. O na, magluwas nga, hindi magahod sa sulod. At siyempre, malikawan man nga ma-misplaced eh. Oo. Te nami sinaya nga gina-secure gid maayo.
3: Ano nga ambal sang pare? Yan samtang ako nagawali kabay
1: nga kita nga mga kabataan magmasinulundon sa aton nga mga ginikanan. No. Te ang sige to yaman ni Ubraya ya sang kuno. Sige yaman ni Ubraya to sang cellphone.
3: Samtang
1: sila niya ang Satanas
3: sang aton nga humili. Kabay nga ang tanan nga mga nagasimba hindi magpangawat.
1: Kung mahimo magpalagyo ang mga Satanas. Di pagkabati, ito pero nakuha na cellphone, lagyo Satanas.
3: Kaya sa pare niya, hindi kamo magtisting sa akon samtang ako nagahatag sang
1: minsahe.
3: Minsahe.
1: Kwan mo reaksyon si Padre ha? Kakipay ba Kwan? Kakipay ba Wilson? Ang namigid kung gaano gida ang pare sang pagkawat kung ano gid ang minsahe niya. Oo. Kag ikadua, anong reaksyon niya kay kinawatan sulod simbahan?
3: Sa panahon subong
1: sang kapigiluhon
3: ginabatsag naton ang krisis kagkapigaduhon epekto sang pagsira sang Strait of Hormuz.
1: Buksan ang Strait of Hormuz.
3: Buksan muna.
1: Mang
3: Wilson?
1: Ano pa yun? May dugang pa?
6: Actually, K5 Robert, damo pa ng security. Actually, may blue guard man dira sa sulod ng simbahan. Ugaling lang kay di hindi kita lang matatapad. Kita ako ba damo? Nagagawa sulod lang ni 5 days daw. Kaya siya, ang basang blue guard, kaya sabi na ito, tago naman hindi nga tao. Kasi sa pipilang na serye sa pickpocket, sulod sa simbahan, na-identify na nila yung termina ka nagapalik-balik. Kita pasulod pa lang, pinasaway na nila. Kaya ako nagagawa ni K5 Robert, tago naman ni Monson, tingin markahan naman ni nila, subo. Yung na-identify naman ni Ansura, so if ever na magbalik yung natira, either Dakpon or sa Wayo naman identify Robert. Kaya sa mga pulisan, padayon pa man yung ginatumot naman niya ang suspitsado sa identify Robert nila. And then detailing, kaya even sa sulod sa simbahan, ginasulod pa sa mga kawatan ng identify Robert. So wala na sana yung update sa ito, kita sa patrol naman niya, na ginatulong sa inyo sa kalwa sa Mighty CD-3556 o kanil. So tatoon, si K5 Vincent Corralde, na naman si K5 Vincent Villena, para sa kampanya ng balita, si Bishop Tupico, kung talaga ako sa Netflix, K5 Vincent.
3: K5 Balita. Madam, kasalamat ka K5 Wilson Villena sa patrol mga K5. Hindi na gid safe subong masindiin ka nga lugar mga K5 pati sulod sa simbahan nga nasulod da sang kawatan. Ang kawatan mismo daway na gapati kag way na naga kalingkang subong pati simbahan sudlo na.
1: Way nakahadlok.
3: Way nakahadlok mga K5. Ang pare nga nagawali. Way ginaba. Bali sa ang kawatan niya, importante makapangawat saya, makapangalit siya sa mga nagapaurok-urok, pangamuyo, to sulod simbahan, no? Samtang nagawaling pare. Tireble na yung mga kawatan. No? Kabay pa nga, kung lalaki ka, samtang nagalakat ka sa dalan, maghubag ang itlog mo. Kung babae ang nangawa at kabay pa ang naglakat kas dalan, hindi yan maghubag. Mano? Masungaw. Diri na kita mga kaki-5 sa atong sininga K5, kamustahan? Matabid na kita mga kaki-5 this time sa Kalibo.
0: Sir Robert Bacolod, good morning.
3: Mayong aga, Sir, Sir Michael, sa atong sininga mga kapitbahay dyan.
1: Nakapower trio na kami ah. Nakapower
3: trio na. Kambala mo ganyan. Mag-DTX Coffee Mix na sila. Kay aga pa, kabahay pa nga naka-DTX Coffee Mix na sila. Di samon, oy, tapos na ah. Pang...
0: Bacolod champion man ang signal. Good morning, Liwat Bacolod. Kuwaon naman ang i-check ang signal sa Ngililo. Sir ABB, good morning!
3: Ah!
0: Di kasunod. Balikan talang, si Sir Ray. No? Sa kay Sir Jobert sa copy. Sir Jobert, kumusta ang signal?
7: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas Island, Negros Island Region. Matawhay, basko kang signal nyo din sa aton sa may provinces ng Capiz. Makanay-kanay ang panahon sa syudad sa Roasca provinces ng Capiz. Back to you, Sir Mike.
0: Namasalamat, Sir Jobert, kampiyon ng signal. No? Sir IBP, kumusta ang signal sa Iloilo? Sir Ray?
8: Kapangapin na kamuna di-text ko, Pemex. Okay na?
3: Okay na.
8: Okay, sige. Kapangapin naman kami di klinika di-text ko, Pemex. Pangapin kita taran. Balik siya mula, Sir Michael.
0: Damo salamat Sir BP. Antike, Sir Nisto, Sir Milmar, kumusta ang signal?
9: Kampiyon, klaro ang signal. Nakapuro pang apir man kami ka DTX Coffee Mix. Mananam kag nabatsagan gid namon ang gasaga pranga chia seeds. Kampiyon sa diet. Balik kani mo Sir Michael.
0: Damo salamat, kumpleto na kita tanan. Nakapangapi naman ko din, nakaduhan ako kasasya. Umpisanta ang pag-abira sa mga balita. Alas 5.43 ang agang oras. Diretso kita sa Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert. Anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region? Good morning.
3: Diretso amon sa mga balita, mga kakivibe nga kampiyon. Pilasore ng tatlo, gaya ka mga persona ho. Agindala sa ospital ang tatlo, sa sininga mga persona siling tana. Matapos kagin buno kagin lampusan sang bato sa barangay Libas Banwa sang Isabela Negros Occidental ginkilala lamang ang mga pirason ng biktima nga Sunday Willie Johnny kag Agosto samtang ang mga suspect amo Sunday Christian Roberto kag Torla. Sa nakuha ang impormasyon mga kaki-5 sang K5 Southern Negros Occidental sa kapulisan, nagluntad ang komosyon sa duha ka mga grupo bangod sa utang. Bit-bit ang patalo mga kaki-5 nagkadto Sunday Christian Roberto Cagtorla sa balay sa mga biktima kaginbuno Sunday Willie kag Johnny samtang si Agosto naman ang ginlampusan sang bato sa agtang pilason subong landing sa ospital kag padayon pa karon nga ginabulong.
1: Sa iban pa gid nga balita, balita ni K5 Wilson Villena mga kaki-5, grabe ni ang natabo sa amon di kay tungod sang sitwasyon amon di nga grabe ng illegal drugs, problema sa drugs sa kinawatay pati sa sulod sang simbahan samtang nagapatigayon sang ikatatlo nga misa dira sa San Sebastian Cathedral diri sa siyudad sang Bacolod samtang nag-sermon ang pare mga kakipaib manog patapos na or tunga-tunga na sang misa nakuhaan pa sang cellphone ang isa ka sumilimba isa ka tumuluo ginkawatan sang isa ka kalalaki nga may pagka Lucifer natuon sa pulungkuan sa likod nagapungko ining pamatanon nga lalaki nga gintungtong niya ang cellphone niya sa kilid niya samtang nagapamati sang misa. Pero ang samtang gapaukoy-ukoy ito sa pamati, ang isa yan nagamaniubra sang cellphone niya, pero wala man magdugay si Satanas pagkakuha niya sang cellphone, nagwa man sa simbahan kayo doon nakabatsyag sang init mga kakipaib.
3: Tiyo muna mga kakipaib, gabay pa nga si Lucifer, madakpan mga kakipaib. Muna ang mga balita na Mondria sa Negros Island Region kaga syudad sa Bacolod. Back to you, Sir Michael.
0: Bacolod, sa kampiyon yung mga balita, si Lucifer to nakagrasya siya gali. Damo nga salamat, Bacolod. Dugan natin yung mga balita. Kuhan ang kampiyon yung mga balita sa atong ABP sa Iloilo. Sir Ray, good morning.
8: Sa mga nagapangunang balita, diri sa may syudad kaga probinsya sa Iloilo, 10 times. Amo ning masami nga mabatian naton kung nakabingo ikaw sa scatter mga ka-K5. Ini matapos nga ang isa ka guardiya nga 32 anyos sa siyudad sa Ngapasi ang nakuha nga magbinuteg sa iya sini nga bayaw kag sa mga kapulisan matapos mga ka-K5 nga madula ang 20,000 pesos nga sweldo sa iya sini bayaw mga ka-K5 kag tungod nga suno sa suspect nga ginhold up ini siya. No, sa aton sini nga mga kuturan ining si alias Ken nga isa ka guardiya sa aton sini nga mga ka-K5 pero sa ginausisa na sa mga kapulisan ng area kung sa diin ginapaya ginhold up siya wala ini kuno sang kamatuoran kagilayon na lang ginako sang sining si alias Ken nga ang 20,000 pesos nga sweldo sang iya bayaw ang iya nagastos sa 10 times scatter sa aton sini nga mga ka-K5 do. So bangod sang kahuya nagimuimo na lang siya ini sang istorya nga gin hold up siya kay gani 10 times man ang kaakig sang iya sini nga bayaw sa iya. Sa dugang naton sini nga mga balita mga ka-K5 gin kumpirmar sang Iloilo City Police Office nga mayara sang mga kontak sa sulod sang BGMP mga ka-K5 particular na ang BGMP yung kanaton sa mga kuturan naton nga mga nagkaladakpan nga mga suspek sa illegal nga droga no sa aton sini nga mga ka-K5 ini sandig sa mga gingboyan man nga mga statement sa mga subject sa drug buyback operation nga ang ila kontak ara sa sulod sang BGMP nga mga kasubong man nga mga PDLs no o kon na person deprived of liberty mga ka-K5 kagti sa karon ginausisa sang BGMP management ang mga PDLs no kag nagpatigayon sang sa inspection sa mga karsel kung sa diin mga ka-K5 ginatudlo nga may mga cellphone ang mga PDL nga ginagamit para kontakon kag tudloan ang mga subject sa drug buyback operation kun diin sila makuha sang illegal nga droga sa outside world mga ka-K5 ukon sagwa sang presuhan. Alas 5:47 mo ng mga balita na mundri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si Madra, Sir Michael Celorio.
0: Damo salamat ABP, sir. Good morning. Damo salamat, no. Diretso kita subong sa Rojas kay Sir Jubert. Sir Jubert, anong mga latest nga balita sa Rojas?
10: Good morning once again. Good morning kay ABP nga naglapaw sa Pilar kahapon. Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, mekaniko ginkastigo patay sang iya mismo familia. Ini matapos nga nagpatigayon sang pagbinaisay mga K5 sang tinaligan nga adlaw ining tiyo nga sige ang maoy mga K5 ining biktima na kwan na impito ini siya sa tuman kagahod kag nagawaras ang tiyo sinabiyahan niya sang tubig mga ka-K5 ang itiyo dito kag nagbalos ang itiyo inampusan sa sang C. Farlins kagin pulihan sang mga kabataan taapat ka mababayi kag isa kalalaki upot ang asawa mga ka-K5 gin sapute at until such time na natumba ini siya kagin buno sang gunting. Grabe nga kulata mga ka-K5 gindala ini sa Iloilo kay gin-refer pero napatay sang kahapon nga adlaw mga ka-K5. Diga pangayo sa nga hustisya ang nasambit nga pamilya ang iya sini nga kundiin na nagkadtutong tiyo kag ang iya sini nga pakaisa nga lalaki nga nagbuno sang gunting mga ka-K5. Nagpasalig ang Pontevedra PNP nga ti ang ila sini nga maidid nga investigasyon sa sambit nga kaso mga ka-K5. Dugang mga balita, bago nang hipis ang Rojas City PNP, kahapon nga dlaw nagkurtesiya sa amon sining mayor kay Meron Ronnie Dadibas mga ka-K5, ini si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang, no? Ini matapos nga ginbuslan niya ang amon sining outgoing hepe nga si Police Lieutenant Colonel Donel Ridges mga ka-K5. Suno sa mayor nga ti gusto lang sang amon pinalang nga mayor nga ma-sustain ang peace and order sa syudad at the same time matagaan sang nagkakaigo nga pagtamod ining uso subong nga sinakaaysang panimalay diri sa amon sining syudad at the same time ang proliferation sang illegal drugs sa syudad sang Rojas. Amo naman ang nagapanguna nga balita diri sa Capiz kag Rojas City. Back to you Sir Michael.
0: Damo salamat, Sir Jubert, sa kampiyon yung mga balita. Alas 5.50 sa agang oras. Kampiyon yung mga balita. Diretso na to ng Antique. Kumusta ang Antique? Latest news halin sa kay Sir Nestor, kag Sir Milmar. Good morning.
9: Mga nagapanguna nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, Negros Island Region. May isara ka 12 anyos nga bata nga nangin makabig baganihan. Bangod nga at anaka dyan naglangoy pabinit sa dagat. Kang masobra 7 kauras nagpautaw-utaw tanang K5 Western Visayas. Nagbaabi ang andang abangka alin sanda sa mainland kang Kulase, padturaad sa andang lugar sa Batbatan Island. Ay, pagabot sa tunga-tunga, ginigo ko ka balod kag nagkulub ang anda ka dyang bangka. Ang bata naglangoy kang 7 ka oras tapos nangayo katabang. Ang tatlo na ka mga imaw, pagkaaga panakitan pero runsay mga luwas kag salbar sandatanan.
11: Sa dugang pagid nga mga balita, may mga kalalakinhan rugto sa may sitio Kostan, Barangay Kabladan, Sibala, Mantique, ginpang dara sa ospital matapos anda ka dyan nga nagkaangken kang sakit sa busong kang sanda ang nag-inam-inam kang tuba. K5 Western Visayas and Negros Island Region katong Mayo 6 mga alas 11 sa gabi. Lima sanda ka dyan kabilog nakagawa sa ospital bao ang imaw da nga sara kahapon nasapwa na lang nga wara ren kang kabuhi banged ginalantaw posible nalingin kag natumba K5 Western Visayas. So atalad wara man kuno ti foul play suno sa mga otoridad ang kamatayan kang diyang isara ka lalaki nga ginapahay nakainom kang tuba.
9: Mura mga balita ramon so far sa Antique. Balik ka rin mo Sir Michael.
0: Damo salamat Antique sa kampiyon niyang mga balita. Sa mga balita sa probinsya Aklan mga development report. Posibleng magpangatubang sang kasong isa kababaying nag-aligar nga gin-kidnap siya kag ginaligar gin-hold up agid siya mga K5. Matapos ining nagagawa subong sa investigasyon sang Altabas PNP nga wala nagasinanto ang iya mga claim sa mga ebidensya nga nakuha subong sang Altabas Police Station. Buning pagpahayag ni Police Lieutenant Palma Jr. nga wala sang suporta ang mga statements ang babayi. Ang isa na sini amo ning ginahambal nga nagsakay sa tricycle pero sa bus gali siya nagsakay pakadto sa Banwasang Makato. Ginkumpirma man ni nagcorroborate man ang statement nga sang conductor nga nakita niya ang nasambitan nga suspect mga ang babayi mga ka K5. Oh. Kun madumduman April 21 gindulong sini ang iya bata kag iya kabulig dito sa Katiglan papauli sa Mindoro. Kag nagsakay sa suno sa iya sa tricycle pabalik sa Banwasang Makato, no? Pero kung ikalayo na, tricycle ang gisakyan niya. Kag may ginpainom sa iya, nadulaan siya sa pangalibutan, kag nadulang 850,000. Tanan ina nga mga claims, suno kay Police Lieutenant Palma, wala ginsang suporta nga mga ebidensya sa ila, CCTV backtracking. Pero sa ang ina nga tanan, nga mga aligasyon, nga siya ang nagsakay sang bus, kaya ginapamalibaran sang nasambitan man nga babayi, mga ka-K5. Mamunang kampiyon yung mga
5: Balitang K5 sa umaga.
3: Arreglado ang mga K5 sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati. Salamat gid Ilaylo Ruas Antique kakalibo sa atong sininga mga sister station. Ang DTX Coffee Mix mga K5 kampiyon. Kag available dira sa Nino and Ninya Soft number 5. Dira sa may alihis mga K5, available man ang tanan ng mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina. Miss Van, may nga galanda. Arreglado, sige mga K5 sa atong sining mga suki. Dira sa kay Sharin Store, dira sa may Busay, Barangay Kabog, mga K5, available ang atong sining mga products sa Sharin Store. Kagkay Mr. and Mrs. Ilmer Zamora. Sa Zamora family, mayong agala. Sige, wala na kita panahon mga kakabay, may panahon pa pro hindi naton. Salamat gid mga kakifive sa tutong store nga nag-upo sa ato sininga pagpangalagad sa mga taga ahandumanan nga nagapangapi dira sa tutong store. Kagkay Ma'am Mary Rosling Gaya and George Lauzo. Morning.
1: Kabangga busay kay Ma'am Inde Biliasa, kay Ma'am Nilda Empinado sa Bangga Tutong Kakipe Babes sa mga kapihan dira ni Miss Ophelia Santiago sang DTX Coffee Mix.
3: Ayos ah. Sige, Dr. Pinoy Squalin Capsule kinanglano na to mga kakipe sa atong silalawas. Bani kita panahon na ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin Kovya and Sir Juan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Abel Oya, ako sa Kaki 5 Abes Gatalaw.
1: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
5: ako, tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nag-apply na ang DTX 500 Morning Newscast subungano sang Biyernes, Mayo 8, 2026.
5: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa atong mga pangulong dinalan.
2: Balitang Regional.
3: Delivery boy ginbuno patay sang kagawad sa Iloilo.
5: Nikani ko ginpulihan sa magpamilya sa Capiz patay.
2: National.
3: 215 ka mga kongresista luyag nga ma-impeach si Duterte.
5: 2028 elections sa Madayon.
2: Balita International.
5: Opleyo na talana nga magabisita sa Spain sa bulan sa Hunyo.
2: Balita Sports.
3: Ayala nagdaog batok fresh sa Italian Open.
2: Balita Entertainment.
5: Isakino nagpositibo sa COVID-19.
2: Balita Negosyo.
3: Kag BNP handa na sa pag-monitor sa presyo sang bugas sa mga balaligyan. Sa detalye sa mga balita.
2: Balita Regional.
3: Sa balitang regional, tricycle driver sang Putotan, Iloilo, nakabaton sang cash gikan sa CEO sang K5 News FM Philippines. Nag on the spot si K5 News FM Philippines Chief Executive Officer and President Doc Ramel Uy sang pagpanagtag sang 500 pesos sa kapintrain tatanan ka mga tricycle driver sa Putotan, Iloilo. Ini matapos nga nakafollow sila sa Facebook page ni Doc Ramel kag ni SBK5 Ray Omalay nga amo ang Assistant Vice President for Radio and Digital Operations stations sang K5 News FM Philippines. Ang ini nga kaalawa ni Doc Ramela nagapabutiag sang iya pagpalangga kag paghatag sa importansya sa mga tricycle driver nga apektado sang pagtaas sa presyo sang langis sa Pilipinas.
5: Ambulance vendors sa ginapalin sa CLO Enforcement Unit sa South Capitol Road. May kampiyon nga balita si KK5.
6: Gipahayag ni Levy Pange, team leader sa City Legal Office Enforcement Unit na ginpatigayunan sa clearing operation ng South Capitol Road sa Mayo 7. Sunog kay Pange nga makapila na kabeses ging clear ang lugar apang nagabilik sa gihapon ang mga vendors. Duga pa ni Pange nga ginapapahalin ang mga ini bagod ginahimo sa mga ini nga tululugan, banyo, kaglulutuan sa mga vendors ang lugar. Paalayag pa ni Pange nga pagatinguaan nga mapahimuan sa palarihos nga cart ang mga vendors sa nasabit nga lugar. Sunog kay Pange nga makabalik ang mga ini sa pagbaliga apang gamit ang cart. Sunod naman kay Nanay Zenelida Bayadog, isa sa mga vendors nga magakooperar ini sa clearing operation apang nagahinyo ini sang bulig nga makabakal sang cart.
7: Ini si K5 Carla De Fasor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa negos sa K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang sa Guy City Police Station, nagpahanumdom nga maghalong sa pagsakay sa tricycle ilabi na kung gabi. May kampiyon nga balita si K5 Ariel Lapas.
8: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nagpagwas ang paandam kaghangyo ang mga tricycle driver kag ang sagay PNP sa mga pasahero nga maghalong gid sa pagsakay sa tricycle kag hindi na magbunit o kung magsakay sa hindi kilala nga salakyan, labi na gid kong gabi. Suno sa pila ka mga tricycle driver nga mas ginapahamtang nila ang pagkuha sa pasahero sa tiyon sang adlaw bangod mas malinong kag mas sigurado ang seguridad sang tanan. Apan gin ako man nila nga mayara gihapon sa pila ka tricycle driver nga magbiyahe panahon sa gabi magbunit bangod sini. Nagpanawagan ang sagay PNP sa publiko nga magin magbinantayon kag likawan ang pagsakay sa mga kulorom o kon wala na rehistro nga tricycle agud malikawan ang posible nga peligro kag insidente. Dugang pa sa kapulisan, importante gid nga matandaan sang pasahero ang itsura kag detalye sang tricycle nga ila gin sakyan, nakip na gid ang franchise number o kon plaka sang salakyan. Ini nga mahimo nga bulig sa otoridad sakali nga may matabo nga indi maayo o kon kinahanglanon ang pag-imbestigar. Ginapahinomdom man sang tanan sang sagay PNP nga ang seguridad nagasugod sa pagbinantay kag pag-amping sang tagsa kapumluyo labi na sa tion sang gabi. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si KK5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News at
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: 24 million pesos agin panagtag sa masobra 4,000 ka tupad beneficiary sa Aklan. May kampiyon nga balita si KK5 Leonardo Viral.
8: DTX 500 Morning Newscast.
10: Naglabot sa 24.8 million pesos ang ginpanagtag nga yuda sang Department of Labor and Employment o Kondole Aklan para sa 4,470 ka mga beneficiaryo sang programa sang atupad sa probinsya humalin Enero tubtob Marso sininga tuig. Suno kay Dole Aklan Provincial Head Engineer Michael Gison, magluwas diri kapin sa 17 million pesos ang ginpanagtag sa 2,718 ka mga beneficiaryo sa tong Mayo 1 kadungan sang Labor Day. Sunod kay season nagaagi sa profiling, verification kag validation ang mga aplikante upod ang mga LGUs kag barangay agod nga masiguro nga kwalipikado ang mga beneficiaryo. Ginatagan man sang pangtamon sini nga nagapatigayon sila sang orientation antes ang implementation sang programa kag hugot nga ginadumilian ang anuman nga pagpangayo kag pagtunga sa ayuda sa mga beneficiaryo. Naghingyo ang Dole Aklan sa publiko nga direkta nga makigaangot sa ila talatapan para sa mga palamangkutanon kag reklamo may kantanan sa programa sang tupade. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning News.
3: 12 anyos nga babae naglangoy sa 5 ka kilometro matapos nagkapa ng ginasakyan nga bangka sa Kulasi Antique. May kampiyon nga balita si K5 Eileen Magbanwa.
8: DTX 500 Morning News.
11: Wala kinahadlok ang pangduwa-duwa nga nagpalutaw-lutaw ang 7 ka oras kag ginlangoy kang 12 anyos nga bata nga babae ang ginabanta 5 ka kilometros nga baybayon sa tunga-tunga kang Mararisen Island padulong sa Batbatan Island matapos nga nagkapan ang ginasakyan da nga motor bangka. Ginabanta alas 11 sa aga Mayo 6. Ginkilala ang 12 anyos kay Cherry Ann B. Mateo, residente kang isla kang Batbatan, Kulasi, Antique. Sa investigasyon kang Coast Guard Station Antique, halin sa barangay Poblasyon Kulasi pauli sa isla ang pribado nga motor bangka kang nakasugalaw kang mabaskag nga balad nga nagresulta sa pagkapan ka dya. Natigayo naman nga ma-rescue aga kang Mayo 7 kang nag-agi nga motor bangka ang tatlo na ka mga kaimawan nga Sanday Angelita Patricio 58 anyos, Dante Salvador 60 anyos, Rose Salvador 49 anyos nga lunsay nagpalutaw-lutaw man sa baybay, ginabanta 5.6 ka nautical miles halin sa Darayahan kang Batbatan Island. Sa talada, region rin sa mayad nga kondisyon ng apat ka mga na-rescue nga individual. Nagapanumdum naman ang Coast Guard Station Antique sa mga nagapalayag sa baybayin nga magdobli halong kag imonitor gid ang kahimtangan kang panahon antes magbiyahe. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mekaniko ginpulihan sang magpamilya sa Capiz, Zapatay, may kampiyon nga balita si K5 May Lafuente.
13: Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ka mekaniko matapos ginapahayag ginlampusan kag ginkastigo sa magpamilya sa Barangay Rizal Pontevedra, Capiz. Sa exclusive nga interview sang K5 News FM Rojas kay Rona Jane Villanueva, gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 anyos, iyagin payag nga natabo ang insidente sa tuong Mayo 3, pasado alas 8:30 sang gabi. Sunod diri bag-o lamang abot ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Kugon sa kayang iyang karangkar kun sa diin ang suspect nagainom, nagawinangot kag nagapanghangkat sang away. Bangod na impito ang biktima nagkuha ini sang tubig kag ginbasya sa tubang sang puluy-an. Ginpayag pa ni Villanueva nga ginambalan niya ang iyang atiyo nga pabayaan kag indi na lamang pagsapakon. Apang samtang nagadiskarga ang biktima sa mga kagamitan, hinali lamang nagpalapit ang suspect nga may dala nga C4 lens nga ginggamit hampak sa biktima nga naigo sa iya nga ulo. Kadungan sini nagpalapit marang 5 ka mga kabataan nga 4 ka babae kag isa ka lalaki, subong marang iya asawa nga nagpuli sa biktima tubtob nga natumba ini. Dugang pa nga isa diri ang nagbuno sa iya tiyo gamit ang ginapahayag gunting nga naigo sa kilid sang biktima. Matapos ang insidente madasig nga nagbalik sa ilapuloy-an ang magpamilya kag nagpanarado, samtang sila naman ang nagpadulong sa Pontevedra PNP agod ipabalhag ang natamo. Gipadangat sang pamilya ang biktima sa Bailan District Hospital agod madapatan sa nagagaigo nga pagbulong apang gilayon nga gintransfer sa ospital sa Iloilo bangod sa critical nga kondisyon. Alas 2:30 sang kaganhon Mayo 6, gimbawian na sang kabuhi ang biktima samtang yara sa ospital. Panawagan karon sang pamilya nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilahi mata. Ilabi na nga nakapalagyo ang may kahimuan sa mga insidente.
14: Inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News.
12: DTX 500 Morning Newscast.
3: Delivery boy ginbuno patay sang kagawad sa Iloilo. May kampiyon nga balita si K5 King Kaluyo.
12: DTX 500 Morning Newscast.
15: Dead on arrival sa ospital si John Robert Sino, 28 anyos nga delivery boy sang tubig, matapos nga ginbuno ni kagawad Melvin Asibuke sa ilaman mismo nga lugar sa Barangay Santa Filomena Arevalo, Iloilo City, las 2 ang hapon Mayo 7. Ang isa pa ka suspect amo ang upod ni kagawad nga si Mark Anthony Banyares nga naguyat sa lawas sang biktima samtang ginabuno sang opisyal. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6, nagbaisay si kagawad kag ang delivery boy sariin mabatian pa sa CCTV ang pag-akusar sang kagawad nga ginkawatan siya sang biktima sang ini ang nagatrabaho pa bilang kolektor sa idalom sang opisyal. Ginlagas naman ni kagawad si Sino ukod ang biktima kag ginbuno sa diin ang visible stab wounds ni amo ang sanawala nga ilok. Sandig naman sa pagpangusisa sang K5 News team sa area, may pila sa iban pa nga mga parte sang lawas ang biktima. Nakasinggit pa sa pagpangayo sang tabang ang biktima apang nahadlok ang mga umuluyo sa dalang nga patalom sang sospek. Gilayo naman niya nagpalagyo ang mga sospek sakay sa ilang motorsiklo nga padulong sa banwa sang uton ang direksyon. Nagapadayon ang hot pursuit operation sang kapolisan sa mga sospetsado.
14: Report nagikan sa Iloilo City. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingaw man sa Iloilo, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
5: Bugante kadua ka individual arrestado sa Bataan, may balita si K5 Eileen Sanchez.
12: DTX 500 Morning Newscast.
16: Naaresto ng mga otoridad ang isang most wanted na individual at dalawa pang suspect sa magkahiwalay. Ngunit magkakasabay na manhunt operations na isinagawa kamakailan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Nadakip sa pangunahing target sa Barangay Lamaw, Limay, dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, sa hiwalay na operasyon sa mga bayan ng Hermosa at Bagak, nahuli rin ang dalawang individual na nahaharap sa mga kasong qualified theft at grave coercion. Ang mga operasyong ito ay sinagawa sa pamamagitan ng masusing koordinasyon at intelligence work ng pulisya. Isang araw bago ang mga pag-aresto, voluntaryong isinuko ng isang pribadong security agency sa Balanga City ang kabuuang 65 iba't ibang uri ng baril at mahigit 2,000 bala. Kabilang sa mga isinuko ang 31 piraso ng 12-gauge shotguns, 25 piraso ng 9mm pistols, 4 na .38 caliber revolvers, ilang rifle at isang submachine gun. Karamihan sa mga ito ay may expired na rehistro at isinailalim na sa wastong disposisyon ng mga otoridad. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Samtang ido ginlutang sa Ramon Isabela, may balita si K5 May Labalinan.
12: DTX 500 Morning Newscast.
17: Itutugis ngayon ng mga otoridad ang dalawang lalaking sakay ng kulay orange na Yamaha Aerox

0: umano ng Ramon Police Station ang direksyong tinahak ng mga suspect na pinaniniwalaang mula Alfonso Lista Ifugao. Nanawagan naman ang pulisya sa publiko na makipagtulungan para matukoy at maaresto ang mga sangkot sa insidente.
1: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Kampyon na Balita, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Construction worker na kuryente kag nasalbar sa Cagayan de Oro. May balita si K5 Cable Sky. No?
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Himalang nakaligtas ang construction worker na nakuryente sa transformer ng poste sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Kinilala ang biktima na si James Kimulan, residente ng Agura, Barangay Lapasan. Ayon sa kanyang kasama, dalawa silang nagtatrabaho sa labas ng isang hardware building nang biglang makuryente ang paa ni James sa transformer. Umabot ang kuryente sa kanyang katawan. Nagkaroon ng pagsabog sa likod na bahagi. Nasunog ang kanyang paa, damit at balikat. Tumilapon siya at nawala ng malay. Sa kabutihang palad ay sa scaffolding siya bumagsak, kaya hindi nahulog. Agad siyang isinugot sa ospital at stable na ang kondisyon.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan nga balitang regional, hepes ang LTO nagpagwa sang paandam sa mga kurakot nga empleyado sang LTO Dumaguete. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Naglabas ng mahigpit na bubala si Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw laban sa mga fixer at empleyado ng gobyerno na sangkot sa mga ilegal na transaksyon. Ito ay kasabay sa inaugurasyon ng bagong LTO Dumaguete District Office sa Barangay Daro, Dumaguete City, Negros Oriental. Hindi anya kukonsintihin nila Kanilaw ang anumang irregularidad sa bagong pasilidad at maharap sa agarang reshuffling ang mga empleyadong mapapatunayang nagkasala. Ang modernong gusaling ito ang unang proyekto ng Public-Private Partnership o PPP ng LTO na naging posible sa pamamagitan ng mapusisikap at pamuhunan ng mga miyembro ng Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Dahil sa pag-unlada ito, maaari nang maparehestro ng mga bagong sakyan dito mismo sa Dumaguete City, isang bagay na dati ay kailangan lamang gawin sa Cebu o sa iba pa nga mga lugar. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Balitang National.
9: Balitang National.
6: Sa Balitang National, Dos Santos 15 ka mga kongresista luyag na ma-impeach si Duterte. Ginpayag ni Bicol Saro Partylist Congressman Terry Ridon nga Dos Santos 15 ka mga kongresista ang luyag na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Nakaschedule nga patigayon ng plenary vote may angot sa mga reklamo sa Lunas nga adlaw. Sa madumduman nga Santos sa East lang ang kinahanglan nga mga boto matapos nga ang 55 ka mga kongresista gikan sa House Committee on Justice ang nagboto para ma-impeach si Duterte.
10: 2,208 elections sa Madayon. Gain pa siguro naman ang Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia sa publiko nga Madayon sang ang 2,208 national elections apisar sa mga spekulasyon nga hindi ini Madayon. Suno pa kay Garcia, 50% o kaya na 50-60% na nga handa ang COMELEC para sa 2,208 elections. Kagi nasunod nila ilang mandato sa idalom sang 1987 Philippine Constitution nga nag-require sa presidential elections kada anong katuig. Gin pagwaman ni Garcia ang payag may angot naman sa 2028 elections matapos nagpayag si Vice President Sara Duterte kung sariin nagalaom siya nga madayon ang presidential elections sa 2028.
2: Balita International. International.
10: Pabalitang international, Pope Leo natalanang nga magbisita sa Spain sa Hunyo. Ginkompirmar sa Holy See Press Office nga natalana nga magbisita si Pope Leo XIV sa Spain sa Hunyo. Pahayag naman sa Vatican Press Office na lakip sa biyahe ni Pope Leo ang 12 ka mga speeches, 4 ka misa, kag pulo naman ka mga pagsinapol, kaupod ang mga political, ecclesial, kag mga civic leaders.
2: Balitang Sports.
6: Para naman sa aton nga balitang sports, Ayala nagdaog batok fresh sa Italian Open. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lorenz Basa.
11: Nakuha sa Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala ang kadalagaan batok kay magdala na fresh sa Poland sa Italian Open sa Rome Miyerkules Mayo 6.

0: Bansa. Natapos ang hampang sa tatlo ka set sa score nga 6-0, 3-6 kag 6-4. Sunod nga makatubang ni Yala si Sin Wang sang China sa round of 64. Makaupod naman ni Yala sa doubles category si Haley Baptiste. Para sa balitang sports, sini si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Sa Balitang Entertainment, Chris Aquino nagpositibo sa COVID-19. May report si K5 Ivy Cordova.
4: Nagpositibo sa COVID-19 ang Queen of All Media nga si Chris Aquino. Pila lamang kaadlaw matapos ini nga makagwa sa ospital. Sa Instagram post ni Chris, iiging pakigbahin ang litrato sang COVID-19 antigen test kit nga may duha ka linya. Isa ka indikasyon nga positibo ini sa nasambit nga virus. Suno sa iya, nakabatsyag siya sang tuman nga kalain sang pamatsyag. Kabang danan nga nagpa-test ini. Sa karon pa dayon gihapon nga nagapabulong si Chris para sa nagkarainlain nga klase sang autoimmune disease. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
5: PNP handa na sa pag-monitor sa presyo sang bugas sa mga balaligyaan. Ginpabutsyad sa Philippine National Police o PNP nga handa na ang ilahanay sa pag-monitor sa presyo sang bugas sa mga balaligyaan. Una diri ginpalayag sa Department of Agriculture o DA nga kalakip sa ilaplano amo ang paghingyo sang bulig sa PNP agud mangin istable ang presyo sang bugas sa tanan nga pampubliko nga merkado sa Pilipinas. Mga ka-K5, mamuyadto ang dalagko ng mga balita at ang inyong nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalboy.
3: At ako naman, si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500 ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko, ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX. DTX Beauty Show.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplanta na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 31 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
7: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Sobra!
7: Objective and analytical.
5: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
7: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
7: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: De, ano nang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karon lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
7: With ka K5, Aljan Castanio. And ka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Isa ka by night, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati.
9: Foro de los Pueblos.
2: Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga ka K5? Sa igan sa may bayon, tuwa sa command, ibabaw sang kabukiran.
9: Foro
2: lakip na sa minugang probinsya sa Negros Occidental, nakbanwa sa Bacolod kag Negros Island Region. Good morning Negros Island Region, NIR. Good morning Philippines and good morning world. Kaming hapon na inyong power do every morning. Ako si K5 Aljan Castanio.
10: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
2: Well, kami ka duha ang inyong saling Men and Blue. MIB kami o? MIB, the Men and Blue. Well, up na rin kita tuntum alas 9 karon nga dlaw. Ato naman nga pag-up na rin sa inyong paborito nga panatuntunan.
9: Foro de los
2: Pueblos. Kita sa Pecha 8 edisyon. Sa ato naman nga pagpalagad and... Saan o ganing Mother's Day celebration?
10: Sunday.
2: It's
10: second
2: gonna be
10: Sunday of May.
2: It's of May. It's Monday. Always
10: second Sunday.
2: Second of Sunday of May. Ang muna ginatawag na ito niya Mother's Day celebration.
10: Ang panawag sa iba na Rhea Day. Because huh? Rhea is a name, an old name for called mother.
2: Mother.
10: Rhea
2: okay.
10: Is mother.
2: Kahapon, it's a mother story sa isa ka lola, 70-year-old. Gipadalaan na ito bulig ni Mayor Greg Gasataya. Kapon?
10: Mother story.
2: Oh, story na, of a mother.
10: Tataho ma.
2: Kanag sakripisyo sa iya ko galingon, labang maluwas ang yabana.
10: Kaya
2: kun hindi pag paghambalo ng banay, yung bilin na lang kung iliwas sa lawas mo, basi duwa pa sila sa banaya ang maintonses. Kag very touching ang storya. Today, sa ato naman niya, mother story. Ato ni ka-feature mga ka-K5. Ang isa ka Iloy nga apat ka tuig nga nagtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia.
10: Okay.
2: Ini nga nanay nagpauli. Very excited nga magpauli para makita ang iya uniko iho, isa ka bilog bata nga lalaki. But unfortunately, pila na kadlaw na kanigan humaling nga nag-abot siya, wala niya pa makita ang iya sa ni bata kagipaberik.
10: Diyan ang ganito.
2: Sang gabi, isang temprano, nag-upod siya sa iya tiyo ining bata. Makadto di sa Bacolod kinagpakarinar sa ilang motor.
10: Okay.
2: Ada tamo diri mga ka K5. Why nang bata kag ang tiyo makitaan. Nag-abot ng iloy niya sang sadtong adlaw. Nakapauli na sa balay nila, expectedly excited ang bata na magsugat sa nanay mo.
10: Okay.
2: But unfortunately, why siya kasugat? In until now ang nanay ara na gahibi. Anhon kuning regalo sa bata ko kunway mo lang siya.
10: Aragoy, ang nanay may dala pang regalo para sa
2: bata. Of course kay iplangga ang bata yan mo. Anhon ko pa ang bata yan sa actually very excited siya nay sugaton ta ka. 18-year-old boy. And we will have that story karon sa ato naman yung pagparagad sa ato ng mother story sa K5 News FM.
10: A mother waiting for the son to go come.
2: Until now, wala pababalaan ko sa diin siya.
10: And it happened the other day lang.
2: Grabe ka K5 Eric mo.
10: Bantayan ni bantayan.
2: Bantayan sa ato naman yung pagparagad in line ini sa Mother's Day presentation naton mga ka-K5. While we honor all the mothers out there, tanan nga nanay sa kalibutan aton ginasaluduhan. Abri ko ng profesyon niya K5 Eric. Grabe ka noble. Wala overtime mo. Pero 24/7 pa lang available.
10: Amo na nga sa 1905 sang gindin hingadlan ni Ann Jarvis kasi nga mabutang ta Mother's Day because ang iya nanay napatay. So siya butangan tagin Mother's Day kasi nga ang role sang nanay gali mabudlay Pilipinas.
2: Hindi mapilapan sa bisan kasino. So, mga giyera sa Mindanao kag ipaberik mga soldado nga mga maisog maigo kuno ya kasi singgit mo. Eh ragay nay. Nanay ang una gagawa sa baba nila kag ipaberik.
10: May bagong kasal mo man.
2: Oo.
10: Nya dai kun no laingit singgit ka lang nanay kay masakit
2: patay mo.
10: Ya pero kun dumayo gani kanta ka lang. Tiko ni sa tuwang gabi. Na bagong kasal mo.
2: Amo gani.
10: Miro nga singgit sa bata. Nay.
2: Delikado. Delikado. Amo na nga sa pila ka adlaw kun nga puli sa kawayanan, di mo gid nga lanan bata mo si Iton. Ha? Kaya si ba delikado ang bata kababae sa panbalay mo kasi agit na nay si Iton hawan-hawani lang anak oh yung si Iton na ganito
10: una gitirada bago kasal si oh. Itong bata nay tatay ka kuha ng talibo nga mo bagi sakit sige ng bata dugay-dugay yung bata kaya kanta na nay nay na nay nay okay na. Okay na, okay na.
2: Naka-flag ceremony.
10: Nabiro lang sa pagkikinggit niya.
2: Sapi ang kabahin mga ka-K5 sa ato naman yung pampalagang karungan lang. Di magkabahin ka mga bahay sa kalibutan. You are all updated on what is happening dito sa Bacolod. Tag-Negros Occidental. Pagi naman sa ato ng official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa ere. Sa ganyang signal sa K5 News FM Southern Negros 102.9 and sa Northern Negros 89.7 Bacolod 101.5. Ano mang ginimon nyo sa abroad, kami ni K5 Eric Katamyao sa inyo sa More Night. Good morning, kagana. Oy, sa may mga importante ng likuton kag transaksyon sa City Hall, kanapusan nga dlaw ay nag-opisina City Hall, subong?
10: Why na, kay Friday.
2: Four days work. Tingiban ka may mga likuton pa sa Capitol, may ara. Ang may importante ka may likuton, may ulubrahon. Basing iban sa inyo, nag-abarikotot, pabla ka ba nami, piya turog-turog da. Yan nag-abarikotot, patana dyan. Pagbarangon, do ka mo dyan. Himos do kamo kag magparaligos adlawon do Diyos. Kami gihapon ang inyong Power Do every morning kag K5 American kag K5 Belgian. Dining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
10: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you, God, for this beautiful Friday morning. And as we begin this day, guide our thoughts, our words, kag tananamon nga hilimuon sining adlaw. Fill our hearts with peace, wisdom, kag strength para malampuwasan namon ang bisan ano nga challenges nga amon atubangon subong. Lord, bless our families, friends, and the people that we love. Keep us safe from accidents, sickness, and harm. Teach us to be kind, patient, and faithful, even in difficult moments. Help us to trust your plans. Bisan pa nga kunkisa, Lord, hindi kami makaintindi kung anong imo plano para sa amon. But remind us that you are always with us, leading us step by step. May this Friday be productive, peaceful, and full of blessings. In Jesus' name we pray.
2: Amen. And amen. Sa ito naman mga top stories of the day. Arinah nagabaga kagbainit ka mga balita lukaw. Iloy ginagalin sa liyad nagatalangison kagipayberik. Bago nagiya sa libata until now ay pa makapauli. Almost 12 days or tunga anis bulan na kanigad. Humaling ginagabot siya ang bata niya waya pagidmakitaan. Ang pabangkot sa diin na bala inisituto. Sa piyag kabahin, makatapos ang makaligad ang 8 ka beses kapag reminda. Kag 8 ka beses nga daw tando-tando ang aton sa nga mga miyembro sa City Legal Enforcement Unit. Gusto mo na nga akong tiraga. No? Tando-tando. Makunmi mo yung balon mo, mahalin. Pagbalikwara naman.
10: Dokel, please.
2: Finally, ang City Legal Law Enforcement Unit sa pagpauna ni Anay Police Colonel or Major Livy Pange. Naggamit na sila sang kamay na bakal kahapon. Gin-clearing gid in a very peaceful manner ang South Capitol Road. Kakipayberi. Giling South Capitol Road, hindi lang dalan niya kundi ari ka sa pakantok. Mahaling ka na sa bata?
10: Going to kuna.
2: Pagaling mo sa bata, maliko ka patuhod na pagtadlong mo sa sada.
10: Oo, oh, napalapala.
2: Duro-durit sa pakantok sa palapala. Kilid Capitol sa wala, tubangan mo, Ayala Capitol. Mall. Magliko ka pa wala di sa corner may traffic lights. Ang isa na may administration building. Ang dito sa hostel sang province.
10: Yes.
2: Pagkanto sa Migo Mujutay. Nga dako eh.
10: Dako no? Mujutay.
2: O dako Mujutay. Kaya kung magdurod diritsyo kapag ed. Ha?
10: Demo na to?
2: Amuna na to.
10: Tubla?
2: Atubla. Amuna ng likado. Kung magdurod pa kayo punta, may biglang liko na sa walaw mo.
10: Tubla? Oh?
2: Amuna. Now, by the way, sa atong ka. Hindi kayo para bayaran sila reference.
10: Reference.
2: Para may reference lang ang Gipayberik. Ang panawag sila is reference.
10: Isa
2: no? No? Kabalo ka pamangkot sila pero is ano ang ginatawag nga landmark nga rada. No? Tiyan muna para matultula ko din South Capitol Road. Ha? Sa piyak kamahin mga ka-K5, may babae nga gindakop sa may bus operation sa Inigaran. Tingin ba sa kaan? Natural, basta nakpan niya. Basta kaan ginaya kaso, Gipayberik. Alam mo na nakpon mo. By the way, ang sigarilyo nga na-recover bila to sa
10: Ang dre sa may Bilamonte.
2: Bilamonte, ginbasa na to ya?
10: Ginsred, ginbasa, kaginula sa...
2: Okay, what about ang yaya dito sa... Ang mga makinaryas to nga na-recover ya sa bago? Ano na to?
10: Hasta sumulo
2: yung ang balila ko na gumpo nila. Hasta dapat tani public viewing na.
10: Kaya hasta sumulo yung tani kabalukon, may ginpaila na kaso to.
2: Ingala ka pa may million dollar na. Magkuton talang sila kung ano pinaka-latest. Magkuton ta si Red, anong latest, no? Ipamagkuton ta si Red, kasi siya manig nag-follow-up sa riga si Carillo di sa kwan. Magkuton ta siya, duha. Pagguba si Carillo di na-recover kaging turnover. What about ang mga machines kaya na-recover to sa bago?
10: Ganda ulat na balitas,
2: no? Kag, ang balita, tapos mo nga si Ibay, Wainas Negros Island Region eh.
10: Ay, bago na nga ito.
2: May bago na tang regional director sa Negros Island Region sa PNP siya si...
10: Police Brigadier General Romano Villayo Cardinio.
2: Si Cardinio, bago na sa mga Negros Island Region nga chief of police.
10: PNPA plus kapanalig of 1997.
2: Wow, ti bago na na. Saan siya mapungko?
10: Mapungko immediately na.
2: Ti may turnover ceremony mataw.
10: May turnover ceremony and he... May top balasahan sa ibabaw, lima ka brigadier general, one star general,
2: okay.
10: Ang ginbalasa, so si Cardinio ginbutang diri sa aton,
2: wow.
10: Si General Ibay ginbutang for promotion na gurunin,
2: okay.
10: Dito na sa head office, sa Krami.
2: Okay, very good.
10: Kag very timely kay Pavel Jan, nga ginappoint si Police Brigadier General Romano Cardinio as NIR chief, sa subong adlaw nga manog Mother's Day kita. Because Cardinio, ang iyang record, he is a defender of children's rights.
2: Abaw.
10: Do amo iya yang track record.
2: Grabe yung track record. Yeah, children's rights.
10: Children's
2: rights. Tanahon tani, no? Amo ng track record sa bagong mapungko subong.
10: Na
2: regional director. Sa piyak kabahin, ang contract list ang duta para sa WTO, tido na pirmahan na. Di ba siguro na-ratify, di ko sa konsiyo. Kahit ikot tanaw mo ang kontrato, no? Ito yung problema mo.
10: Kontrato, why man
2: problema? Why problema? So, si Councilor Espino nakabalik na, no? Hambal ganun ni Councilor Espino, luyag niya kung maghinunanon sa mga nagpapalabag sa WTA, no? Pero gabito na ito, like for example, dua kaklase na. Atong mga nagpapalabag na hindi kanya gusto, o atong gusto lang masanagan, Kag tanawon kun ano ang kaayuhan, epekto, labaw sa tanan ang posible negatibo nga dalon sa proyekto.
10: Ang nagapamalabag nga gusto maathagan ang mahapos nimo ispekahan.
2: Ang
10: gusto lang maathagan. Pero ang nagapamalabag nga gusto gid ya mamalabag.
2: Nga hindi gid gusto.
10: Nga maskin balabag ang iya pagpamalabag.
2: Sige yun gid.
10: Tip forget it.
2: Ha?
10: Huwag na naga, huwag na ipag-asa. Masa mga istorya.
2: Tiya mo na nga ton nga hibalon kay mayo kay ara ni si Councilor Espino siya may explicar siguro one time
10: ang pagbabalik ni Alan.
2: Mayo ko rin set that down si Councilor because we are going to discuss no maistoryahan naton in the long run hindi man sinigat sa
10: China will win
2: in the long run I swims will win pamangkot is bangod nga ang tanan nga aspeto sang negosyo sa basura ara na sa ila. May moayhan nga mapahaganagan nga mapapanubuan pareho sa diskusyon naton kahapon.
10: Inaya, it's a good point of discussion sa council ha.
2: Nga ang aton tinutuyo is mabuhinan ang contract amount the moment mag-operate na ang incinerator sabi. Kaya nga aton lang yaluyag nga is plus target diyan ni Forsa is to make sure nga ang ginabugang asuna hindi makadala asma. Kasi definitely, hindi mo na kahalit sa aton dis makulod. Ilabi na sa Pilisa. Pero kung nara ka sa Bago, no? Kung nara ka sa Granada, basi ko nang huyop sa hangin dito, basi dito niya makanto sa imo. Tapos ng pila ka mga bagay nga dapat maklaruhan. And there must be a proper explanation to that. Na parawag ta sina is education, information dissemination campaign.
10: Namin na siya. Ang ina siguro kay Pabel Jan, kundi nagpirma na. Inang pagpirma na isang
2: kontrata. Wala tiya, ang pirma subang has nothing to do with the
10: negotiation nila.
2: Incinerators.
10: Oo, wala da.
2: Ang ginestorya lang yung subunga, ang duta, arkilahan nila sa galing na pulo kiktariya, 1 million a year.
10: Tingnan namin ako di, napirma na. Pagpirma, ibalik na sa council, hindi pa na mandatory mo.
2: Ratification.
10: Once ratified, na muna na ka mapinalize. Siguro sa ratification, basi next week, maistoryahan.
2: Nakasunod na sila sa council, na-discuss. Wala pakabalik, di ba?
10: Wala pakabalik.
2: Okay.
10: So namin ako madiskusyonan, pwede ba lang ang dasuntang around din yung next year renewal sa contract ng swim, buhinan ta na, imbis ka 467 million, 200 million, lang kayong 200 million, iba ay ribaho, tatotal inyo man na si Pursa.
2: Ang butsi ka nun sa ribaho, kay number one, granting hindi si iSwim sabi ang nagahakot.
10: Oo, layan na bing kumpanya.
2: Layan na kumpanya. Tapos lain man nga kumpanya ang sa sanitary landfill.
10: Correct.
2: Maalaw lang ayan sila nga ti kwaon ng basura hinakot nila for free. Like sa aton sa city government.
10: No, correct na, correct na.
2: Kung nagsubungay hapos lang kayo sa lanisla katuhog mo. No?
10: Siya pa na.
2: Ang guwa niya bala sa Ramaha kami. Amo ng guwa niya. Siya pa na. Halin sa hakot kanto sa management sa dump site. Dabo na isang bagay na kita ta. So maybe it's very practical. And basiling na itong kipaberate nga local logical ga klase isang palamangkutan nun.
10: Mangkuto niya na ako. To, nag-accord ka. Muna ibutang na muna si incinerator.
2: Duwa ganyan yung option na itong kipaberate kang gina-offer eh. Number one, sokton sina per tonnage.
10: Okay.
2: Sang ilang ginakalkal ka basura to sa Pilisa.
10: Isipay na.
2: Or, para wain na talaga mo, madiskwento kita
10: ribaho na rikta.
2: Sa paghakot ng cost. Kibala na kamutin sa pagkuha.
10: Muna nga kung for 67 million ang annual sa kay iSwim.
2: Basit kung ma 50%
10: lang ni. Ma 200 lang
2: kita. Kaya at the end of the day, ibang dali, nga pungso, for example, as you mentioned,
10: Sweden.
2: Sweden no ka bakal, Denmark. Basura ko din para lamang nga may sunugon nga convert into energy.
10: Ang basura sa Canada, ginapadala sa Sweden para sunugon lang.
2: Gabakal sila. Teriyo, hindi na sila magbakal. Tibaklon pa ni nila.
10: Nito, baklo na to.
2: At dali ko talaga mo, hindi ka niya perdi si Pursa kang si iSwim nga. Number one, kabarato sang arkila nila sang luti kay ko baklo nila na hindi nila bakal ya sa sulod sang pulo by 5 ka tuig that is equivalent to 25 million lang
10: hindi
2: di ba so karon na lang iparkila na lang na sa inyo dog nagarindo lang kamo kampo actually to medyo taas taas magamay ah magarindo ka sa kampo subong 60 o 80 mo
10: ti pero magamo na nga presyo okay naman kay ang
2: tisyen naman yang ila mo
10: actually kung i-divide mo sa 12 83,000 ang abant lang eh.
2: Ang kada ektarya.
10: Sa 12 mo.
2: Hindi kada ektarya, kundi sa pulo ka ektarya.
10: Sa pulo ka ektarya, tag-83, okay naman.
2: Tala bulan. At least, okay na. Okay. Justifiable na. Pero amo nang gina-raise is, for 1 million, ano naman ang sunod? Kaya kung 1 million lang istoryahan ta, ang hazard naman sunod na nga gina-discuss mo, amuning sunod nga point of discussion na.
10: Nah.
2: The environmental impact, the hazards, but of course, kabalo kita ka kung magbukas sa money, mga technology bago na ni.
10: di, may mga ang panawag sila na sa kwan sa environment is mga mitigating measures.
2: Oh, amo na karon ang istorya naton, no? Basi one time na interview naton si Councilor Al Espino.
10: Oh.
2: Maybe basi middle of the week, no? Next week para at least mangkot siya kun bala ano kapus ano ang mga PNB, practicability, necessity, and beneficyo nga madala sa mga taga-Bacolod.
10: No? Si Lingsang, isa kagapon, nasugata ko. No. Kapamati sa akong doktor.
2: Ano ba liya?
10: Kapabirig, nagkawin doon ko nga ka, niya, okay ng PNB. Why ko makuha nga aton program ng imo hambal ng PNB? Siling ko, dito lain naman ang pinbe, dok. Do, ilan naman ang ilusyota na ya. Hindi, tugapon, pinbe. Tublang inyong lali. Asa nang balisa ko. Ya, tublang, nadumduman kong imo pinbe.
2: Practicability, necessity, and beneficiality.
10: May arat siya bago. Nalipat ko siyang miti, siyang meaning.
2: Ano ko nung?
10: Nga, kung hindi, kasi video ta. Hindi ko ano naman ang video. May gin-meaning to siya. Kasadya, gimbutangan na meaning ang imo na pinbe.
2: Sa diyan sa mga
10: tao.
2: Sa piyak kabahin, mga ka-K5, ang mga dancers na mga sinulog na nag-join sa panahad, hasta subong ang ilapuga, kang ilapiyait, ang mugyapon.
10: Ano ko no?
2: Ang piyait nila.
10: Aim high, kamakalan?
2: Sige.
10: Ano?
2: Hindi mo nga piya, natural na. Sige, aim high! By di kami anay, amo lang ila. Aim high, by di kami anay.
10: Why bao?
2: Ang ila talent fee until now ay pamabayaran. Ito ang iba niya yan, napangalibog na ganito, napagtutpikan, ano?
10: Ang kabangkalan dancer sa panahan, ang team song, dumuha mo ni Saton.
2: Anong team song?
10: Hulat-hulat lang.
2: Basi i-check tala karon, no? Kung anong update sila kay K5 ARP, kag si Mayor Miranda, kapamati mo na sa Saton, no? Mm-hmm. So, ang question is, nga, na-delay. Ang iba niya, ginatag niya, dayon mo. Kaya tingin pang bulag, pulaw, kabataan. Kabalo ka, anong repercussion? What if time will come, takaan na sila, kag may mga negative na blaw?
10: You know,
2: basi na kung bago, basi ikaw to, kaki pabiri, kung mga executive assistant ka, masiling nila mga kabataan, kamo na lang ang mga konsihal, ah. Kamo na yung mayor, kamo mga kapitan, kamo na lang sa auto, yes, panahad.
10: Ha? Si Dasyon nga panahad, si mayor, kag si misis nga vice mayor, tubag-tubag.
2: Hindi kayo kunwain nabi sa mga kabataan, mag-volunteer ka ron.
10: Si Dasyon mga konsihal, mas out sa auto.
2: Tisila na lang ikaw, may pabayaran, di ba? Pero hindi na matabo.
10: Kaya, siya
2: lang
10: tulo, abim sa auto, no?
2: Ha? Hindi na matabo. Kaya number one, istorya akong giniguro mayor, istorya na lang bala sila kag pamayarin eh, no?
10: You know, may one side of that is, capable dyan, it's, ang ina siya, ang allowance for dancers, gina-qualify niya siya sa ilang accounting procedure dira as services rendered.
2: Ah, okay. Diba so, siya ng proseso, dugay?
10: Dugay, kiti, after the event na gina-process
2: mo. Ang buwa nila sinabi, delivery of services delivery before of services. Delivery before payment. Hindi pwede yung advance payment before delivery mo.
10: So dapat tapusan na, so nagtapos ang panahad, then i-process ng papilis.
2: Dapat tani dira mabuligay na ang LGU kag ang Sinulog
10: pero
2: Foundation.
10: Pero tanigin pang
2: Ang point ko is, nagbuligay tani Sinulog Foundation kag ang LGU. For the meantime, tabunan ni Sinulog kapag napos si refund ni LGU.
10: Turno, do depende sa management procedure.
2: Hindi, kay kabalo man ka, like sa una, dumduman ko sa panahon ni Tatay Marañón.
10: Marañón,
2: May ara kita din nga pa, may ari kita din nga daw panaad foundation. Ano nga, ano ganyang foundation na din nila?
10: Andre, may ari ang isa province?
2: Oo.
10: May ara tada.
2: Nga dra na ginapaagi ang mga, para hindi mabudlayan bla.
10: Sila na itong ma-advance?
2: Sila na yung advance. And then, pag-release may kontrato man niya mo. For example, labi, kumo nga si hindi ba lang ang nagkatoto sa palaad, mga Sinulog dancers to?
10: Oh, taga Kabangkalan.
2: They represent Kabangkalan through the Sinulog Festival. No? Ti, nga way pang baydan, sa piyak kabahin, ang mga mayorya, sobra na 200 ang gusto mapaimpin sa Kongreso.
10: Subang.
2: Kay VP Sara, ang pamangkot ko na kung dito sa Senado, makausad ni. Bantayan ta. Mapos kami commercial break, mga kakipa, walang iwanan pagbalik ta. Prepararan ninyo sa inyong mga tuwalya, panyo. Bangon sining istorya plus may kopod na may estudyante sa West Visayas State University ng mga graduates ngang ila sining thesis is on about the digital operation of K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 54 dalas ang DTX Coffee Mix.
4: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Aton istoryahan ang growth hormones.
13: Anong ara sa D3 Bio when it comes sa gitawag inyo nga growth hormone? Hmm. Sa mapagtuon kapila na to na balik-balik nga D3 Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa perti kataas ang iya nga good cholesterol. Hmm. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3 Bio? Inisiyaga pa increase ang gitawag pagpadamo sang imo nga growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang maproduce nga mga building blocks, mm-hmm, amino acids. And these building blocks nga protein kinahanglan na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga nga madumduman mo bla, mm-hmm, ginapatulog ta kay para kuno magtubo. Ining gitawag di trabayo dako nga bagay nga pwede niyo ipainom sa mga kabataan nyo kay nga man gapatubo ni sila mo. Mm-hmm. So tungod sa iya nga good cholesterol ng HDL sang ano sang di trabayo makabulig sa mga growth hormones kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano magtubo sila. Aside sana kung tigulang ka nga nagainom di tribayo, kontrolon lang i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag naga-include na nga kontrolado ang imo nga blood sugar. That's why importante ang di tribayo sa adlaw-adlaw na to nga pag-inom sa sini nga suplemento.
4: Di tribayo!
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa di tribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa di tribayo.
4: Di tribayo! Ang di tribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
12: Ang aton D3 Bio is nagasuporta man inisang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga chan. Kag ang aton nga good bacteria sa chan, amo ining nagahimo sa nga isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin, amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga nagapahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kag bangod sang imo nga pag exercise, no, kag low glucose level sa imo nga dugo. Kag nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty. Mm. So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang gulpiada ka nagtaas. Mm-hmm. Ang growth hormone naman naganubo sa tion sang may pregnancy, no, kung nagabusong ang babae. Kag kung ang imo nga utok makasense ang high levels of growth hormone or insulin like growth factors already nga ara sa imo nga dugo. Kag ang probiotics mo nga nag-produce ang gut-derived vitamin B sa imong chan, amo ini ang vitamin B nga nag-support para sa imong pag-growth. Kagang aton D3 Bio, no, is may other components pa. Like our fats, healthy fats, nga kaangay sa nga medium chain triglycerides naton. Kag always tatandaan nga ang fats, amo ang kalayo sa nga nagatuga sa nga pag-produce sa mga hormones sa aton lawas. Kumbaga, ang healthy fats nga makita naton sa D3 Bio, amo ini ang ginagamit sa aton lawas para umpisahan niya ang pag-tuga sa mga hormones. Kagaganami ang aton metabolism.
13: So, na nga dapat nami gidyadlawon mo ang ano pag-inom sa D3 Bio kay nga may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones, like kaya niya tunawon ang mga sobra na itong atambok. Mm. Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general, ining growth hormones, ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang guan, ang amino acid, meaning pa, digin malikawan, siyempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissues, silula, gakaguba man amo. Mm-hmm. So without amino acid, hindi nila maporma liwat, hindi nila ma-build up liwat. So that's why nga, ang makabulig para ma-build up ni dasig ang pag-ayon kaayo, especially mapilas ka or may mga gituwag injury da sa nga katabo sa lawas, importante gid ang nitribayo tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sa imo nga growth hormones.
15: Nitribayo with Physio.
16: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3Bio.
17: Ang D3Bio.
15: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
15: Yung may D3.
17: Mga butka.
15: D3Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
15: D3Bio.
17: Ang D3Bio.
15: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
15: Yung may D3.
17: Mga butka.
15: D3Bio.
17: Health News.
15: DTX 500.
17: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
15: Mag DTX 500 na.
17: Masamihin ni kabalatian?
15: I-DTX 500 muna.
17: Kung kulang ka sa antioxidant,
15: nagatigulang ka?
17: Mag DTX 500.
15: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
17: DTX 500.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
17: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
15: Likawan ang komplikasyon kag balatian.
17: Mag DTX 500,
15: ang pinakakampyon ng antioxidant.
17: DTX 500,
15: may DC,
17: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: May DC.
17: Mighty C,
15: ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C,
17: babaka
15: sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So na,
22: today, magid ako sa akong body odor.
23: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
22: Kag
23: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
24: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
25: Mags 4 Biotics ka.
26: May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion.
25: Sas 4 Biotics.
26: Kadalhay ang pag-ariya.
27: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
27: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Cheers sa barkada nating
32: Night Shift!
31: OT!
32: Breadwinner!
31: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
33: Red Horse Beer in Numan Whistle.
34: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
33: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
35: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
33: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
36: Nah!

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansal.
5: 66th Palarong Pabansal.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansal 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
6: 101.5
4: K5 News FM. K5 News FM.
7: Puro de los Pueblos. Marigin na mga ka-K5 sa inyo naman niya pala tuntunan ng hininga oras na sa inyo sa kaluwang sa DTX 500. Ay yung superior antioxidant. Tabi mo bla ka-K5 rin. Ining DTX 500, kaya mabakal nyo sa butika ni Dr. Ramil Uy.
8: Yes.
7: Sa Klinika de Alternativo Medicina in Wellness Center. Remember the box. No?
8: Yes.
7: If you can see a muning box, kag naka-blister foil.
8: Nakabanig.
7: Original na. Wow. Pero kung ang sulod niya, nakabutilya, hindi na yaton. Hindi lang kami diyan ni Kipa Berik maglakakuan. Kasi kung naman tabuksin nyo, hindi lang kami yan pagbasulan.
8: Baldog na.
7: Ha? Ang lawas ng tao, kung nag-edad ka Kipa Berik, ang mga selula mong nagahuyang, gahina.
8: Natural na.
7: Nag-deteriorate.
8: Deteriorate.
7: Mm. So kinanglanta is slow, no? Mm. Ang proseso sang deterioration, kag oxidation process.
8: Mm-hmm.
7: Kita mo na blang apple, black key fiber. Kundi friska-friska gina.
8: Uh-huh.
7: Kakasabla panit. Kaya kasi ni Gundos, kaya itom dayon ng unod. Because ang cover is the antioxidant na mo.
8: Correct na.
7: That is the protection.
8: Mm.
7: Pagkakas mo na,
8: ma-oxidize. Amo na pinakadasig yung example sa oxidation ng apple.
7: Tiyan mo na.
8: Mm.
7: Tanawabla kung pagkita mo sa bata, ng mga tag-isak tuig, ang mata kung ano, kanami tulukon.
8: Oo. Uh-huh.
7: Pero kung nag-edad ka na notice mo nagalain. So that's why we want to protect that. Ang oxidation process, painayon ta.
8: Hmm.
7: Kag inonggi ka mo DTX 500.
8: Ang nami abi sa DTX 500, kay inong mga yakay Dr. Ramil, kung yung mga food supplement, hindi man kita, hindi niya bulong mo.
7: Historia ka DTX 500, pag gahigop ka DTX Coffee Mix.
8: Isa pa na, ano kumayong kulong mo?
7: At hindi niya bulong. Malaysia, yeah. Alin sa Malaysia?
8: Malaysia, hindi sila.
7: Wala sila na.
8: Food supplement, so inisa iya is more on deterrent, hindi mangin masakit.
7: Correct.
8: So ano inisya? Kung gainom ka DTX 500, mga K5, ang lawas mo protektado, nami pa daw serbi maintenance sa high blood.
7: Kagparisan mo abi mighty say.
8: Arabaw.
7: Amo ng kapiging kombinasyon. So, hindi malipat ha. Ang power trio na to, DTX 500, mighty say, D3 bio, amo ni mga mayong kombinasyon sa lawas.
8: Aber, mag-abot si Kaloy sa Martes kung naka-power trio.
7: Bahala na da, no?
8: Mm.
7: mo na ang pinakaraming part. Ige mga ka-K5 ba? Balik kita sa ato naman yung presentation. Dugay-dugay, ang aton sining report kay Carla, check ta na siya kay party sa approval sa kontrato. Pero si Wilson standby man, kay balikan ta to karong gadagnas na nga dala, no? Na no, ka-K5 Eric, mamangkot ko rin tagpalamatita na ang ginatutukan yung ginaka-K5 dyan. Number one,
8: okay,
7: ang kada usik sang tubod sa linya sang prime water.
8: Bakanami ba?
7: Ang panawag ta sina is systems loss.
8: Bawat tilamsik ng tubig.
7: Kadu katanda si Mr. Tagalog sa mga sa bawat patak ng tubig galing sa muna. We are paying that. Do you think abagahon niya sang prime water ang systems loss?
8: Wala eh.
7: No.
8: Wala eh.
7: Ang usik ng mga tubig, no? Panawag ta na usik.
8: Usik ko.
7: Na usik siya not because nga aton sala, kundi wala mamintinar ang mga linya sang tubo, nga may mga buslot, nga may mga leak, nagatulo na, nagadugang ina sa aton ginatawag nga consumption.
8: Correct.
7: Ang consumption, sumahon nilang konsumo sang talang tanan nga gaagi sa kontador. Ang wala gaagi sa kontador nga nag-usik sa kabilugan nga ila sila ginaboy nga distribution. Tawgon na nila systems loss.
8: Butsi nga nung kung may total distribution sabi nga 100, tapos ang nagsunod lang sa kontador 75, ang systems loss is 25.
7: Amo na ang baydanta.
8: Ang usik, ang ginpalapaw, ang ginwayo.
7: Tanan, bayran, tanan, bayra tanan.
8: Bayra na.
7: Turo
8: na,
7: on tanan.
8: 100%. Tunga, on tanan 25.
7: Kita na gabayad. So, amo na nga, ang kita, dapat kung may gatubod galing niya sang tubig sang basiwa o prime water.
8: May imo ka na.
7: Ato na, so that's why tawagan tagin sila. Balunong, linyan yun yun, naguba.
8: Sime sa Batman Prime Water, okay, kayo na muna.
7: Nasa no?
8: Basta kayo lang ganyan.
7: Kaya mo na karoon ng tutukan ta. Sa piyak kabahin mga ka-K5 kahapon, gin patokar na mo ni ka-K5 Eric ang, may, ang isa kambahan nun, blaw. Paborito ko hindi mo. Kanta din ni Carol Banawa, Iingatan Ka. Is a song para sa mga nanay, no? Iingatan ka rin.
8: Mahibi na, naman tita sina?
7: Hindi kinamihan ko din. Tapos atong kanta sang SB19 lang pahinga muna, ako na muna. Hindi na kuha mo ng kakipayari kung ano.
8: Hindi ang hibi tas na.
7: Mapa na title mo.
8: Ano?
7: Mapa SB19.
8: Okay.
7: Amo ni isa sa mga songs na nangamihan ko. Kung hindi kita kabalo mag-value sa ginikan, nanto kung kaisag na take for granted na lang ni Kipa Berik mo.
8: Amo gina.
7: Like, aling kaso, aling kabi sa eskwilahan, pakabot mo to, kanto ko lang sa kwarto mo. Hindi ka gani ka-kiss ki mama mo arad na sa salaw.
8: Glay, no?
7: Nga si mama mo, bilong ganila, putoy-putoy, pag napaso to, pati kwarto mo, si mama mo pag panglimpyo si mo.
8: Tapos pag-abot sang bana, maaway pa sila?
7: Ha?
8: Maaway pa? Kaya ang bana, hubog, tapos ang sweldo ay pag-in-turnover? Tiga pa palibog pang asawa. Nga nung lutuon ta naman sini sa 20 mo. Sa isa mo kagatos, yung turnover sa ako. Nung lutuon ta sini man.
7: Kanaming nga punto, kay Pamerik.
8: Pag-abot sang bata, masinoplad na pa.
7: May ibang gambal nga sini niya. Ang asawa niya hindi dapat gid maguyat sang kwarta. No? Eh okay. Ang bana kay siya kapangita, pero siguro duhon niya nga ang budget sa balay kumpleto. Kisang batasan sa bana, to be honest, kita nga mga lalaki, may batasan ta, nagaan ta lang kwarta, huwag ta ganit, ginaisip kundi kung mapaigo to kung hindi. Tapos pag dugay-dugay mga yung asawa, sa saan ulang ko nagatag si mo sa muning, nalipatan mo gali, nga ang ginatag mo, ibayad sa balay. Ibayad sa tubig.
8: Kuryente, tuisyon.
7: Balon sa bata, tuisyon.
8: Nagbakat pa bulong.
7: Oo. Tapos pagkwintahan na, sila ya, pulo sila sa balay, ang ilang konsumo muni, ikaw ya, isa ka lang ya, bro, gimoya muni.
8: Tiko ni go unfair.
7: Do kilala talaga.
8: Pero para hapos kay Pebel Jan, you know, there is one trick eh, para hapos.
7: Oh,
8: ako yung ginihin mo, ang ito intrigo ko na tanan. Ada si mo, bahala ka na yan. Tita na narada. Si bahala ka na. Ang other matters, di mo na siyempre, may imo ka na siya. Pero ang kabilugan, dito na bahala ka na.
7: Basta, ka, basta ang boss mo yan si Dok Ramil Oy.
8: Tiway na problema.
7: Kain hindi na nasa iya. No? Ang istorya lang siya ang balon.
8: Intrigol na to. Intrigol na to.
7: Huwag ka mamatik na sa makadlaw na sa karoon.
8: Kaya hindi ka na magpumima. Hindi ka
7: kay Pamel dyan. Kaya kay Pamel. Kaya hindi magsugin mga sekreto.
8: Tubla.
7: Dok, good morning.
8: So, no. Una mga ka-K5 na, you know, din ang nanay, pag-abot siyang bata, mapudag-pudag. Tapos din nanay, doon ko luluoy, bra. Amo na nga ang si Ann Jarvis sang 1905, nga mabutang ta sang adlaw, para nga ipanumdom sa tanan that motherhood is not a joke.
7: Correct.
8: And
7: hindi luglaw,
8: the mother is the hero not only in the house but the hero in the community. Kaya kundi namin guidance ang Iloy Kipay Medyan. Ang bata, pariwara. Ang bana, iyak, wala na epermi. Nagawlagaw.
7: Ang upod ginagalay, gay, permi nanay.
8: Ang nanay ginaya.
7: Siya ginepermi.
8: It is the man, the mother who molds the children. Amo ini ang esensya sa aton nga Mother's Day.
7: In line sa sining discussion nato ni Kakipay, Eric, mga Kakipay, isa kay Loy, we consider them as the modern day hero kay mga membro sila sang Overseas Filipino Workers. Mm. But siguro nagatrabaho sa abroad. Mm. Ining mga OFW o kasambahay abroad, mm, they sacrifice a lot. Ang ilang homesickness, mm, ang ilang coming awun, mm, ang pagka may isahanon sa panahon nga nagabalatian kakasakit kakipaybari ka wala parinti ito katatapsi mo, mm, ginagwanta mo na, mm, ginbatas mo because you have that dream in your heart, dream para sa kabataan mo, dream para sa pamilya mo, mm, namatagaan mo sila sa ilaki ng lanon, mm, ining nanay ni nagtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia, no? Pabita na ready mo na na, no? Tan, dapat ready mo na kay para kung hindi na mag usik tiyempo pag sininta larga, larga na dayon, tan, no? So, sa utod nga mga utod,
8: okay,
7: ang nanay nagpuli sining abulan kag ipaberik, mm, ang title sa aton nga presentation, ari na si Mama Tuto. No. But si Tuto is nowhere to be found kag ipaberik. Eyes on the board, load ka mo mga ka-K5 because dari nyo makita na no kahapdi that all the sacrifices ng mother sa iyan ang kaisahanon niya bata ka lalaki. Doon na dili, huwag ka dilinggan ka-K5 kay ang iya dapat tagaan sa iya pagpangabudlay bata iya mo, damo sa regalo mo.
8: That sacrifice that

0: nowhere to be found.
1: And they vanish in thin air, leaving behind a mother who is grieving, hoping to find his son na pag-abot niya, Nay, mamari ako. Instead nga may kupan siya nga bata, ang kupan niya ang frames ang picture sa niya bata.
0: Sakit mo naman.
1: While crying, nagahilibion kag nagasiling, diin ka na to, ari na si mama, nag-abot na ako. Ang tugon mo, ari gigindala ko, mabulubugat. Para sa anong pinitensya ko, wala ka na.
0: Ang istorya mga ka-K5 in our special report, ari na si mama, tuto. Yari nga itong special report with K5 Berto Gakit.
2: May isa ka estudyante nga excited na kunta ni nga magsugat siya sini nga Eloy sa airport halin sa Riyadh. Pero sang gabi nga ini sa Talisay City, nagpabulkit siya kung nagpakayo siya sini nga motor. Wala na nakapauli. Hindi lang isa, duha, lima kadlaw. Naglabot na ini sa malapit 15 dias. Anong natabo sini sa iya? Yaring balita ka ito yung sinigaging tutukan.
3: Nag-excite ko gani para sa inyo. Wala.
2: Anhon man kuno sang isa kaginikana ng mga pasalubong halin sa sagwa, kon wala ang pinalangga ko nga anak. Amo inyong nabatsagan sang isa kay Eloy matapos wala niya gid na abtan kag nakita na niya sinibugto nga anak nga lalaki sa Talisay City. Patpatunta ang natabo. Abril 26 ang gabi, excited nga magsugat si Joseph, 18 anyos, pagkabuas sa yasin nga Eloy nga halin sa Riyadh, 4 katuig nga wala ini nagkitaay. Sang gabi, nagpakayo ini sila sang iabayaw sang motor, duwa sila ni Jeremy. Pero launa sang kagahon, nagchat sila nga nagkanto sila kuno sa Bacolod. Last stress, hindi na sila makontak. Naglabot ang aga, wala nakapauli si Joseph. Nakasugat na sa Eloy nga wala siya sa airport. Nag-aga na wala gihapon. Nag-gabi wala gihapon. Ang isa kaadlaw nagimo na nga 3, 4, 5. Ginpangita sa iya ginikanan, ginpablater, tob-tob nga nag-onsi na kaadlaw, wala gihapon nakabalik si Joseph. Suno sa iya tiya nga nagahibi, imposible nga wala nakapauli si Joseph. Upod ang iya sininga bayaw. Hambal si nga nanay nga halin sa sagwa, nagambal kuno si Joseph nga kung makapauli siya, madate sila sang iya sininga mama. Apang wala niya gid ginulat ang iya sininga nanay, kag wala gid sila nagkitaay nga duha.
3: Sa kisapang siya, ang ginailanaya ay pangita sa ina po. Nga, kung nakakaon na siya, hindi na yan na ang magutuman ni service. Kaya ay kami asukan, hindi na tayo magutuman sa
2: kanan nga barangay sa Bacolod, ginlibot na nila. Makita lang ang bata nga ginpagustuhan kag ginsuportaran. May mga nakakita kuno sa duwa nga nagatambay sa Changi sa Bacolod, pero wala sang motor, pero ina ang hindi pa matulid sang kapulisan. Nagalaom ang pamilya kag ang Eloy nga mahatagan sa kasanagan kag makapauli ang pinalangga nga bata upod ang iya sininga bayaw. Kundiin ka man kuno Joseph, puli ka na sa inyo balay. Bangod ang imo nanay ang gahulat sa imo. Nagahulat kag nagalaom nga kun ikaw ang makit-an, wala nasang dako nga mga pasalubong ang makapaumpaw sa kalipay sang imo ginikanan.
3: Nag-exit na ko sa imo.
4: Exit na ko. Nagula ka na to.
3: Wala na ako makabalik. Nag-exit para sa
4: ila. Para sa ila, mantani. Pero pagpuli mo...
3: Wala na kasi. Wala na siya.
2: Apo sa patso si K5 Martin. Ako si K5 Berto Gakit. K5 News of Hell.
1: Gabi no? Ang nanay sacrificed abroad.
0: Four years. Why siya makapuli di?
1: Sa adlaw nga inupuli niya na, paghamba niya nang exit mo, siguro tapos na yung kontrata
0: tapos
1: niya.
0: Tapos na kontrata niya.
1: Na siya. Hoping that she can find her son. Na sila nga, maskin sa balay, hindi kina siya pwede magutman. Ang bata, 15 days before, pakayong motor, nagpabulkit. And suddenly, he was lost. Toto, kundiin ka man, tagun sinong nakakita, por medyo sa isa ka nagahibi nga Eloy. As we celebrate the Mother's Day, let us find Tuto. Bululigan ta. Sa mga tagpalamati sang K5 News FM, We dedicate

0: This day, this celebration to a grieving mother.
1: Ang nanay ni Tutong.
0: Na nagahulat, nagapangita. Wherever you are, kung sino man ang nakakilala, ano man ang sitwasyon mo, Tuto, si Mama ara na.
1: Nagahulat sa imo. Kagun ano man ang imo kapaltahan, may ginahadlukan ka, nga hindi ka magpakita sa imo iloy. Forget about it. Your mom nahidlaw sa imo.
0: Grabe. You know,
1: daw ginakrave niya nga mahakos ka. Bagod 4 years ka mawala ka kita na. Subuhan ko kipaibarik. Ako hindi ko magpating ang batay, hindi magpuli mo.
0: What happened to Tuto? Ano iyan ang natabo?
1: Amo na daw, kag ang tiyo, ang iyang bayaw.
0: Ang bayaw, ano iyan ang natabo sa bayaw? Nga ang pati siya.
1: Mas nami, guro nga kantuan ta, anong background sang bayaw? Sino ini siya? Diin ang ilaging kantuan. Kaya kung nagpabulkit lang sila, ka nagkanto din sa Bacolod, how come nga why na sila kabalik kay Pabel? Amo rin pila ka mga parabangkutanon yung gina-raise ta? Because as we celebrate the Mother's Day, nabatyagantang kasubo sang isa ka Iloy na nahidlaw sa iya uniko iho na 4 katuig niya nga wala makita in person. So bago sad. Din siya ang nagtrabaho dito sa abroad. Kinagabot na taring adlaw nga makita na isla nga doon pagkadapos sa mga pa rin natabo mga kakipay. Masubo.
0: Yabit.
1: So i-post dato ng picture abin ni Tuto Noy. Kay sa tanang taga mga tagpalamati, kita bitanan buligan. Taba si makita niyo si Tuto, orang iya sila nga tiyo. Parang at least mapanawagan ta kag madala. Madala siya pa uli kung basi mo lang nung natabo siya, whatever. O basi may ginakadlukan siya. Galing kay gambal sa bata, siya excited na kung sugaton na ka ma, nakasugilanon pa sila mo.
0: Kasugado, wala man siya kanit diprensya sila balay. Wala man sala.
1: Wala man siya sala. Ang dako talaga pamangkutanon, nga angaway siya kapauli.
0: Diin si Tuto.
1: Sa diin si Tuto. Ang mga pamangkutanon ta halos.
0: And i-check ta siguro kung may mga missing persons kita nga may sa aton kapulisan or basi may knowledge ka mo nga tagpalamati naton. We are using right now the facilities, the microphone and the power of radio K5 News FM to reach out. Diin si Tuto. Por mi Diyos sa isa ka nagatalangison nga Iloy. Pangitaon ta si Tuto. And let us find the man or the child that the mother is looking for.
1: Yeah.
0: Kung may ara ka mo ideya, tawag lang sa K5, just chat us, kundiin, kay kwaon ta ang Iloy kagdalon sa iya bata. Or kwaon ta ang bata kagdalon sa iya Iloy, whichever is possible, mga ka K5.
1: So medyo masubo-subo ni, no? Kay imagine mo ka K5, Eric, ang excitement sa isa ka Iloy after 4 years. Nga wala siya makapauli sila sining purian.
0: Imagine mo ang bata, ang nanay. You know, the feeling of a nanay. Kuhan ka lang gani eh. Nagbakasyon ka lang, Blackie Pebel, dyan. Nahidlaw ka na gani magpuli sa inyo. How much more sini ang maintindihan taning feeling sa mga OFW? Nga gapuli ka pa lang ang imo paminsan. Ano na itsura sa bata? Kung itsura sa asawa ko?
1: Tigrabi, si Ma'am Gina Bura, sakit-sakit kuno kayo. Medo malipunggid ko.
0: Hindi ka tsindigin na siya sa pangabuhi sa abroad? Grabe, no?
1: Si Josephine Gatok, grabe, singa kasubugi katama ba? Nanay, siling ni Bings Delphine. Pray ka lang, hindi ka mawala ng pag-asa. Babalikid na ang anak mo. Kaya nga kung pag-itsindi ka, kipay, Beric, dako nga pala mang kutanon sa aton. Because ang bata, wala man niya problema sa balay. Wala man siya sala. How come nga why siya kapauli? Gasunod na dabo nga bagay, but we don't want to preempt. No?
0: Oo, correct.
1: Kaya kabalo ka, usok na panay mo, turo subong kagipay, Beric. Kabalo ka naman na. Mga tao, subong nga, pinasingit na malang daan. So, ipangamuyo talaga, safe lang si Tuto. He's somewhere. Pero to, kung kapamati ka man, o sino nakakilala kay Tuto, please, help. Nga makapauli sa balay.
0: Less mga 15 days na.
1: Hindi na yan normal, kagipay, Beric.
0: Normal.
1: You know, under normal circumstances, Tuto, tiyan, mapuli ginto yan. Kaya excited tiyan maghakos kinanay niya mo. Marang question na ton, nga ang si Tuto, until now, wala makapauli.
0: In like manner, ang tiyo niya upod dya.
1: Ang iyang brother, ano, bayaw.
0: Diin na ni sila.
1: Correct.
0: Nga ang aduwagin silang nadula. Nadula sila o kung may ginkantuan. Kung may ginkantuan, din mapuli.
1: Mapuli kina sila ya.
0: Kung nadula, nga ang nadula. Amo so na let us help the mother find the missing son.
1: Amo nang
0: where
1: man,
0: is my son?
1: Amo nang dako nga problema ta, no? Bangod hindi nato na ma hindi nato na ma pulong kung anong natabo sa ila, but we are hoping kagipay Eric, no, nga kabay pa, okay lang sila, no,
0: kabay pa. Kabay pa.
1: Kag ara lang sila sa mayo nga kahimtangan, no?
0: Sakit sa dugan
1: sa kilay. Sakit kayo kagipabirik, no? Sapiyag ka ba, hini-check to na. Halindri sa nadula nga nan, nga bata.
0: Bata.
1: Yung ginapangita sa iya Iloy. Sa iluhan ta mga ka-K5, ang nadula ng mga illegal structure sa Capitol South Road.
0: Sabi ko, duwan eh. Kung naman may illegal structure na nadula, kung naman nadula ng bata.
1: Oh.
0: Illegal structure.
1: Oh.
0: Dugay-dugay pagtapos na, nadula naman ng tubig.
1: Ha?
0: Nadula ng tubig.
1: Mga loses.
0: Dula mo naman.
1: I-check na si K5 Carla. Kay tingwaan na tumulapot si Sir Libby Pangino. May number, ara na dang number ni Sir Libby Pangino. Forward ko na sa inyo. Kay Duka,
0: ang ginatumod na ito, mga K5, inang kilid at sa Ayala Mall sa likod sa Kapitulo.
1: Hindi na pagpa-describe sa ako, karoon.
0: Hindi na ako lang gani. Unahantan lang ka.
1: Oh.
0: Dala sa kilid, going to Palapala, ito blas yung una, may mga baligyan, daging clear na. Tikon gabi, ginahimo mo ng katunga sang dalan sang mga motor kagaobra sa call center.
1: Mm.
0: Kung adlaw, ang sidewalk to, puno naman liwat sang manugbaligya. Nga
1: so at least ginawa na, nagito kayo nakita nila. No, kakakusaludo ko kay ay Mayor Greg. It takes a strong political will. Kabalo ka naman.
0: Butante
1: na. Butante na. Kabalo ka. Galing kay mas pila man lang na sila compare sa mas damo nga makabenepisyo. Kung ikaw taga Bacolod,
0: for the greater good of the majority.
1: Majority. Correct. That is, panawag na sila is general welfare.
0: No? Pero eh, para sa Kabilugan.
1: Kabilugan.
0: Ang nakunan ko lang, kasi kay Colonel Pangis ang pag-interview na nila. No, makita mo, naka-hopeless mas yung kapila, kawalo na namun, di balikan. Sa kwa, nagbalik kami, mabalik man sila. Nga subong doon katalaka, nakwaon ko naginang ni sila yan, hindi na ako gusto magbalik. Laki
1: kaya mo naganang ibalong tagaro, no? Ari, pakita na bala, pakita bala kag ipahib itan ang, ipakita na kag ipahib itan ang pag-clearing sa ila. Ika, gagmay naman lang na, galing kayo, hindi pwede.
0: Hindi ko na muna ni subong, pagkadugay-dugay na, kumplito na naman na da. Kumpleto na pati kusina naman na, may folding bed naman na, may kayang-kayang naman.
1: Amo na ang pinakadami.
0: Amo na yung sugod permi mo.
1: Correct, correct. So, dritaton makita ko na nung ka-strong ang political will, no? Standby si Carla na pwede ta malabot. Kag diin sila ginsaylo, may ginsayluhan na nisla, kung di sila pwede magpasto ka magbaligya. Amo nang pabangkot. Takay, number one, inang adalan, abi, kung puno na lang, budlay mag-agi.
0: Budlay mag-agi.
1: Skilid na sa ngayala.
0: Skilid na gini? Ay, no. Ini nga dalan kay Pebel dyan is near DBP. Na sign. Ini nga gin-clear. Ini nga picture subong.
1: Okay.
0: Kaya gin-clear man to lang piyak, pero ini nga picture is in DBP area.
1: Okay.
0: Ini siya nga...
1: Ang DBP picture. Sa likod na eh?
0: South Capitol Road. Ini nga dalan. South Capitol Road. Ini siya. Gin-clear na Manila.
1: Sumayo gin, no?
0: Tida mo na ako naga, damo na ako naging jogging, bla.
1: I-check ko ba si K-5 Carla, no?
0: This is South Capitol Road.
1: K-5 Carla, nga naglabot sa punto nga muna, hindi nila pangdalon, kaya report ka na ba tunta, for several location na nila gina pangsaway, halin, balik ang guwa niya, tando-tando din bukid ang syudad, no?
0: Kaluluhin.
1: I-check to sila, number one, K-5 Carla, good morning.
0: Morning.
2: Good morning, K-5 Aljan, K-5 Eric, ni kahapon, naging patigayunan, naging sa clearing operation ng pipila ka mga vendors ngayara sa kilid sa South Capitol Road, K-5 Aljan, K-5 Eric, kapila na ni Balik-Balikon sa City Legal, naton diri sa syudad sa Bacolod, City Legal Enforcement Unit, pila na ka mga administrasyon ang mga nag-clear na, pero tiye wala gid sa gihapon na clear, nagbalik sa gihapon ang mga vendors dira ka K-5 Aljan, ka K-5 Erika. So ti kahapon o kun antes kahapon ginistorya na ina sila ya sang Miyerkules sang aga ka K-5 Aljan, ka K-5 Erika kung pwede i-clear na gid ang area kay tungod nga may ara sang patigayunon man nga event dira sa may Kapitolyo Provincial ka K-5 Aljan, ka K-5 Erika dako ina siyang event so ginayo ini sila nga kung pwede i-clear na lang gid ang area kag nakit-an dira be nga dira nagaluto, dira naga CR, dira nagatulog ka K-5
1: Guaya do gini mo naging nila yung galing nga do purian ng nila extension sa balay nila.
0: Naging karer na.
2: Yes. Kag may ara na sang structure gid nga nabutang supposedly dapat wala gid sang structure kay tita sa mga tinalikdan nga mga administrasyon ginalaw sila nga magbaligya dira pero ti wala iya sang structure nga ibutang kay Kifab Aljan, kay Kifab Eric pero ti nagbutang sila sa gihapon so ti amo na nga gin clear gid ini sila kahapon kag ginayo pa sa ila na kung pwede gamito nila ang cart sa ila sini nga mga baligya kay Kiki Federica. Aguntong akong makatapos ini sila sa pagbaligya, halin ini sila sa area para ang area tinlo. Parehas mo na bala sa North Capitol Road kay Kiki Federica. Makita na to na mga alas 4 sang hapon, pakanto na sa alas 12 sang kagahon, may mga nagabaligya dira. Pero pag abot naman niya sa aga, wala na dira iya sa mga nagabaligya. Kumbaga, ano lang gid sila ya kagto lang para magbaligya, then lakat naman ini sila ya kung tapos na ini sila ya sa pagbaligya. Ti amo man ang gusto man nga mahimo dira sa area sang South Capitol Road kay K5 John kay K5 Eric.
0: Amo nang konsept pabibilang tani isang kuan K5 Carla sang ambulant vendors. Nang pagtapos mo lakat ka lang.
1: Ang base na tani may oras ka lang. Iya, pag sa pulabi ko gabi alaw ka kiti makabuhi ka man damo. Kay hindi magid traffic ya kung gabi na mo. For example, labi, kisa gani may iban nga mga lugar gina-allow baligya from 7 up. Pero pag-abot mo alas 12, mangimos ka na.
0: Kaya mo manada sa aton sa North Capitol Road, sa kilid siyang isang hotel, dablakan ako.
1: Pero mas mayroon naman na, kung hindi sila na pag-iapagalong, ngita lang sila lugar, so matapos si ni Carl din sila ginpasaylo, di nang ilang agin suggest kung di sila pwede.
2: Balik kay Kifem Aljan, kay Kifem Eric, sumugod kahapon, gin-clear in sila until Sunday, hindi sila kabalik na dira, pero gininyo ini sila nga kung magbalik ini sila dira sa area, wala ni sila sa nga iban pa nga gininyo, nga kundi in sila masaylo, o kundi in sila saylohon, wala o si Kifem Aljan, kay Kifem Eric, kundi sa dira sa gihapon, pero cart ang ila, sining nga paggagamit.
1: Ah, magsiling ka nga cart, pwede siya magguyod-guyod, nga pagkatapos, dalawin na puli.
0: Dalawin na puli.
1: Pwede ah, yeah, no? Kung magamuna nga sugit, ang gwa sila kay Pamerik, either may tricycle ka, na pagtapos mo display, dahimuso mo, karga, lakad ka diyon.
0: Or tricycle.
1: Tricycle.
0: Na. No? Tika na yung premieros na tricycle, kag tricycle, pulo parking, tapos ipaplata ng guma, butangan kayang-kayang, kung naman na siya.
1: Hindi pwede na iya, kahit hindi pwede ka pa, pwede nga mag-plastar mo na, no? So, actually nami, buti ka doon sina, panugutan ka sa syudad, pero may... May ara ka nga, agwa sinang lang, regulated.
0: Regulated,
1: di,
0: correct.
1: Pwede nga, kunanulang yung gusto mo. Regulated.
0: Inapangadaan nga lugar kay Pebel dyan, kay Peb Carla, inang South Capitol Road, ginagin na parking ang ganila, kundi kilid, isang DBP, isang Negros Forest, isang kakanto sa museum, kakanto sa lagon. Draga pala huway, Cyril dyan, ang mga out of town naton nga mga salakyan. Dra nagatika pala huay Carl ang mga taga Banwa-Banwa. Kaya arad na sila ang iban ka transaction sa DBP. Ang iban ka kanto sa land bank. Dra nagaparking. Kintos piyak ni ka nakaparking. So, dira ina damo gina nagaparking taga out of town. Kag may kada udto kung gusto ka sa Rajal magtanaw sa doga picnic. Aming alin sa Kalatraba, alin sa Inubaan, alin sa Sipalay. Mga Don Salvador, dira ka kanto kay maginapaloap ka mga barangay kapitan sa Kapitolyo, may mga balon sa dira sa kaons kilid.
1: Amo gani.
0: Sadya na dati kung gutok abe, kundi hindi na nagdugang gini gutok sa dalan.
1: Nan. So, kay Pep Carla salamat gid. At least ni Chindian Manila way man sang resistance kada tabo.
2: Wala man kay di,
1: so ano ang mitigating measure ni mo on sang
2: wala man sang resistance kay ti puro man babayi ang nagabinaligya dira gi istorya man sila sang mayo ayo kay ti pa jan kay Federica kay tigim pa siguro man nga makabalik ini sila pero ti amo la na ginhinyo
1: nami no actually ko tanuhon mo bala kay Pab Carla. It's an implementation, implementing the law with a heart. Amo na padawag naton kay Kipay Eric. Inablang kabalo ka man nga gapangabuhi sila. But i-regulate lang kamo kay hindi pwedeng nga makaapekto kita sa mga commuters na. Sa pedestrian in particular.
2: Kaya mo na nga suno, madariga ni kay Sir Pange kahapon sa atong sininga na interview, mahinyo ini sila sa city nga kung basi mahatagan balakart kung pwede para rihos na lang gidesign kay Kifem Aljan, kay Kifem Eric. Gusto nga man namin, man lang tawon, no? Ang ila sininga pag-aplastaran dira sa Kapitolyo, kay Kifem Aljan, kay Kifem Eric. Ako sa South Kapitolyo.
0: Okay. Very good.
1: Very good, very good. Thank you so much, Kaki Five Carla. Yes. Carl, mabalik kami karon sa imo. Balik kanta WT. Mabalik lang kami karon sa imo. Mabreak lang kita. Salamat, Gid.
2: Yes, Kaki Five Carla. Kaki
1: Stand by Wilson.
2: Bacolod City Government Center. Hindi nga balitang nagulong sa isang VDX 400 Mighty Seeker D3 Bayo. Ini si Kaki Five Carla. Sponsor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ka kalingaw sa Negro sa K5 News FM.
1: Salamat, Kaki Five Carla. Defensor Luga. Actually, kinanglan natin galipiyon ang atong syudad. Just like what happened, no? Diri sa may area sang Lopez Aina sa barangay 27. Ang sulo lang problema, tarin pusti subong eh. No? Ngaras to nga dalang kasarika, aras sa bike lane. So, makutunta rin si More Power, ano mang solution. solusyon nila di, no?
0: Kaga nga kwan eh, basiwa nga kontador to.
1: Kung gapaman, natingalahan ko lang basiya, prime water, do as if do wala ka mo yung isang obligasyon, may explicar sa pangbuliyo sa bakulod.
0: Why na?
1: Do tagiya ka mo yung kabakulod, yung paggusto lang ka mo, bisan may problema, taugan ka mo, kagpabalon ka mo, duway ka mo labot.
0: Ang ilang nga Facebook account siya, mag-complain ka, wala siyang may kisabat.
1: Diyan pamangkutan eh, do hindi ni sila, do privado sila ya. Okay. Feeling nila ya, do private sila, ang ilang gina... Hindi ba si quasi ano na si my public ni?
0: Ang basiwa.
1: Ang basiwa.
0: Ang basiwa.
1: Pero si prime motor,
0: why na siya private kina siya?
1: Kaya why naman si prime motor?
0: Pero do ay tagal mabalaan ko nag turnover na sila sing isa naman to ka kumpanya
1: to. Ano tabo naman?
0: Why na do ay kita kabalo ginalimulim? Why ginaya silent ginaya inang area da?
1: Tiang pamangkot da ton da sinungsok ton sa pamuryo kun magpigaw ang inyo serbisyo man.
0: Ti si basiwa eh.
1: Ti si basiwa naman kung katuan mo, duway mo siya labot.
0: Duway mo siya labot, mabasa si promoter.
1: Pero actually, buot mo rin ang ila si ni OIC General Manager, si Engineer Suliba.
0: Si Engineer Suliba is good man. Halin si una, mga kwalas na yung mga basiwa boys.
1: Halin si una.
0: Halin sila.
1: Si Engineer, kung kapamati ka na, why mo kami choice kay ikaw ng OIC General Manager?
0: Hindi, he is good. Ang problema lang, ti manager, may ara man niya babaw pagin mo. May ara pagin babaw.
1: Anong pwede na ito, mahimo dali sa problema? Kaya nga, ari subong naka-standby si Kipa Wilson, no? Para at least ma-plastar ta kag mahatag ang duga nga mga detalye kag information. Kay dumduman nyo to, no? The last time around, may ara kita ka Kipa Eric kag gin special report.
0: Yes.
1: Ang ining isa ka tricycle motorista, naglabay to ka Kipa Eric sa dalan da sa may ano na, Araneta.
0: Araneta.
1: Tagtubangan da sang mga amigo ta bla kag di Balbosadas da bla.
0: Oo.
1: Titragin na yon. Karon tingala ta may galigid ng motor. Nagkanto ta to sa ila, anong natabo nga may galigid ng motor?
0: Galihe.
1: Nadiskubrihan ta kaki 5 Eric, ining motor nga nagligid, resulta gali ini kaki 5 Eric sang kadanlugon sa karsada. Tisiling ko tigilinit, masubong nga nagdanlug ang karsada.
0: Ginlumot.
1: Gali kay ang karsada, bilog nga adlaw, adlaw-adlaw may galik niya nga tubig, nga ang karsada natubuan niya lumot kaki 5 Eric.
0: Muna nga magaling ko naglabay.
1: Di ko magpag-motor kag lika delikado nang kag Kipay Berik.
0: Di kay summer season Kipay Miljan. Summer subong kun di mainit. Ti ang prime motor nagbulig-bulig man nga magkuha ng init. Gibutangan niya swimming pool ang dalan.
1: Galika?
0: Aka simple nga solusyon. Inaya.
1: Kaya mo na medyo masubo-subo nga kamaturan pero amo lang natabo kag Kipay Berik. So that's why ari nga ton ipakita tani no. Nagligan pa rin ang mga sinimana actually no. Gini mo ang special report kay paliw ko dami kaki 5 si Wilson ara na noy. No?
0: Way pa.
1: Okay, do alang alang ano tabo kay Kipay Wilson do nagalang alang siya. Ibalikan ka lang karon dason no.
0: I-replay na ita ng kwantatan para makita. May background
1: na ari ang ano nga ang ginatutukan tani because hindi lang ni isa, ikaduwa na ni nga tinion kung sunod sa traffic enforcer. Kaya yung nagbalintong
0: may da? Nagbalintong
1: da. So para may tsindihan ta, what really happened, ano na da nga klase sa lugar? Actually, natabok si Kaki Pemerik, nagpamayag kita sa aton monthly bills.
0: Labay
1: paglabay ta, may galigid ng motors to nga. Sino ko natabok na, sir? Sige, sir, wala man na kontra. Nagdanlog lang na da sa akin, nagdahog, kay danlog ng karsada. Sino ko ano klaseng dala na ako? No? So, ari mga K-5, okay na tan?
0: Okay na, ara na, ready
1: okay.
0: Na si tan.
1: Amo ni nga itong ginhimuan sa lipot lang report kay K-5, Eric.
0: Roll tape.
1: Roll tape.
3: Mao, tanawa, baod lamang sa kapabayaan, kag hindi pagtatap sa linya sang tubig
0: Dumayo.
3: Sa Basiwa Prime Water, pila na ka mga motorsiklo ang nagbalintong sa Dalang Lakso,
0: Rosario, gina.
3: Siyudad sa Bacolod.
4: Nalabayan sa K-5 News FM, ang isa ka motorsiklo na nagbalintong sa tunga sang dalan. Sa Rosario Lacson, siyudad sa Bacolod.
5: Nakadanlog ko, sir.
6: Inang may ano daw, may basa.
5: Oo, may basa.
6: Di ano na danlog ka? Doon lang ka control?
5: Doon lang akong control. Pag-brain daw lang lagamay.
6: Nakibot ka?
5: Danlog na tayo.
4: Sang ginusisa sang K5 News FM, nadiskubrihan nga ang dalan kung sali na disgrasya ang nasambit ng motorista, mayara nag-leak ng linya sang tubig sang Basiwa Prime Water kag wala matatap sa malawig na panahon nga nagresulta naman sa pagtubo sang lumot.
7: Extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bayo sa rangtap naon nga nagatu mag-ayo.
8: Hindi na bala sa kinid ang kumpanin. May tubig na ang open.
9: Dugay na nga wala na. Wala na kayo. So naglumot na.
8: Duwa na ni ka-times.
1: Bata ni Tito Nagar?
0: Oo.
9: Champion
0: tani siya?
8: Dancing. Ay, kaduwa na ni na incident.
3: pila pa bala ka motorsiklo ang mahimo magbalintong antes patagada tensyon sa basin of prime water. Ang guba nga linya sa ilang tubig nga pagdiver nga tahos dali sa Dalan Lacson Rosario. Ako si K5LJ Castan.
1: Ako galina.
3: Para sa kampiyon na balintong sa Misyo.
0: Ikaw galito.
3: Sa Negros, K5 News FM.
1: So nalabayan talaga ito kay Paberic. We made a special report for that. Now, ginatikwana mo malabot si kay Pab Wilson para at least aktual nga mga plus starta kag makitaan dito ang location.
0: Ari naman?
1: Ha?
0: Kagabi, may nadadlog naman isa?
1: May ara naman bago.
0: Ang balpusada, so.
1: Si Bal nagambal?
0: O niya, kay Paberic, kagabi, may nagdahog naman isa?
1: Grabe, ganyan mga gwardiya, mga amigo. Nag-monitor ganyan doon,
0: lost program ta. Nga ara na, may nagdahog naman gabi.
1: Ti ang pamangkota, ang punto ta kay Paberic amuni. Considering nga damo na salakyan galalabay. What if madahog ka na karo kami nagasagana ng salakyan? Kay intersection nagsunhan mo? Ang dahog mo sina paka lapit sa intersection gig kumalangalang ka mo?
0: Pwede lang ka request sir Eljan.
1: Ano request
0: one time
1: mo?
0: Lang abi mga ayo lang ko si mo ay.
1: Oo.
0: Nang i-request abi ang taga promoter na silang maglabay da.
1: Tapos pamotoron lang
0: sila. Pamotoron tapos laki paprinoon.
1: Paprinoon da ang kundi paglabay mo na ba ang buli mo na mga kayos
0: mo. Ma-request
1: Prino ka man blah?
0: Oo.
1: Para so, mamanahan nila kung anong sitwasyon
0: da. Kasi mapuntahan ta sa kamera, mantang ato, ako gito makover.
1: Naglika?
0: O, pwede ko kaayos na.
1: Di manawagan ta sila. Pila pa kamilo gusto nila magbalintong na para tagahan na atensyon na.
0: Kadugay na sininga problema. Lumot. Kung maghambal ka lumot.
1: Dugay na?
0: Dugay na.
1: Kaya hindi magtubog ang lumot kung...
0: Kung dali lang?
1: Ang tubig but siguro steady.
0: Stagnan
1: nakita
0: siya.
1: Nakita mo to ang tubig na nag-ailig sa karsada?
0: Oo.
1: Pilayhan ka litro, pilayhan ka cubic meter ang ginausik sina kadadlaw.
0: At the same time that many people wala tubig sila balay kasi inyo kulang kamo supply sa tubig pero maiban yung tubig ginapaawas yun lang sa dalan prime motor.
1: So dra na nagasulod ang aton kinagidrace ka punto about systems loss. Ang problema, dapat tani may mga hotline ang mga pariyo sa mga public utilities para magtani sila mo. Linya sang telepono, kuryente, including ang linya katubig, panawag tani sila public utilities. Ang mga concessionaire nyo, muna yung mga consumidor sa Bacolod. Now, we are paying systems loss. Pilayhan kabilog linya nyo, may amo sininga klase isang klase nga problema. Nga napabayaan, nga nagalik, and then abagahon sa mga pumuriyo. Ang systems loss kagipabiri.
0: Kita ang mabaga. Kag ang kwalit din halit siya sa publiko eh.
1: Ang delikado, sini ang makalabay to. Abibay kabataan pa nga nagahulat kayo dalas papaya nga buyog-buyog na pagkaon. Tapos kulpile malampos ka to yung sigadalan.
0: Or
1: what if malapakan ka sa nagadlagan man nagaslakyan?
0: Or ang isa ka tatay, abi may dala, abi ka sakay sa iyang motor nga daw ang karangkar pangadaan. Tapos gingagaw pa may dala nga sudo. Ano kalalaptat yan mo to? Amo-amo lang gito nga kwarta. Ang dala niya, ti anong mo to karon?
1: Tiga panawagan kita. No? Ini nga to, actually, for several locations, kapanawagan ta, ang pamangkot na naman doon, dahil unta lang niguro sa atensyon sa syudad, kaya para si, kung hindi kasarang repair, si Basiwa, si makayoon na lang sa syudad. Kay, ba, ipalapot din sa atensyon ni Mayor Greg. Mayor Greg, basi ang aton ng mga friends na nag-monitor sa Public Information Office, no? Or anybody nga nagpamati sa buong aga, nga makapalapot sa atensyon sa aton ng mayor.
0: As we broadcast kay Pebel Jan, itan, may ipadala ko na si Imo.
1: Bago na?
0: Bago, hindi ko na ka sa migotan, picturean niya.
1: Grabe si Bal, no?
0: Okay, pubis. Arada niya.
1: Ari,
0: kung aram mo na, oh.
1: Dali ka. Bago lang, gid.
0: Bago lang.
1: Abi. No?
0: Niya na, oh. Gawakal ka mo na. Niya mo ni sitwasyon ni Subang, oh.
1: Ano sabo kay Wilson? Subang hindi siya na ito makontak ka?
0: Hindi siya makontak. What happened?
1: What happened?
0: Dali lang. Kaya nga, hindi ni sila gakalad to.
1: So i-check ta karong dugidugay kay Paratisma Plus
0: Star. Aripagid.
1: Okay.
0: Si Hercili naman nasukita sa Patria Village.
1: Ano kunambal niya?
0: Medri sa amon sa Patria Village sir. Ang lake di 1 year na way magyapon makantuan. Okay. Mugin lang na nagdamo na. O, si Hercili ga-report pa no. Yari di. Oh.
1: Okay.
0: Inang may na muna oh. Subong ni.
1: Ang tanawab lang laptop sa tubig.
0: As we broadcast na
1: adlaw-adlaw na naiya muna. Pamangkot na. Pila ka cubic sinang ginausik kasi na adlaw-adlaw. We are paying for that. So pamangkot na ba si Wajutay pasunaid man sa mga in, sa mga motorista?
0: Uya-uya man gamay.
1: Ah, kagpati sa inyo ng mga konsumidores. Alam nyo na paabagada yung inyo. I-check nyo na inyo na linya. Kaya ang report na ba ito? Taba siwa ko no?
0: Di na sino pa magaling tubig na.
1: Why naman di ba na source ng tubig mo?
0: Di ba na mali ng tubig? Pero okay na picture, ang problema nyo, kaya damo mata ang K5. Di makita ikaw mo?
1: Di, wala na? Gapa, I don't know, ti, gapakuro. Hindi ba na pwede, malo gapaurok, kid. Gapakuro lang, no? Daw nagapabungulaw ang mga friends na ton sa Basiwa Prime Water.
0: Ang salagis ni Kipeber dyan, ang basiwa, medyo out din sa amon nga isyo eh. Dapat si
1: Prime Water. Because ang operation, iyan ni Prime Water. Basiwa is for the administration, kag supervision lang eh. No? So manawagan ta kay Prime Water, sinong in charge sa Prime Water da? No? Galing hindi naman ni Prime Water, ano ni ngalan niya?
0: Hindi na ganit mabalaan. Abi mo ining service ka ang water na ito, Subong. Dogin hampangan kita nga taga-Bacolod, we were
1: hand. Nga hindi pwede na ito na sila i-terminate, kag mangita bago da?
0: Tigit terminate nang ita man bago, pag ita bago, balo ko lang bago ko nakasulod na.
1: Ha?
0: Kag ang dapat ni may salabto ning Prime Water sa aton. Tinga why kita hindi ita kasukot sa Prime Water.
1: Anong aras ilaw?
0: Isa pa na.
1: Nang isla masukot?
0: Isa pa na.
1: Ha? Amo lang pabangkot sa tao mo, sige nga hindi sila masukot tao. Amo lang dako nga palabangkotan. Now gina-raise na to na ining concern for safety kakipabiyarik. The rest ko na nun ng sulukto niya kung sino man na bat. Ang ato lang niya tani, ma-address immediately. No? Ang ini nga concern kag problema, no? So try naton nga kiti ko din di abi magyo si Basiwa mo na lang dang sitwasyon. Di na to nagbalintong nga gipiktura ni Migo Tabal Posadas. Ha? Nagmuno siya.
0: Ang kagabi way ang mapicturan.
1: Mm-hmm.
0: Pero siya may na aksidente na nagabi nagbalintong naman bago. Ara na subong si Wilson nang standby kag init ang ulo ya.
1: Okay, i-check tabi si Wilson sa line number 1. Balikan ta siya sa linya. Ara na, no?
0: Ara na.
1: Kipa Wilson, good morning. Ara siya,
0: no tod. Sabi ko na noning anong pangabuhi si Nike.
1: Ginatingwaan na to malabot na karon, no? Talaunta ang aktwal gid subong aga. Inang live bala as we broadcast because ato man di concern is the safety of the people second. Ang systems loss gati abagahon ta man gyapon, no? All right, kay si Kipa Wilson siyang permi kadto sa Basiwa, sako permi.
0: Ay hindi na hindi ka interview da ya.
1: Ti ano ni salamat.
0: Ang promoter may PR manager.
1: Ti sino na?
0: I don't know kung sino naman ang PR manager na subong. Hindi mo maintindihan na daya. You cannot ask.
1: Hindi ang point na ito. Hindi na lang tama palabot sa siyudad, guro. Palabot na rin kay Carla kung ang reaksyon ng siyudad. Kung bala anong pwede na mahimo para matagaan immediate attention kag solusyon ina kay Pabirik. Kung nagalumot na niya, dalog mo. Ari si Wilson.
0: Nagluwa na dang kung guba. Ang isa to sa Rosario side.
1: Ang isa din.
0: Ang kay Baldo kayo na sa Lacson side na gito.
1: Sa Lacson na gito.
0: Naglain na gito.
1: I-check ko si Kipab Wilson sa line number 1. Wilson, good morning.
10: Good morning, Kefe Rodjan and Kefe Eric. So, kita diri subong, no? So, si Link mo, diri sa mga bangga, Rosario Street. So, sa din, aring hindi sa tubangan. So, subong, basi makatawag ang ato ng text na Viber, Kefe Rodjan, Kefe Eric, para mapakita ta. Do, dako, ngayon nga pala mong kutanong, Kefe Rodjan and Kefe Eric, kung bala kinakulang, kipan ang supply sa katubig.
1: Tinagligan na muna si Congressman Albi, batian ko na. Nga dapat malong ta kay basi may kakulang kita o shortage sa water. Si Attorney Mark Mayo, amo man ang tunog niya. No? Di kung may kakulang ta tubig, dapat tani gatipid kita tubig. Ti ato nung si Kanta de Escarzada, kakipa Wilson.
10: Kaga, actually, kita na dyan, kita Derek, sa subong na nga na-cover na to, nung mga
1: leakages. Ala, dali lang gid pala, hindi bi pagpatami ka zombie, ano kay ga pixelized.
0: Ga pixelated ka pa sa imo nga kwan. Out pa jotay.
1: Tama ka zoom.
0: Tama ka zoom eh. Hindi out lang na out na yung camera.
1: Zoom out.
0: Zoom out. Kay mas ma-clear na siya.
1: Lapad gali ka kipa. Binda na yun ang lumot nagtubo son.
0: Tingdalan ko ba no?
1: Tunga karsada ka.
10: Tingdan, loob na siya. Oh, galapot
1: ako sa punta. Laba na yung basa, kakipay Berry ko. Kag-ara ng source. Amo ng source na daw? Istubangan bangko na?
10: Hindi na siya sa bangko.
1: Ara na sa may bodega. Gali, istubangan sa ang migo ko. RMK. Kay migo ta katalbas blag. Bligas lak yan. Miyaka siya nga dako na skilled.
10: Kaya sa Elzan, ara ang akasya. Ang actually kaya sa dyan, hindi lang ini ang first do na recover nato na leakages ang source na lang ako na din niya ng prime water. Dito sa may takulay, may duwa pa ito area na recover nato na nag-leakage mo na tubig.
1: Tiyang dito sa tubangan bang, kuya kagay, 5...
10: Ari, amun niya siya, oh.
1: Din ang tubig.
10: Ara ang tubig na nag-sagawa ko
1: ito. Tiyang sa tubo, ginakabasiwa, galin ko, no?
10: Kaya rin man
0: din sa tunga sa talan, kaya sa talan, kaya naman din sa utang
10: niya,
0: ang kwadid yun. Ari Goroy, Wilson, ari na yun. para nga ma-determine na ito na, kaya ba tinudloan na inis lang? First, we go to Bacolod City Engineering Office.
1: Yes.
0: Ipa-determine sa City Engineers.
1: Ikaw na lang pangamot siya na kakipay. Well, investigative. Tatato sa City Engineers Sige. Office.
0: Let them identify it. Ano na siya?
1: Anong source ng tubig na?
0: Let them identify it.
1: Ato bangan ka bangko na? Bangko na kung dali ka pa yan sa
0: piyak? Ang bangko sa piyak.
1: Ato sa babaw yung
0: may leakage man to.
1: Ato, dito ko to yung nakakover sa tubangan bangko. Ari ha? Ari niya sa kilid.
0: Sa kilid. Ano? Rosario niya.
1: Rosario.
10: Alo,
0: mo kita o nagtitiwara na kita. Green na kita, lokit man sa tuon. Butang yun na, kundi may ngalan na K5 Beljan, K5 Wilson, may ngalan na permis dalan. Caution, men working ahead. Di ba may muna? Mabutang man tada, caution, aquarium ahead.
1: Aha, ha?
0: Aquarium.
1: Ha? Aquarium.
0: Caution, swimming pool ahead.
10: Jackie Pepperick, baka na lang doon, slippery when wet.
1: Oh, pwede, pwede. Linga, silinga, caution. Slippery when wet ahead. Ahead, slippery when wet.
0: Reason, because of swimming pool na.
1: Sa Iloheto, kundi subog ka sa gawak na.
0: Sa Lacson meron.
1: Mas persado niya yung kakipaberi ko kumpara dito sa Lacson. Ang Lacson yung kabasa-basa lang.
0: Hindi, ang Lacson nga, balukan nga kabasa-basa lang siya. Kaya tungkol sa damo, sa gaagay.
1: Sa Lacson.
0: Ang Lacson, ma-dissipate ang tubig. Diba si, paskog man to.
1: Basi pwede nyo tumakantuan ng sa bangko nga side kagi Pai Wilson. Tanong mong tatubi. Arias! Arias, tadlong ni siya. Kundi, maliko. Kami kwan na da mo. May DHL. Ano man? Ano na da? Express ba?
0: GNT.
1: GNT.
0: GNT na
1: maliko ka patuwa mo na ni.
0: Oo. Tilapit na ni. Lapit na ni sa bangko. O, liso ka to spiak bangko na na.
1: Araton patrol na niya.
0: Arambang kuspiyak. Na, liso ka na dyan sa wala. May arambang ka dyan sa tubang.
1: Amo na dyan, draw na lang nagalok. Kung kay damo dyan motor galabay.
0: O, dito ito na tumba, nakita mo.
1: Yes, yes, yes. Kaya ako na sa tubangan mo. Arang Migo, tala si Migo, tabal po sada, sarada mo.
0: Bal, kaway, kaway na bal.
1: Nagbasa man.
0: Ara man, ho.
1: Gamala siya galika kay Paberic, bago yung lapakan siya sa salakyan.
0: Damo silakyan.
1: Pero, imagine mo, gabasa gaya po.
0: Amo, amo, the same taman yun. The same taman nyo.
1: Doon nagpilit ka na, Wilsaw?
10: Sa rasuhon. Sa rasuhon.
1: Sige na nga. Sa kilid ka. Hindi ka sa kilid kay base.
0: Mali lang.
1: Ang imo signal, pigaw na.
0: Mga amigo, tala sa video, kaway-kaway.
1: Papigaw na sa signal ta. Ginatingwa na ito kung mapresentar. Now, doa ini kagagmay, doa lang ni kagamay nga butang. Pero kung mapabayan ta, kagdamo na magbalintong kag magkalatumbaw at maglinapakay wala tunta pa magworse ang sitwasyon antes sina aktuhan. Ara na makita namon. Ara amo na
0: na tubang gising entrance
1: sig duha ka sa dagit sa yaki 5 kung gabi hindi mo na makita kay pabalik mo
0: amo ning picture sa ni balba ko lang oh kita mo na oh na
10: dali lang gusto ko siya pabutang ato sa bantay ko lang sa to
0: kumadya basi dala sa siya why ka pangadaan ka uniform why midya nga lang bayo mo
10: ang lumot kay Pavel Jan areo
1: mas dalog di ako para sa piyaka kay Pavel
0: di amo na natumban ang motor
1: it's amo naging tumbahan sa motor
10: amo ning lumot
0: di ka gabi may nagtuga plak naman da isa
1: hambalibal
0: oh draman the same position.
1: Tisan o panaktuhan sa mga amigo ta. Tino lang alam, tama break tanay kay Pavel Rick.
0: May bago, may bago isa pagid. Pwede may Patria Village.
1: Oo.
0: Sa Mansilingan,
1: kapit
0: sa open market, araman.
1: Balikan tali karon. Mabreak lang takadali sa zone, ha? Mabalik kami sa imo, da? Ang oras, mabalik kami sa imo. Ang oras na lang sa inyo sang DTX 500, ang inyo superior antioxidant, ala siya ni 50 size.
0: Standby.
11: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K. K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX
12: 500.
13: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
14: 470.
13: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
14: 160.
13: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
14: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
12: DTX 500.
13: Sa amo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sining health. Ginakorrupt sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
15: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi bato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Pero minato na balik-balik ang hambal sang dipid sang unay laslugan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
12: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
16: Magandingin bala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
12: Masi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubok.
16: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Garantisado.
12: DTX 500.
14: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo.
13: Gusto.
14: Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting, no?
15: Even philosopher.
14: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize, kinamon dali, nga per min, need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ko tulukon, gwapo ka pa.
15: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
14: Okay.
15: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ni ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang gaka tigulang ka. Munang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa disugard sugar cane extract, DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, hindi dali magtigulang ang maning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
17: Always hobby.
15: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadad.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag DTX 500 ka na!
12: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
12: nga nagapanubok sang imo blood sugar.
16: DTX 500
12: garantisado,
16: epektibo,
12: Aramis
16: DTX 500.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Health
17: 3. Bio. Diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako galing si Arjen at kanto si Lightis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ato Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Dula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
17: TTX Coffee Mix.